0: Pati ang tisa gwa. Kaga nagbalik sa obra nga pasurte-surte.
1: Kaya mo gina?
0: Talented.
1: Oo. So, gabi bilid na nila. Kaya maraming gabi. Buong gabi, sila isang kilala ko. Hindi pala Nilsson sa gabi.
0: Mm-hmm. Ha? Gano?
1: Hindi pala Nilsson.
0: Oo.
1: Hindi di yun.
0: Hmm. Naginulsol naman, guro.
1: Ngayon, right, tingin mo, pika niya. Ginulsol.
0: Oo, oh, naga, ano kuro, naga, na-realisa yung tanan na.
1: Oh. Pinapawag na lang ha. Sige, agi na, eh, sige ka nang gitutog.
0: Hmm. Di at least na arapas la. Naka, may lang gani, way may nagbalo, ang way nagbaluhan ay lupok to, kay ti damo tao na.
1: Oo, parang na. Eh, ti, yung dalang ang lugar na nga reperwin, damo na ba yan mga empleyado na.
0: Mm-hmm.
1: Tara, may dalang ka sa isa, crossing Lacson Extension na dabla.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung dabon ng mga consumer agent, eh, makalukoy nila yung mga consumer agent. Hindi nga, to Petro pa Irwin, sila na-invulnerable sa sining ng mga
0: kailan mo. Hindi sila gagwabi ka to conference mo.
1: Makalukoy na sila.
0: Oo. Ang delikado ng risgo sa ila, kahit kung gabi, gagwa na, gagwa sila. Masulod man sila, ti, kung biktimahon sila sa mga ano de, sa mga paruyos ni sa ila, kalukoy man, kapag hita mo na trabaho, ariya hindi niya pa sorte-sorte. Kabuhi niya ang gina... gina-ubra sang ano, gina-trabaho sa atong pila ka mga BPO workers.
1: Oo. Para kay katrabaho rin, no? Eh, siyempre sila yung mismo katrabaho, pula, buktaan yung ubra, galing nila mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung iba niya, mula nang pamantay lang sa ila, pamantayan lang sila ya.
0: Mm-hmm.
1: Dahil dapon, kuhaon na kami ng mga aradan sa ila, si ang pinangabudlayan nila, kuhaon lang isang iban.
0: Amo na gani, nga way ko nag-ubra yung call center. Kaya kabudlay niya kadto pang France. Kung tapos interview, nag-apply-apply mo ko na. Pag tapos interview, kadto ko to sa kantin. Hindi pwede, hindi pwede gali kilunggo. Di ba, ang quote ko is, how much is this kangkong? Di daw, bla bla. Pero kaluoy sa ato mga BPOs workers, no? Amo na yung protection nga mahatag sa ato police tani. Mabatayan ba na? May mas butangan state show, no? Ang mga BPO centers na ito.
1: Amo na kita parwenti. Sila ni Pispermi ang at risk idea sa amo niyo mga buluakon bala sang mga lain ginawa bala.
0: Mm.
1: Iti oras sa kagaon niya trabaho sila mo o tungang gabi gagawa sila ya.
0: Mm.
1: Kagaon pa uli sila para makapahuway lang kasi pagkatason nga daw trabaho kinangla naman sa bastante nga pahuway para makatrabaho sa tatlo.
0: Mm.
1: Kaya bala ang sitwasyon subong sang lakon ng mga katropa katapang Irving.
0: Hold up on pa nila.
1: Ito, sa mga call center agents. Oo. Magtatanan. No? Mm. Sa isa sa aton, in front, no? Sa sining nga mga buluaton, sa sining nga mga holdapper.
0: Mm.
1: No? Dari sa aton, sa syudad, sa nga pakulod, sa kapakarwin. Di maayo man, ini nga mo ning inimo sa kapulisan naton, nabatayan din sila.
0: Oo.
1: At pinabalaan, mga sila gali, mga holdapper na eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba siguro na identify man, eh, diba si may mga bastante man yung mga detalye yung kapulisan.
0: Oo.
1: Sabihan mo ni Subong Atropairway ng ilang, ano daw, ang ilang ginimo para magapabilin lang din ang kalawasan sa tanan eh, no? Tiyan mo ni Tuyo ka na sa LG, sa first seat team mo.
0: Oo. Kaya Tropang France, pero namunito na ni Sla, na balaan na ni Sla?
1: At kinapantayan na ni Sla ya. Sang ano pa kato Parwin, sang nagligad, sang mga nagnaw.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kahit last June 1, may nabiktimans lang pagpahuldapan mo sa Aerorecos, Mandalagan.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatason ng mga nagnaw, nag-operate naman sila kagabi.
0: Mm-hmm.
1: Oo, June 3. Mm-hmm. 3 naman sa may area, 3 sa may singkang near, ano man ah.
0: Mm-hmm.
1: Takulin yung area, mga kato Parwin, natira lang ang area ng ilag, pero din nabaylabayan.
0: Oo.
1: Pero galing ko may nakatimbre, balangad, nagimo naman sila liwat sa mag-alud, karo man sila liwat sa ano nila.
0: Mm-hmm.
1: Pagpangulda, kato pa Irwin, tingin ba tayo sila sa kapulisan, kasi are natigayong yun sila yung madakpan.
0: Oo. Aside sa drugs, kag armas to, why na no? Why na mga recoveries ngayon, Van?
1: Kato pa Irwin, may armas, sila nga nakuha.
0: Oo.
1: Sabu.
0: Mm-hmm.
1: I think do mga muna mo lang ito ang do magugat din yung mga evidence ka nakuha agad sa ina.
0: Mm-hmm. So, file na nila kaso, kabay pa, tani, mabuhin-buhin na nila. Ang ato na niyo katropa, kabudlay man yung mga buhi, tang biktima hunta, kagulda po na iban yung mga tao, kapakabuhi mo na, budlay na iya, kalain sina, ti kung resulta ni sa kapigiruhon, hindi yan taba na, pero ang punto, dugay nin sa gihimo ni, why sa kapigiruhon sa trabaho ngayon, chapter, dagko sa mga lawas nila, mga hold up lang sila,
1: oh. Oo, magaling na. So, kita ka sa 20, abo na bla ang punto, dire, kay, ang iba niya sa aton, patas ang pagpakabuhi, ba na?
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakabudlayan niya, pamaagi sa legal.
0: Oo.
1: Pag sa gusto nga pagtrabaho, pagpangita sa obra, si effort pala sa kada isa.
0: Mm.
1: Eh, kita yung tananda ka sa parwain niya, ka pangabudlay, kita yung para maka, para, ano kita, may gastuhon kita.
0: Mm.
1: May gamiton, may bakal kita sa pagkaon, kung ano ka dira ka sa parwain, para tikon kita mismo, pamilyado na.
0: Mm.
1: Hindi nang lang, tagi niya magpangabudlay, no? Mm. Anay, kaya nga si Amunin nga, ti, kulba kapital, si Upan mo lang para madulang kal- ang kulba mo.
0: Mm.
1: Lansar mo ang inyong krimen, nagdubli na ginang imo nga no, problema. Nakriso ka, te. Kung makriso ka, may chance ka pa may nga magpagdo.
0: Oo.
1: Prote ko na patay ka to, Ben.
0: Why na? Amon,
1: why na? Kasi uli ng tanan.
0: No? Oo. Amon isang nakaitom, amon na yung taga ni SB pa? Or siya ginayang ano? Siya ni ang taga, ang nakaitom ni, siya ni sa taga DSB?
1: Hindi. Si ang naka-pilot, ang nakaito mo muna ng naniro si alias Tuma.
0: Ah, okay.
1: Sige pa mang post sa Katro Fire Win of the Record lang.
0: Oo.
1: Pati pilang print, di mo na ako 45 mo, ba yan, samigo ya, sige ano, ginbaligya, ginakal mo, kung gin, ano, yan, ginprinda.
0: Oo?
1: Sa valor nga 3,000 pesos.
0: Bao?
1: Ginprinda ko na siya ang 45.
0: Di, pero dapat mabalaan kung sino tag-iyas ang armas ni?
1: Kaya mo na dahil posibleng yun ang pamakoto ng kakapulisan kung binahali.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kung sino ginang pag-iyas ang sina. Kahit prindado, galing ko na siya mo.
0: Mm-hmm. Gagamit yes ang hindi sa ano? Ang buti ko ba yung lisensya, Katropang Franz?
1: Kasi siyempre, wala eh. Basta mo na yan, buta na yan.
0: Ah, basi
1: eh. Oo, pati na ito, biguro nila, blab, pilit ka ng blab.
0: Basi grupo mo ni Nina, bro?
1: Ah, yan, buta na yan, kapag-aroon, basta mo na yan, huwag yun na yan, yun siya yan.
0: Hmm.
1: Ah, kanina ko, basi bila kong pick ko yung armas, bala?
0: Hmm.
1: Kasi, kung totoo din yung mga armas, yan, ang mga legit na mga armas, yan, eh. Mahal na yan.
0: Hmm.
1: Eh, aray, ang mga iprindala ng Trisbel, 45 pa naman, iprindala ng Trisbel, posible nga si, basi, danaw, blaw.
0: Oo. Tapos, ano? Why pa kasi gruhan? Malupok to ko na hindi. Pero kalupok, good man?
1: Kalupok ko nun.
0: Ati, Mayo. Mayo kapag himo.
1: Mayo. Mayo nga nakapalupok. Hindi dugang ginakaso yan.
0: Oo.
1: Tiyan mo na kita, Marwin. Tiga, naman kita sa CIU. Sa panguna, dara ni Police Lieutenant ng Colonel Albert C. So, parang ito for a window, ay pag siya nakaano pa sa ato at nakabalik pa.
0: Oo.
1: So, ti, amuni ang latest na tundering update sa natabo nga mga duwa ka mga old upper, kato for a window, na dakpan rin pa kolod. Idugang ko na lang yun, eh.
0: Oo.
1: Pag-bisita, bala ni DND Secretary, Department of National Defense, Secretary Gilbert Dibok Sudoro. Kato for a window, dito mismo sa, ano no, sa haya, bala, ni Private First Class. John Ray, Brazil, Katropa Erwin, dito sa may Escalante.
0: Oo.
1: E dito nga dito, taga ano ni siya, taga Iloilo ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang pamilya ay doon nagtabok, dari siya nag-cross, kaya dari na lang ginaya, Katropa Erwin, ang bangkay.
0: Mm-hmm.
1: So, tiging bisitahan ni DND Secretary Gibot Sudoro.
0: Mm-hmm.
1: And doon may, ano ni siya, no, doon may payag ni siya, Katropa Erwin, may komento ni siya angot sa mga individual na nag-depensa, nag-suporta sa mga terorista.
0: Oo.
1: Kasi kapag Erwin, doon dumaan mo ito sa naligtay ng Abril 19.
0: Oo.
1: Nga may napatay 19 ng mga ginaaligar, mga ano, tanan, mga NPA kapag Erwin.
0: Oo.
1: So, sa payag rin ni Secretary, DND Secretary Gibot Sudoro,
0: oo.
1: Nga kapag Erwin, ang kamatayon ni Brazil, hindi ni siya silinggid, aming blano, iwala, nagabinupig ang militar.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bangod, ang mga armado nga grupo, ang NTA, kuno sa mismo sa kay Chudoro, ang ano ka na parway, no? Ang nagapanindugan nga ang militar nagapamatay sa mga civilian.
0: Mm-hmm.
1: So, din-clarify man din niya, ang ini na bagay, dapat din ni Kato Farwin may manabat, no? Kaya ang husto ya ang panawagan, husto ang impormasyon na ginapagawa sa militar. Kaya sila mismo ang nag-ooperate sa ang liiti mo. Nagmatutuod ang ilaning ng mga ginapalabot ng mga information nga sila mismo ang way nagkapatay sa civilian. Pero lalang tinpunto na rin ni Secretary Chudoro na ang kapatayon ni Brazil. Isa naman ni Colonel Katropa Irwin sa mga masubuman para sa hanay sa militar. Dati ang kamatayon niya kuno sa militar, why di kuno may nagagahod, tuno ba? Militar na patay, pero why kuno may nagagahod? Unlike sa mga napatay ng TA, mga nagaginaligan ng mga nagaprotekta, kuno, amo pa yan kuno ang nagagahod. After sa ang kamatayan si Milani ng mga kaugtanan kuno sa hublad, no? Well, kaya sa Parwin, amo lang gining paandam ni Secretary Chudoro, which is, may manabat. Kasi hindi nga kamatayon ni private first class sa Brazil, kaya sa Parwin, kasi may asawa ni siya galing. No, may asawa ni siya. Do, hindi ko magsala, do, pila pala ni Hidan sa asawa, ito mga 24 pala nga sa Parwin. So, bago pa lang sila nakasal, kay si Brazil, yung kapapar window, 19 years old pa lang, army na nigali.
0: Bawa bata pa?
1: Oo, si 29 years old, di siya kapapar window, siya napatay na igo, na siya galing sa ulo.
0: Oo.
1: Sa ulo, di siya na igo, and then kapapar window, tuyo, panagalitan, ikaw na mag-schooling man bala.
0: Oo, para taas ranggo.
1: Oo, para makasakasaka man ranggo, ya. Pero galing ti, amun nino, doon na, ano ko na, umpat, doon ang handom ni private first class Brazil.
0: Oo.
1: Para nga makasaka niya niya achievement bala as katapos ang Philippine Army Katropa Irwin. No, may payag na si Deputy Secretary Gibo pamatienta.
2: Compare guess at the day. Well, nung nalaman ko nangyari ito, alam na naman natin nang galing tayo dito 2 weeks ago para papulaan na ay umapas lang ng hindi kombatant. Eh, ito ang patunay na totoo lahat ng sinasabi ng ating kasundaluhan. Ito, 29 years old si John Ray. 1 year older sa anak ko. Tinamaan sa ulo, no? Ang nung nangyari sa Toboso, ilang beses binigyan ng tsansa na sumuko pero lumaban. Ito, binaril ito si John Ray habang siyempre sinusuyod nila yung lugar. Tapos tumakbo papunta sa mga bahaya yung mga terorista para siyempre nagtatago sa mga tao. Ilalagay nila sa pahamak yung tao. So, ito, yung mga nag-question sa gawain ng armed forces, pananagutan nyo to. Pananagutan ninyo ito. Harapin ninyo yung pamilya nito ngayon at sabihin nyo hindi tama ang sakripisyo nitong bata nito. Sabihin ninyo, mag-imbestiga kayo ngayon dito. Harapin ninyo yung pamilya. Yung mga nagpro-protection sa mga terorista. Sinabi ko na noon na armado lamang ang tinutugis. Ito, masakit. Dahil ganito pa kailangan patunayan. Pero sa kabila niya, tuloy-tuloy ang operations dito dahil hiling na rin ang community ito si Mayor. Ay, napapasalawat din kami kay Mayor kasi nakita din naman, filter, 1 year pa lang sila kasal. 24 years old, hindi pa ma-handle ang bata dito. Kaya nga, bibigyan natin ng PTSD sa paggamot. No? And yung asawa ay huli lang lupos na rin. Itong bata naman, 19 years old pa lang sundalo na. Tuloy-tuloy ang servisyo nito, naging team leader. No? Mag-i-schooling pa sana. Ayan, dahil sa terorista na gusto lang nito mga ito poder or pera. Walang iba eh. No? Nakakalil lang sila ng tao. Tapos sino ba yung tropa na?
0: Oh.
1: Tropa ng Irwin, no? So si Deputy Secretary Gibot Chudoro, ako sa iyang komento sa kamatayan ni Private First Class General Brazil.
0: Oho, grabe no. Pero din na ano ni sa ano nilubong katropang France.
1: Duway pa man ano katropang Win, duway pa na ko na to ng information sa anong lubong niya ni.
0: Mhm.
1: Roti subong de ginahaya ni siya diri sa Negros Occidental, na ibido ka di sa Camilo Ilo.
0: Oho. Ah, sa Camilo Ilo gini sa.
1: Oho.
0: It's sad nga nagakalatabo mo ning sitwasyon sa pungsod Pilipinas, Pilipino, kag Pilipino ka pinagsanay mo tungod sa sitwasyon daw. Pero ti way ta matabo, way ta mahimo, ga parindugan tagsa-tagsa sa mo ning mga ano, nga mga pagpati bala ka tropang France.
1: Oh, mo gani ka tropang Irene, no? So well ti ano man ni no, batayan ta ni kung basi may mga Siyempre, ang mo ning mga bagay magpatay ni ning operation ni tropang Irene.
0: Oo.
1: Bahin sa militar and also take ang kapuotahan no, sa kamatayon ng sinini private first class sa Brazil. Posible nga may ano maning aton ng mga otoridad angon sa sinini nga insidente kaya parin.
0: Oho.
1: Kaya parin naman yung atan update sa patrolin sa tropang France Andro Bordos sa mga bukol-bukol sa lawas ng tumaras sa Santa Cruz Road. Para sa nagawag din ng Pilipino sa Pilipinas at sa Time News.
3: XFM Reports.
0: Thank you so much katropang France sa mga latest nga update balita sa ating nga para tuntunan mga katropa kag update sa mga hold up men nga nadakpan allegedly nga nagabantay para sa mga BPO workers naton kag ginapang biktima nila, biktima nila. Kag may mga kaso na nga natabo sa pila ka lugar ta sa ano sa Bacolod City mga katropa. May makita ta ang focus crimes na itong mga katropa. Ari matyagang ko daw maangkon isang pagtutok sa itong mga kapulisan tungod sa pagpakabuhi sa mga medyo ipit-ipit bala, no? Medyo bulubudlay-budlay sa mga sitwasyon, no? Nga medyo pigados mo ang iban nagaka-reactivate sa himo, maghihimo sang hindi takto nga bulong aton bala. Ha? So, amo na ang kalatabo sa mong pero mga katropa mo man yung aton nga confer bala sa pila ka mga kulturan ta gagatrabaho mo nisla, gusto mo ni mag-ubra sa insakto mo o galing ti ang ibanda gihimo sang kalakasan kag gabantay sa mga BPO workers natin para mangin source man sa income nila. Para mabuhi man sila pero hindi sakto. Kiyari pigado mo ni gani, nagapangabuhi gani. Ang adlaw, ginahimo gabi, ang gabi, ginahimo adlaw para sa pagpangabuhi, para ma-sustenar ang pagpangabuhi. Tapos hold upon, tapos biktimahon, tapos sinapan ni ang kaluluoy kay ti permi gakabiktima sa mga krimen katulad sini, makawatan, mahold upan, mabunan, kung kisa matirohan. So I hope sa mga BPO may ara na gani, no? May ara na sa mga deployment sa mga kapulisan ta diri sa mga BPO companies, no? Sa siyudad sa Bacolod mga katropa kay ti daw delikado ni sila mo, no? Sa amo ning mga panahon, no? 8:18 sa pagpangalagad ta. Bob Jovi Abundente, good morning, salamat gid. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, salamat. Done like and share katropa, salamat gid katropang Jessica. We have Shirley Arevalo. Ay, buwas na gali ma'am ang draw. Buwas na gali ang draw sang aton nga santo ng libo-libong pa-premyo. Base may mga entries ka mo, draft na ka mo. O Ma'am Lielo Brado, may ara ka mo na sa mga ano, mga proof of purchase nga magamit ta. Hulog nyo na diri sa istasyon kay base wait ta kabalo. Base ang inyo nga proof of purchase kina ma-convert na sa into 3,000 madaog ka mo. Yawat pa na. Maka dugang-dugang sa mga gasto ta sa panimalay. Kag sa mga nagagamit sa aton nga mga produkto mga katropa, ang Santon products, premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, ang aton nga Santon Coffee Gold Coffee Mix katropa,
4: nga naghahatag man sa aton sa tsansa nga magdaog ta. Okay? So paano ta mag-intra? Simple lang gini kayo. Buwas mga abyan ha, ang aton nga weekly draw. I think week 13 na kita ha sa aton nga paghihiwatong nga draw. But nonetheless, sa pila ka mga kutura naton, ang aton nga ginatanyag nga mga oportunidad para at least maka ang konman sa swerte, katropa, ang dapat may entry ka mo. Ma-drop ka mo sa mga entries nyo, no? Pag-drop nyo sa mga entries nyo, hulaton nyo every Friday kay may mga draws kita. Alright? Isa ka blister sa Santon Gold Cup capsule, isa na sa ka-entry. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man na ka-entry katropa. Okay? Ang isa ka blister man sa Turbo Food Supplement for Men, isa man na ka-entry. Ang 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix katropa, isa man na ka-entry. 5 ka sachets ha. Take note mga byan, nga ang aton nga Santon plus Gold dapat limagid sa kabilog. I-drop nyo, ihulog nyo. Okay, paano maghihimo sa entry? Simple lang gid. Sa isa ka legal size envelope, isulat nyo da ang Santon and XFM libo-libong pa premyo on the upper portion. Tapos sulatan nyo sa ngalan nyo, address, edad, kag signature nyo. Para maka-intra ka mo mga katropa. Tapos ihulog nyo sa mga drop boxes nga ara sa mga XFM stations, no? Sa Negros kag Panay. Sa Negros Occidental, diri sa Bacolod, pwede ka mo ka drop diri. Ari kita sa Earth Street, mga katropa, sa Puente Villa Subdivision, ari sa Barangay Takuling. Okay? Pwede ka mo ka kadto diri. No? Drop nyo. Ari din drop box na ito mga katropa. Dira sa kabankaran mga katropa. I believe may ara sa mga drop boxes. Kita, ginpatuhoy ka ginbutang sa pila ka mga areas ha? Sa kabankaran. So, pwede ka muna kahulog. Drop nyo ang mga interest ninyo mga katropa. And then, that will probably give you an opportunity to win. Sa grand draw naton, pwede ka mo kadaog sa lago man nga mapapremyo. Ang third prize naton is 20,000 pesos. Ang second prize naton is 30,000 pesos. Ang aton nga first prize tumataging ting na 50,000 pesos. Na? Dako pa ning chance. We will announce the grand draw sang aton nga promo soon as possible time, no? Pero in the meantime, pwede ka mo ka-drop sang inyong mga entries, no? As soon as possible. Katropa, para sa mga weekly draws naton. Sa grand draw, hindi ka mo magkabaraka, hindi naman kinanglan maghulog ka mo sa mga entries ninyo because ang mga entry ninyo, nga arat da, amuna to ang ihaboy ta sa grand draw, katropa. Okay? Para sa aton nga libo-libong, santo na libo-libong pa-premyo, dira kita makwa sa mga prizes. Aside from major prizes nga ipanghatag sang XFM kag Santon Yes to Health Incorporated, may maara man magdaog sang tig 5,000 pesos. Sang tig 5,000 pesos nga nga premyo para sa inyo mga katropa, okay? So amo na ang aton pila ka mga bagay-bagay consider naton anay subong ang mga possibilities kag mga opportunities bra, no? Nga pwede mahimo ta. Subong, samtang medyo gakinot ta, gasave pa ta, nagapangita pa ta sa grawala sa amin. I don't know. Mas mayo nga may arak kita sa alternative nga paghimoon kag mag-intra sa mga promos kini mga katorpa. Kung nagagamit ka naman lang sa Santon Gold Coffee Mix, katorpa, nagkainom ka naman ng kape, ano na lang? Inom na lang, himuan nyo lang na entry. Himuan yun lang na entry, okay? Tapos kung may ara kamo sang mga ano, may ara kamo sang tawag sini, may ara kamo sa mga prefer mga ano da nga mga prefer purchase blister or ano, try nyo na lang hulog katwa kamo sa downtown day, for example, katwa kamo sa Takuling day, kapamangkot yung din station mo, sakay kamo sa Takuling, ari di ang paradahan sa Takuling sa likod, alright? Tapos, alam taon nyo lang pinakataas ng tower. maradang stasyon sang XFM. Alright? So drop your entry soon as possible time because tomorrow may ara naman kita draw nga pag himuon katropa. Ma'am Lea Lobrado, ang balihan sa inyo, hello. Umalis pa sa palasyo, walang paalam, pabalik, wala na. Sinol. Ma'am Lea, may aga. Salamat, gida. Okay. Ma'am Shirley, Ma'am Shirley, ning ano po kay amo na imahulog yung kreditasyon mo. Was it? Morning. Salamat kin sa pagtutok mga katropa. Anyway, so nagapamangkot gali ang aton nga frequency. Ari kita sa 103.9 sa Bacolod, kag dito sa Kumangkalan, mga katropa, nagapangalagad man ta via 106.1 XFM. Kabankalan nga nag-broadcast naman the whole of Southern Negros. So bisan ni ka makadto, like for example, makadto ka sa Sagay, sa North Negros Bay, may ato to XFM Sagay. No? Kadlo ka mo sa area sang kanaon, katropa, pwede ka mo kapamati man to sa XFM kanaon. Oh, so din ka pa makadto abi, no? Diri lang ta. Gabas kog na. Soon mga katropa, mapangalagad man sa aton ang XFM San Carlos. So medyo lapad-lapad na. Asan ka pa? Dito ka na. Sama na mga katropa, ang pinaka-latest update naton, himalaon ta sa nagakalatabo subong sa aton nga palibot mga katropa, importante updated lang ta. Para kun inanogid man may mga istorya da katun anong mga aplastada katropa, maka-respond di kita, no? Ang aton Bacolod City Public Plaza katropa, may ara na sa mga security guard, no? Nga nagabantay kahapon gin install na ang mga blue guard nga magalibot na sa Bacolod City Public Plaza para magbantay sa mga propiedad sang syudad nga ginagamit sa pinakamang kulturan talaga, no? Nga ara da damo da sa mga anuman mga ano ba na tawag sa ila niya. Basta, mga nagapang kauti da sa mga gamit kung kisa mga suga sang plaza kakadula. Ha? Amo na nakabudlay, no? Amo na nakapigado sang aton nga sitwasyon sa aton syudad. Nakapaswa kinanglan ka na sang security guard. Kumusta na to gali yaman ang dito sa Barangay 28 nga mga suga ginapangawat man kay ginapabaligyan nila ang pinaka latest dobla mga katropa kundi atong doktor nga gin hold up to dito sa Barangay 19 kundi duha to ka suspect hold up man to ang natabo to ginkwa ang cellphone. Pagkwa sa cellphone, gin taban, dakpan ang duwa. Pero, na ano na gali? Baligyaan na to ang, ano? Ang, nabaligyaan na galing cellphone to. Sadya kay ang ginbaligyaan, lamita sa kaso. Hindi na pwede, abi. So, halong-halong gid mga katropa, no? Karon, istoryan ta, balikan ta ang pinakamalitest update na ito mga katropa sa ining ato ba isa ka vlogger dito sa Southern Negros nga nagreklamo sa Himamaylan LTO naka pamangkot mo din ka sa aton RD mo investigation mayara sang pag investigar gin floating naman no ang isa ka katapo sang LTO kasunod sa reklamo. Kung ito na yung pinakamalatest mula karon sa pagpangalagad ta. Medyo naglupok din eh. Sa social media, mga katropa, ang pagka-floating, relieve ang isa ka staff dito. Amo na yung ato nga natutukan man mga katropa. Na oras natin, 8:23 na at 28 na. Na commercial ako, anay kadali. Pagkatapos, balikan ta pinakamabalita natin. After this, mga abiyan, talakayon ta. ang nagakalatabo sa Senado. Subong anong sitwasyon sa liman, no? Anong pwede matabo man, no? Oras natin, 8:29. Balik kayo tapag katapos sa mga panumdum. Standby mga katropa.
3: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
9: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: The Secrets of Health.
19: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Siman, pwede gali ini makaon?
20: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
3: The Secrets of Health.
9: Santone Plus Gold.
20: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din nga sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
9: Santone Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
20: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa circulatory system, gusto naton sa mahlungan, which is ang problem sa mga sarjaw siling. Isa sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungkol sa sering omega-3.
9: Santone Plus Gold.
12: The Secrets of Health.
19: Paano natin ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad natin nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
20: Hugasan lang natin, kag pwede ka uno na.
19: Daw, kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
20: Yes, Sir Josil.
19: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
20: Kung diba, kauno natin na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pa lutuon.
12: The Secrets of Health.
20: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
12: The Secrets of Health.
19: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
20: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ton o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
19: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
20: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
12: The Secrets of Health.
19: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
20: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
21: Jose Amelia.

0: Secrets of Health.
1: Hala, ka-exciting!
2: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Kare ka mo diri sa Silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome igamo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses kag mananit nga mga pagkaon diri sa sudan sa Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa sudan sa Silay. Gina-imbitar ka muna mon na magpanaksi sa among diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa sudan sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita og yun Silay noon.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Balancing ang mga komentaryo.
6: Further then,
5: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pasalayan.
5: Ini ang Bullseye.
8: Oras kay tropa, alas 8.32 na. Wala ang tanibin ng ano, ang follow-up sa mga katropa dito sa Himamaylan kay may isa ka ano, isa ka katapo trabaho o kung ang staff sa LTO Himamaylan ang ginbutang subong sa ginaimbestigan. Subong, ito ini kasunod sa reklamo sa isa ka vlogger, ito ba mga katropa, no? Nga nagreklamo, nga ginsinggitan sa bro, dito sa isa ka at katapo to sa ano, sa LTO, sa Himamaylan, no? Kuha ko ito yung latest update mga katropa, sa kay kay katropang Winston Villanueva. Angot sa mga balita, mga bian, no? Para makuha ito ni kay ti, anong plano to na tuod gin man to nga ginsinggitan sa, no?
0: XFM Live Reports.
8: Best time kaupo nato sa linya si Katropang Winston Villanueva. Sir, good morning, Katropang Winston.
9: Katropang Win, mayong agasay mo dag sa aton mga tagsatag sa katagpalamati. Katropang Win, nangyig viral sa social media ining reklamo sang isa ka sikat, no? Nga vlogger nga si Erica Vlog. Si Erica Vlog, Katropang Win, taga-diri niya sa sudan sa nga Kabangkalan.
8: Uh-huh.
9: Daga nangimbantog ini sila.
8: Mm-hmm.
9: Kaupod ini niya mga kaupod na vlogger.
8: Mm-hmm.
9: Ining inablaga pisbam na bla. Na nagpag-pisbam
8: mo.
9: May kwarta. Ugaling. So, masubo nga ba ito nagbulagay ini sila. Kagayin na controversial man ato kapagbulagay.
8: Mm-hmm.
9: Sa karon Katropang Win, liwat naman na taga na kuha gaw atensyon naman.
8: Mm-hmm.
9: Ang iyang content.
8: Mm-hmm.
9: Gagin padala, no, kagagin post mismo.
8: Mm-hmm.
9: Sa iyang account Katropang Win, allegedly or nag-aligar.
8: Mm-hmm.
9: Na ini siya ginsinggitan.
8: Mm-hmm.
9: Sang isa ka empleyado sang LTO.
8: Mm-hmm.
9: Kaya inabalang nag-laminate sang ID.
8: Mm-hmm.
9: Pagkatapos nga makaproseso ka na,
8: mm-hmm,
9: may ara ka na ID, ginalaminate.
8: Uh-huh.
9: Daw may ara siya din pamangkot. Daw,
8: mm-hmm,
9: nagpamangkot ini siya.
8: Mm-hmm.
9: Kung nga wala sang contact person, no, in case of emergency, no, sa aton nga lisensya wala.
8: Mm-hmm.
9: In case of emergency, sino ang pangitaon?
8: Mm-hmm.
9: Siguro kapoy, kag damo man nga gina atubang ang ining empleyado, siguro nabuyan siya sa mabugat nga tinaga kag para sa iya Dok, nga ini siya nga ginsinggitan ka to pang win.
8: Oho.
9: So, ginmuya to, ginpost niya sa social media ang iya na basagan,
8: mm-hmm.
9: dahil nga kaagaw sa nga atensyon kaga dito na ibaluhan ka to pang win.
8: Oho.
9: Nga hindi lamang ang ining vlogger ang naka-experience sa ka nga sina-experience siya damo man gali ng mga nagakadto dila.
8: Oho.
9: Ang naka-experience sa sila man na empleyado. O sa sinamang empleyado,
8: uh-huh.
9: kaya nakatilaw man siya singal, no? Kagkabalo kita, na hugot nga ginabawal na inakaroon ang inang pagkaburingot.
8: Uh-huh.
9: Pagkaburingot, suplada, may baisog nga pag-approach.
8: Uh-huh.
9: Nung ginadula na putani inakaroon sa aton mga gobyerno nga mga establishmento.
8: Mm-hmm.
9: O galing, muling natabo ka tropang win,
8: mm-hmm.
9: kag nakagaw atensyon, kag actually, nakaimo naman sa pangusina opisina sa LTO din sa sudad sa Himamaylan,
8: mm-hmm.
9: kag they found out nga may aralin man sa medyo hindi maayo na tabo. So, ang ginimo sa LTO Himamaylan, sa regional office ng LTO, gin-relieve ang ining empleyado kagin sa Iloanay sa ibang nga departamento. No, wala man sa gin-suspend o na or gin-expulse, no? Wala sa gin-mahalin.
8: Mm-hmm.
9: But gin-relieve ini, gin-transfer sa ibang nga departamento kaga sila mismo formal na nag-istoryana upod ining kay Erica kaga naka-anon-anon kag nagpangayo pasensya kagin bakton man sa sini nga vlogger na Tropang Win.
8: Pero nakapangayo git personal pasensya ka Tropang Winston?
9: Yes sir. No, kahapon nga adlaw personal nga nagbalik dito kay ginangyo sa nga direktor mismo no sa region nga magkapadulong ining tagreklamo nga si Erica sa ilang at kalatapan na good ma istorya sa insakto ang timbang nga bahin kag suno sa ka Erica nga nagpangayo man na pasaylo no ining

0: kaka pagid no ang reklamo gagadira na maka bases sang tagdo kung pwede or subject for suspension or expulsion ang ilang yata nga penalidad sining empleyado o tropang win.
1: Ti may man na ano man pero ti kunway pa vlogger nga nagimos ni hindi way pa ni maribukaw gli
0: Yes sir no so amo na gani nga aleksyon kaga pandam sa iban nga mga talatapan sa gobyerno kaga mangin mabilantayon sila sa ilang mga aktuasyon, mga panggiho, pangbilatasan. Kaya sa subong panahon, Katropang Win, madasig, yung madasig, mapabalo, bangon sa social media, madasig, yung mapabalo ang reklamo. No? Hindi ang isang tuya nga na kundiin din ko pa malumpat-lumpat ng opisina karon na. Isa lang kapos, may matabog, no? Ang pagpakamayo o pagpakamalaot sa isa ka persona Katropang Win.
1: Pilaning followers ang ni Inday Erika, ah? Damo, guro, may million na nila?
0: Sa 3 or 4 million na tayo, nandira or 2 million, basta million follower nila.
1: Ay, aba, so, tapos
0: kaga,
1: tigit.
0: Ginay mo yan na diya sa Kabangkalan, dito na sa Gakanto, sa mga uba-uma, sa mga nagatapas karga, bala?
1: Oo.
0: Na ginapahakop yan na sa isda, ginapahakop yan sa bugas, panghatag ini siya. No, that's why nga daw nagsakit man iya nga buot siguro kay nasinggitan siya. Kaga ini siya abido kamalulo ini nga bata. Nagdako iniya sa umaman, dire binukid man sa Kabangkalan. Kag magsurya sa do malulo. No, posible na nagulpiadaan man guro ini si Erika sa pagsingal or pag-istorya. Way magkakabalo kung base may mga tao man yung ang ambal inay ambal niya tuto pero sa iya galing nga pinsarya daw wala man sa abisang gini mo no? Daw kay iya gina tingog misinder appreciation sometimes but muna no? Kinanglan gid magalong sa subukan panahon ng aton mga empleyado
1: aton tatlo ni kabagay aton gusto nga mabutang sa sistema sa aton pila ka mga public officials. Ang mga government workers naton should respect the courtesy sa aton nga panerbisyo. Second is that ang process man sang aton nga ang sistema man sang LTO that all of this staff sang LTO should be informed sang ilang obligasyon. And next is para naman sa ano sa vlogger okay man eh nagpagwatas ang aton nga sentimento sa social media because amo man ang platform pwede ka makapatwas but importante japon we file a formal complaint against sa isa ka empleyado so that hindi lang may istorya hindi lang mabutang sa istorya-istorya bla kay kadamo man isang apektado katropang Winston mo hindi man ni kay kung namong sitwasyon amo ning batasan sa isa ka empleyado sang LTO hindi lang ni ang issue sa kay Erika Vlog kag sa empleyado sang ano sa LTO issue ni para sa ginatubang sang tao kag nasinggitan sang tao nga na dira sa himamaylan.
0: So amo nang dako gid ni nga leksyon no leksyon sa isa kag isa kag ang kay Erika is sa Rusia nga mangin awareness aware lang ang iban nga mga tawo kaga base da no hindi lamang siya so dito nagagwatod nga nagsuporta sa balatagon kag sentimento nga ginpagwa ni Erika although sa iyang sa social media yung ginano wala pa na direct address dayon sa talatapan pero kahapon Katropang Win naka-istorya na yun naman ang magtimbang nga bahay dito mismo sa LTO Himamaylan.
1: Ate Mayo man ang aton nga LTO nag-responde man sang ining insidente naglunta dira Katropang Winston pero grabe no
0: nagpagwa sila eh
1: nagpagwa
0: sila sa formal statement kaya na nakadangat yun sila ang complain kaga gipromisa man nila na manginpata sila sa pagpangusisa kaga nga yung man sila pasaylo hindi lamang kay Erika kundi sa tanan ng mga nasangtan Katropang

0: namin, utob sa Naibaluan, kagula pa na Naibaluan, ng mga napagyan sa siling empleyado.
1: Oh, exacto. Hindi ko gina-mention mo kagina Katropa Winston. Kaya ba si Bla tuod iyang pagsabat siya? Mugid man na siya, Bla. Magsabat nga taas tingog niya. Or ba si High Blood sa?
0: So, galing di, kumbaga, may nasantan eh. May nasakitan na muna nga natabo ang ining problema sa ila kag sa iya man. Leksyon, no? Maging leksyon sa isa kag isa. Maayo man ang talatapan, no? Wala gila yun nag imo sang desisyon nga baka padula sa iyang trabaho. Posible regular man ng empleyado sa LTO, that is why nga gin-relieve lang anay kag gin-transfer sa barangay departamento.
1: Kay kung na high blood sa Katropang Winston, mga bakal sa ano, sa Santon Plus Gold?
0: Yun.
1: Kay para makontrol ang high blood na.
0: Kadamo na sa butika na maara, may drugstore da, may mercury drug na ara da sa iba mailan. Sigurado may ara gida sa mga produkto sa Yes to Health, may paborito. Ginamo na din, no, Santon Plus Gold.
1: Kundi
0: di ka. Kung nagpananaw ko gani, doon nagputi-puti na ko gawa.
1: Tungkol sa kape na.
0: Pagkakuro ni kang collagen. Pagkakuro sa collagen, guro ni kang glutathione.
1: Pakapihon, tin lang sa. Kapisa sa Santo Plus Gold Blue Coffee Mix, kay para magkalma sa. Ay, nanuman. Trabaho lang niya.
0: Amuna, walaya pa. Amuna, guro, ang walaya pa na tukiban ka to pangwin. Basi ka ron, ah. Pati karon kay nasa ilo na sa ibang nga departamento, riya nga matukiban nga kinanglan niya galisang mga suplemento nga makapakalma siya. Atin sa aga, at sa maghapon, kisabi yung trabaho, tali sa aga, sa maghapon, tabo-tabo. Pagkabot sa hapon niya, naina na nga klima. Naina nga klima, kaga base may mataas ang temperatura. So para makalma kita, makal na kita sa Sanson Plus Gold Coffee Mix.
1: Intindihan naman kay Turpang Winston nga damo trabaho dira sa LTO. Pero hindi man sa muna rason mo nga malipatan tang kortesiya naton sa aton mga stakeholders nga nagakadto na kay Turpang Winston. I hope this will serve a lesson.
0: Isa pa, isa pa ang mga gakadto da kulang taon naton, sila man ang gapasildo sa aton.
1: Correct.
0: At isang sustento sa aton panimalay, ay tawagan nato na gamhatang pumuluyo eh. No? Bisan na pigado, pero may aras sa pwersa. No? Kaya sila yan, nagabayad insakto da. Kaga considering nga ikaw empleyado kalanda, so ang mas dako ang nagabayad ko tali-galing. Hindi na balaan, base bala nag-away sa sabanay, ha? So, nakabatol sa chat ngayon di Mayo. Kali kay Iman nasangtan, eh. May nasangtan.
1: Result na, painit siya. Sige lang, ha? Calmex lang kita. Katropang Winston, kalma lang, kalma lang. Matagatong
0: update, Katropang Win. Matagatong update, nga si Nitabo sa ining vlogger, nga si Erica Vlog, no? Kaga, ang aton update din sa aton, Katropang Win nga, lapit na, no? Lapit na, no? Ang buho ng aton nga tower diyo, nag-amat-amat na gid. Gina-excited na gid ko makita magtindog. Bago lang ito dihalin si Engineer Raton Rolda, no? Do, masako man aton migo. Kaya, gapakad ko pa karigali. Pero, mga damo ko gina sa aga sa plaza, sa Kabanggalan, may namangkot na san. Siling ko ara. Nag-tune in kita sa 106.1 diriya sa Sudan Sanga. Kapalikalan po siguro ito pang win, damo na interesado, mamati, damo interesado makibalo kung ang mga programa sa XFM Kabangkalan, Katropang Win. So, mga matag natin yung update na para sa Ugyon ng Pilipino sa Pilipino si Katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, Kabangkalan.
2: XFM Live Reports.
1: Thank you so much, Katropang Winston, sa Kabangkalan, mga katropa. Isa na ni kabagay mo, kung naintindihan nato ng trabaho, ang importante sa aton, kabalo kita magrespeto sa mga stakeholders nato, nga nagkakantuda, kag nag-transaction Intindihan ta ang trabaho sa LTO hindi man basta-basta, no? Bakon mo, tubangon mo ng tao, tanan, at tubangon mo ang damo ni nga mga nagakadtuda pagkatapos ang ibang di mga reklamador man. Ang ibang di, ano man, pa lapit-lapit kung kisablaw, no? Plus may mga fixer pa na. Nag-testing man nga maghimo transaction. Di, i-deal mo nila kung kisa, maugtas ka man mo line. Balik mo si imo mo. Ang importante lang da, may mga pamagita para makontrol ang atong temperance. Kahit ka budlay na nga nagpangakig ta sa tangara kita sa panerbisyo sa publiko. No? Trabaho mo na sa mo. Galing tiyan mo na bala. Ang atong gobyerno, katropa, would observe some courtesy mga katropa more and above sa standards ng pila ka mga kumpanya, pila ka mga ahensya sa gobyerno because we're dealing with these people, these stakeholders, kamo man nagabayad sa aton, no? Hindi man na sa rason nga ti tungod kapoy kita, tungod you have all the leave, eh. All the benefits nga mag pahuway, no? In the meantime, sa trabaho, katropa, kung kapoy gid, pahuway anay. Kung kapoy gid, leave anay, para maka-refresh kita. Tapos, makapahuway, sakto, tulog mayo, kaon mayo. Kabang kinom sa Santon Plus Gold para mag-position lawas na. Kung pagbalik ta, kundi kayo yumyuhum ka na. Pagbalik ta sa trabaho ta, relax-relax na. Ay, ano imo, sir? Anong mabulig ko, sir? Di ba? Ako kami, pamatiyon. Sir, pungkuhan na eh. Ario, pungkuhan. Di ba, bla? Sometimes, ikaw kakadto sa mga ahensya sa gobyerno, malipay ka, ma-relax ka, makambal ka, bla? This where I belong. Oo. Oh. Di ba? Mabal mo ekonomi sa mga empleyado. And that go back sa pila ka mga tag-as ka mga official sa katong gobyerno, katropa, nga gilapadlagan lang sakto ang aton nga mga talatapan sang LTO o kag-iban pa. Diba? Sobre ang aton nga update ng mga katropa, well, ang aton nga LTO gin-relieve temporarily, gin-reassign sa isa ka departamento para matagaan tsansa ang investigasyon, no, sa atong LTO angot sa temperance ng isa ka empleyado dira sa LTO Himalayan. Ti kun mabalaan ko, no, kung makitaan nga may ara sa mga sufficiente nga mga ebidensya, may sanction it nga ibutang, ipatuman. Amuning pag assure man sa atong LTO nga ang ini ka makabagay matagaan sa nakakaigong atensyon. Kahit kung mga viral gani nga mga isyo o kung mga traffic incident, ga-responde ang ato ng tiyo. Tiyo mo, nag-viral mo na yun? Nag-trending mo na siguro? Pag-trending ya, nakakitaan ko sa tiyo, balik man ato ang isa ka empleyado nila. I hope this will also apply sa tanan na mga katropa sa mga kauturan ta sa bilog nga Pilipinas na bisan din nga talatapan mapagobyerno ka man sa sudad, sa ahensya ka man sa LTO, sa DENR, sa hospital man, importante Japon ang courtesy, no? Para sa mga nagakadtoda kay hindi mo na magkadto kun wala sang kinanglan mo. Nagkadtoda kinanglan nila bulig, kinanglan nila sang makaprosesong requirement nila sa pagdala sa mga salakyan, pagkuha sa mga permits kag iban pa mga katropa. So amo na, we should understand nga nagkadtoda sila because importante ang kadto nila. Hindi nga balik ba kabudlay pa daan subong balik-balik sa opisina sang talatapan sa gobyerno, kamahal sang magasto ka pliti mo, magasto ka sa oras mo, tikun may salakyan ka, makuha ka sa lisensya, ang tabo na katropa, ma-transact ka, hulat ka to, tapos balikon mo ng buwas, no, kakapoy na siya yan, no? Sobra mga katropa, ha? I hope ma-check naton ang aton nga kaugalingon sa mga temperance tabla sa mga init sa ulo ta nga hindi tagid man kinahanglan dapat dalon pa sa trabaho ta. Kung may problema sa pamilya, katropa, milin ta na sa atong mga panimalay, tapos kadto kita sa atong mga trabaho. Because like man eh, trabaho, nag-intindihan ta na yung trabaho, nag-abulig sa atong sa pagpangabuhita. Importante yung trabaho para sa pagkinahanglan sa pamilya, sa atong adlaw-adlaw nga pagginawi. Hindi na papabayan ang init sa ulo nga baga pangibabaw. Alas 9:00, mga commercial ko na, ibalikanta. Suryanta niya, no? Ang isyo karon sa Senado, mga katropa, because nga ti nag-convene kahapon ang Senado, we thought a while, nga wala sa may maabot, ha? Ang 11, nag-hulat kay... ginapanawagan na si Senator Alan Peter Cayetano as sitting Senate President katropa diri sa Negros Oxnard diri sa Senado nga mag-abot para magsesyon na, no? Pero atong majority mga katropa, hindi nagli majority eh, no? Ang pulo pareho na sila kiti 11-11 ito kahapon mo, no? Ang majority na 11, ang seniority mga ang minority, so ang minority 11 man. So deadlock 11-11 ang mga miyembro sang opposition kag sang Cayetano led senators, no? Nga nag absent kahapon, no? Ambal nila ang grabing debate, brad. Sang pila ka mga kuturan ta sing tignimo na gani sa mga minority sang una nagligad nga wala sang quorum tapos sa nagagwa sila, why not? Nga hindi mahimo man ba isang mga senador nga grupo ni Senator Alan Peter Cayetano katropa, di ba? O, ti nag-ilher sang pro-tempore Senate President mga katropa, tapos gin-declare nga ang mga chairmanship, committee chairmanship katropa, bakante. Now, may pending schedule sang Senate Blue Ribbon Committee mga katropa involving sang 18 ka mga Marines, no? Nga supposedly matambong sa Senate inquiry angot sa 18 ka mga Marines kini. Amutog na dumduman nyo ba? Nga ang mga Marines naghambal tos nga kami mga escort to sa mga VIPs nga nagdala kami sa mga maleta nga may unod kwarta kagin deliver namon sa mga public officials. Ang isa to sang natudlo is si ano? Si former House Speaker Martin Romualdez, kag pila pa ka mga congressman, mga katropa, nga ginatudlo, may kailabtanan sa niya bilyon-bilyon kag minaleta nga kwarta halin sa kickback nila kuno at sa mga flood control project kag proyekto sa aton gobyerno, mga biyan. Suryante niya, no? Pagkatapos, ginaman sa mga panumdama. Standby, mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Zantone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Zantone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Zantone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Zantone Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Ina ka pwede ako ah. Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
9: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
12: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: Further, yung nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pamparagin natin sa atong talatuntunan. Kahapon, medyo nag-init ang tension. Anyway, grabe naman tension. Gidman sa Senado, nagligad at daw mo. No? Tapos pa ni nagligad pa ni nga si Mana katropa na nagsugdan tong walkout-walkout. Ah. Nagsugdan tong mga sigahot. No? Nagluntad to sa Senado matapos gindakot to si Senator Bato de la Rosa. Tapos nga may ara sa mga shooting nga mga incidents. Naglunta dito sa Senado na tinalikdan nga daw mga katropa. That's May 13, no? Pero, wala pa na matapos ni. Ha? Kay matapos nga ginaistoryahan per minumero, ano ang matabo mga katropa? Because that there's that pending, may pending karong impeachment case against sa ikaduwa nga mataas nga opisyal sa kungsod, no? Vice President Sara Duterte, no? Ginalauman nga ma-convene man ang aton nga Senate Court, ang impeachment court, dasun nga mga semana para tarakayon ini ang impeachment complaint mga byan batok sa BC presidente. Nang tananta, first time ni na experience naton ang mga nagkakalatabo subong sa Senado nga hindi man ta makambal nga sala sila, hindi man ta makambal nga tsakto sila kahit ti tananta ga panilag mga katropa, no? Na sistema subong nagkakalatabo sa pungsod naton is may ara sang division, no? Tunga ang Senado karon. It's between the old majority, now minority. The old minority now comes a majority sa Senado mga katropa. Amo lang importante numero gli, no? Amo man lang ni ka importante gli ang presensya sa mga senador sa sesyon, no? Nga dapat may ara sa nakakaigo nga quorum katropa. Now, ang istorya is amos ni. Wala ginaexpektaran kahapon sa Senado after sang absent after nga nag-absent ang pinakamang senador katropa for a known reason why matakabalo kung nga nag-absent sila. Pero ang pag-incendies pumuloy naton is depensa para sa mga posible pagbag-o sang liderato sang Senado having the Senate President Aran Alan Peter Cayetano mga katropa. Now the na hold ini mga katropa mga byan ang atong pinakamang senador para wagan siya report na kabobla kanto na kabobla para ma-session na ta para matalakay ta na mga issues kag mga agenda naton nga nakabinbin subong tungod sang absent nyo na dula ni kung wala ta matapos ni so parehok naman ta ang panawagan to. Pero sa likod sila mga katropa nagapanindugan sa Gapon si Senator Alan Peter Cayetano nga hulat kamo. kay may mga bagay pa kami ginaplastar. May ginaplastar pa kami. Why ta kabalo kung plastada? Ano kidman? Pero why sang konkreto nga sabati, no? Basta ang istorya di perme is salbaron ang Senado sa isyu kag ibalik ang integridad sang Senado sa likod sa mga issues karon nga nagakalatabo sa aton isa ka legislative body mga katropa amo ni ang Senate, no? Ti daw ga confused ang tawo syempre ma komento man mahatag man sa mga opinion mahatag man sa mga painuino ang ibanda bash naman lang ang ibanda pakamalaot ang ibanda may ara sa argumento may ara da sang mga debate sa social media mga katropa. But I don't know kung ano take sa pinakamang legal luminaries naton nga sa nagakalatabo subong katropa sa aton sistema. Kay ti daw daw gaka-confuse man kita, no? At the midst of na time nga nagahulat ang aton nga pinakamang kuturan, no? Sa pinakamang senador, gulpi lang nag-abot sa Senator Chess Escudero kag gin-welcome sang ining sang ining mga unsi ka mga senador mga katropa. That's a big twist mga byan sa nagtabo kahapon, no? Now we have Attorney JV Henlo mga katropa ang Deputy Secretary General sa PDP Laban, PDP at this point of time sa linya naton para maistorya naton. Attorney, welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Katropang Win, maayong aga sa imo, maayong aga sa akon kasimanwa sa Negros.
0: Salamat gid sa oras, Attorney. Attorney, we have the scenario now sa Senado, no? We are looking into legal nga mga bagay ba lang nga kalatabo. To maybe kami hindi kami kinsin Disney, but you from mga legal luminaries, mas ara may mga opinion kamo si ni Attorney. First question is, mas may insakto lang nga nag-convince sila having that 12 members sang Senado kahapon. Anong what's your sense, diri, Attorney?
1: Ang akong legal opinion sa nahitabo kagapon, kari ko di sa Manila, no, sang kagapon, no,
0: yes, sir.
1: In fact, nakabisita ako sa Senado.
0: Uh-huh.
1: Ang numbers required for a change of leadership,
0: uh-huh,
1: which is 13, wala nila na-achieve.
0: Okay.
1: Sa grupo ni Senator Win Gatchalian.
0: Uh-huh.
1: So, in insisting na ang pag-count sang numbers of senator is based on the number 22,
0: uh-huh,
1: because of the absence ni Senator Bato de la Rosa and the absence of Jinggoy Estrada,
0: uh-huh,
1: I do not agree with that.
0: Uh-huh.
1: Because the 1987 Constitution,
0: uh-huh,
1: Section 16, Article 6,
0: uh-huh,
1: is very clear.
0: Uh-huh.
1: Basahon ko niya.
0: Yes.
1: Duwanika paragraph, no?
0: Yes, Attorney.
1: Ang una, nagasiling, the Senate shall elect its president.
0: Uh-huh.
1: And the House of Representatives its speaker by a majority vote,
0: uh-huh,
1: of all its respective members.
0: Uh-huh.
1: Each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Tandaan nyo, nag-usara ining first paragraph,
0: mm-hmm,
1: sang word o sang let's say sang kataga na all,
0: mm-hmm,
1: tanan.
0: Uh-huh.
1: So, okay. The second paragraph naman, nagasiling, a majority of each house shall constitute a quorum,
0: mm-hmm,
1: to the business.
0: Uh-huh.
1: But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members,
0: mm-hmm,
1: in such manner and under such penalties as such house may provide.
0: Uh-huh.
1: The second paragraph talks about quorum.
0: Yes, sir.
1: So kung may absent, na kung kinahanglan nila nga para magkaroon sang quorum,
0: mm-hmm,
1: may power ang Senado kag House of Representatives to compel attendance, ipa-aresto para maka-attend, para magkaroon ng quorum.
0: Uh-huh.
1: Now, kaklaro sang 1987 Constitution, ang ruling provision gid na pinakaklaro ara sa first paragraph,
0: mm-hmm,
1: when there is a change of Senate leadership,
0: mm-hmm,
1: you need the majority vote of all its respective members. Now,
0: mm-hmm,
1: in the particular case sa Subong, ging justify sang grupo ni Senator Win Gatchalian,
0: uh-huh,
1: ang kaso nga ginasite nila, no, ang Avelino versus Cuenco case,
0: uh-huh,
1: which is a March 4, 1949 case.
0: Mm-hmm.
1: Madaan na kaso 1949.
0: Mm-hmm.
1: Pamangkot sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Sanging obra ang ining desisyon sang Korte Suprema 1949, wala pa nag-exist ang 1987 Constitution.
0: Uh-huh.
1: Ang nag-exist o ang ruling Constitution sang 1949,
0: mm-hmm,
1: is the 1935 Constitution.
0: Mm-hmm.
1: So, basihan pa ang 1935 Constitution sa ini na topiko.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Sa first paragraph, no, sa Section 10, Article 6 of the 1935 Constitution,
0: mm-hmm,
1: it provides the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker.
0: Uh-huh.
1: Each house shall choose such other officers as may be required.
0: Mm-hmm.
1: Kung nagtawon naton,
0: uh-huh,
1: wala ging usar ang word nga all or sa Ilonggo tanan. So may difference ang first paragraph ng Article 6, Section 10, 1935 kumpara sa first paragraph ng Section 16, Article 6 of the 1987 Constitution. The 1935 Constitution, wala ging usar ang word na all or tanan. Yeah. Sa 1987 Constitution, ging usar ang word na all or tanan. Now, that is the legal basis if we base it on the constitutional provision na aginasiling po na let's say hindi applicable ang Avelino versus Cuenco case sa nahitabo kagapon. Now, second reason na akong ginasiling, ang circumstansya sa 1949 Senate different or magkaiba sa circumstansya sa Senado Subonga 2026. Sang kagapon. Ang sang 1949, sang pagdesisyon sang Korte Suprema, isa ka miyembro sang Senado na absent. Absent siya kay ato siya sa United States. Because ara siya sa gwa sang Pilipinas, hindi mausar sang Senado ang coercive or ang iya nga power na piliton siya mag-attend sa Senate plenary proceeding sa Pilipinas. Kaya wala jurisdiction ang Senate sang Pilipinas na isabtina ang isa katawo nga arato sa Amerika. Kumparar sa diri sa kay Senator Bato kag Senator Jinggoy nga ari sa Pilipinas sang kagapon, pwede i-subpoena o i-orderan sang Senado sila nga duwa na mag-attend sa plenary para makapwersa sila nga magkaroon sang forum.
0: Okay.
1: Wala na natabo kag wala man gingimo sang Senado kagapon. Wala pa sila nag-order nga ipa-aresto si Senator Bato sang si Senator Jinggoy. These are facts o circumstansya na dapat matuod nga iban ang ginbasehan sa Korte Suprema sa 1949 sa Subong 2026. Pero ang pinaka-rason gid sa akong argumento amo ang difference sa 1935 at 1987 because of the word all or tanan.
0: So that's all refers to 24 senators, attorney.
1: That is correct because the constitution sa Subong states it that way. Hinghambal nga all of the Senate. So you need a majority of all of the Senate. It should be the majority of 24. And they're very clear, ang majority sang 24, sang tanan nga miyembro sang Senado is 13. Wala pa man din pahalin si Senator Bato. Wala pa man din pahalin si Senator Jinggoy sa Senado. Now, if we allow this kind of interpretation sang grupo ni Senator Win Decelian, they will also use this sa impeachment ni VP Sara. Magsiling sila, ay, ang iba niya senador, ang naara sa grupo ni Senator Cayetano, may mga areswara, may mga kaso, hindi sila makabail, hindi dapat i-count ang ila boto. Pero, kaklaro sa konstitusyon, na ang requirement is a positive vote to convict. So, but if we allow it, ang ini sa change of leadership, eh, may amunin ilang interpretasyon, it is not far-fetched that they will also use that argument when they try to impeach VP Sara.
0: Well, katong ni attorney, namin ni sa impeachment to gudugay, ma-hitch ko gamay nga question, attorney, but pag-convene, diri, it should be 13. But there were argument, hambalila, the legal threshold, in case may absent, ang term king gamit nila is absent, which refers to some other senators not able to attend yesterday. They have 12 numbers kagapon. So do you think hindi siya legal? Hindi siya nagapati sa Senate rules sa terms of quorum.
1: For the purpose of changing the leadership, hindi siya legal.
0: All right. Yeah.
1: For the purpose of, let's say, administrative matter, pwede pa na nila ma-argue. When you say administrative matter, they will come up with a motion to compel the absent senators, yung mga tanan niya, ara sa grupo ni Cayetano, to report back to the Senate. Uh-huh. Because that can be argued and covered by paragraph 2.
0: Uh-huh.
1: Ang klaro lang, when you talk about the change of Senate leadership,
0: klaro
1: sang paragraph 1. But on other matters, pwede nila ma-argue ang ginasiling nila subong na Avelino versus Cuenco.
0: Uh-huh.
1: But not to change the leadership because the law is very clear, based on the Constitution, the Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members.
0: Uh-huh.
1: Each house shall choose such other officers as it may deem necessary.
0: Uh-huh.
1: Yung ibang official naman niya, mapili based on their respective rules. Pasihan kung anong Senate rules, kung anong House rules. But with regards sa pag-elect sang presidente with the position of Senator Cayetano, you need 13 votes.
0: Uh-huh. Attorney, why ka mo makibot sa pag-abot ni Senator Chis Escudero kapon?
1: Sa mga huring-huring, sa mga chismis, sa mga blind item, medyo napakot-pakot na nakon na ang ginatudlo ay si Senator Chis Escudero. Now, lantawuntang iya sirkumstansya, ang intensyon na testimonya sang 18 soldiers marines, no? Tani sa subong adlaw kung sino ang mga ginaaligar na sangkot sa corruption, dira lang ta makaspekular kung ano ang interes sang tada isa ka senador to include Senator Chis Escudero.
0: At this point of time, attorney, we have a lot of us are confused. Because ngati while kapon ang mga committees ni dire was declared vacant kag paglantaw sang
1: last question sir because I am off to a meeting sa PDT by 10 o'clock so I have to travel. So last question.
0: Okay. Yes sir. Makadto na ako sa impeachment. We have 16. The magic number is 16 to convict or to acquit Vice President Sara Duterte. What will be the future, matag nyo, sir, sa Senado subong? We have the scenario.
1: If the interpretation of the group of Senator Gatchalian will be followed, they will count out those senators who will be absent when the impeachment vote will be required. So their absence could be, like in the case of Senator Bato, o pag-absent nila sa case pariyos kay Senator Jinggoy, o may ibang pang mga senador na ara sa grupo ni Senator Cayetano na base prisoho nila kag hindi makapiyansa. Base maka-apektor sa botohan. Kaya ang ilang interpretasyon, pwede gali nga hindi i-count sa pagbilang siyang two-thirds vote ang mga na-elect na senador ng 24. Kaya masiling sila kung hindi ka mo kaboto, kay either preso ka mo or fugitive ka mo, isipon lang namon ang pwede kaboto. So, for example, two-thirds of 24 is 16 needed to convict.
0: Uh-huh.
1: So, So what about the two-thirds ang 22?
0: Mm-hmm.
1: So ang 22 will have a different two-thirds. That's around 15. Mm-hmm. They just need 15 votes. Kasi 7.3, you know, ang divided by 3 times 2. So I estimate that they would need only 15 votes. Mm-hmm. And what if kung ipa-aresto pa nila ang ibang pagid na senador, kay may mga sa balita, may mga ibang pagid na senador, like Senator Bongo, basing pa ulit siyang ICC. So maski pa ulit siyang ICC, hindi siya kaboto, hindi siya kabutang sa iya presensya, pero senador man siya Gyapon. What about, let's say, gina-investigan man si Senator Chis Escudero, gina-investigan man si Senator Villanueva, gina-investigaran man ang ginpangalanan ng ibang senador sa 18 soldiers in Marine. Gina-investigaran man si Senator Marcoleta. Gina-investigaran man maski binable na offense si Senator Robin for obstruction of justice. So, kung itiming din nila nga arestoan si Senator Robin maski billable at the time na magbotohan, you mean to say hindi nila i-count? So that is really a very legal infirm situation kung amo na nga klaseng interpretation, because the constitution is very clear. It should be two-thirds of the elected senators.
0: Sir.
1: To be continued naman sa Dason.
0: Sir. Kinami sa discussion. Attorney, salamat kayo. Thank you sa oras ni mo.
1: Salamat. Mabuhay ang HFM. Mabuhay ang Negros. Salamat.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Ang inabati ang mga katropa si Attorney JV Hindo, ang Deputy Secretary General sa PDP, mga katropa. We just wanted to understand the situation now because nga kita nga mga tao nagalantaw tas ang posibilidad, no? We believe nga malabot pa ni sa Supreme Court mga katropa. This is all first nga sitwasyon. First time nga na kita natin diri mga katropa. Because ang rule diri ang ginahambal di sa conviction is 16. So matabos na di if there will be 22. I think there were 15 needed para to convict sang ano or to acquit sang vice president. Amo nang kalatabo bla mga katropa. Pero how could you? Mabyan. Ang bago nga majority subong, they have only 12. And the other 10. No? Ti paano mo labot ang 15 or 16 para? Kay ti ambal nila, sir. Solid kami tanan. No bla bla. Solid kami ya. Wala kami, ano, plano. Until, Senator Chis Escudero nag-surface kaapon dito sa Senado and nagpakita sa suporta. And I believe, isa na sa mga miyembro karon sa Santo Minority, subong majority ng mga katropa. Grabe, no? Ang sitwasyon diri sa aton na pungsod mga katropa. But we'll see, no? Ang pila ka mga bagay sa Senado kay ti amo ning pinakabudlay ho. If kahapon na declare ari pabati ko lang ari sa ang pag-declare to sang pila ka mga committee nga vacant kahapon mga kauturan
3: to declare all elected position in the Senate vacant. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected position in the Senate vacant.
4: Is there any objection?
5: Second.
4: Duly seconded. The motion is approved.
3: Mr. Presiding Officer.
0: Amo to mga katropa ang pag-declare ni plastar kahapon sang ginakabig nato na no. Situation sa Senado kahapon, no? Hambal nila 13 ang gina-explicar di, ginapa-duso mga katropa. They have supposed 13 to decide and declare sang vacancy sa mga committee. Alright. Pero they convene 12, probably. No? Kay ti ambal nila ko, no? Ang mayara sa mga legal threshold, 12, probably. In case of absent. Sa pila ka mga senador. Pero ang decision would require 13, no? I don't know kung ano paglantaw sa pila ka mga abogados. Na itumot damo sila, no? Nga, ano? Di matagang ko, malam, auto ni Supreme Court, di mo? Lantaw to blakaroon, mga katropa, ang sabat naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya balya, siya, at the end of the day, ako Japon ang legal, moral, nga Senate President. Kaya ti ako ba Japon ang elected ya sang Senate President. Pero mga katropa, muling sa Jackron. Kaya ti we have the new majority sa Senate, mga byan, no? And if and when hindi ma-meet ini ang 13 or may boto-boto abi based on majority vote, mga katropa, kung sino ang makakuha sang majority vote to change the leadership, katropa, then that will change the whole scenario sa Senado. Balon tani. Ng oras, mga katropa, 9:34 na. Balikan tayo pinaka-update na to. Pero mga update na to sa basketball, na yun? Pila na? Away pa? Karon lang. Karon, i-update ka muna, mga katropa. Kabalo ko, may ganun ito. Latin sila mo. Sang score. 9:34 na sa pagpakaraga na to. Let's take a break, mga abiyan. Balik kayo pagkatapos ini.
2: Bullseye XFM 90.3
6: Supple Plus Gold.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa pusog.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Pwede nga nag-atrust ang public opinion.
13: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang bullseye.

0: Balik rin mga katropa sa pagpakalagay naton sa aton nga paratong tunan. Hindi ko gid mahaboy ang ano no, ang isa ka video. Pero is kailangan na, no? Mga katropa, ang pagpahayag to ni Senator Alan D. Cayetano. Medyo masadya ni Karon, no? Brantayan ni mga katropa sa Senado to. Kasi while may ara sa bagong mga ano, nga mga chairmanship, as declared kapon, ariyaw mga chairmanship na ito mga katropa, prior sa pag-declare ito nga sina ang tanan ka mga committee, bato o bakante, nagbalik sa kay Senator Bam Aquino ang basic education. Kay Senator JV Ejercito ang finance. Ang sa kay Senator Risa Hontiveros mga katropa, health and ang demography, no, ang nakabalik sa iyang komitiba. Plus sa kay Senator Ping Lacson naman mga katropa, nagkadto sa iya ang public order and dangerous drugs, and also Committee on Accounts. Ang games and amusement mga katropa, nagkadto sa kay Senator Lito Lapid Subong, ha, kag Senator Kiko Pangilinan, nagkadto sa iya ang Committees on Agriculture, Foods, and Agrarian Reform. Sa kay Senator Tito Soto, nagkadto sa iya katropa, National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Makadyan nga mga committee ba? Oh, so nakuha ni nila oh, kahapon sa pag-declare. Ari pa, may arap pa sa mga committee ba? Nagkadto sa kay Senator Irene Tulfo, ha? Ang sadya mo rin ka sa kay Senator Erwin Tulfo mga katropa. Ang Committee on Accountability of Officers and Investigation, Floribon. Social Justice, Welfare, and Rural Development. Ti madumduman ta si Senator Pia Cayetano, amuning na iliher nga Senate Blue Ribbon Committee. And scheduled today, supposedly, ang pagpresenta tubla sang 18 ka mga Marines nga naghambal may ara sa mga minaleta nga kwarta nga ginhatag to sa mga congressman nga nakinabang sa kopyet nila sa mga ghost project mga katropa. Tiya mo rin karoon talaga yung tani, no? So we have now committees nga nahimo kahapon kag nabutang ang mga bag-o nga mga senador. Senator Ravi Tulfo, mga katropa, ari sa iya ang public service. Kay Senator Mig Zubiri, mga katropa, ang foreign relations and rules. Okay? Dari nagkadto sa iya. So, amuna sa ang 12 tanan ka mga senador na nag-angkon sa bagong mga committee ba karon
1: ka. Diretso. Bullseye.
0: Kay Senator Ches Escudero, ari urban planning and resettlement. Nakwa niya kahapon kay nagtambong sabi mo. Oh. So amoring scenario subong sa Senado. Anong matabo karon sa Senate Blue Ribbon Committee, no? Kay ti kinahanglan mag-schedule sila pero may daan nga schedule nga daan, mga katropa sa Senado. All right? So ang natabo subong is sitwasyon nga kung hindi sila kuno pagpanugutan dito sila yung mahiwat sang hearing sa guwa sa Senado. Anong epekto sa atons ni confused man ta eh, no? Ano gid bala ano gid bala ang nakatabo sa Senado subong matapos kin-declare naton na Senate was under attack, here comes another scenario nga hati amang senado, senador, doon nga ti amo gid man nagakatabo sa muna mo. No? Ang ing sitwasyon dari mga katropa, ginalantaw subong kay preparasyon na marini mo, no? Sa Senate impeachment nga matabo sa kay VP Sara karon. Ha? Ti kun amo ni ang pinakamang mga sitwasyon mga byan. Ti ano matabo, no? Once ka balik si Senator Alan Peter Cayetano nga magpungko bilang Senate President mga katropa, ano matabo? Oh, acting incapacity man lang mo, no? Pero ti pamangkot ba? Is there such thing as acting Senate President mga katropa? Pro tempore. Pwede na siya, why problema? Okay na. In the absence sa Senate President mga katropa, pro tempore, amo ni siya mapungko na nga Senate President mga katropa nga mag-preside sa ano sa sesyon, no? Pero what if magbalik si Senator Alan Peter Cayetano? Pagkatapos along other senators mga katropa, anong katuan karon? Anong desisyonan kay ti medyo away-away mo? Ha? May arason. Ang majority sa mga katropa could always impose their power as numbers increase, no? Sa mga old minorities karon. And that would lead probably sa pagbag-o sang liderato, ha? May isa pa kuno ng istorya. Halin sa majority sa new minority subong base may mga tipyok pa ito. Ha? Sa new majority? Ay, ala. Sinuni man? Hmm. Kung may ara sa may magwa mga katropa, like for example, may magtipyok pagitbi sa majority dito, no? Bagong majority mga katropa, what will happen? And that will change the game plan sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, mga katropa. Because alam taon mo, by numbers, inferior sila eh. Ha? And 13 can decide probably sa mga himuon nga change of leadership sa Senado. Ang pamangkot kahapon is nga away nagtambong ang mga senators dito, no? Where they got all the numbers probably base makuha pa, base mapunggan pa ang mga pag-ubag-ubag-us ang liderato natin sa Senado. It's because nga nakita na yan ni Senator Peter Cayetano nga if magpungko siya kag magpakita to siya, may ara na sang ginakabit natin budlay nga sitwasyon kag magbag-o ang liderato sa Senado, katropa.

0: Rico Estrada, Senator Bato de la Rosa, who've been absent sa session sa Senado, and there were three other senators na base pwede pa, base kasuhan pa. No? Isa da is the ICC threat of arrest sa kay Senator Bongo. Second is ang pag-posible man dakop arrestar sa pinapaka mga senador nga involved mga katropa sa ano sa flood control. And ang isyo sang ginakabig naton campaign donation nga ginahambal illegal. Nga posible man kasuhan kag posible man lauton. Next, mga katropa, we have Senator Robin Padilla, ang iya isyo to obstruction of justice, no? We have now set of senators nga ara lang pila lang kabilog because hindi pa kompletong 24 ngini tungod gin may kaso kag nagpanago, di ba? So daw ka komplikadong sitwasyon diri mga katropa. So most probably sambal na sa lantaw man nga tiba si magkadto pa ni sa ano kadto pa ni sa Supreme Court ang para makatanon sa si mga katropa. We hope no nga ano nga I don't know why ko kabalo kung may sino ma file sang ini pero ang rules dira mga katropa sa impeachment it should be 16 eh. No 16 no mga senators. Now, kung nabase sila sa remaining senators, mga katropa, that will change the whole rules ng Senate nga nagambal maka-constitute sa conviction or acquittal is 16. Daw ka-confused, no? Daw ka-confused. Pero tantawang ta, samtang check on ta si katropang Franz Andrew angot sa development nito sa Senate karon may ara sang bag-o naman no kwaon tabla na yung mga katropa XFM breaking news katropang Franz
1: katropang Irwin daw posibleng matidayon gini ang Senate Glory Bond Committee subong kaya do nakibot gilang tanan kaya nagpadulog si DLG Secretary Joseph Limulya and also ara si Mike Defensor together with 18 Marines sa Senate, no? So, which is the kanina lang, nung nag-payag ni si aking Senate President Gatchalian na ma-work from home niya ang mga Senate employees and there is no Blue Ribbon Committee na hearing pero parang rin na matabo.
0: Under sa kay...
1: Dumanda ni kahapon, dumayano ni siya, may statement ni si Senate President Anantita Cayetano. Na magkakatigayon sila sa aming hearing angot ni sa flood control sa Senate Irwin. So, tingin na po si Liren sa kalapanan sa Senate. Sa sining niya diyon, dahil ginano pa ni Kato Irwin, doon ginamonitor pa ni nila sa social media. Sa sining niya diyon, Irwin, ginabantayan, no? Pagpipala kung maopisa na ni Dubedo Gay kahit kahapon dumay natak na sa silang oras. Dumalang 11 or 10 a.m. today doon 4 ka preparing nga posible mag-opisa around 10 a.m. ang hearing ni Katropang Irwin, no? Kahit upod ni Senator Pia Cayetano ang mga ano ang mga kalalakinaan
0: ang mga Marines.
1: Ang itog dito sa Senate Session Hall ng Tropang Irwin. In short, amun yung 18 ex-Marines, no?
0: Alright.
1: Na nagsulot sa karon dito sa Senate Session Hall ng Tropang Irwin. Kaya mismo si Senator Alan Peter Cayetano, I think doon nag-abot naman. Doon nag-aaral sila. Posible nga dumatigayon yun ni Katropang Irwin, dumatayon yun.
0: May session. Ang medyo komplikasyon diri Katropang France ng taon ta kay ti may ara sang bagong nga Senate Blue Ribbon mo with Senator Erwin Tulfo Pagkatapos, may-ari pa niya sang ano, may gapatindugan ma Japan Senator Alan Cayetano, nga ti ang legitimate nga Blue Ribbon Japan.

0: kunyara kay Senator Pia kay Tanong Manjapon. So, di ba, please proceed. Tambal nila. Kung di kami papasudlon niya, boss, di mano kami eh. Ma-session kami sa guwas ang sa Senado. I don't know kung anong sitwasyon subong.
1: Tama, pero kaya parang hindi tayo nag-inual to ganyan sa Senate sa Shunholo. Basically sa akin, yung mga ginamonitor man balang at wasang national media.
0: Oo.
1: And they are expecting pagid nga other members of the majority ang magkapadulog yung mismo sa Senate sa Shunholo sa tropang Ermin, no?
0: Oo.
1: Si, sabi nga si Senator Jingo Estrada, na part man sa majority, yung magwala man ikaw na katapang Erwin, nag-gawa man sa Sumigandayan, 5th Division for Trumo, of course, na yun yung arraignment sa kaso ni Flamber, kasi posibleng nga ma-reschedule ni katapang Erwin. So, ay talikabalo, kung nalilin ko sa paday ni Senator Jingo, ito rin, and also ni Senator Bato katapang Erwin. Kasi kung madundumatin si Senator Jingo, at naging aresto ni, sampang si Senator Bato, ang way nabalaan kung sabihin sa karoon, bakit ang nabili ni sa majority ko ng taon pa, So, well, kay ang sa Senate Ribbon Committee ng hearing ni Kitapang Erwin, na muna yung akon nga bulungan tayo na kay Pin. Posible nga doon ginagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Darwin.
0: Oh, base may magwapay kuno ka mga membro sa senadores mo nga idadawit mo na sa 18th ex-Marines? Bawo sa Johnny?
1: Magaling kita pa, Darwin. Amo lang gini, just this broadcast time. Amo na yung natabo sa sulod ng Senado. And sampai nagalakakangin, orang sa Darwin, posibleng nga damo pa gini sa natabo sa sulod ng Senate Session Hall. Sininga oras or sininga adlaw sa Webes sa Propahalig.
0: Sige, sige. Mga katurpa, bantay na ka mo. Kay, we'll keep you posted sa mga development. Dugay-dugay. Katurpang Franz, thank you so much. Salamat, Gid. Dolensa.
2: Sina
3: XFM Live Reports.
0: Thank you so much, Katropang Franz, sa mga latest update, mga byan. Bantayin nyo lang sa aton nga mga public affairs program because ihatag mo naman ang pinakamang latest development, mga byan. If ever mag-convene ang Senate Blue Ribbon Committee, mga katropa, to proceed with investigation under Pia Cayetano or base mag-almaman, no? Kahit sige, ma-elected mo kaming Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Matapos i-declare ang tanan ng mga committee ba, chairman, mga katropa, na bakante, sa Johnny. Sino ba daog siya yan, man? Daw mo na bla? Tuod na ang balto ni attorney Joe Max Ortiz niya. Sit back, relax, and watch the next episode. Katuta sa sa basketball. Ang basketball sa Bungario, ang San Antonio Spurs, mga katropa, is 55. Ang New York Knicks, nag-48 lang. Ang updated pasensya, mga katropa, 55 ang San Antonio Spurs pagkatapos nakakuha man niya sa inferior nga number nga score ang New York Knicks, mga katropa, 48 first quarter lang ni, no? Ha? A half time na. Okay, sige. Lang taon tani, mga katropa, subong, no, kun sinong may ara pa sang duha ka third kag fourth quarter. Gamay pa ni siya para sa mga New York Knicks nga nga mga supporters ba. Katropa, medyo marugay-dugay pa ni siya. Para sa San Antonio Spurs niya, 55. Katropa, nga Rubel din kaya? Ano yung moody? Ha? Spurs ka? Si Sir Jodja, Spurs man, no? Spurs ang kabuta. Man, New York Knicks na lang ako karon eh. Sige, wait a oras, mga katropa, boss naman. Pero standby ka mo, ha, kay may kita sa special coverage ang sining nagkakalatabo dito sa Nado, mabiyan, sumunggit gadlaw. Okay, standby. Sakalan sa aton nga technical partner, katropang Judy Rivligano, sa aton station manager, Mr. Mitch Slipa, sa aton CEO President, Dr. Remy Lee Tuoy, ako naman sa katropang Winsolina, sa Gapaanam, mga katropa, God bless.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali is

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Pag wala siyang makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, dili lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Kamu lang permi nagaupod. Nangin close kamu. Sobra pa sa ginalauman ko. Do hindi na kamu bulag nga duha.
1: Apang subong, wala na siya. Wala na ang amon anak.
0: Cherry, tama na nga ipina. Payaran ko mga luha mo ha. Tata, hipos na.
1: Kinhalukan niya ako sa bibig. Roger, makahulat ka pa pala?
0: Siyempre naman o.
1: Kinakos niya ako. Kababatsyagan ko. Naginahigugman niya ako. Kaginarespeto. Ano pagid ang kinahanglan ko nga mahibal-an? Wala ako sang kahapon. Wala sang abyan. Wala sang anak.
0: You have me, sweetheart.
1: Yes, I have you.
0: Mientras kaupod naton ang isa kag isa, malampuhasan gid naton ang anuman nga pagtilaw nga maabot sa aton. Sige na. Matulog na kita.

nakamtam ko ako. Apang hindi ko matumtuman kung ano. Ayan. Mabangon ako. Ma. Si Roger. Mahamuk ang tulog niya. Nakabatsag ako sa pagmalasang akong tutunan. Matindog ako. Ang akong roba. Kuhaon ko. Kagisok-sok. Napanugnawan ako. Katuknog isang bugas ang aircon. Ang maya pa. Pahinayon ko iniya. Ari, lubagon ko. Na, ara na. Om, makita kong oras sa relo ngara sa dingding. Ay, tungong gabi palang gali ini. Abi ko ane kung aga na. Ang maya pa. Magwa ko dito sa kwarto ah. Sigawan kong sugwa dito sa hallway. Ara na. Masanag na. Karon, manaog na ako. Ara ang agdanan. Ma? Ano ini? Napamatsyag ko. Dumitaw sa likod ko. Talaga tulog sa akon. Kinali lang na nagpala ng dugo malahibo ko. Ay, hindi ah. Hindi ako magpadala sa kahadlo ko. Kinahanglan,

0: Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo. Pisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Sanzone Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Sanzone Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: Slam News.
1: Alas 10:13 na mga katropa. Ot doon tanayin inyo paborito ng mga drama kay may ara kita sang importante ng mga talulupang doon subong adlaw, no? Kay mga katropa subong sa Senado ang ginabantayan ang flight control scam nga hearing. Nga pati kayo nun mga katropa sa Senado sa Senate Blue Ribbon Committee ti subong adlaw nadayon gid, no? Kaya kung sarindri mga katropa, nag-abot na si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaupod ang si Senator Pia Cayetano. Mga katropa, kagang 18 ka mga ex-Marines, no? Matapos ang ininga kinagambo o kung masiling bala nato, mga katropa, duga ginuwal sa Senado. Ay, may mga kanya-kanya ni mga katropa ng mga paglantaw, especially sa pamulitika. Ang majority kagang minority block, mga katropa, no? Di kahapon to doon nag-kibot ang tanan, no, mga katropa? Ang oto sa ginpatigay man nga kurom sa minority, which is they need another one, mga katropa, para matigayan ang kurom, no? So, nag-abot si Senator Chase Escudero nga kabahin man sang majority, mga katropa. Kuwari subong sini nga oras, check ta ni. Okay, naka-live na mga katropa, standby lang kamodera. Pamatian nato ng Senate Blue Ribbon Committee hearing angot ni sa flood control scam mga katropa nga ginlunsar sa karon diri sa Senado. Pamatian nato.
2: Need a impartial
3: matatala ng formal
2: impartial report. So sana pumunta.
3: Mr. President, bago ako magsimula,
2: Sir Chairman, dahil wala po ang ibang staff, well, at ilang
3: it's
2: beses,
3: not too late, Chairman,
2: the Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ,
1: marami. Mga katropa, ang present subong si Senator Rodante Barcoleta kag si Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla Araman.
2: Chairman, dahil wala po ang ibang staff, maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng vote sa ating mga bisita.
3: Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer the
4: oath.
3: Magsitayo po kayong lahat.
4: And nothing but the truth in this proceeding.
2: Taas po natin ating kanang kamay.
4: Thank you. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth
2: Mr. Chairman,
4: in this proceeding?
1: Nanumpang
2: experience. All the resource persons seated around the tables here have taken their...
4: For the record, Mr. Chairman, the
2: taken or
4: all of the resource persons seated around the tables here have taken their...
1: Maraman ang President, sister, si Senator Rami Marcos.
3: In the vicinity. Thank you, Mr. President. I receive, Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity. But I receive... I noticed that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata.
2: Yes, may we ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, ha? Pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pag papasok sa amin resource person ay kasama po yan sa paparusahan.
3: Sir President,
2: Sir, meron dito sa likod, dito na lang po para mas safe. Sasama na lang po kayo, dito na po kayo dumaan.
3: Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa committee ito?
5: Opo,
0: Ginoong Senator Marcoleta. At maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong...
3: Yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, Attorney Baligod, ito po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung ating tanungin yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umaga ito. At ating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umaga. Kayo po ba ang tumatay yung abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa atin ngayon sa committee? Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers
0: opo, na nakaharap sa atin ngayon sa Ginoong Senator Marcoleta? At maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirman nila opo, ang aking admission Senator that I am standing as their lawyer. At maaari rin po ninyong tanungin so, ang bawat isa sa kanila.
3: Yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong... mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo?
5: Maraming nagte-text na sinusubay ba yan ang ating...
3: Yes, ma'am.
5: Hearing ngayon, ang nire-reklamo mo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. Ngayon, at iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayan naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, ang testimonya ng ating mga Marines. Kung pwede lang po,
3: salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Gusto lang namin ulitin na maaaring na impluensya, na confuse ang iba't naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Ex-soldier na akala po nila yung 12 pinangangatwiran na nagsasite po sila ng jurisprudence, Abilio versus Cuenco, kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maintindihan niya na hindi aplikable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senator President Drilon, 12 lamang ay maintindihan niya na hindi aplikable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang...
1: Okay, sige mga katropa, no? Nag-ano kami anay, plastar kami na isang mas maayoning connection. Pasige no dan man to sila o kon gin patya mas la wifi. Pasige mo ot damat sila wifi blaw. Centro. Pero mga katropa wala tontan eh kung ano pa ni mga tropa ang resulta kay so far do umpisa ni siya no. This is the first mga katropa nga pag initiate no especially sa investigation sang Senado angot sa flood control scam. Mga katropa, kaya kalabanan itong ginatalakay ni, ni siya mo ginimbestigahan ni sa kamara. Pero I believe ang... Okay. Sige mga katropa, no? Kita mismo nag-establish pa sa mas maayo ni nga connection dito sa Senado para mapabatigin namun sa inyo. Kaya this, ang importante, Dre, transparency sa investigation, eh. No? Batayan nyo to, Senator Ramy Marcos, nagkapanawaga man to, ganing nga nagkapangabahan man to siya nga tani ang signal sang wifi dito o sa internet mas maayo kay para ano bala makatropa nang hindi sila magapadayon bala ang coverage no especially pila to ka mga national media nga tumato so tisubong mga katropa oh balikan nato na muni ang pinakauna nga pagtutok sang Senado angot sa flood control scam maimbestigahan mga katropa re balikan naton
3: ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman.
6: Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpaang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isubmit ito.
3: Pwede po ba ninyong isa-isa dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman?
6: Nakalagay po dito na February 26 po, 2026.

0: Ok, sige no. Oo. Mga katropa, no, inyo na to nabatian ang pag-upisa na sa Tony Subong hearing dito sa Senado. Okay, sige ari mga katropa, no, sigurado na ganyan. Standby.
1: Itong pinagsama-samang salaysay ng inyong mga kliyente.
2: Subulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief.
0: Mga katropa, na nagambal sa iyong si Attorney Baligod, nagapanindugan ng abogado sa 18 ka mga ex-marines.
2: Isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting pagtatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang. Ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila itong 18 at nag-conduct po sila ng isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon, at anim po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, dalawa ang ginamit ng Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former speaker Martin Romualdez, Zaldico, at saka si Attorney Raul Paras, no? At naglabas ng isang complaint ang opisina na yon ng ombudsman laban doon sa nabanggit kong tatlo, at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa NBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po.
1: Pwede bang kumpletuhin nyo yung pangalan nung dalawa sa 18 ex-soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa ng kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Saldico at iba pa?
2: Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hill Navidad.
3: Mr. Chairman.
1: Yes, Mr. President.
3: No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o nung kusino man, papakita muna namin sa'yo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako?
2: Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigators about that. And in-admit nila na alam din po nila yon dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po silang interviewin isa-isa na walang kasamang abogado, but with the condition na pag natapos nila, bago pumirma yung interviewee, ay basahin ko po muna at kasama ako sa pipirma. Ay hindi po yun na sinunod ng ilan sa mga NBI investigators.
3: So I'll ask the follow-up questions later on so that we can go fast. Thank you, Mr. Chair.
1: Pero Attorney Baligod, nung ibigay mo itong kopya sa kanila na pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa'yo na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay.
2: Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang pag-isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si ombudsman doon. Dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang field investigation bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na magkakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin po nilang proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa sa umaga, isa sa hapon at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng ombudsman na proseso nila ay nagkamali po sila noon.
1: Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong sa iyo, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Ligarda.
4: Thank you. Good morning, Mr. Chair, Mr. President. Thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair? Yes, you recognize me, right?
1: Yes.
4: I am not AI, I'm alive. And I'm present.
1: Opo, in-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil kilalang kilala. Kumari ko po kayo, kaya alam ko po, kilala ko po kayo.
4: Ako po ay nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women ng Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Nick Subiri, I was pro tempore and we were ousted by Senate President Cheese Escudero and Senate pro tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ay ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat.
1: Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibinigay sa akin at sabihin mo sa pagdig na ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng ombudsman. For the record, Mr. President, Attorney Baligod is comparing the document I handed him with the document that he furnished the Office of the Ombudsman.
2: Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18 ng mga dating sundalo. At nakita ko po na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel at cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po.
1: Well, Attorney Baligod, Mr. President, and colleagues is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney Rui Rondain, who voluntarily presented himself before this committee. We might be able to ask him questions later. If he so desires, he will be able to answer you. Thank you.
2: Mr. Chair, except for the pagination and the contents of a specific page, meron pong pagkakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong sinumite sa Office of the Ombudsman, Your Honor, I withdraw my initial statement and I confirm that these are the same. No?
1: Pareho lang, Attorney.
2: Opo, hindi ko nakita kasi yung isang page kasi nakalimutan ko yung salamin ko sa sasakyan.
1: Okay.
2: Pero

0: Thank you for confirming the copy that I received is similar with the one that you submitted to the office of the Ombudsman. Kasi po, dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaring ipagawa namin sa inyo. Yeah, attorney?
1: Para po hindi tayo magkalituhan po, bibigyan na lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo.
0: Chairman, as well as my colleagues in this committee, a copy of the pinagsamang sinumpaang salaysay of the 18 ex-soldiers, the same copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko po ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta na nakalitrato pa dito sa inyong sinumpaang salaysay. Initially, pwede ko bang malaman sa pamagitan ng pagtatas ng kamay ng mga nanditong mga ex-soldiers, sino-sino po sa inyo ang nakapag-deliver o nag-deliver ng mga mali-maletang salapi sa mga bahay o lugar na sinasabi nyo na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? Pakitas lang po ang kamay. For the record, Sir President, halos lahat po ay personal na nakakaalam na silang lahat ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay o sa mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Salamat po.
2: Sir Chairman, yes? Sorry to interrupt. Marami pong media sa labas ayaw papasukin. Kaya makiusap ulit ako sa staff kung hindi ako mismong bababa. Sa pagkaalam ko, may freedom of the press pa naman at hindi nyo naman pipigilan. Nandito lahat ng ating mga kapatid sa media, nandito lahat ng camera. So, pagbigyan natin lahat ng stasyon at lahat ng outlets. May pakisabi, tingnan nyo kung sa gate daw, pinakita sa akin picture, ayaw papasukin. Nag-issue kasi po si Senator Win Gatchalian ng 10 o'clock. Uwian na. Sabi nila gusto nila magtrabaho pero 10 o'clock gusto nila uwian na. So, tutuloy natin to, Mr. President, Mr. Chairman, but sana nga po huling panawagan na to na lahat ng gustong mag-attend, basta't maayos lang, payagan po nilang papasukin. Thank you, Mr. Chairman.
1: Mr. Chair, may I be recognized for a few seconds of preliminary statement before you start asking questions directed to the 18 former soldiers?
0: Yes, that is supposed to be the one I will ask you to do because you need to identify them, their circumstances, kanino sila nagtrabaho at kung paano nila nagawa itong pinagsama-samang salaysay na ito. Please proceed.
1: Okay. Salamat po, Senator Marcoleta. Dagdagan ko na lang yung gusto ko sanang sabihin kanina, but it will take me a few 1-2 minutes lamang po. Dalawang reason po kung bakit nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Ang unang reason po ay lahat naman tayo, galit tayo sa mga magnanakaw, no?
0: Hindi, ang unang reason, pinatawag namin kayo rito.
1: Opo.
0: Para tumistigo kayo personal at marinig ng buong sambayan ng Pilipino ang sasabihin ninyo dahil palagay namin malaki ang may co-contribute ninyo sa ikalulutas ng problema natin.
1: Apo.
0: Na ayaw pong lutasin nung naunang leadership ng Senado.
1: Okay. Ang pangalawang rason po na nandito kami ay dahil nga po sa inyong paanyanya bilang chair ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee. Nakatanggap din po kasi kami ng isang email kahapon galing sa allegedly sa opisina ni Senator Erwin Tulfo claiming to be the new chair of the Blue Ribbon Committee. At kagabi po ay nag-usap kami and we decided to honor the invitation of the committee as chaired by Senator Cayetano and as chaired by you as the chair of the subcommittee. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon o kahapon ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. At kanina lamang po pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Kaya sabi ko nga, habit forming pala ang pagnanakaw. Ito pong affidavit na ito ay isinagawa ng mga sundalo pagkatapos ng ilang meeting, no? Kailangan ko po silang tanungin sa kanilang mga nalalaman. At yung nandito po sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ay parang bintana lamang po kung ano ang nalalaman nila. Marami pa po silang alam na hindi namin inilagay dito at sinadya ko po na hindi ilahad-lahat because I just wanted concerned agencies of government to look into their allegations. Parang imbitasyon lamang. At gusto naming sa isang formal na investigasyon sana ilalabas ang lahat po. Marami pong wala dito at halimbawa nga po, pardon me if I touch the sensitivities of some. Especially nandito po ang isang ginagalang nating babae na miyembro ng Senado na ito. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo.
2: Attorney, sorry ha. Ang problema kasi karamihan ng Senado, lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta
1: masasabi ko po na wala dito.
2: Okay.
1: No? And in due time po
2: okay, in due time, basta may personal knowledge ha. Basta hindi okay. Marites. Go ahead. Pero as much as possible, Mr. Chairman, yun ang request ko. Wala tayong sasabihin na hindi personal knowledge. Pangalawa, pag sinabi ng meron ganito, sino, para mapagtanggol niya sarili niya.
1: Oh, inuna lamang po kasi namin itong pagnanakaw, no? Pero yung ibang mga krimen na nalaman namin, ay sabi ko nga, in due time, dahil nakita po namin na ang sitwasyon ng ating bansa ngayon ay delikado pag ikaw ay magbunyag ng isang katotohanan. The executive now has control practically of Congress. And
2: sorry to interrupt. Sir President, Mr. Chairman, I'll take a lead. Ayaw papasukin pa rin yung ibang media. Bababain ko lang muna.
3: No. Yes, apropos of that, Senate President Alan, please. Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta. At hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-drums. Nahack po yung
2: Yung Facebook.
3: Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums. Yun na lang ang lumalabas. Eh. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo umalis sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John V. Crimulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila.
2: Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Wynn. But as we said, Senator Wynn has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith. But puntaan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga
3: kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John Vic, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang ang Senate.
2: Yun so for lang. The record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. But thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption.
0: Ako, hindi ko na pinagtataka kung ginawa nila dun sa aming Facebook page yon. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagdinig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa't gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang isyong pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado

Alas 10:47 na mga katropa. Di kita na yung maghatag sang commercial. Kay Bantayan, tato kay Dolapit na itong testimony sang, ano, sa mga ex-marines, no? Sa tanaga, ano, kanalang takatropa,

0: hearing, no, sa Senado. Mga katropa, standby, magabalik pa kita. Okay, sige. Padayon, padayon. Sige, katropang Chris, try ta. Padayon nun, tani, no? Samtang nagano kita, nagatutok kita mga katropa, kaya nga ton nga, ano, pagtutok sa Facebook Live dito sa Senado. Miyata ko na nga isa ka link bala. O. Tara. Okay, sige, no? O, so mga katropa. Para madulong tani sa inyo, kay do, muna ng exciting part mga katropa, ang testimonya sang 18 ka mga ex-marine. Sige, standby.
1: Para maglahad sila ngayon sa umagang ito sa harap ng komite.
2: Salamat po, Senator Marcoleta. Halos ang buong bansa noon ay nanonood sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan si retired Sergeant Orly Cutesa ay nagbigay ng kanyang testimonya. At pati itong mga dati niyang kasamahan at ako ay nalaman namin kung ano ang naging trato sa kanya. At hanggang sa tuluyang nawala si Orly Cutesa. At sinubukan ko pong alamin kung ano ba talaga ang nangyari kay Sergeant Cutesa. At salamat naman sa impormasyon ng ilang mga kaibigan natin sa Armed Forces of the Philippines na nakapagkwento kung ano ba talaga. So ako po ay nag-isip na totoo kaya ang sinasabi ni Sergeant Cutesa. At doon po nagsimula na hanapin ko ang mga kasamahan niya. At meron akong kaibigan po na kaibigan niya yung dating pinakamataas sa security detail ni dating Congressman Saldico na si General Jeff Sudusta at saka si Colonel William Dominguez. At nakausap ko po si Colonel Dominguez. At pinaunlakan naman niya ako na makausap ang apat sa kanila. Pero pagkatapos po ng pag-uusap na yon, ay napansin ko na iba ang body language ni Colonel Dominguez. At tayo pong mga litigator ay nakakabasa ng body language, no? Kaya noong nagpumunta sa comfort room ang isa sa kanila, ay sinundan ko at doon ko kinausap na kung may kailangan ka, kontakin mo ako, binigay ko yung number ko. At totoo nga po, no? After 3 days ay nakausap ko sila ulit at ipinakita sa akin yung text message ni Colonel Dominguez na dinidiscourage ang mga ito, nakausapin ulit ako.
3: Ngunit, Chairman, may ask attorney, active yan si Colonel?
2: Retired na po sila. Retired na. Pati si General Sudusta.
3: Yes. Maybe we'll get the names later on, Mr. Chairman. At kung pwede, next hearing, imbitahin natin sila. As sinasabi parati ni Senator Lacson, sundan natin yung ebidensya. Diba? So as the names are mentioned, may I ask the Secretariat to take note and then maybe any member can manifest, Chairman, kung sino ang dapat maimbita later on. Thank you, Mr. Chairman.
2: So nung kumontak po nga ang isa sa akin, ang sinabi niya ay dinidiscourage sila ni retired Colonel Dominguez. Nakausapin ulit ako. Pero nararamdaman ko sa kanila.
4: Di bali na yun, hindi sila na-discourage. Ang totoo niya, nakagawa sila ng pinagsamang salaysay. At ito ay pinasasalamatan sa inyo ng buong sambayanan. At naging matapang kayo para magsiwalat kayo sa nalalaman ninyo. Ang gusto ko lamang talagang tindigan ninyo, lahat ng sinabi nyo rito, lahat ng nakasulat dito, ay kaya ninyong tindigan at maaari pa kayong makagawa ng detalyadong pagsasalaysay kung kinakailangan. Sapagkat nabasa ko yung ibang bahagi nito, medyo may pagka-general ang approach. Katulad halimbawa, nung sinasabi nyo rito na may mga maleta ding naibigay sa mga miyembro ng media. Wala kayong binanggit dito pero inaasahan ko na idedetalye ninyo kung sino-sino ang nabigyan ng maleta

0: panig ng ating mass media. Napakasama po kasi ang magiging resulta, lalong-lalo na kung totoo nga, sa pamagitan ninyo ngayon, i-establish natin talaga kung totoo lahat ito, saan naman kayo nakakita ng ang taong bayan na nagdidepende ng kanilang impormasyon, ng kanilang magpagdidesisyon sa nagaganap sa ating bansa at maging sa labas ng bansa sa pamamagitan ng media. Kung ang halimbawa ang media ay nabayaran ng mali-maletang pera, paano nyo ngayon isisiwalat kung ano ang totoo? Hindi na magiging balanse. Kapwa na tayo ngayon malilin lang, kapwa na tayo ngayon maililigaw dahil ang media napaka-importante po ang kanyang partisipasyon sa ating lipunan. Kapag ang media ay sarado ang mata, iisa lamang naratibo ang kanilang binibigay sapagkat natatakpan ng mali-maletang salapi, hindi po maganda yung para sa ating bansa. Kaya inaasahan ko, Atty. Baligot, sa mga ganitong mga punto ay makakapag-detalye kayo sa mga susunod nating pagdinig.
1: Sa katotohanan nga po, Senator, Mr. Chair, ay nag-umpisa na kami na gawin ang individual affidavits nila. At merong isang aspeto dyan sa kanilang affidavit na magkakaroon ng paglilinaw sa kanilang individual na affidavit dahil sa dami po kasi nila noon, hindi lang po 18 kasi ang in-interview ko po eh. Marami po sila, no? Meron pa dyan mga 19 po. Sa dami po ng information na pumasok sa akin.
0: Hindi bali na yun, Attorney. Ang importante rito ay yung kahandaan nila at yung kanilang kagustuhan na makapagdagdag pa ng detalye kung kinakailangan dahil may mga bahagi nga nitong pinagsamang salaysay na hindi po detalyado.
2: Sir Chairman, Sir Chairman, 2 points lang. Katulad kanina, same comment sa media sa mga senador, no? Unfair naman sa kanila kung walang pangalan at unfair naman kung sasabihin natin marami, karamihan, lahat, konti. At hindi natin alam kung sinasabi mo yan ay cameraman, photographer, editor, or baka PR yan, hindi media, di ba? So let's be specific. But my second point is, you know, if I can guarantee your safety, and if I can guarantee you 3 or 4 hearings, we'll have all the time. But the reality is, no one can even guarantee my safety. I don't know what's going to happen after this hearing and the next few days, the next few months. I pray to God that you'll have more time to say everything. So as much detail as you can give today, habang malaya at habang pwede, please do at today. No? Thank you, Mr. Chairman.
0: So pumunta na tayo do sa puntong kanino ba kayo nagtrabaho? I'm addressing this question, Mr. President, to the 18 ex-soldiers. Sa nakarang 3 taon, kanino kayo naglingkod?
3: Kay dating, Your Honor, good morning. Nagtrabaho po kami kay dating Congressman Elizalde Esco, Your Honor.
0: Kayong lahat po ay nagtrabaho sa ano pong kaparaanan? Ano po ang mga function ninyo? Ano po ang inyong gawain? Anong obligasyon ninyo sa pagtatrabaho nyo kay dating Congressman Saldi ko?
3: Nagtrabaho po kami bilang driver bodyguard at the same time pasorero po, Your Honor.
0: Pwedeng pa bago kayo magsalita, pakibanggit para ma-record po yung kumpleto ninyong pangalan at pagkakilanlan.
3: Your Honor, ako po si Johnny Buduan po, Your Honor.
0: Sige, pagpatuloy mo na.
3: Ako po ay nakapagtrabaho kay dating Congressman Saldi ko 7 years and 1 month po, Your Honor. At yung pinakamatagal po sa amin is 9 years po.
0: Kanina pong tinanong ko kayo kung sino-sino sa inyo ang nagdadala ng mali-maletang pera na aking nabasa sa inyo yung pinagsama-samang salaysay. Halos kayong lahat o kayong lahat ay nagtaas ng kamay. Pwede ko bang itanong sa inyo, dahil nabasa ko rito, dinescribe pa ninyo ang laman ng bawat maleta. Meron kayong sinabing maliit na maleta, meron kayong sinabing na medium na maleta at isang large na maleta. Pwede ba niyong ulitin dito sa pagdinig? Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small?
3: Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million.
0: Pesos?
3: Then, pesos po, Your Honor.
0: Yung medium?
3: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
0: Paano nyo naman nagawang i-estimate? Paano nyo na ano ba yung estimate sa Tagal? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
3: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-malitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
0: Ilang beses naman kayong nagdadala ng maleta, kanino at kung saan?
3: Mula po nung kami ay mula po nung umupo na apro si dating congressman ay nag-deliver po kami almost 3 times a week o meron po 4 times a week na nag-deliver po kami sa mga iba't ibang opisyalis ng ating bansa ay ating pamahalaan.
0: Ilang taon naman ninyong ginagawa ang pag-deliver na ito?
3: Mula po nung umupo na apro si dating congressman sa liko, Your Honor.
0: Anong taon yung dati siyang chairman ng APRO?
3: Mula po nung 2022, Your Honor.
0: Hanggang 2025?
3: Yes po, Your Honor.
0: Tatlong beses isang linggo, ilang maleta naman bawat delivery?
3: Hindi po bababa sa 20 maleta po, Your Honor, ang na-deliver.
0: Bawat delivery?
3: Yes po, Your Honor.
0: So bawat delivery, 20 maleta, maliit, medium, at saka yung large. Halo-halo na, ganun ba?
3: Opo, Your Honor.
0: Tatlong beses, isang linggo, ilang maleta yun?
3: Minsan po, sir, umabot po ng 60 to 70, Your Honor.
0: Mabuti ka pa, marunong ko sa arithmetic eh. Yung mga kasama namin dito, yung majority, hindi nila alam kung ano bilang eh.
4: Alam nila 12.
0: Ang alam nila 12. 24 kami. Ang sabi nilang majority, 12. So salamat sa iyo. Sino pang gustong mag-ano para lang makonfirm natin?
2: Before that, sabi mo nagde-deliver ka sa mga official. Sino yung mga official na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo.
3: Ang naalala ko, sir, si dating speaker Martin Romaldes po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor.
2: Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam, hindi mga kasama mo, ikaw mismo.
3: Saka kay, ano po, kami po yung nagdala doon sa Delta Gate Hangar sa Pasay. Yung limang maleta po na dinala doon sa Ilocos. Na dinala ni Sarin Tobe.
5: Asa ka ni... Number NFX8886. At saka baka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din. Black na Hilux. Plate number Eco Alpha Paxrat 7121.
0: Para kanino naman yung dinala ninyo?
5: Ang narinig ko po nun, sir, para kay... President Marcos, sir.
0: Narinig mo lang. Eh, baka naman eh, kung baka naman hindi itong totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver?
5: Kami po kasi yung nagdala doon sa Del Dagat, sir. At si Sergeant Tumi po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos.
0: Kasama niyo si Congressman Saldi ko nung mag-deliver kayo?
5: Di, kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tube, asaka ni Boss Aldi, ang nagdala po doon sa Ilocos.
6: Mr. Chair, saan sa Ilocos?
4: Your Honor, ako po si Belnard Tube.
6: Ah.
4: Sa Pawai po, Your Honor.
6: Yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yes, yung mga retrato pa ng eroplano.
4: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Pawai po nag-receive po.
6: Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang?
4: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si... Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun.
6: Anong itsura?
4: Naka-Yutariu, ma'am. Nakatabi po ng lake. Yung lugar po.
6: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
4: Kasi gabi po. Either dagat or lake yun, ma'am.
6: Basta tabing tubig.
4: Yes po.
6: May bayin.
4: Yes po.
6: Tapos sa... saan kayo?
4: Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po may mga, yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni...
6: So nakapasok pala kayo?
4: Yes po.
6: I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
4: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Noon na po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating. Nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
6: Andun pa rin kayo?
4: Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po.
6: Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh.
4: Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung...
6: Pero that was the same visit nung nag-atid kayo ng maleta.
4: Yes po, yes, Your Honor.
6: Thank you po. May mga kopya ba attached? I haven't had time to look at this, Attorney Baligo. Do you have copies here? Because I've seen them before, but I'm not certain that they've been submitted officially to the committee.
7: Yung picture po ni Sergeant Tube, nakasama si Congressman Sandro, and then, may picture po, pero hindi ko sinama dyan. Meron din po siyang picture nakasama si BBM. Pero hindi ko rin po sinama sa affidavit.
0: Kailan ninyo may sasubmit yung mga larawan, mga pictures o video kaya na lalong magpapatibay nung inyong sinasabi sa umagang ito?
7: Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam niyo po...
0: Sino po ang nagtago?
7: Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono.
0: Hindi, gusto ko sila nang magkwento.
7: Sila
0: sino
7: po,
0: ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Attorney Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono?
8: Your Honor, magandang...
0: Pangalan po, pangalan.
8: Ako pala si Benis Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na
0: ano po? Ano po?
8: Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa...
0: Sino po ang lumiligaw sa inyo?
8: Si, si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General.
0: Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre yung naliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang... ino-offer, kumisan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahan loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
8: Una, Your Honor, kinausap kami na mag firma ng affidavit.
0: Kikita ang kagandahan loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya?
8: Una, Your Honor,
0: pinagagawa, pumayag ba kayo?
8: Katunayan nga, Your Honor, matagal kami na debating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma gawa nung naipit na po. Baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po.
0: Sa mga tweet, hindi siya naliligaw, nananakot siya. Yung naliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo, nakapirma doon sa kanyang kagustuhan iba. Na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Cotesa?
8: Yes, Your Honor. Bali, lima kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma.
0: Pero ngayon, sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang.
8: Yes, Your Honor.
0: Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa'yo kung meron?
8: Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin.
0: Pakiulit nga po, magkano po?
8: 50,000, Your Honor.
0: Yen?
8: Pesos. Yun.
0: Pesos.
8: Opo.
0: Sino nagbigay?
8: Si ano po, yung si Annalisa Gaspar po. Yung stop niya doon po.
0: O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan, kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos?
8: Yes, Your Honor.
0: Para manahimik.
8: Opo,
0: Your Honor. At huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Cotesa.
8: Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila.
0: Sa anong dahilan?
8: Papalitan po ng mga bago po, iPhone po.
0: Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia?
8: iPhone 16.
0: So papalitan nila ng mas maganda?
8: Yes, Your Honor.
0: Alam ninyo ang dahilan kung ba't nila gagawin yon?
8: Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na kasim sa cellphone po namin.
0: O ganun palang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato?
8: Your Honor,
0: na nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay?
8: Meron po kaming nakasave sa iCloud po namin.
0: O, nautakan. Nautakan mo rin siya, di ba?
8: Yes, Your Honor. Kahit saan napunta, kahit babasagi po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po.
0: Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa kayo po?
9: Your Honor.
0: Pangalan po?
9: Rose Bertopan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin.
0: Anong, pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record?
9: iPhone 16E, 128GB.
0: Magkano yan sa ngayon?
9: Hindi ko, mga 30 plus siguro, Your Honor.
0: Ano?
9: 30 plus.
0: Hindi sila marunong.
9: 30,000.
0: Hindi sila marunong manligaw.
2: Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Sir, brand new nung binigay sa inyo.
9: Yes, Your Honor.
2: Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. Yeah. May ask the staff mamaya yung ano tawag doon? IME. May number yan eh. Pag
9: IMEI.
2: Oo. Try lang natin i-trace baka kung saan nila binili at paano ma it's our duty here na sundin lahat ng ebidensya. So we'll try to do a forensic then. Kahit namin hindi lahat or kung sino hawak yung bago. Tulungan nyo na lang kami kung alam nyo yung sinasabi ko.
9: Sige po. Dagdag ko lang po, Your Honor. Gusto nilang makuha yung dati kong cellphone kasi karami po akong nakasave doon na mga picture. Pero dahil po sa Marines po ako, wise, ibang cellphone po yung binigay ko. Kaya na-save ko po yung mga picture.
0: Sabi nga nila, Mr. President, nagtatalit-talinuhan man ang matsing, nauutakan din. Tama? Punta tayo ulit doon sa mga mali-malita na binibigay ninyo. Dinadala mo... Kanino ba galing yung maleta na dinadala nyo sa bahay at mga lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Senator Jaime Marcos?
10: Your Honor, yung mali-malita po na binibigay po kahit kung saldi galing po sa ibang contractor po na nanauna po na naimbestigahan na po dito.
0: Na-establish na natin kung ilang beses sa loob ng isang linggo kayo nag-deliver at kung ano ang average na bilang ng maleta at yung nilalaman ng mga maleta na yon. Na isang araw nga ay hindi makapaniwala yung isa sa amin na para bang physically hindi po pwede na makapag-deliver kayo ng ganong kalaking halaga at parang gumawa siya ng parang time motion study. Imposible ito. Kaya ayaw niya ngayong ipatawag dahil hindi siya makapaniwala na yung ganong kalaking pera ay pwede niyong i-deliver. Naniniwala ba kayo talagang na i-deliver ninyo ng buong buo yung mga sinasabi niyo na nakasulat dito sa inyong pinagsamang salitay? Ano-anong lugar? Ano-anong addresses? Isa lang ba ang bahay na pinagdala ninyo sa bahay Martin Romualdez o may iba pang mga lugar kagaya ng binabanggit nyo rito? Kailangan ma-record po lahat ito. Bagamat ito pong binigay na copy ngayon, ay magiging parte na po ng record ng Blue Ribbon Committee.
11: Your Honor, yung sa kay dating Speaker Martin Romualdez po, nag-umpisa nung umupo si Kong Sally ko sa Chairman na Appropriation, simula September hanggang natapos yung termino niya po, slice ko na lang po, simula September 2022 sa 14 Nara Street po kami nagde-deliver hanggang 22 to 23 December po.
0: Ano pong address?
11: 42 McKinley Road.
0: McKinley. Pagkaraan ng panahon na yan, saan naman kayo nag-deliver?
11: 2024 po hanggang natapos yung termino ni Boss. Nasa 14 Nara Street na po, South Forbes.
0: Sa mga tweet, 42 McKinley at saka 14 Nara Street.
11: Yes, Your Honor.
0: Na pinagdalhan ninyo ng mga mali-malita.
11: Your Honor, doon na po yung pinaka-last na deliveran ng bahay niya po.
0: Oh, pagdating niyo sa mga lugar na yon, kilala ninyo kung sino yung tumatanggap. Hindi naman yes. Siguro basta nyo na lang nilagay sa kanyang pagbukas ng pinto, binalibag nyo lang, umalis na kayo. Meron tumanggap sigurado, tama?
11: Yes, Your Honor. Doon sa 42 po, si Mayor Duma niya po, si Ma'am Jocelyn po. Tsaka yung iba yung mga katiwala niya po. Hindi po namin kilala.
0: Kasi matagal kayo nagde-deliver, kaya pati mukha niya nakilala ninyo.
11: Yes, Your Honor.
0: Meron pa kayong binabanggit na Mang Edwin?
11: Hindi ko, ang familiar ko sa, hindi ko po familiar yung pangalan niya, pero sa itsura, kilala ko po.
6: Mr. Chair, mabalik lang dun sa delivery sa Ilocos. Sabi niyo 2022 at balita, meron kayong mga retrato. Kung dala ninyo, baka naman pwedeng ipakita ngayon ang mga photo at video kahit hindi pa sinama sa sinumpa ang salaysay.
4: Your Honor, yung picture lang po namin ni Kong Sandro yung kasi ayaw pa picturean ni Kong Saldi yung maleta po.
6: Pero may nakita akong mga picture, kung pwedeng ilabas na rin ngayon para mapatunayan. Maraming nakikinig at mga Ilocanong abalang-abala.
0: Bago yun, habang naghahanap si Attorney Baligod, I'll take advantage of the presence of the lawyer of Mr. Saldico, Attorney Rondain. Dahil nababanggit naman ang pangalan ng kliyente mo, pwede ko bang malaman mula sa iyo, attorney, kung...
12: Sir Chairman, can we administer the oath?
0: Ako.
12: Yeah. Raise your right hand. Do you swear...
13: Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding?
14: Yes, sir.
13: For the record, Mr. President, he has taken his oath.
0: Thank you, Mr. President. Attorney Rondain, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico?
14: Bago ko po sagutin yan, Senador, iklaro ko lang for the record. No?
0: Okay.
14: Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email no, isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Paharilia, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, stroke Sam Buenviaje, and Arnel Gangop. Natanggap ho ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko ho kilala ito mga to, hindi ko ho mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Nagsumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito.
15: Kasi muna sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Okay. Kaya nai-email ka siguro.
14: Siguro. Naririnig ko na ho yung pangalan na Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally.
15: Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po sila nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil sa kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico?
14: Yes, sir. To the extent
15: that... So, baka naman pwede nyo masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostilled sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin dito sa harap ng komite. Sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments, ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay isa-certify na inapostil, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganun, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom. Para sa ganun, mapatibayan po natin lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages.
14: Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung re-request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung...
15: So sa ngayon po ay wala pa?
14: Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement.
15: At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated into the rules.
14: I will relay it.
15: Salamat po, Attorney.
14: Thank you.
15: So, Attorney Baligod,
14: I'm sorry.
15: Baka may tatanong pa.
14: Yes.
16: Sundan ko lang yung request, no?
14: Yes, sir.
16: Of course, the number one request is Skype by Zoom kasi iba yung nakapro-cross-examine or nakakapag-clarificatory question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa isang sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya. Basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuoyin natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Diba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and in search of the truth.
17: Thank you,
16: Mr. Chairman.
15: Request granted. Salamat sa inyo, attorney.
17: Thank you, senators. Thank you, your honors.
15: Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa, banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan.
18: Your Honor, ako po ulit si Rose Bertuopan. December po 2023, unang dumating po yung ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko.
15: Sino po?
18: Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita po ang paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po, nalaman namin na mga investigator po ng ICC.
15: Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC?
18: Your Honor, nakita po namin sa TV po sa yung na si Chantal Daniels nag-appear po doon sa kuan sa TV po, then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po.
15: Sino po ang nagbigay sa inyo ng tungkulin na asistihan ninyo yung mga ICC investigators? Paano po nagsimula ang inyong paglilingkod sa kanila?
18: December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Zeta Dines Makati yung unang accommodation po nila.
15: Paano po ang coordination ninyo? Kailangan ikwento po ninyo paano niyo sinusundo, sino ang nagbibigay sa inyo ng utos, paano na saan niyo sila dadalhin, saan lugar po niyo dinadala. Kung ano po yung nakasulat dito, banggitin po ninyo for the record.
18: All the time naman po kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang assistant po ng mga foreigner po. Then yung team leader namin po ang sinasabihan niya kung mayroong mga lakad, then kami po ang nagpo-provide ng mga ng security po sa kanila.
15: Sino po pong mga katauhan ang involved dito sa pagdating ng tinatawag ninyong ICC operations?
18: Ang unang maalala ko po na na-meet po nila ay si Senator Trillanes po sa Dusitani. Ang una po nilang na-meet na tao po dito pagdating nila si...
15: Sino po yung sila?
18: Yung ICC po. Yung mga foreigner.
15: Nung mag-meeting si dating Senator Trillanes, ka-meeting niya yung mga operators ng ICC, nakita niyo po sila?
18: Yes, Your Honor. Kasi nung pag-atid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner.
16: Sir President, if we can get the date later on and then request from that hotel their CCTV footages. So as Senator Lacson always says, dapat sundan yung ebidensya. So hindi ko na ulit-ulitin kasi baka makapaghanda yung iba eh. But take note lang ng staff natin, may binanggit silang detalye at kaya nating sundan sa ebidensya. That will either prove or disprove yung sinasabi ng ating mga resource persons. Thank you, Mr. Chair.
15: Salamat po. Meron kayong binabanggit sa parte ng inyong sworn statement na meron pang kinalaman, hindi lamang si dating Senador Trillanes, kasama pa rin si dating Congressman Saldico at si dating Speaker Martin Romualdez. At meron kayong lugar na binabanggit saan sila nagkikita. Pwede ba ninyong ikwento ito?
18: Pagkatapos po noon, nakameeting po ng mga foreigner po sa Dusitan si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner sina dating Speaker po Romualdez, si Boss El Saldico sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po.
15: Dito sa parte ng inyong salaysay ay dinetalya pa ninyo yung inyong daily routine detail. Hindi lamang bilang driver, merong security, merong kayong team leader. Masyadong detalyado ang pagkaka-explikan nyo rito. Ibig sabihin talaga, may nakatutok na driver, team leader, security, para sa operators ng ICC. Napaka-importante lang mga tao na dumating sa ating bansa. Alam ba ninyo kung ano ang pakay nila? Meron bang nagbanggit sa inyo kung bakit ganun na lamang ang pagpapalaga at ang importansyang ibinigay ni Senator Trillanes, ni Saldico, at saka ni former Speaker Martin Romualdez?
18: Nung una po, wala po kami idea na...
15: Pagkaraan, may idea ka na.
18: Yes po, basta ang sinabi lang sa akin noon, sir, mag-provide kami ng security kasi bisita po ito ni Boss Saldico.
15: Meron kayong binanggit na maleta patungkol dito sa operations ng ICC. Ikwento ninyo kung paano nag-operate ang maleta dito sa mga tauhan ng ICC na nagpunta sa ating bansa.
4: Your Honor, ako po si Bernard Tube. From Horizon po, nag-advise po si Boss, magpapalit kami ng piso to dollar na dalawang maleta doon sa Makati po. Sa,
15: bibili kayo ng US dollar?
4: Yes, yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 million po ang laman.
15: After, 50 to 60 million pesos. Ipapalit nyo sa US dollar.
4: Yes,
15: anong
4: for,
15: banko sa Makati?
4: Fairbank po yung building, Your Honor, 146 sa Salcedo. Hindi siya banko, sir. Parang money changer siya sa... Hindi ko ma-identify kung ano po yung room sa taas kasi marami po... isang beses lang po kami nag-deliver.
15: So, hindi nyo alam kung banko o money changer?
4: Money changer po siya, sir. Kasi through contact po yung kailangan pumasok doon, sir. Kasi malaking halaga po yung... pinapalit namin, sir. After nun, sir...
15: Alam mo ba ang dahilan kung bakit hindi sila dumaan sa banko at sa money changer na lang dumaan?
4: Siguro, sir, sa laki din ng figure po, sir.
15: Hindi lamang yun. Yung pinaka-importante. Bakit hindi sa banko siya dumaan at dumaan siya sa money changer?
4: Para hindi po matrace, sir, na gano'ng malaki. After that, sir, palit na namin ng piso to dollar. So, isang maleta na lang po yung kapalit. Binaba namin sa van.
15: Then, kanino nyo binigay?
4: After po lang, sir, binalik namin sa Horizon. Narinig ko po, sir, ibibigay po to kay Speaker. Yun na po siguro yung kamiting nila kung Senator Trillanes po. Doon na po yung ano po.
15: Kasi kung pinalit mo ng dollar... gagamitin ng hindi Pilipino, di ba? Kasi tayo, ang gamit natin, sarili nating pera. Tama ba yun?
4: Yes, sir, Honor.
15: Marami kayong mga litrato dito sa inyong pinagsamang salaysay. Sino ang kumuha sa inyo dito sa mga taong operators ng ICC na inyong pinatitibayan na talagang nagsidating dito at inyong inistima at dinala sa mga lugar na kung saan sila magpupulong at ang iyong pangayata ay sinusundo pa ninyo ang mga taong kakausapin nila base dito sa pagkakaintindi ko sa inyong paglalahat dito. Tama ba?
18: Yes, Your Honor. Ako po yung kumuha ng mga litrato, Your Honor.
15: Eh, yung mga taong kakausapin nila sa araw-araw base sa schedule na inyong inilahad dito sa inyong salaysay.
18: Si Mark Tiksay po yung may contact, Your Honor, ng mga kamiting po nila.
15: Pero nakikita ninyo kung sino yung mga taong sinusundo ninyo na kanilang kakausapin?
18: Yes, Your Honor.
15: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila'y matapos ng operation at sila'y nakauwi?
18: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Senator Llanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay po ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
15: Salamat po sa inyong sagot. Balikan po natin sapagkat napaka-importante po ng ugnayan ng maleta mula sa kay Saldico hanggang sa mga bahay at lugar na pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez. Gusto kong magsalita yung iba. Alam kong may kanya-kanya kayong kasaysayan na sasabihin. Meron kayong karanasan na sasabihin. Maaring iba-iba ang pagkakakita nyo, ngunit alam ko yan ay magtutugma. Kung paano nyo nadideliver, paano nyo inahandle, saan kayo nagsisimula, saan kayo natatapos, ano ang pangyayari sa isang araw ng pagdideliver, bawat isa sa inyo ay kinakailangan din magsalita ng sarili niyang karanasan tungkol dito sa pagdadala ng mali-maletang pera. Ang mali-maletang perang ito po ay hindi po sa kanila. Ito po ay pera ng taong bayan. Ito po ay pera ng taong bayan na ginawa po nilang sariling ATM. Kaya kailangan po kayo magsalita.
16: Yes. Sir Chairman, can a specific question bago nyo ikwento lahat, with your permission. So first muna dun sa possible na mga taga-ICC, si Senator nung siya ang nag-chair ng Foreign Affairs Committee, you actually monitored some of them here. So mamaya kung pwede, pagtagpi natin yung dates and if we can get the names, kasi I think it would be important for the credibility of the ICC kung masubmit natin sa kanila sino-sino mga to, ano nangyari. Kasi parang simple lang sagot parati eh, na invento lang yan eh. But again, may resibo, sundan natin. Number two, Mr. Chairman, before we go to that general question na pagdi-deliver, kanina nakilala na natin po si Sergeant Huba, Tube. Na? Yes. Sino si Bulon Tate, sir? Tapos Orbilio? Yeah. So, sir, kayo yung nasa, naklagay dito. Kasi, I'll just give the context. No? Nung February pa dapat magpapalitan ng Senate President. At dapat to napunta kay Senator Loren Legarda. Pero nakatanggap kami ng mga tawag at doon sinasabi, hindi maaresto si Senator Jinggoy, hindi magkakakaso, wag lang siyang sumama. Narinig ko mismo yung conversation. Pero may kasama pa kasi kaming isang senador na siya din ang nag-decide na wag nang ituloy yung pagpapalitan At netong ako na, kausap ko siya, payag siya pag number 14 siya, number 13 senator ba to. But tinatanong ko siya kasi wala naman siyang kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, oh, bro, wala ka namang kaso eh, bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh, banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede niyo bang i-verify, totoo po ito at ay kwento niyo yung circumstance?
11: Yes, Your Honor.
16: Sige, sir.
11: Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lens, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Busaldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos makya sa pangagdanan, Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si E.E. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga, si Police Major Dichoso po. At tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung maliit po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, inabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po sa taas po.
16: Paanong diniliver nyo? Pera?
11: Pera po.
16: Alam mo magkano?
11: Large po, malaki.
16: Large, ang large usually, ang laman ay?
11: 40 to 70 po.
16: So ilan ang diniliver?
11: 40 to 70 po yung
16: so isang laman. Isang maleta lang?
11: Lima po, lima.
16: Limang maleta na tigpo 40.
11: Yes, Your Honor. Yeah.
16: So more or less, kailan to?
11: Isangin, Your Honor.
16: More or less, kailan? Kailan? When?
11: Year 2024 po. Bago mag...
16: Campaign period?
11: Yes po.
16: Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to. Dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunta ni Senator Lacson. But everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito?
11: Dito po si...
16: Okay. So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo.
19: Ano ako po, magandang maga po, yes. Yun. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo.
16: Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance.
19: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako dun kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
16: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
19: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
16: Small. Ano ulit naman ng small?
19: Nasa 20 to 25.
16: Okay, and then medium?
19: Yung medium po.
16: Medium mata yung 20 to 25, no? Tama ba?
19: Maliit po. Yung small po.
16: Okay, tapos yung medium?
19: Nasa 40 to 50.
16: Okay, so ang deliver mo is from 60 to 70. Okay.
19: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
16: Anim na gaano kalaki?
19: Halo-halo po.
16: Halo-halo na.
19: Opo, so, Your Honor. Your Honor.
16: Even assuming small lot, kung anim sa 25, at least 150, no? At least. Saan ang first at saan yung second delivery?
19: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
16: Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun?
19: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
16: So pagdating niyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
19: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
16: So hanggang saan ka nakapasok?
19: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa ano lang.
16: Pero yung basement?
19: Bababa.
16: Kasama kotse or bababa?
19: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
16: Yung maleta? Tinulog. So yung kotse, sa parking lang kayo?
19: Sa labas lang po ng bahay.
16: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
19: Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung,
16: okay. Ano so kayo? Kung halimbawa, madadala namin kayo doon sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay, tapos
19: masasabi
16: niyo dito yung basement.
19: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
16: Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to. At nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph 43. Tapos Leila De Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako ha, kasi traditionally, ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. But biglang nandito mga pangalan nila. Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to find. Sinong may alam nung kay Leila De Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista.
18: Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila Boss Saldico sa opisina niya doon sa Congress po at saka okay. Sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit-bit na po yan silang mga paper bag.
16: Pag sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera, sa meeting.
18: Yung buhay rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, eh. Kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor.
16: Okay. About yung kay Leila De Lima? Sinong alam?
18: Si Leila De Lima po, lagi po yan sa townhouse. Kamiting po sila, Boss. Then, pagkatapos po niyan, ganon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing.
15: Kailangan natin i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila De Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43?
18: Yan po yung... Siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, nung nag...
15: Napagkamala niyo siyang congresswoman noong panahon na yon?
18: Nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya, kaya na sama po dyan sa mga congressman po.
15: Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na... Nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan, sa HOR, at yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez. Dito binabanggit ninyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa townhouse. Si Sia Adyong, na congressman po ito, House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez, sa Forbes Park House. Jojo Ang, townhouse. Julien Baronda, townhouse. Ace Barbers, townhouse. Ching Bernos, House of Representatives, Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse, Franz Castro, House of Representatives, Townhouse, Joel Chua, House of Representatives.

0: Raul Manuel, House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Manuel, Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan block. Na kapag nagsasalita sila sa House of Representatives, matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila lang ang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala eh, hindi ko sinasabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo rito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paolo Ortega, House of Residents, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan mapatibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito.
1: Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa isang personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture at ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa'yo ha, etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan.
0: Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite. Dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman ay nasusulat sa inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang...
1: Ito po noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugit, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw, abatutan, sir, sa tropa sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Brosas doon sa opisina ni Congressman Zaldico, no? So si Congresswoman...
0: So lahat ng nabanggit nating mga public figures ngayon, mayroong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them,
1: opo,
0: receive these kickbacks.
1: Yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa chat group nila.
0: Yun nga, mayroong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isa ang mga ito na nakatanggap ng kickback.
1: Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, ay nakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa iba na may bibigay po namin,
2: Chairman,
1: sa inyo.
2: I think ang ibig sabihin ni Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or dalawa-tatlo, nung tinanong ko kay Senator Irwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun sa iba. But just one comment lang, Mr. Chair, and appeal to sa Armed Forces of the Philippines. Alam niyo po, hindi biro po yung namamatayan ang sundalo. akala natin pag

0: namatayan yung sundalo, kumpleto yung pondo para sa kanyang byuda, or kung babae siya, para sa kanyang nabyudo at yung mga anak, no? Remember, kung namatay yan ng tiniente, hindi makukuha nung kanyang byuda yung sweldo na bilang colonel o bilang general. I mean, and yung anak, hindi na makakausap yung kanyang tatay o nanay. The reason why I say this is because yung progressive group have been consistent in trying to get the NTF-LCAC abolished. And they have been very consistent na dapat walang mga pondo para sa ilan mga lugar sa Pilipinas at NTF-LCAC. Marami silang accusation dito. So napakasakit naman kung nasa gobyerno pala, ginagamit yung nakaw na pera para bigyan itong mga individual na to. Tapos mga individual na to ay ina-advocate na mawala yung NTF-LCAC, na kung saan tuloy-tuloy po ang mga casualty ng mga alagad ng batas, maging pulis yan. So, right now, I don't know kung may susunod sa amin kapag nagbigay kami ng directive, whether sa Ombudsman, DOJ, or AFP. But ako, sa mga nakikinig sa AFP ngayon, lalo sa intelligence, i-verify nyo rin to. Kasi para tayong loko na kayo, inuutusan namin na ipagtanggol ang bansa laban sa armed conflict, laban sa napakatagal ng laban sa armed conflict sa ilan mga komunista. Tapos yung pala, tayo din, sa buwis din pala natin pinopondohan yung mga advocate na itigil nyo naman yung laban. Diba parang the right hand is saying, alay mo buhay mo para sa bansa. Yung kaliwang kamay naman, nagbibigay ng pera dun sa lumalaban. So it's just crazy, Mr. President. So I hope the AFP intelligence look into this. This is not just a matter of truth in the sense of anti-graft and corruption. This is a matter of survival, of existence, of life or death sa ating mga alagad ng batas, sa ating AFP at PNP. Thank you, Mr. Chairman.
1: Salamat, Mr. SP. Balikan ko po yung aking naunang tanong sa inyo kung individually meron kayong gustong isalaysay na hindi naman inconsistent dun sa inyong pinirmahan na sama-samang salaysay. Nauukol po sa pagdi-deliver nyo ng pera, kung kanino, ilan ang dinideliver, paano dinideliver, anong ginamit sa pagdi-deliver, kanino napunta. Yun lamang po, para sa ganun, malaman natin na nagkakaisa kayo hanggang sa magawa ninyo ang pinagsama-samang salaysay. Unahin po niyong banggitin ang pangalan ninyo.
2: Judy Kadyaw, sir. Sir, outside duty po ako sa isang PR na si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Up. Isang sobre yun, sir. Julie Kadyaw, sir. Julie Kadyaw.
1: Hindi, yung dinalhan po niyo ng pera, pakiyan
2: si
1: na yung...
2: Si Father Flavi, Villanueva. Tapos, sir, mayroong... Ano dun, sir?
1: Anong lugar po yun?
2: Sa Mindanao Out, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
1: Bakit po kayo nagdala ng pera dun sa pare?
2: Kasi, sir, pang... Hindi ko ano, sir, kung pang-ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala lang kami ng pera, sir. Tapos dun sa 33...
1: Maleta din ba? Dinala mo?
2: Isang sobre, sir. Tapos dun, sir, sa 33 Clemente...
1: Baka naman sulat lang pinadala
2: sa sobre. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir. Eh.
1: Sobre lang?
2: Ay, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta.
1: Kanino?
2: Kay Father Flavi. Binuhat ko papunta sa sakyan niya.
1: So may isang sobre tsaka isang maleta.
2: Ay, sir.
1: Yun ang nare-recall mo.
2: Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Yung pangpare yung ano niya.
1: Nung iabot mo...
2: Sina kaya sa sasakyan, sir?
1: Nakasuot siya ng pangpare.
2: Ay, sir. Yung pare na itim, sir, na sinusuot ng mga pare.
1: Paano mo naalaman na siya nga yung...
2: Nakikita ko, sir, kasi pumutok na yung ano, sir, yung... doon eh, yung sa Ijiki na nalaman ko si Father Flavi.
1: Bukod sa kanya, sino pa ang pinagdalhan mo ng pera? Yung experience mo?
2: Si Terry Redon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir.
1: Tiriri doon yung congressman ngayon?
2: Yes, sir.
1: Ilang maleta naman ang binigay mo?
2: Isang maliit din, sir.
1: Saan mo binigay?
2: Galing 8th floor, sir, sa Quezon City, building sa President Tower, binaba doon, sir. Sinakay sa sasakyan niya, sir.
1: Siya ang pumunta doon?
2: Ay, sir, kilala ko, sir.
3: Okay. Mr. Chairman, may I mention this lang dahil importante itong breaking news. Sabi ng Inquirer.net, breaking, NBI Director Melvin Matibag has revealed that NBI received information that former Congressman Mike Defensor allegedly bribed the 18 ex-Marines $5 million to provide, $5 million lang nakalagay ito, walang nakalagay each eh, to provide testimony regarding the flood control anomalies. Matibag said the testimony came from an individual. An individual means one person. Kasi kung hindi, individuals dapat, unless it's grammar. With a direct relationship to one of the supposed 18 Marines. So that could be anyone in the world. Dahil 18 kayo, I'm sure you have a lot of friends. Pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga noong $5 million para maging testigo nga at lumabas mag-press con, Matibag said. He added that the NBI has already issued a subpoena to Defensor to shed light on the public. I will not interrupt you now, Mr. Chairman. Mamaya, nandito na rin naman si ex-Congressman Defensor. It's time for him once again to use his last name and defend himself. Having said that, may I invite, with the permission of the Chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon. Kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung impormasyon, ibig sabihin, bilang investigator, no, NBI, ibig sabihin you have a reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath, at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? So itong hearing natin ay open. So if Senator Tito Soto or Senator Erwin Tulfo, ika nga ni Rafi Tulfo, kung ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Pag ikaw naman pumunta dito, ikaw ay ututo. Pero open po itong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling itong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy. Kasi napakalaking disservice to sa ating bansa. Kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. So one of the two has to be the truth. That's why, Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon. Or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo, pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chairman.
1: Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganong kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Ay, Mr. President, 5 million each.
0: Sa nakita ko, 5 million.
1: Each.
0: Walang nakalagay na each eh.
3: Sa nakita ko, 5 million lang, walang each. Pero meron din finorward si Senator Aimee na inquiry.
1: So kayo po ngayon ay narinig po ninyo
0: sa'yo ba?
1: Each? Ang diumanoy balita na kayo po ay binribe ni Mike Defensor sa halagang 5 million. It's ba?
4: So
1: 90 million po ang pinambribe sa inyo ni Mike Defensor para lang gumawa kayo ng ganitong salaysay na sa aking pananaw ay ginawa ninyo sa ilalim.
3: To clarify, Mr. Chair, sa inquirer.net naman, yan, nakalagay na allegedly bribed each of the 18 ex-Marine 5 million. So each, so bawat isa.
1: So, pesos, yes, simple pesos lang po ang tanong. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 bilyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal?
4: Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan para patotohanan niya?
1: Yan nga po,
4: may po, Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon yung kakaperanggot na naipon namin hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng sa ngayon, nagkaroon po kami ng yung mga kunting ipon tawag nito. Yung PDP na lang po nga kami yan, kinaga po kami sa sardinas na makain yun. Kung nabayaran po kami ng kanyang halaga, ito ang paganda na po sa buhay na ang buhay namin ngayon, Your Honor.
1: Salamat po sa inyong confirmation na hindi po kayo talaga nabigyan kahit
5: yung kung 5 million bawat isa, sana medyo okay na ang buhay nila kung tutuusin, no? Pero makapagpapakita po ako ng mga katibayan na halimbawa, nung na-hospital ang anak at asawa ni Bernard Tube, kumakailan lamang, ay kailangan pa ho naming hanapan ng makakatulong, no? 30 mil po yung hospital bill ng bawat isa, asawa, anak. Nung naoperahan yung nanay ni Bubares, talagang pinaghirapan ko rin po na makaambag. At nasa akin din po yung resibo nung binayaran, no? Nung namatay po ang tatay ni Buduan, kumakailan lang din po, ay kailangan din pong pagtulungan namin para makabili ng kabaong ng tatay niya, no?
1: Baka naman Attorney Baligod, nung kayo po'y nagtulong-tulong para makakalap ng halagang may tutulong nyo, baka naman isinilid nyo pa sa maleta kasi. Baka napaggama lang akala mo na napakalaking pera naman nung nakalap nyo itulong sa mga na-hospital na kamag-anak ng inyong mga kliyente.
5: Alam mo po yung Your Honors, no? Ang motivation ng mga sundalo na ito bago nila gawin yung kanilang affidavit, ang sabi nila sa akin ay, Attorney, nasubukan namin ang nakipaglaban. Muntik nang mawala ang aming buhay. Pero sa panahon ngayon, gusto naming magpakasundalo sa mga Pilipino. Yun po ang motivation nila. Eh kung yung alam niyo po kung accusation lang na galing kay Matibag, naaawa po ako sa NBI dahil eroded na yung credibility dahil kay Matibag.
1: Bali na po, alam nating gagawa lahat sila ng anong klaseng usap para lamang bigyan kayo ng batik, para lang hindi kayo paniwalaan ng ating mamamayan. Ang mamamayan po ngayon ay nakikinig. Sila po ay sumusubaybay sa pagdinig nito. Sila po ang higit na nakakaalam kung sino kayo. Dahil alam nila ang katotohanan sa likod ng inyong mga sinasabi. Attorney Baligod, inumpisahan ko ito nung dumating dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Pinagsisihan ko nga na naipresenta ko pa siya. Hindi ko kasi alam na ganun ang gagawin sa kanya. Ang buong akala ko kasi, Attorney Baligod, ang isang taong katulad niya, talagang hindi ko siya kilala. Wala akong panahon noon nakausapin siya, kaya lang nagmakaawa siya na kung pwedeng makausap ko kayo. Ang sabi ko, mag-aalas stress na. I can only spend at least 10 minutes. Kasi babalik ako, ayoko mag-absent dito. Nakita ko siya, may dala-dala siyang kasulatan. Binasa ko, sabi ko, mabigat ito, nakahanda ka bang i-testify ito? At ano naman ang motivation mo para gawin ito? Unang-una po kanya, ako po ay naliligalig na po ang aking kalooban dahil ito po palang trabaho namin. Nakikita namin sa pinag-uusapan po ninyo dyan sa Blue Ribbon Committee, ito po lang mga maletang ito ay puro pala. Pera po ng bayan pala ito na kung saan saan lang napupunta, kaya gusto ko po mag-testify. Alam mo ba ka kung kahihinatnan mo dito? Alam ko po, alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa pamilya ko at mga apo ko. Hindi pa rin ako naniwala nun eh. Parang added na lang na kumpiyansa. Sige, panotaryo mo ngayon. Kasi talagang alam kong mabigat ang gagawin niya eh. Panotaryo mo ngayon. Pinanotaryo niya po. Karoon pa ng problema, ginamit pang dahilan sa kanya yung notaryo. Walang kasalanan ng tao, parang siya pang pinalitao na nag-inventory. Na, para ba siya nakahanap ng notarial seal, nakahanap ng dry seal, at siya pang pumirma? Ganun po yung nangyari. Tinakot yung tao, hindi namin malaman, mang ilang araw namin siyang hinahanap, wala ng kontak. Palagay ko yung mga kayo ay nakontak nyo siya one way or the other, pero nawala na lang siyang parang bula. Bagamat yung kanyang ano, yung kanyang salaysay, kagaya ngayon ay pinanumpaan niya. Pero kailangan pa niyang usigin, kailangan pa siyang usigin sa notaryo na wala na pong kinalaman dahil sumumpa na po siya sa harap namin eh. With or without the notary, pwede na yun eh. Pero ginamit pa yun na pantakot sa kanya. Kaya kayo po'y tatakutin din eh. Kaya na sinabi ngayon, di pa tayo natatapos dito, kayo'y nabigyan na ng 5 billion pesos each. Ganyan po ang gagawin. Sino pa po ang gustong magsaysay ng kanyang personal na kaalaman tungkol sa pagdi-deliver ng pera?
6: Yes, Your Honor, good morning. I am Cursanidado. Bali, isa rin sa rason na bakit kami lumabas dahil sa patutunayan namin yung mga statement or affidavit ni Master Sergeant Orly Gotesa. Ito, sir, hindi ito sundalo kami, sir. Hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto na ang trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin, para sa aming sariling nikap. So, ang nangyari kay Tapolig ito, Gotesa, kasi ako ang laging kasama, which is, pag may mga lakad, ako yung driver niya. Partner kami ni Orly Gotesa. Nalulungkot ako bakit ganun ang ginawa. Bakit, kung sino pa yung testigo, sino pa yung nagsasabi na totoo yun, bakit ganun tayo, sir? Nasamantala, hindi nila nare-realize yung buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Lagi na lang naririnig, puro corruption. So yun ang rason, sir, na kahit walang bayad, kahit ano, willing kami magsakripisyo, mag-alay ng sarili namin para mabago itong kalakaran ng bansang Pilipinas, sir. Ito, sa mga media, andyan, alam ko, dahil ako ay isang driver ng media coordinator ni Congressman Saldico, at ni Speaker Romualdez, PR. Sa House of Representatives, parking, Abidja parking, si Mr. Robin Manahan ay hinatira namin ng paper bag. Si Mr. Ryan Papako, PR, ng Isuwar din, doon din mismo, sa media parking. At yung media parking na yun, minsan nag-aabang sila doon. Minsan kami nag-aantay din doon, doon lang sa media parking, naka-paper bag. Minsan nag-meeting doon sa bahay ni Ruben Marahan. Tapos, gabi kasi, sir, hindi ko na ma-identify kung anong number ng bahay. Basta malapit lang sa ito sa Warden.
1: Pero kaya mong puntahan.
6: Kailangan ko puntahan, sir. Alam gawin ko puntahan. At i-elaborate ko kung anong...
1: Sige.
6: Doon binibigyan one time ng isang bag. Isang bag na puno ng pera. Bakit ko alam na pera, sir? Dahil sinasabi ng PR na yan sa akin. PR ni Kung Saldi. Na Chris, bantayan mo muna, Chris, huwag mo iwanan ang sasakyan, pirang laman yun sa loob. So, sa ganitong nangyayari sa atin ngayon, sir, gaya kanina, grabing panggigipit, unconstitutional talaga. Kami, sir, sundalo kami. Dating sundalo, nagservisyo din sa bayan. Bakit may mga ganito? Kaya yan ang isa sa dahilan lumabas kami. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Totoo lang ang sinabi mo. Nasabi ko na rin ito nung lumabas si Sergeant Gotesa. Dahil nagdamdam ako dahil ang buong akala ko sa kanyang paglabas, tatanawin ng malaking utang na loob ng Estado yon. Yung tao, wala siyang motibo kung hindi tumulong lang sa kanyang bansa. ang kanyang sinakripisyo, yung buhay niya, kaligtasan ng kanyang pamilya. Wala siyang hinagad eh. Meron pa ang nagsabi rin eh. Gawa-gawa ko na naman daw yun, binigyan ko raw siya ng pera, isip-isipin ninyo. Lahat gagawin nila. Lahat ng pagbibintang gagawin nila, ang punot dulo lang, huwag matuloy ang pagtukoy natin ang katotohanan at matukoy natin kung sino-sino talaga ang mga ito. Ayan po, sa kanyang paglalahad, dalawa po ang kanyang in-identify na miyembro ng media. Isipin po ninyo, akala ko nga sasabihin nyo nakakaingit. Nakakaingit talaga. Kayo, dahil kayo nagsisikat mabuhay ng pamilya ninyo sa marangal at malinis na paraan. Pero sila mali-malit ang tinatanggap nila. Napakasarap ng buhay nila. Maglalahad lang sila ng impormasyon sa bayan. Pero yung hindi totoo, dahil i-cover nila yung totoo. Hindi sila gumagawa ng mabuti para sa lipunan. Pero sila ang nagkakamal ng mali-malit ang pera. Ito'y nakakalungkot eh. Sino pa po yung gusto magsalita?
7: Ayaw, sabi, dagdag pa ko, sir. Ako, sir, kung meron akong 5 million na inawakan ngayon, siguro, hindi nyo na ako makikita din dito, siguro, sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga, tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko, nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, your honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon, gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na natumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Yun lang po, sir. Maraming salamat.
1: Okay, yung pong gusto pang magsalita para makonfirma natin sa pamagitan ninyong individual na pagsasalaysay. Sige po.
8: Your Honor.
9: Your Honor.
8: Idagdag ko lang. Yung delivery na ginawa ni Tap Orligotesa, kami po yung unang nagkasama doon sa 42 McKinley Road.
1: Panggit niya, naalala ko, yun ang pinakamalaki, pinakamaraming maletang nakita niya sa pagde-deliver ninyo. Parang 46 na maleta ang sinasabi niya nung araw na yon.
8: Siguro, Your Honor, hindi niya matandaan, pero ako tanda ko po. 52 na maleta po yun.
1: 52 maleta?
8: Yes, Your Honor. Kami po yung magkasama noon kasi parehas po kaming na same date po kami na hired. Then, yung picture po sa affidavit po, ako po ang kumuha niyan. Yung nakuha po, yung mukha ni Orly po. Yun lang po, Your Honor. Thank you.
1: Sa pagsasalita ninyo, sabihin nyo rin, sa pagde-deliver nyo, sino ang tumanggap? Kasi kailangan po nating malaman.
8: Sa hanggang pit po lang kami, Your Honor, mayroon pong tao po doon. Sila na po nagpapasok sa loob.
1: Pero kakilala ninyo, yung sa tagal ng pagde-deliver ninyo, makita nyo lang ang mukha, alam na ninyo na yun ang taong pinagkakatiwalaan para tanggapin yung mali-maletang pera.
8: Ang contact po kasi, Your Honor, si Mark Texay at si Paul Strada, which is kasama po namin nung time na yun.
1: Yun ang dahilan kasi, Mr. President, kung bakit yung Mark Texay na yan at saka yung John Paul Strada, talagang pinagkatago-tago nila. Hindi natin alam kung anong lupalop na ng mundo nandyan sila. Sapagkat sila talagang pinagtiwalaan ni Saldico, hindi lang sa pagbibilang, kung hindi yung paglalagay sa maleta, at kung sino-sino ang dapat na tumanggap. Sino pa po ang gustong kayo po?
10: Ako po, Your Honor, Romel C. Galapon po. Itong sasabihin ko, sir, wala po sa affidavit namin. Pero ito po yung detalyado. Kung talagang gusto nyong malaman, kung may mga CCTV noon, pwede nyong i-concern, i-request. Nag-deliver kami sa 14 Nara Street, South Forbes, Makati, kasama si Mark Tiksay, driver namin si Henry Wabina. Sakay ang Toyota Grandia, plate number Eco Alpha Golf 4628, noong 29 August 2024, around 19,2500. Pwede pong i-equan yun, sir, sa CCTV dun sa
1: sort. Anong dineliver ninyo?
10: May photo pa ako dito na kinuha, sir. pinitsuran ko po yung dinideliver
1: namin. Hindi po nasama yan dito sa inyo.
10: Wala po sir, wala po. Nasa akin po yung picture sir.
1: Ilang maleta ang dinideliver niyo?
10: 5 to hanggang 6.
1: Kanino po na i-deliver?
10: Sa bahay po ni Congressman, former Congress, Speaker Romualdez po.
1: Sino pa po ang gustong mag-volunteer ng kanilang individual na karanasan?
9: Sir, Staff Sergeant Walter Manalansan, Philippine Marines retired. Nakapag-deliver po ako ng ano, kasama ko po ito si katabi ko si Rene Julian. Nakapag-deliver po kaming 26 maleta kay dating Speaker Maldes sa bahay niya po doon sa ano, Fortinara Street po sa South Forbes. Actually, pagpasok pa lang po namin sa gate, dalawang sasakyon po kami. Pagpasok pa doon, may yung Forbes po may mga CCTV po yan sa gate. So kung i-request po yung pagpasok ng mga plate number na dalawang van, makikita po doon. Nag-deliver po kami is July 14, 2025. Ayan po. Nakapag-deliver din po ako sa Aguado. Sa bahay din po niya doon sa Aguado, sa Malacanang. 32 paper bag po yun. Ang ginamit namin pong sasakyan is plate number Innova Black 3374. Kasama ko po si kabady ko rin po si Rene Julian at saka si Mark Tiksay. Nung ano po yun, mga April? Mga April po yun, 2025. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina.
1: Ngayong araw na ito? Yes. Kasi ang nangyari, Tony Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga.
9: Kung may pera po ako, naipagunot ko na po yun.
1: Alam po namin yun.
11: Yes. Let me express lang sa amin 13, 12 at sa committee, nakikiramay at we're so sad to hear the circumstance nyong lahat. I mean, it happens to many Filipinos but not at a time where you're risking your life at hindi nyo alam kung makukulong na kayo bukas, mapapatay kayo. That's why nagpapasalamat kaming nandito kayo at ang pangako lang namin, your testimony will not go in vain. Diba? So that's why ko bringing up kanina yung 5 million kaysa sa media tayo mag-press con mamaya. Malaman talaga namin. And I didn't know that yan ang circumstance nyo lahat. So tanggapin nyo yung aming pakikiramay and you know, I don't know. Yung kasing natanggal yung inyong livelihood, pwede namin balik yun eh. Pero yung namatayin kayo, hindi naman namin mababalik yung pagpapagamot doon eh. So, you know, tanggapin nyo yung kaming paumanhin. But we will do better. No, kung si ilan lang kami natitira sa committee na to at sa Senado, we will do better. So, to give justice dun sa sinasabi po nyo. Chairman, kung gusto nyo balikan mamaya kung sino pang gusto magsalita, but isa sa pinakamalaking issue sa ating bansa, ay yung extrajudicial killing. At nung nagkaroon ako ng pahayag sa Facebook Live, twinist ng mga bishops, ng Catholic bishops, twinist to ng ilan mga business groups, ng ilan mga eskwelahan. Let me repeat it here in context of paragraphs 27 to 32. 27 to 32, no? Kaming apat dito na nandito sa committee ngayon, iba-iba kami ng religion. Senator Amy, Senator Marcoleta, Brother Robin, ako, iba po kami ng spiritual na paniniwala. Pero kung hindi ako nagkakamali sa Katoliko, sa Iglesia, sa Evangelical Christian at sa Muslim, pare-parehong naniniwala na bawal pumatay. thou shall not murder. No, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagkaintindi ko kasi, dahil kinausap ko si Senator Baton nung siya'y chief PNP pa, at ang Pangulo, nung tinanggap ko yung posisyon na foreign secretary, trabaho ko ipaliwanag sa buong mundo yung war on drugs. So ang pagkaintindi ko, at ito'y na-clarify ko sa Pangulo, na-clarify ko kay Senator Bato, yung lingwahe kasi na naiintindihan ng mga pusher at mga kriminal ay yung lingwaheng hindi namin kayo atrasan. Gusto nyo patayan, patayan tayo. Tumigil kayo, kung hindi, lilinisin namin kayo. Pero ang pagkaintindi ko is that the police, the PNP, ang alagad ng batas, they will follow the constitution, the laws, and protocols. Meaning, ang ibig sabihin na papatayin kayo is kung may encuentro at lumaban sila, naglabas sila ng deadly weapon, pwede mo i-engage. And if, paulit-ulit ang dati nating Pangulong Duterte, if your life is in danger, ala nga naman ikaw ang alagad ng batas, edi suicide mission yun kung sasabihin mong may baril na yung kalaban mo o sabog at kung ano-anong ginagawa. No? You know, in Europe, dahil mas cocaine, morphine, kung ano-anong droga ay yung mga mahal na ano tawag dito sa mga luxury drugs, no? Hindi nagko-cause yan ng paranoia at saka ng mga hallucinations na yan ang problema sa Shabu. Sa aming ngang distrito, nangyari, anak ng mayor, buti yung anak okay na. But nabaril niya yung sarili niyang tatay, buti hindi na tamaan. Kasi ang sabi, nung sabog siya, ang nakita niya, demonyo. Hindi niya nakita yung tatay niya. Because the effects of Shabu is different to different people, pero it causes that. San ka makakita na ire-rape 2-year-old, 4-year-old, 7-year-old? No? Adapted sa pamilya, mahal na mahal yung pamilya, pero nag-drugs, mangre-rape sa sariling pamilya. At pagkatapos, sasabihin, hindi niya alam yung ginawa niya. That's why there was the war on drugs. Question, was there indiscriminate killing? Was there extrajudicial killing? That's the big question. That's why, like in the case of Kian, kung hindi ako nagkakamali, nakasuhan ng murder at nakonvict yung mga police na yon. No? So let me make that distinction now. It is different if you have a policy to kill them all. Diba? Kung genocide yan, crimes against humanity, kung yan ay, hindi, basta't nagdagim, patayin mo yan. Extrajudicial killing yon. Pero pag sinabing seryoso tayo laban sa droga, at pag lumaban, labanan nyo rin, pabalik, use adequate force, yan po illegal. Lengguwahe lang ang pinag-uusapan. And the proof of that is times 3 yung nakulong sa dating mga nakukulong. But what is my point? My point is that was the debate then and that's the debate now. And I want all the witnesses to come out. So kung meron involved sa extrajudicial killing at local levels yan, dapat makasuhan. If it was a state policy, then mananagot po ang ating dating Pangulo si Senator Bato. But if it wasn't a state policy, at meron pa ilan-ilan, whether yan ay pusher to pusher, sindikato to sindikato. Tandaan nyo po, may mga general sa sindikato. May piskal, may judge. That was revealed. So what's my point? Kasi nakalagay po dito eh. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay 2024, Holiday Inn at Holiday Inn Makati 2025. Kung saan dun sila kinakausap, ni-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, no? Si Sunny Trillanes, katulad ni Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavie Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalingan ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang di umano pumatay kay Kian De Los Santos na dating mga polis. May picture dito. Walang problema sa testimony na yan. I mean, if any congressman, including Zaldico, it is the former speaker, anyone wants to get to the bottom of truth, former Senator Trillanes, kung gusto niyang may access ang mga taga-ICC. Ang problema lang naman ko doon, nagsinungaling kasi yung gobyerno na hindi sila nagko-cooperate. Ba't halimbawa, inamin nila nagko-cooperate sila? Wala rin naman problema eh. We all want to know the truth. I want to know the truth. Was EJK a state policy? Or was it certain groups? And was the intention talaga ni former President Duterte linisin? Ang problema, pag sinundan mo yung paragraph 28, 29, 30, hanggang 37, bukod sa mga meeting sa bahay ng dating DOJ Secretary Boring Remulla, bukod sa meeting, ito sa 29, no? Noong pagbalik-balik ang mga ICC personality dito sa Pilipinas mula December 2023 pa lang hanggang 2025 ay nakapag-utusan kami ng apat na beses na mag-deliver ng pera para kay Sunny Trillanes para sa gastusin konektado sa ICC personalities. I won't continue reading because I want to hear it from you. Kasi iba po yung tinutulungan mo na ma-interview. So halimbawa po, may kailangan sumundo sa airport, kailangan kumain, kailangan makapasok sa Bilibid. At iba yung mali-maleta. Kasi mali-maleta implies bribery. So it's bad to cover up EJK, but it is also bad to pay people to make it appear na meron EJK kung wala. As a state policy ha, I'm not saying walang extrajudicial killings. Even during the time of President Pinoy, there was between 13 to 17,000 every year na EJK. Kaya lang ang ginawa ni Secretary De Lima nung secretary siya, pinalitan yung definition ng EJK. Kaya lumabas, ganun karaming patay, pero hindi EJK. So, please elaborate on this. Kanina inumpisahan nyo na eh, na dun kay Senator Trillanes, no? But yung sabi niyong pabalik-balik na meetings, simula 2023. Can you elaborate at ilang beses na bigyan ng pera? Tapos sabi, folder. Paano nyo alam na pera yon at hindi dokumento? And then, can you flash the... Nagulat ako dito sa table in page 10-11 kasi madetalye. Usually, correct me if I'm wrong, Tony Baligod. Usually, kumpanero, hindi naglalabas ng ganyan kadetalye kasi isa lang dyan mali. Although this is not the actual na ano naman, di ba, na nag-duty, this is the schedule. But usually, hindi naglalabas ng ganyang kadetalye. Kasi pagka naglabas ka ng ganyang kadetalye, tapos may isang pangalan dyan na wala na dyan, o hindi pumunta, o etc., mapahama ka pa. So usually, yung credibility ng testimony pag may detalye, at napanindigan yung testimony na yun. No? But, so let's start with this table. What is this table?
5: Your Honor, sample lang po yan ng mga duty assignments ng mga security details. So dito, makikita po nyo yung date, no? October up to 3 weeks lang yata ito. Pero mahaba po yan. Sample lang po yan. Meron din pong schedule ang mga naka-assign kay Congressman Saldico, sa asawa niya, sa mga anak niya. May mga naka-assign din sa mga media operators nila. No? Meron pong na-assign dito sa dalawang operators yata, no? So ito lang po, sample lang po yan, Senator.
11: So hindi pala to parang may sumundo, talagang binantayan yung mga foreigner na allegedly taga-ICC. Can we start with that, yung sinabi nyo kanina, as much as possible details and names, no? Alang-alang sa ating mga kapatid na media, as I said, ayaw ko sabihin marami, you know, let's also protect them. They're doing a indispensable job in our country. Pag walang media, we will have a dictatorship. So, alang-alang din sa mga nagsasakripisyong media katulad ninyo. Yung mga operators na yon, kung mababanggit nyo, banggitin nyo. Para mahiya naman sila kung totoo talaga. No? But details matter. So, ilan meetings yon, saan? Personal knowledge only, please. Sergeant Tube, you want ICC? Sa ICC muna tayo.
12: Ah, yes po, sir. Dumating yung ICC, sir, December 2023. Si Mark po yung nag-handle ng 1 month po siya. Bali, assistant po siya ng ICC. Bali, siya po yung direct contact from Senator Trillanes din si Mark po. Then binigay ni Mark po sa akin yung assistant is 2 weeks na po sila. Bumalik po sila ng October 2024, November to October, ma'am, sir. Then ang direct contact ko po sa mga schedule ng meeting is si Senator Trillanes po na binigay ni Mark sa akin, kasi siya po yung previous na na-contact din kay Senator Trillanes. Isti po yung code name niya dito po, sir. Siya po yung nagbabato ng mga meeting sa hotel, sample Holiday Inn, na i-meeting po sa ICC. Good for one month po yan, sir. After po noon, ihatid naman po namin sila sa airport. After that, mag-aantay naman po kami ng schedule na dadating ulit sila. Then kami ulit yung magsusundo sa kanila na may contact doon po sa may immigration po, sir.
1: For the record, kailangan malaman mo na yung binabanggit mong pagdating at parito ng ICC ay consistent sa record ng immigration. Kaya naniniwala kami na yung inyong salaysay may bahid ng katotohanan talaga. Kasi ito lang, kapapakita lang ni Senator Aimee, kasi nakakonekta kami niya para malaman namin, isa-isa namin titignan kung lahat ng sinasabi ninyo ay consistent sa mga naganap na pangyayari.
11: So Chairman, to continue, di ba? As I said, no? Take out the issue of cooperation or not cooperation ng Pilipinas sa ICC. Walang masama sa investigasyon eh. Kung pupunta dito yung mga foreigner para malaman kung may human rights violation. Actually, despite the rhetoric of President Duterte, I invited human rights groups to come to the Philippines. I had the opportunity to meet with the late great Senator McCain, and he asked kung pwede. May mga pangalan lang ako sinabing we dissuade because political yan. Yung foreign minister ng Iceland, binabanatan tayo, nagulat. Iceland, no? Iceland. Nagulat siya, humingi ako ng bilateral meeting. Inimbita ko siya. Sabi ko, huwag ka sa media at sa rhetoric, pumunta ka ng Pilipinas. Sabi niya, no, your president banned us. No, sabi ko, I will personally escort you. So hindi issue sa akin yung investigasyon. Issue sa akin kung may bayaran sa investigasyon. So can you talk a little bit about yung... So anong diniliver dito? Maleta, pera, kanino diniliver? Ano yung sinabi nila, para saan yung pera na yon? Pang kain lang ba o pang gasolina yon or what? No? No. Kanina inumpisahan nila eh, di ba?
12: Oh. Your Honor, yung sa ibang team po yung nag-deliver ng pera. Sa amin po, nag-assist lang po kami nung ICC. I think po, yung ICC, nabigay na po siguro yung dapat ibigay sa kanila nung nag-serve po kami sa kanila.
11: Pero kanina may nagsabi, no, na meron kay Senator Trillanes. Yes. Tama po ba?
13: Meron po, sir. Bali,
11: Go ahead po.
13: Sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda. Ay, sorry, sir. Sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano magdalo yun? Headquarters po ng magdalo yun, sir.
11: Anong dala mo ulit na?
13: Yung una ko pong dineliver doon, paper bag na malaki, siguro na sa 5 to 10 m yung laman ng po, sir. Ako rin po mismo yung nagbuhat, no?
11: And then pangalawa?
13: Tapos yung pangalawa po, 6 na po na maleta.
11: Oh, 6 na po?
13: Anim piraso.
11: Anim na po. Po. Okay. Anim na.
13: Anim piraso, okay. Na maliit po.
1: Maliit, medium, or...
13: Halo-halo po. Halo-halo po, sir.
11: So, dalawang beses.
13: Dalawang beses.
11: Tapos, sir, Sir Tube, so, ang sabi mo naman kanina, ang personal knowledge yun naman yung pagpapalit naman sa dolyar.
12: Yes, no? Sir.
11: Na diniliver din kay?
12: Binigay po namin kay dating speaker po yung...
11: Okay. But ang sabi niya, or ang sa... Sino nagsabi na para kay Senator Trillanes or sa ICC din yan?
12: Naano lang po namin, Your Honor, kasi before po dumating yung ICC, 2 weeks before po na dumating yung foreigner or ICC, yun po yung papapalit namin ng dollar po.
11: Okay. Thank you. Malinaw, Mr. Chairman.
1: Salamat po, Mr. SP. Alam po ninyo kung bakit dinidistingi ni SP Alan ang mga bagay ito. Kasi may naunang pahayag na po ang Pangulo natin. At alam po ninyong lahat ito. Alam din ang ating mga mamayan. Ang una niyang sinabi tungkol dyan sa ICC in relation to their intention to get the former president. Nung hindi pa sila nakukuha, sabi niya, We cannot cooperate with the ICC. The ICC has no more jurisdiction. We cannot assist the ICC in any way, in any shape, and in any form. Ganun po yung sinabi niya. Ngayon, lumilitaw po sa inyong mga pahayag ngayon, individual and collective. Ang mga ahensya ng gobyerno at mga operators ng gobyerno, direktang tumulong sa kanila. Hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang tirahan, pagbibigay sa kanila ng mga taong kakasangkapanin kung sinong kakausapin, meron pa silang driver, meron pa silang security na kagaya ng ginawa ninyo. Ito'y kahayagan lamang na hindi totoo yung naunang pasabi na hindi nakikipag-cooperate ang pamahalaan sa ICC. Kayo na po nagpapatunay ngayon. Hindi sila magpapalit ng ganung karaming pera from Philippine peso to dollar kung hindi napunta sa kanila yung mga yun. Sa mga PID, may tirahan na nga sila. Libre na nga sila sa kanilang mga anumang gastusin na maaari nilang gamitin dito sa bansa kung ano yung gusto nilang, kung sino gusto nilang kausapin at imbestigan para mapagtibay nilang ginagawa nilang investigasyon sa kanilang bansa, tayo pang gumasto sa kanila. Yun ang lumilitaw ngayon. So, kung ginamitan sila ng pera, paano natin masasabi na ang investigasyon na ginawa nila ay sang-ayon sa batayan nila? Na dapat sana silang humanap at hindi sila ang tinulong ang pano humanap. At ang humanap pa ay mga kilala ninyong tao na kalaban pa ng dating Pangulong Duterte. So malinaw po na wala talagang, ano, wala talagang objectiveness kung ang pag-uusapan ay yung pag-uusig sa dating Pangulo. Ito ngayon ang iniahayag sa ilang bahagi po ng inyong pagtestigo ngayon. Balikan po natin yung 14 Nara Street.
11: Mr. Chairman, just last point sa ICC. Nakalagay kasi sa Article 127 ng Rome Statute, a state may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from the this statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of notification unless the notification specifies a later day. So 2018 tayo, kung hindi ako nagkakamali, umalis. 2019. Okay. Nag-withdraw tayo 2018. Nag-take effect 2019. I was Secretary of Foreign Affairs. Hinahanap ko yung eksaktong article din sa Rome Statute na dapat i-authorize ng court yung investigation within that year, no? So kung 2023 pa lang sila nag-iimbestiga, that is a violation. Ito ang problema. Halimbawa, Senator Bato, ni hindi siya makapunta sa local court para sabihin may violation ng Rome Statute. Samantalang sa Pangilinan versus Cayetano, sabi ng Supreme Court, kapag ka-unconstitutional yung treaty or yung application ng treaty, ay masusunod konstitusyon natin. No? So, lumayo tayo ng konti, pero same effect ng corruption. So, I just wanted to put that on record, Mr. Chair. Importanting lumabas ang buong katotohanan dito kasi sistema natin ng gobyerno, batas natin, constitution, ang involved. Walang kaiban to sa nangyari kahapon, and I really hope, I'm praying there'll be a next hearing after this para nga magkaharap-harap ang DOJ, ang Senator Trillanes, imbitahin natin. I'll defer now to you, Mr. Chairman. Thank you.
1: Karagdagan lamang sinasabi ni SP para maintindihan po ng lahat ng mamamayan. Nag-withdraw tayo 2018 sa Rome Statute. Sa kanilang patakaran, magkakaroon lang ng visa yon pagkatapos ng isang taon. Alam po ba ninyo ang dahilan noon? Ang dahilan po noon, hindi kagad tatanggapin ang pag-withdraw dahil nga sa kanilang tuntunin na ang nagkasala sa panahon na tayo'y membro ng ICC, may karapatan silang usigin yon. Ngunit yung pag-uusig na yon, may hangganan. Kailangan, nung mag-withdraw kayo, yung request for investigation dapat ginawa ng ICC bago lumampas yung taning na isang taon. Hindi po nila ginawa yon. Nung sila'y mag-request ng investigation, yung kanilang prosecutor, 2 taon na mahigit na wala ng visa. Nag-withdraw na tayo eh. Nagkaroon ng visa after 1 year. Dapat doon nila ipa-file yung request for investigation. Hindi po nila ginawa. Kaya ngayon sila nagmamadali ngayon, lahat ng paraan ginagawa nila. Ang pinakapuntong pinag-uusapan ngayon, bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong? Alam po ninyo sa ibang bansa, halimbawa, yung presidente ng Israel, yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, inisyuan din siya ng warrant of arrest ng ICC. So bakit di siya mahuli-huli? Kinausap ang Mongolia, dahil nagpunta yata roon ng Vladimir Putin. Ang Mongolia kasi, member ng ICC. Ano sabi ng Mongolia? Hindi namin na-arestuhin. Si Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, nagpunta sa Canada. Member ng ICC ang Canada. Pinauhuli ng ICC. Sabi ng ICC, hindi namin pwedeng gawin. Alam po ang ibig sabihin nun? Yung pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC, voluntaryo po sa mga bansa na kaanib ng ICC. Kung ayaw nila, wala tayong magagawa. Sa ating bansa, hindi na nga tayo miyembro. Sinabi na nga ng Pangulo, we will not assist in any way and in any form. Bakit ganun na nangyari? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel, si kayo pang kumuha ng makakausap nila na testigo laban sa dating Pangulo. Sino nagkanulo ngayon sa ating Pangulo? Sarili nating bansa, sarili nating kababayan, sa ibang bansa hindi nangyayari. Pumunta ka sa Russia, sabi ni Vladimir Putin, kung hindi kita uhulihin. Gumawa sila ng kautusan, lahat ng investigador na pupunta rito dapat ikulong. Nagagawa nila, sapagkat may respeto sila sa kanilang leader. Dito sa ating bansa, hindi ko na po alam kung ano nangyayari. Balikan natin yung Naray Street. Ano yung Tamarin Street, 30 Tamarin Street. Isa sa mga video message ni Saldico, sinabi niya na nag-deliver siya ng 1 billion pesos doon sa lugar na yon. 30 Tamarin Street. Dalawang pagkakataon niyang ginawa yon. December 2 and December 5, 2025. Nung una, ang dinala niya 200 million pesos. May gamit siyang isang Grandia Elite. Ang tumanggap, si Yusek Chojokwaka Gwadis, kasama ng kanyang gwardya na noong araw na yon ay naka Black Fortuner, Toyota. December 5, 800 million. Dalawang Grandia Elite. Ang tumanggap din si Yusek Chojokwadis. The same 30 Tamarin Street. Sino sa inyo ang nakasama ni Saldico nung i-deliver sa dalawang araw? Yes, sir.
14: Ako po, Your Honor, Anselmo Taberdo, Your Honor.
1: Pinatutunayan nyo na naganap yung pag-deliver sa dalawang araw, December 2 and December 5?
14: Correct po, Your Honor. Your Honor. Pinatutuhanan ko yan.
1: Sir President, siguro dapat makuha rin natin ang CCTV ng security agency na namamahala sa lugar na yon, sakop ng 30 Tamarin Street. Sa Forbes Park yata yan.
14: Forbes Park po.
1: Makukuha natin yung kanilang logbook, yung CCTV, para sa ganun, makonfirma natin, tama ba yung, ano ba yung plate number ng tatlong Grandia na ginamit, o kung yung ginamit na Black Fortuner ni Yusek Jojo Guadis. At kung sino yung namamahala doon sa 30 Tamarin Street?
14: Your Honor, madagdag ko lang. Pag pumapasok po ako doon is Nelson Go ang binabanggit ng gwardya.
1: Ano po?
14: Nelson Go.
1: Yung Nelson Go, yun po yung dummy ni former Speaker Martin Romualdez. Pero Ang may-ari po dyan, ang bumili daw po ay Golden Peasant. At kinakailangan din po sa isang pagdinig natin ay tawagan din si Attorney Jose Raulito E. Paras.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So siya po ang nagdi-deliver diyan sa lugar na yan. Paano po nyo nalaman na yung po ay bahay o pag-aari ni former Speaker Martin Romualdez? 14 Nara Street.
1: Your Honor, bago po kami papasok ng gate, sasabihin po yung number ng bahay at saka yung kaninong bahay po bago papasok po.
0: Ano po ang sinasabi ninyo pag bago kayo papasukin?
1: Kay Speaker Romualdez po, 14 Nara.
0: Papapasukin na kagad kayo?
1: Yes, yes, for honor, kasi na-coordinate na po nila yung galing sa loob sa gate po.
0: So sino pa po ang magkukonfirma nun?
2: Ako po, Your Honor, kinukumpirma ko.
0: Ganon din po, tuwing papasok kayo, ang sasabi nyo lang, 14 Street, Speaker Martin Romualdez.
2: Yes po, Your Honor.
0: Ilan po lahat ang na-deliver naman do sa 14 Nara Street? Kasi dalawa po yung delivery nyo, isang 42 McKinley at isang 14 Nara Street.
3: Marami, Your Honor, kasi yung natapos na doon sa simula 2022 hanggang 2023 December, doon sa 42 po, na-stop na po yung deliveries po. Tapos doon sa 2024 January, nag-start yung delivery sa 14 Nara Street po. Hanggang natapos po yung termino ni Busaldi po.
0: Ano po ang naramdaman ninyo nung kayo po ay magkaroon ng press conference dyan yata sa Club Pilipino, na kung saan ay opisyal po ninyong inilahad ang pinagsama-sama ninyong salaysay, kasama po ninyo ang inyong abogado, at nang ito po ay makarating dito sa amin sa House of, dito sa Senado, ang sabi po ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi ka panipaniwala ito. Kasi may sinabi yata ang tentative amount si Attorney Baligod. Attorney Baligod, ano ba yung estimate mo bang nasabi noon? At yan ang kanyang ginawang dahilan para sabihin niya na sa kanyang calculation, gumamit yata siya ng differential calculus o kung ano man. Ano.
4: Ang nabanggit ko po noon ay 805 billion. At ang binasehan...
0: At yun ay kanyang pinagdudahan. Alam mo ba kung anong kanyang naging batayan kung bakit hindi ka panipaniwala ang inyong salaysay direkta dun sa pagkakasabi ni Atty. Baligod na 805 billion. Baka naman yung iba pinaniwalaan niya pero hindi talaga siya makapaniwala kahit anong gawin niya. Imposible kanya na itong mga tao ito na 18 sa kanila hindi kakayanin nang ganito lang karaming tao para i-deliver mo ang ganitong kalaking halaga. At nagkwenta nga siya, at nag-privilege speech nga siya dito rin sa buluwagang ito. Attorney Baligod, sinabi niya sa iyo na hindi ka panipaniwala.
4: Dalawa po kasi yung assumptions ni Senator Lacson. Kaya siya nagsabi na hindi ka panipaniwala. Ang una po kasi ay... ang assumption niya, ang pera ay galing lamang sa flood control projects anomaly. Second, assumption ay physically binibilang kada piraso yung pera. So, time and motion, imposible nga po yung 805 billion from September 2022 to early part of 2025.
0: Tama naman siya pag binibilang yun. Mabubulag ka talaga.
4: Pero ang pagbilang po ay per bundle na by the million, no? 1 million per bundle. Oo, tapos sinisilid sa maleta, meron pong marker sila eh, kung ilan ang nilalaman ng bawat maleta. Kaya makikita po nyo sa picture, merong nakalagay 35, 56, etc.
0: Ito ang committee ngayon ng mental picture. Kanina may nagsabi na sa atin na palagay ko, minonota na ng ating mga staff dito, sa bawat linggo, tatlong beses kayong nagdi-deliver. At ang bawat delivery ay hindi kukulangin sa 20 na maleta. At ito'y ginawa nyo sa halos from 2022, 23, 24, 25. At ang maleta ay tatlong klase. Isang maliit, isang hindi masyadong malaki, at isang malaki. Pag samasamahin

0: natin lahat ang mga factors na yan. Pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman data sinigurong ganun na ganun?
1: Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At huwag na nating i-consider na large, no? Mag-average tayo, medium na lang.
0: Kunin mo yung range niya.
1: O sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo...
0: Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 40. Plus 60 divided by 2, yun ang range mo.
1: Opo. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery, so 60 na maleta kada linggo, sa tigko 40 ay kuwan na po yun, 240 million na po yata yun, tama? Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. 2.4B. Opo. So sa isang no, so sandali ha. 60 times
0: mas magaling sa'yo sa math si Senator Raimi kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado.
1: 60 times ano? Ganito na lang po, 60 na maleta sa 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Then 33 months po lahat 'yan from September 2022 hanggang sa huminto sila. So 240
0: Tony Baligod, bago ka magpatuloy, pwede po kayong kumain. Pwede po kayong kumain. Alam ko naman po, habang kumakain kayo, pwede kayong makinig. At magtas lang kayo ng kamay, habang kumakain kayo, pwede rin kayong magsalita. Sige po, huwag po kayong mahiya, para sa inyo po yan.
1: So kung...
0: Working lunch po ito, working lunch.
1: Wala ako ah. 20 na maleta times 3... sa isang linggo, 60 na maleta po yan. Then, apat na beses sa isang buwan po, kasi 4 weeks. So, 240 po na maleta sa isang buwan, times 33 months po yan. Then, palagay na lang po natin na 40 million ang isa. Ang bawat bag, meron na pong 316.8 billion. Pero sa kwan lang po yun, sa Forbes Park lang. Ang sabi po ng mga witnesses ay pati sa Aguado nagde-deliver din sila ng halos 3 to 4 times kada linggo. So, kung i-times 2 po nyo yan...
0: Saan po yung Aguado na yun at kanino pong pag-aari yung pinag-deliveran nyo ron?
1: Ang sabi po nila kay dating Speaker Martin Romualdez. So kung Aguado and Forbes Park lamang po ay 633 billion na po yun. Eh ang pinag-uusapan lang po natin yung dalawang locations na yon. Eh papaano po yung pumunta sa ibang mga congressmen, mga senador, no? So tama po yung estimate ko na around 800 billion pesos po yun. Yung sinabi ko po na maling assumption ni Senator Lacson na ang alam niya galing lang sa flood control, marami pong pinanggalingan po ito, hindi lang flood control. Yung retrofitting ng mga bridges nationwide, no? Yung repair ng so-called damaged irrigation canals na wala namang damage, no? Retrofitting ng bridges, wala pong na-retrofit na tulay. Yung reforestation program ng DENR, tingnan nyo po, wala pong, ang sabi sa COA yata ay namatay ang mga tinanim, pero wala namang tinanim. Yung mga kwan po, importation sa sugar, no? So, may narinig po ako na kausap si Senator, si Congressman Saldico. Narinig ko po mismo habang nag-uusap sila. Eh, ang sabi nga niya, itong idiniliver sa kanya ay parang patak lamang. Dahil marami pa pong ibang pinanggagalingan. Halimbawa po, confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ikinukuha po rin nila eh. No? Halimbawa, overpricing ng mga procurement. Isang example, Your Honor, no? Department of Justice, historical confidential fund ng departamento na yan ay around 300 million lang. But there was a year na humingi sila ng almost 1.2 billion. Ang rason, bibili daw ng surveillance equipment to monitor drug lords. Ang balita ko po, wala yatang nabili. At kung meron man po, yung 1.2 billion na price ng equipment, that's 4-5 times overpriced. Kasi sa ngayon, 250 million, you will get a very good surveillance equipment. Familiar po ako dyan dahil na-involve ako sa company that manufactures certain equipment of that nature.
0: Ito pong inyong pinagsama-samang salaysay, punong-puno po ng mga litrato. May mga sasakyan po ito, may mga helicopters. At ang maleta po ay iba't ibang kulay at iba't ibang laki na nakasalansan. Ito po ba ay nilagay nyo rito para ipakita nyo kung gaano kalawak, gaano karami ang perang na i-deliver sa mga taong binanggit nyo sa inyong salaysay?
1: Actually, sample lang po ng mga pictures and videos po, Your Honor.
0: Ibig po ba nyo sabihin, meron pa kayong ibang mga litrato na maaaring ipagkaloob sa pagdinig? Para sa ganun ay lalo nating madetalye, mapatibayan na ang gawain ito po na talagang kasuklam-suklam ay naganap at kailangan po nating tukuyin na mabuti kung sino po lahat at paano nangyari po ang lahat ng bagay na ito.
1: Isusumite po namin lahat ng pictures and videos sa committee po ninyo at maaari rin po ninyong ipa-subject ang mga ito sa forensic examination para makita kung AI o hindi, kasi maraming allegation na AI lang daw po ang hawak namin. No? So handa po kaming makikooperate, ibigay po namin lahat sa inyo, pati yung mga computer equipment na gamit kung saan naka-store ang mga video and pictures po na yan.
0: At saka yung pinaka-importante po rito, yung sinasabi niyong chat, na kung saan ay yung communication, yung exchange ninyo doon sa principal, ay isa pong mabuting katibayan na yung pag-deliver na papatibayan po eh. Nabibigyan ng batayan ang bawat pag-deliver dahil nagkakaroon po ng confirmation sa bawat delivery.
1: Apo. Meron pong na-store sila ng mga screenshots ng conversations, pero nung pumutok po itong issue ng flood control, ay tinanggal po sila sa chat group. Pero I think the committee has enough authority and power para po makuha ang data na yan sa communication platform na ginamit nila, which was Viber po. Pwede pong mahingi ng committee po ninyo.
0: We'll take note of that, Attorney Baligod. So lahat ng iba pang mga litrato o kaya mga bidyong hawak ninyo na makakatulong magbigay ng detalye, maliban pa sa mga individual na karagdagan pong mga salaysay na gusto po ninyong gawin, ay malaya po ninyong may pagkakaloob. Para sa ganun, pagsama-samahin natin at titingnan natin kung lahat ng mga gagawin pa ninyong pagdidetalye ay bubuo ng isang larawang katulad po ng inyong nauna nang isinubmit sa ating komite.
1: Opo, naghahanda po kami actually ng affidavit ng bawat isa sa kanila to present as exhaustively as possible everything that they know and everything, every evidence that they have in their possession, at isasubmit po namin yan sa inyo.
2: Mukhang naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify, sino nakakuha nitong picture na to? Saan at sino-sino yan?
3: Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh.
2: Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no?
3: Yes,
2: sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan?
3: Same po, pagdating namin. 2022 po.
2: Akala ko dumating kayo nung gabi.
3: Hapon na po, ma'am.
2: Hapon na yan. Tapos, yes. Tuloy-tuloy kayo natulog?
3: Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila.
2: Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
3: Yes po, Your
2: Honor. Kanino po?
3: Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po, ma'am, si Kong Sandro na po eh. Hindi ko pa alam kung kanino niya po.
2: Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata, hindi nasa Ilocos. Sino to?
3: Ako din po yun, Your Honor.
2: Saan yan?
3: Hindi po yan sa Ilocos.
2: Wala nga.
3: Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun.
2: Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan?
3: Oh, wala po.
2: Okay, bakit kayo nandun?
3: Invitation po ni kay Kong Saldi yun po, ni Presidente po.
2: Okay, dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media, pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay Chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair.
0: Thank you, Sen. Aimee. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Cutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, ano ang nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng sabihin na nating siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simply a naked power grab. Maring nagulantang kayo, maring sasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng kanilang gawain. Bakit pa rin kayo nagkusa na pumunta rito?
1: Pwede po ako ang sumagot para sa aming
0: hindi,
1: lahat.
0: Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw.
1: Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil nakatanggap din po kami ng email na kinakancel ni Senator Tulfo ang supposedly Blue Ribbon hearing ngayon at in-schedule niya daw sa June 8 po, no? Gaya po ng sinabi nyo kanina, Your Honor, tungkol sa lagi nilang sinasite na Avelino versus Cuenco, ay napag-aralan ko naman mali yung basehan nila, no? Dahil yung Avelino Cuenco ay actually dismiss yung petition eh. Voting 6-4 ang Supreme Court, dinismiss yung petition. So, ang ground ng dismissal, lack of jurisdiction of the Supreme Court. So, wala silang pwedeng gamitin na it's not part of our juris actually. Kaya yung sinasabi nilang computation doon, sinight nila yung absence ng isang senador. Obiter, alam naman natin yung obiter dictum po, no? So kung dinismiss mo yung kaso for lack of jurisdiction, wala kang pwedeng ibang gawin eh. And anything that is said there, aside from the dismissal, is meaningless. Kaya po, minarapat namin na dito sa committee na ito na inimbitahan nyo kami, dumalo. Dahil nakita po namin na yung attempt ni Senator Tulfo is a pretension of power. So kinikilala po namin yung committee na ito na pinangunahan ni Senator Pia at kayo po bilang chair ng subcommittee. At naniniwala pa rin po kami na ang Senate President ay si

0: como sila naman ay dating sundalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang nag-imbita sa atin, pagkatapos binawi, pagkatapos may lumabas, na iba na pala yung chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Contessa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga sari-saring kaso. Tinakot ng falsification, tinakot ng forgery, ng kung ano-ano, na wala namang basihan. Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisoon yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima nung pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo balibalik na rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka kung nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang nangyari sa kanya, pumayag pa rin kayo na domestified sa layunin ninyo na kayo, gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan.
1: Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito pala ay pera ng taong bayan. Sa madaling salita, ito po ay isang sindikato. Hindi po kami aatras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yan lang po, Your Honor.
2: Yes, Your Honor, pagkakapon. Ang nag-udyok talaga sa amin dito, kung bakit kami nandito ngayon, even though sa mga nangyayari kahapon sa dito sa bulwagan ito. Ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o may ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at pangapo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak? Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ng utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin? Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po.
0: Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash.
3: Hello, hello sir. I'm
0: Rin. Bakit po nakasama ito ang private jet na yan dito sa inyong salaysay?
3: Hello sir, I'm Rin Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami diyan ng ano sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Mad Sea Hangar. Diyan po.
0: Galing po saan yung maleta?
3: Galing po sir sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldi ko.
0: Diyan sa Pasig?
3: Opo po. Opo, Your Honor.
0: 48 na maleta?
3: 48 na maleta po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan tatlo, dalawa, hirap
0: pa. Kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking aeroplano? Paano po, ikwento nyo? Paano
3: po, sir. Ganito po sir, galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldi ko. Doon kami kumuha ng malimalitang pera.
0: Yung 48?
3: 48 po na malita.
0: Dinalagay niyo sa isang hangar. Sa kanino, sino may-ari ng hangar?
2: Your Honor, Mrs. Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din.
0: So doon niyo dinala yung maleta?
3: Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir.
0: Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldi ko. Nakita mo yung aeroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba?
3: Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko.
0: I see. So, yung dinala niyong maleta doon sa hangar ni Saldi ko, saan niyo diniliver uli?
3: Dyan po, sir. Naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar eh, sa Mad Sea. Pagka ano namin dyan, sir, umaalis din kami kaagad, sir, dyan.
0: So, diniliver nyo lamang kay former Congressman Saldi ko?
3: Diyan lang kami nagdala, sir. Diyan sa,
0: galing yes, sa bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar?
3: Yes, sir.
0: Okay.
4: Sir Chairman, three things. Number one, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagtitestify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligot para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Irwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question. When's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan?
5: On public, Your Honor, was on February 24.
4: 2026. Kasi nag-wrap up ang ICC March 31. Eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila?
5: Wala po.
4: Wala. Again, no, I wonder... sorry, ICI.
5: Wala po.
4: My fault. ICI.
5: Wala.
4: Tama ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng invitation sa ICI?
5: Wala po.
4: Okay. Kasi like si yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa, ano eh, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya?
5: Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at nirelease na po siya, pero...
4: So wala kayong information kung nasaan?
5: Kung nasaan siya.
4: So
5: hindi ko po masabi in public.
4: Okay. No, but kung nakikinig, nanonood siya, alam naman namin yung puso mo eh. Diba? At siguro naman kung ano ang harassment or intimidation or pabuya or kung ano man na binigay sa kanya na magsabi ng totoo, wag magsabi ng totoo, naramdaman din ng 18 ngayon. And many, many others who are securities of VIPs all around the country, di ba? Hindi lang naman siguro kayo ang security of VIP na naka-witness na medyo hindi ata maayos itong ginagawa ng boss namin, di ba? So, Sergeant Gutesa, you're welcome to attend the next hearing. Whether you're going to recant or say the same thing, kasi we have to get to the bottom of the truth, no? So, Mr. Chairman, baka kung with your permission, mag-meeting muna tayo, kailan natin announce yung susunod na hearing. But gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa media sa ating bansa. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. Maraming corruption, di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo nangongorap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang ang nasa front page din. Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kahapon. Pero kasabay pa rin. Cayetano is still the Senate President. Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Titignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun. Ang Alang Cayetano sa taas, ICC, told of Alan Robin, tied to bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTB boss. He's talking about bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bunuan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, blue ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung blue ribbon ngayon, wala yung Alan Cayetano still. Malaya, business insights. Alan Robin face obstruction wraps over Bato's escape, etc. No? So, what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Yung editor at yung naglalatag. Di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na ito. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member ng staff ng Senado who are here today. Katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that, no? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11 plus 1? Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Diba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Babalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week. And I have to apologize to you. Because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila Senator Jinggoy, hindi pinayagan ang online voting sa senador, pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon, mag-work from home na lang daw sila. So alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ang President kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aimee, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Para, no, kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting sundalo. Salamat sa panahon ito, no? Yeah. So we'll sabi, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Ikaw na magtanong.
6: Yes, sino ang nariyan sa picture? O sinong kumuha ng picture? Kaninong picture po yan? May nakakaalala ba dyan? May kasama yan on the same page? Paki-flash na rin, baka sakali mas kabisado nila yung isa. Yes?
5: Your Honor, yung picture po na yan ay ibinigay ng isang empleyado rin ni Ginoong Salty ko, nawala dito sa 18.
6: Kasi, so, ibig mo sabihin, yung binanggit mo labing siyam na may meron pa talagang ibang magsasalita, eto yung mga ambag nila.
5: Opo, pero sila, alam din po nila ito dahil
6: okay.
5: Lumabas ito sa chat group nila.
6: Alright.
5: Pero yung actual po na kumuha ng picture, wala po sa 18.
6: Eto, RPC 811, kinuha na rin ninyo to o naibigay lang? Anybody knows anything about this picture?
7: Your Honor, nakunan din po ng isa kasama namin pero hindi kasama dito.
6: Okay.
4: Pero na-post sa chat group niya?
7: Yes, Your
4: Honor. Ano ulit yung purpose sa pag-post sa chat group niyo para alam na dumating doon?
7: Yes, po.
6: Sa chat group, kanino kayo nagre-report?
7: Sa officer in charge namin na close in ni Kong Saldi na Philippine, PNP na active.
6: Active na PNP?
7: Yes, ma'am.
6: Okay. May mga picture pa. Ito naman sa loob ng bahay. Kaninong bahay to? Asan na? Yung sumunod na pictures, nasa loob ng bahay. Ayan. Ayun, sumunod. Napakaraing maleta. Kaninong bahay yan? Kung maalala ninyo. O kung sinong nag-deliver dyan. Po.
8: Your Honor, good afternoon po. Ako po si George Villalon. Video po yun, ma'am, sa bahay po ni Martin Romualdez po sa Portito po, McKinley.
6: Ito yung bahay sa McKinley, di ba? Saan to? Sa Salas? O saan?
8: Yes po, ma'am. Sa Sala po.
6: Sa Sala, oo. Mukhang ang familiar. Opo. Kailan ito?
8: May video po yan, ma'am.
6: Ah, may video siyang kasama?
8: Yes po. Kasama ko po si John Paul.
6: Ah, si John Paul.
8: Yung, Estrada po.
6: Yung tao ni Kong Saldi.
8: Eh po. Yes po.
6: Oo. So ilan ang maleta? Ito ba yung napakaraming maleta hinatid ninyo?
8: Pinaka mababang maleta pa po yan, ma'am.
6: Ah, ito pinaka konti?
8: Yes po.
6: Ilan ito?
8: Nasa 20 po.
6: Ha?
8: Nasa 20 po.
6: 20?
8: Yes po.
6: Okay. Kailan? Maalala mo?
8: November 21, 2023 po.
6: 2023?
8: Yes po.
6: So, smallest delivery yan, kung tutuusin.
8: Yes po, ma'am.
6: Okay. May mga picture pa? Ito hindi naman yata sa bahay. Mukhang airport. Ito. Yung sumunod. Ayun. Ayun, sa kaliwa. Saan yan?
9: Sa ano po yan, ma'am? Sa basement 3, Horizon Homes.
6: Basement 3? Nang?
9: Horizon Home, ma'am.
6: Ah, okay.
9: Bali, packet doon sa elevator nun, papunta sa 56, sa condo unit ni Busaldi.
6: Oo.
9: Marami po yan, ma'am.
6: Oo, bali, mga napakarami isang helera, pare-parehong mga maleta.
9: Mga 56 malita yung nakakit namin doon, ma'am.
6: 56 maleta. Yung picture dito sa ibaba, ganun din?
10: Yan po yung, ano, ma'am, yung may dilaw.
6: Oo, yung may red.
10: Yan po, yung may box, ma'am. Yan po yung time na kasama ko si Tapor Ligutesa na nag-deliver kami sa 42. 52 po yan. Kasama na po yung box.
9: Yung, ano ma'am, yung nakaharap, eh walang putol yung pag-picture. Ako yun po, ma'am.
6: Ikaw yun?
9: Yes po.
6: Okay. Sige. So, itong helicopter, mukhang apat ba yung maliit? Itong may helicopter, the same helicopter kanina, di ba? Pareho lang itong helicopter. RPC 811. Kasamahan rin ninyo nagpadala nito, hindi ninyo alam.
9: Yes, Your Honor.
6: Okay. So, andito na si Senator Marco Lera. May mga listahan kayo rito? May mga picture pa rin dito sa sinumpa ang talaysay ninyo. Ito naman, nasa loob yata ng sasakyan? Tama ba? Saan to? Nasa loob ito ng sasakyan, saka...
9: Yan ma'am, sa ano, sa bahay ni former speaker po.
6: Okay. Pati yung iba ba?
9: Yes po, yes ma'am.
6: Aling bahay?
9: Yan ma'am, sa ano, sa Horizon Homes.
6: Sa?
9: Horizon Homes.
6: Ah, Ah. Akala ko yung kay Saldi, yung kay Horizon. Sorry. Ito, saan to?
11: Horizon Homes, ah, ma'am. Sa unit ni Boss Saldi.
6: Di ba, former speaker yan, di ba?
11: Yung nasa taas po, ma'am.
6: Ah.
11: Ayan po. Number 42, McKinley.
6: Ah, sa 42. Okay. And then, yung sa Horizon, ito yung ibaba.
11: Yes po. Yan po yung unit ni Boss Saldi.
6: Ito yung... may mga meron kayong mga dates dito na puros 2022. Tapos ayun na yung mga sumunod. O kayong lahat. Kayong tatlo.
11: Sorry, ma'am.
10: Ako po yung isa, ma'am, yung naka-stripe na
6: polisher. Naka-stripe policy. Ikaw yun, oo. Sa kaliwa. Ako sino yung dalawang kasama mo?
12: Ako po, ma'am, si Cecilio Larder Jr. Ako yung sa gitna po, ma'am.
6: Ikaw yung nasa gitna. Ito yan sa kanan.
12: Po. Yan po si Mark Tiksay po.
6: Ah, si Tiksay. Ayan na si Mark Tiksay pala. Asan kayo?
12: Yung sa gitna, ma'am. Yung...
6: Hindi, alam ko. Kamukha mo nga. Kaya lang,
12: sa Quezon City area yan po, ma'am.
6: Sorry? Saan lugar to?
12: Quezon City po.
6: Ah, sa QC. Ano yun? Saan lugar?
10: Bali, ano yan, ma'am? Sa media po yan, pero hindi ko mabanggit si tinakpan ni attorney. Si attorney na po magpaliwanag po. Kasi media? Kami po naghatid yan po. May inatid po kami.
6: Tapos yung sa ilalim, yung helicopter?
10: Ayan, sa kasama po namin yung nag-picture po.
6: Ah, okay. Yung ibang picture...

0: chair, sabi nila hindi sila kumuha at wala sila sa picture, pero yung mga kasamahan nilang iba, eh, sila ang nagpadala sa group chat, kaya kabisado rin nila. Marami pa rin picture, tapusin na lang kaya natin, tatlo na lang. Etong nagbubuhatan kayo rito, ay, iba pa yan.
1: Ano yung helicopter na yan?
0: Oo, iba pa
2: pa. Yung Agusta niya.
1: Hindi, kanino nga? Kanino?
2: Kay Boss Elizalde ko po.
3: And for the record, ang nakasakay. Eh,
1: sino yung nakasakay? Nakikita niyo ba?
2: Opo.
1: Sino?
2: Si Senator Pinglaton na saka si Senator Soto po.
1: Bakit sila nakasakay dyan sa helicopter ni Saldico?
2: Yan po yung time na pumunta po sila dun sa vehicle po.
1: Election? Election ba yan?
2: Yes po.
3: And for the record, Saldico has many friends. Everyone has friends sa chopper. No? Yung context nito ay may testimony na naghatid ng pera sa opisina mismo ni Senator Tito Soto. No? So ang context nito ay magkakilala at magkaibigan din sila. Mr. Chairman, just a last manifestation. Sumagot na po si NBI Director Melvin Matibag, I will wait for the subpoena. Hihintayin daw niya na isupina tayo. This is a very simple matter eh. Kasi hindi tama ng NBI Director kung may raw data. Anyone can say, I mean, pwede ko i-chismis na si Marcoleta na bayaran dito. Diba? Does that mean that you will announce it? Diba? Senator Marcoleta can say, si Cayetano, ganito, ganyan, ganyan. No? But to come from the NBI director while we are hearing is alarming. That's why I invited him here. You don't need a subpoena to come here and just tell us plainly, di ba, na eto, that's why I believed it dahil nasabi ko. Unless nga marites lang yung pakay. So I'll put that on the record, Mr. Chairman, because this is a serious matter. I don't know what is more serious than this matter, except for the economy, no, during this time. So I hope we'll all take this seriously at hindi mangbaboy yung mga ibang institution. Kaya nabababoy din yung kanilang institution. Thank you for your time, Mr. Chairman, and thank you for handling this committee.
1: Thank you. Balikan ko lang itong mga members ng House of Representatives na pinangalanan ninyo sa inyong pinagsamang salaysay. Pwede bang isa o dalawang magsalita sa inyo? Paano nyo natukoy na itong mga taong ito ay nakatanggap ng pera mula sa Unit 8 or Unit 9, Polo Club Townhouse, o kaya naman sa House of Representatives? Iba-ibang lugar ito eh. Banggitin ko uli. Benny Abante, Sia Adyong, Jose Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, Franz Castro, Joel Chua, Dalipe Manix, at Delima Laila. Hindi pa siya congresswoman noon, kagaya na sinabi nyo, pero nakita nyo sa ibang pagkakataon, Dan Fernandez, Janet Garin, Don Gonzales, Jay Kung Hun, Jerbil Luistro, Raul Manuel, Marcos Sandro, Paolo Ortega, Joseph Paduano, Stella Kimbo, may litrato pa rito eh. Bahay niyo ba yung pinagdala ninyo? JJ Suarez, Erwin Tulpo, meron nakalagay rito, pwede bang isalay sa inyo yung konting detalye? Bagamat nagkausap na tayo ngayon, nasabi ninyo, ay gagawa kayo ng kaukulang detalye para patibayin lahat ito. Atty. Baligot, sino kayang pwedeng magsalita para lang itong mga binanggit nating paano nyo nakita at anong pagkakataon, maliit na ba ang tinanggap, karton o shopping bag o expandable envelope na kagaya ng binabanggit nyo sa maraming paragraphs ng inyong pinagsamang salaysay?
4: Your Honor, yung sa HOR po, lagi po kaming nagdadala dyan, isang van po, bulletproof, na puno po ng, hindi naman po puno, doon po namin nilalagay yung mga paper bag po.
1: Para kanino?
4: Galing po ito sa Horizon, Your Honor, binababa, kinakarga namin, then pag yung time na napupunta kami ng Congress po, kasama po yung van na yun.
1: Sa anong pagkakataon na ibibigay yung mga daladala ninyong mga naka-paper bag?
4: Yun po. Nagbi-meeting po sila sa opisina po ni Boss Aldi. Then pagkatapos po noon, nakikita na po namin na yung dala po namin mga paper bag galing Horizon po, dala-dala na po nila, bit-bit na po nila. Kung hindi man sila yung EA po nila.
1: Dahil kabisado ninyo yung mga dala-dala ninyong paper bag, pagka na-bit-bit nila, alam ninyo na yun ang mga dala-dala ninyong paper bag.
4: Yes, Your Honor. Nakikita po namin sa team ni Boss Aldi po.
1: Maliban sa mga members ng Congress na binanggit natin, meron bang mga cabinet secretaries ang nabigyan ninyo ng maleta?
4: Meron po. Yung si dating DBM, Secretary Amina Pangandaman. Pumunta po siya sa BGC po, Horizon Homes.
1: Sino pa?
4: Sa akin po, yun lang po ang nabigyan.
1: Sa inyong mga ibang kasama, may natatandang ba kayo na secretary ng cabinet na nabigyan ng maleta o anumang kahon o paper bag o envelope o anumang container ng pera?
5: Yes, Your Honor. Ako naman po ang nagpipick up weekly doon sa 28 Banaba sa Forbes Park kay Secretary Francisco Chulaurel Jr. Kasama ko po yung si Tapor Ligotesa, si PR Joey de Guzman, tapos dinadala namin sa bahay ni Joey de Guzman din po.
1: Teka muna, cabinet secretary, pero meron kayong binabanggit na media? Ganun ba yun? Paano yun?
5: Yes, sir. Kasi PR media niya si Joey de Guzman, sir. At pagkatapos kong mag-duty dun, sir, kasi nalipat ako sa ibang assignment sa asawa ni boss, kung saldi ko kay Ma'am Maylin Arco, ang pumalit sa akin naman si Taberdo, which is the same activity pa rin, sir. Kumukuha pa rin sila ng paper bag doon every week. Tapos dadalhin sa bahay ni Joey Guzman para sa media po.
1: So, ang binibigyan ninyo ay yung media?
5: Yes, Sir Honor.
1: Then, tinatanong ko cabinet, secretaries. Sino pa, maliban sa sinabi ni nung isa sa inyo kanina? Kasi yung sinasabi mo na napunta kay Secretary Chu, napunta rin pala sa media. Yan ang pagkakarinig ko. Tama?
5: Yes, Sir Ronald. Tama po.
1: Yung direktang cabinet secretary na nabigyan, kung meron?
6: Ako po, Your Honor, si Yosik Bunuan po. Walong malita rin po yung nadala ko doon. Kasama ko po si Mark Tixay at si Brian Lasaga. Nandyan din po yan sa ano yun. Thank you.
1: Kanina, Tori Baligod, may nagsasalita sa kasama mo. Narinig mo rin siguro. May binabanggit siya na human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng attention kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking?
7: nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po, sa Maydas, minsan sa Shangri-La.
1: Sinabi lang sa iyo yan.
7: Sinabi rin po pati pangalan, no?
1: Hindi, kinuwento lang sa iyo yan.
7: Opo.
1: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
7: nandito po yung dalawa na naka-experience, kasama ho silang naghatid
1: nung
7: babae. At
1: Teka, ilang pagkakataon? Dalawa?
7: Dalawang beses po na nice.
1: So, ano, mamimili siya mula sa lima, ganon?
7: O, minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalin po.
1: Namimili muna siya?
7: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
1: Yung siguro, sino na lang nakakaalam? Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya, babanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo. At patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Attorney Baligod ay totoo.
4: Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maydas.
1: Pwedeng paki-detalye po ninyo?
4: Your Honor, unang dumating po yung VIP.
1: Sino po yung VIP?
4: Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor.

0: tayo ng katotohanan, ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang po sa amin. Basta sana magkaroon lamang sila ng kaseryosohan sa pananagutan na gawin natin ito alang-alang sa ating bansa, hindi alang-alang sa pansariling interes, sapagkat mga pangalan pala nila ang nababanggit dito sa maraming pahina ng inyong pinagsamang salaysay. Kaya pala ang ginagawa nila ay ibes na ituloy, ay ayaw nilang ituloy. Kaya hindi po natin alam kung ito na yung huli nating pagdinig o mari pa tayong magkaroon ng pagdinig. Depende po kung may pagtatagumpay nila ang kanilang layunin na talagang takpan na, putulin na, bigyan na ng katapusan ang pagdinig na ito. Ngayon lamang po sa ilalim ng atmosphere na ginagawa natin ngayon, mapapansin ninyo na nandyan po yung pressure na nakabantay sa atin. Ngunit ako po naniniwala, kagaya na sinabi ni SP Alan, hindi po pwedeng takpan ang katotohanan. Wala pong mabuting ibubunga na itong pinakamalaking pandarambong sa kaban ng bayan ay hindi man lang mabibigyan ng kalutasan. Hindi man lang magkakaroon ng ending para mapanagot natin ang tunay na may kasalanan. Hindi po tayo patatawarin ng taong bayan kapag hindi po ito natuloy. Ngayon, kung gusto po nilang ituloy ito sa ilalim ng kanilang pamumuno, nasa sa kanila po yun. Pero sasagutin nila sa taong bayan, ano pong gagawin nila? Itutuloy po ba nila? O gagawin din nila yung nangyari nung sila po ang leadership pa ng Senado? Na sa loob ng 10 buwan, wala man lang isang pagdinig ang ginawa nila. Nagbigay pa sila ng katakot-takot na kondisyon para magpatuloy ang pagdinig na ito. Gumawa sila ng partial report at pinapipirma kami. Kahit sino naman po siguro sa inyo ang bibigyan ng assignment ng inyong mga principal o inyong mga boss na mayroong pinagagawang isang bagay, mag-ulat ka, mag-report ka, ibibigay mo sa kanya kalahati lang, hindi tatanggapin ng management o kahit sinong ahensya. Kailangan kasi kumpleto bago mo pirmahan. Ang ginagawa nila, pinapipirma sa amin kahit hindi kumpleto. Lahat ng kondisyon, kagaya ninyo, ang kondisyon kinakailangang mapatibayan hanggat hindi niya napapatunayan sa sarili niyang panukat na kayo'y nagsasabi ng totoo, kailanman hindi kayo ipatatawag. Kung hindi pa nagkaroon ng pagkakataong kagaya nito na marinig kayo ng buong sambayanan, hindi sana kayo nagkaroon ng pagkakataong na gano'n. Ganun po kahirap. Ang dinadala naming responsibilidad, makita lang natin. Malaman lang natin ang kabuuan ng puzzle na ito na kung tawagin natin ay flood control scandal. Trilyong piso ang winaldas. Ninakaw sa pera ng bayan. Pera ng tao ang nagnakaw po sa tanghaling tapat. Hindi po nakamaskara. Nakakurbata po, nakabarong lahat. Pagkatapos, ayaw nilang ituloy ang pagdinig na ito. Masama po ba na magsama-sama kami? Bakit po sila nagalit sa amin nung sabihin naming ituloy natin ito? Ayaw po ba nilang yung tungkulin na yon ay pagsilbihan nilang taong bayan? Pera po nila ang nawaldas, pera ang nawala. Katungkulan po natin na hanapin yon alang-alang sa sinumpaan naming tungkulin na ang ating mamamayan ang mauuna sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ipagpapauna ang sarili ng interes. Nakita na po natin ngayon, kaya po pala ganun ang kanilang patakaran. Sangkot pala yung marami sa kanila. So kami po ngayon ay magpapasalamat sa inyo. Kung tayo po ipapalarin, magkikita-kitang muli sa susunod na pagdinig, sana may pagpatuloy natin para mabuksan lahat ang dapat na buksan. Yung inyo pong mga individual affidavits, si pagkaloob po ninyo sa komite, yan po ay magiging parte ng pagdinig sa araw na ito. Sana'y kasihan po tayo ng Panginoon Diyos sapagkat ang ginagawa natin ay para sa bansa at kami ay naniniwala na ang inyong pagsasakripisyo at pagsasakit ay hindi po mawawala ng katuturan. Ganun ang gusto sabihin. Ganun ang gusto sabihin.
1: Sir Chairman, may I suggest we simply suspend instead of adjourn so that the invitations are still valid live and then also so that if we need to meet sooner, it will be easier to inform everyone if this finds favor with the Chairman.
0: Yes, Mr. President. As a matter of fact,
1: suspend the hearing, not suspend me, Mr. Session, like what the 11 wants to do.
0: Yes, it will be remain suspended kasi marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para ikonfirm po na talagang na-delivery yun, yung mga sasakyan na ginamit, sino yung mga gwardyang nandun, pati po mga plate number na sasakyan, mga kulay, lahat po ito ay kakailanganin para sa ganun magkaroon ng katibayan lahat ang mga isinaysay ninyo sa inyong pinagsamang sworn statement, maliban pa sa mga isusunod po ninyong mga individual na sworn statements para lalo pong malaman natin, lalong-lalo na po sa mga personally na nabanggit.
1: Sorry, Mr. Chairman. I just have to clarify this. Ha? Mahal ko ang ating bansa, mahal ko ang ating konstitusyon. So I'm willing to talk to anyone, including the 11, to fight common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Ha? Kasi may nagtatanong na, are we going to give up? We're not going to give up. I'm just saying that if we love the institution, we'll look at all possibilities, di ba? Pero hindi nila pwedeng baluktutin ang batas at pagkatapos sasabihin, 11, 12, pwede na mag-elect ng Senate. Ang pinopoint out ko lang, Mr. Chairman, hindi tayo kapit to ko, di ba? If we find the right person that can bring us to the truth, then so be it. Thank you, Mr. Chairman.
0: Mr. President, so we suspend the session until Mr. President,
1: until further notice.
0: Suspend the hearing until further notice. Makakakuha po kayo ng notice mula sa committee kung kailan po natin itutuloy, anong araw at anong oras. Salamat po sa inyong panahon. Salamat po sa inyong sakripisyo. Thank you.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.

0: AM News.
1: Alas 2:05 na mga katropa, may hapon. Kagaton to nabatian ang kabugusan, no? Nalakat sa Senate Blue Ribbon hearing sa Senado, mga katropa. Konsidento, no? Nag-preside si Senator Dante Marcoleta o si Senate President Alan Peter Cayetano, and also ang DC-8 sa mga ex-Marines, and also sa presensya man mismo ni Attorney Levy Baligod.
2: Ang isa sa ginabantayan natin, diri katropang France, ang ang maging resultable sa ining Senate inquiry, because sa piyakto may ara man sa investigation nila mo. And there were names, ha, nga nadala
1: damo
2: ko ganto nadala
1: gani plato ka mga kongresista to, ang ibang to gani katropang Irwin nga ginmention ng mga hindi na aktibo sa opisina.
2: Oo, ari. Ari, Representative Sandro Marcos ang sa presidente. Representative Terry Rendon.
1: Yes.
2: Kag Congressman Herville Luestro. Former Representative Arlene Brosas.
1: Correct.
2: Kag Bini Abante, Zia Adjong, Jose Alvarez, Ace Barbers,
1: yes.
2: Joel Choa, former Representative Dan Fernandez, kag Janet Green, Iloilo ni.
1: Si si Julien Jamjam Barundana, sabi lang mo, sa Congresswoman sang Iloilo.
2: Yo, dala pa, no?
1: Dala.
2: Raul
1: Manuel.
2: Stella Kimbo.
1: Yes.
2: Nakadala.
1: So, si Stella Kimbo, katropang Erwin, do siya ng DMW sa una. Ay, I'm sorry, DBM. Department of Budget and Management.
2: Oo
1: nga, secretary, si Stella Kimbo. Amo ni mga pangalan to, galingan na ka, baton sang maleta.
2: Kag si Senator Erwin Tulfo.
1: Yes.
2: Nadalaman.
1: Damot. Pag nakibot kita.
2: Former Senate President Tito Soto.
1: Yes.
2: Giningadlan man.
1: Giningadlan.
2: Wala tayo niyan mga katropa, mga kabiyanan. Kaya ti damo-damo pa ni.
1: And also katropa Erwin, which is ti do ginatudlo to, nga amo ang naka-influensya gid sa investigation sa International Criminal Court among si anay senador Antonio Trillanes IV.
2: Siya mayor ko ta to.
1: Check ito ang nagapasimuno to. Nga nagresulta sa pagka-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte nga tuto sa karon sa The Hague, and also katropang Erwin inog ang pag-confirm, no, sang ICC sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa nga sa karon ti wa na balaan kun sirin.
2: No. So para tayo ni katropang France ang ining mga development maybe tomorrow. May ma-resume pa sila, hindi na.
1: Mo pa ning aton nga bantayan kun saan una man.
2: Oo, kay duwa ka Blue Ribbon Committee.
1: Duwa. Duwa mang ang gasiling to nga minority sila. Nagasiling to nga majority sila, gali minority. Ang nagasiling naman to nga minority, majority. Do may mga reaction ng ambal nga. Duwa ko no ang Senate President. Subong. Nag-wonder nga man ano ni Ayhan man, duwa ang Senate President.
2: Ang pagka-intindi ko katropang France, Senate President ara sa Japan. Si Senator Alan Peitano still
1: the Senate President.
2: Senate President. Senate President temporary assess the President.
1: Correct.
2: The Senate President. Kung why Senate President?
1: Do Vice President ka dabi?
2: Do Vice President ka dabi? Do second wheel ka dabi?
1: Ikaw dabi? Kung wala si Senate President, ikaw ang ma-preside? O kung ikaw dabing mag-pamuno man anay sa Senado, dira, no? Pero tiyan mo ni subukan ito pa, Erwin, do this is not the first time siguro sa maragtasang pungsod ta nga may amuna. But I don't know the history lang sa aton, but kinanglan ta lang guro ibukayon man ang history ta kun this is the first time, no, nga may amo ning mga issue nga nagkakalatabo, nga which is ting isa to nagasiling yang nga nagpadala na to dayon sa mando nga 10 a.m. puli na, no?
2: Pero nag-resume. Giserbihan pa pagkaon.
1: Tiyan mo niya ang kasadya ka na Erwin, kay grabe ang subong, no? Mo niya bilang inatawag nila nga kung sa mga palagwaon, pas mga ginalantaw, tani, ang plot twist sang istorya.
2: This is one of the game plan. Ang antabayanan, ano naman sa piyak?
1: Ano
2: naman itong baraan sa piyak?
1: Teno tong isabat sa mga ginpagtudlo to. Oh. Nga to sa piyak. Na, nga ti, nabilong to sila. Oh. Yan, pag-mention nga ba, ang makatilinga, Lakatropa Irwin, kay may sizes ang malita.
2: Oo.
1: Oh, ang malita, kutos balaya, small lang to.
2: Small lang to?
1: Ah, do medium, gali, medium. Oo. Medium. May small, may medium. Pa. May large pa? May oh. large pa? Kintakos ko ng large, do hawak ko na mo. Do hasta sa hawak ko ng ang katakuon okay. niya. Oo.
2: Oo.
1: May amo na sa mo. I don't know kung may XL pa. Kito yung nabatihan, tato yan, large lang mo.
2: Large lang. Oo. Mm-hmm. Pag, depende sa sizes.
1: Depende sa sizes. Pero Katropa Irwin, ng ang ining mga sizes, present anan sa distribution?
2: Mm-hmm.
1: No. Ara, may pero duway ko to kabati small.
2: Or small puro large.
1: Medium kag large, medium large, no.
2: Sino nakabaton sang large?
1: Oo, sino nakabaton? Nangako to sa balay medium pero white unod.
2: Oh, white unod. Ako man malita ko to.
1: White unod, white man unod. Sana all no. May malita lang kami pero white unod.
2: Wala well, antay ni Katropa Prasa, kung ano ang resulta.
1: Tingin suma to nila Katropa Irwin kung pila to tanan nga malita.
2: Ah?
1: Oo, pila to tanan ng kada semana?
2: Pila to?
1: 60 to 70 man. Per week ang malita nga mahatag.
2: Oo.
1: Kaya tigin suma to tanan, nabatihan ko to, as na-remember ko to sang pagsuma, ginadayaw mo to ni Senator Marcoleta, ang ibang to kay sagad ko na sa arithmetic.
2: Oo, maayos naman. Oo,
1: tigin suyaan man to ang bago nga majority nga, paano nag 13 ko nung 12?
2: Ganyan man.
1: Pero do na remember to do more than 200 monthly ang makuha or ang ginadulong ang ginapagwa ang mga malita.
2: Malita.
1: Ti sinuning nga mga mall ang gakaubos malita man.
2: Kag sino to ang masumo naman sa mga
1: ginpang mention to? Ginpang mention to damo to sila.
2: Dito kay ti this is just the start Katropang France. Sa investigation.
1: Correct.
2: Ti ang sunod sini pag pamatuod sang authenticity sa mga statement karon affidavit sang ma 18 ka mga Marines.
1: Oo. So Katropa Irwin ang hulaton tani kay ti palabuton ta sa Dason no. Kung sino ni ang maano na magabulos or san o naman magasugpon ana sambit ni nga Talakayan.
2: Oho. Bantayan na.
1: Bantayan
2: kay programa sa XFM Public Affairs naton Talakayan ta ni Katropa France.
1: Yes, oh. So kadamo na Katropa Irwin.
2: Gumugumon
1: mga reaksyon na, may mga reaksyon na.
2: Oh.
1: Sa pahayag ni ni Senator Marcoleta based on the gina-condemn ang sa mga grupo sa mga mamahayag
2: Senate media to.
1: Oo, Senate media nga, which is the ginadamo gi kuno sang mainstream media ang bayaran.
2: Nabayaran to kuno. Bow. Nakamaleta man sila.
1: I don't know kung nakamaleta to. Na. Pero amo ni siya which is the damo nag-react. Kag doon na akig. So ti Katropa Irwin ari no damo sa pila ni sila. So far amo pa lang ni no.
2: Oo.
1: Pila pa lang sila.
2: Dari sa Negros Occidental.
1: Oo, mayara si doon na mention to mo
2: former representative sang ganun din
1: lang
2: lipat ko sa iyang
1: party list Abang Lingkod.
2: Abang Lingkod.
1: Mm-hmm.
2: Si former congressman
1: Stephen Caruana Paduano.
2: Oo.
1: Oo, but well, di Katropa Irwin na pa na siya. Dugin pa man gani nila to. Under pa to sa
2: confirm,
1: confirm pa gito. Iti kita kadamo gid dungin pang mention to which is very ni siya no. Heavy ni siya ng mga allegations. Tama ni kadako, tama ni tanang kabugat sang sining mga allegation. Katropa Irwin sang sining mga ex-Marines, no?
2: So kung hindi pa kanto, depende ni sa presentation. Pag ganiti amo na bilang Katropang France kay nakasakit lang kay kita mga Pilipino. Tunga kita hati
1: tunga. Yes.
2: Amo man ginambal sa presidente ta sinya magpadagan ko united ta. Gusto ko isa ta.
1: One for all for one.
2: Oo, pero pag tapos mismo partido ganila lang nag-react na.
1: Oo. Correct na.
2: Ti paano mo unifying tanan kung yes. mismo partido ang ginasakyan sa una na react?
1: Chakta na. Nagapakita kay Katropa Irwin ko na no ang estado sang Pilipinas no kay ti sa atong palang mapa ang mga isla galinap ta na. So ti ang aton diri pang gobyerno nagalinap ta man. Ti do mo gini do na divide gig kita no. So ang ining sitwasyon hoping nga kita yung mga rasay dalong kita yung mga Pilipinong ordinaryo iga kita no gatingwa kita sa Gyapon Katropa Irwin para man sa aton man nga pungsod pero galing ting aton nga ginasaligan nga mga lideres. Mm. Amo man ang do nagahatag bala kisas ang
2: confusion sa
1: aton. Confusion sang ano sang Pilipino. Oh. So wa naman tani sang iban padalang pangadalang pan katapang urban. Pangabaitan na lang gid ni.
2: Ang ginabalto naton di katropang France accountability man. Kun ano man isa ang butsilingon sang nagakatabo sa Senado.
1: No.
2: Dapat balikan ta ang aton nya panawagan sa tao nga taranto nga mga opisyal sa gobyerno nga involved sa ginakabig ta corruption.
1: Yes.
2: Dapat depensa nila kaug galingon nila kag pamatud-an nila nga wala kami nakaintrasin yung korupsyon kiti at the end of the day kita mo ni Japan makabinipisyo din mo mabalanta kag mabuking kung sino itong mga nag-intras sa hatagay ito sa kwanta korupsyon sa itong flight control kag kung ano pa
1: damo pa ni Katro Parwin pila pa lang ito na mention to kay ang ginpahayag lang man to una ang nakigangot sa ICC and iban pagid ng mga individual nga naangot man to sa ano to no sa flight control?
2: La flight control.
1: Oo, ICC and the flight control issue ang gintalakay anay kay ang ICC sa karon na muni ang ginabantayan, no? Oo. Dodako influence man sang iban diri sa aton.
2: Pero katropang France, mention ni about sa ICC ng pagkatu di may influensyahan anay ayan ang decision sa ICC sa mga local officials nato nagapanindugan na may extrajudicial killing sa panahon sang anay presidente. So dako Japan ni pala mo ko tanon no kun ang ICC giintras politika kun ang ICC nagakaapektuhan sang dalagans politika sa isa ka nasyon
1: gani man tiga amo na gani Katro Parwin damo gani nagasiling balang hindi naman na din nila ugsaran nga naglakad pa sila sa kudal sang ilang hindi ilaw saran no amo na bala so kitiga kay allegedly to Katro Parwin may mga pila to 50 to 60 million pesos nga ibaylo sa dolyar
2: na gin bribe daw gin tabo gin bribe to slay gin pabayluhan ang kwarta sa dollar ihatag sa ICC daw amo na bala
1: may gin may na mention tong names ng ICC investigator no hindi kita kabalo kun kay syempre di mats lang kabinutig no maka ano sila yung Katro Parwin nga amo to nga si amo ICC investigator nga gin specify itong name taga to dere ngani tapos nag baton sang amo to nga amount no wait ta kabalo kun so whole gid man to kun which is amo na bigin bribe or ano dira no para ma ano lang matigayon lang niya matutukan mapadalman ang extrajudicial killing dire or ang war on drugs ang former administration man Katropang Irving.
2: Oh, balante niya Katropang France.
1: Oh yes, sige. So sa mga katropa naton dira no batayin lang ninyo sa mga postings ng XFM Bacolod ang aton ng mga updates especially sa nagakalatabo sa karon sa Senado and also sa investigation is a flood control scam dari sa aton sa pungsod Pilipinas. Mga tropa, tutok lang kay magapaday ng inyong mga paborito ng mga programa dari lang yapon sa XFM 103.9 Bacolod.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Cell Phone Plus Gold.
3: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. O-operahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Cell Phone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawalan. Wow sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanaki sang akong niliog. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
9: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM 103.9.
12: Mga produkto ni Doc Hico. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen. Para sa mabakod nga immune system, nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
11: XFM 103.9.
12: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
13: Edukasyon
12: para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
13: Edukasyon para sa igayong lawas.
12: Subong adlaw, istorya naman naton ang
14: balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose ukon ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sining energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga naghalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag nagapromote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
16: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
14: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
17: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
18: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
19: XFM
20: Bacolod, sa XFM
18: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
21: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: XFM 103.9.
21: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
24: XFM Color,
25: XFM
26: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
27: Sumasa inyo
28: on air and online.
29: XFM Network Philippines.
30: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
31: sa anong sulok ng bansa.
32: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
33: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo.
34: One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
35: Supple Plus Gold.
36: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
35: Supple Plus Gold.
37: Mabibili sa mga butika.
38: Kumpletuhin ang ating lakas.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kon may migraine man ka mo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sister Pain.
2: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blab, sun, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Antike. Apa, tibay bago kita nga katropa hasado nga comment section. Thank you so much kay katropang friends. Talidong kag syempre sa mga taga Sibalom Antike nga nagapamatiya sa atin subong. Oy, yeah, good afternoon gadra sa inyo mga katropa.
6: Yes, I did time check ana kita mga katropa. It's 2:41 in the afternoon. This time mga katropa, we're gonna say BRB sa aton nga pagpanumbalik. Aton ina balikan ninyo dira nga mga greetings. Don't worry mga katropa peeps, kaya this time magaboy lamang kita sang pila ka mga pahanumdom, so kindly stand by.
7: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health.

aman na diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaring makasira sa iyong retinopathy.

0: ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Mission Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananaw.

0: Secret is Secret of Health. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health.

0: Alpha Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The secret of health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't

0: agad-agad na kapag isang labos ka.
1: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis.

0: Bisnis nga kutis? Kami sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Lunes, alas 2.51 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupad niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyong programa ang buidlog ng ginadulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutis, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kadin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugkos ang aton nga panit kag tanggubuligid sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sang balhas kag hiko. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sa kagaw kag nagapabasko gil sa humot sa mangosteen. Pangunang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagasin ako herbal oil, mga katropa, nga kunilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kagka-epektibo. Ganyan ang panginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Xanthon Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na pinagisin yung mga Shopee kag-TikTok shops. Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Yes, kaka tropa, balik na ha. Ba, nagbaralik na sila. Good afternoon, mayong hapon, good. Sa aton nga 10,000 viewers.
2: Wow!
0: Nagaina, no? Bala sila dira. Oh, abot ko naka-drop na ina sila sa ilaga baga sa bat. Ara na 11,000 na. Thank you, good mga katropa, ha. Sa palayon nga pagsuporta sa aton nga live subong nga hapon. Sa aton nga pagpadayon. Di na tagalagay. Nag-stop ka, tropa. Mm-hmm. Joy?
1: Dari kita kay katropang friends. Naguntat katropang ay.
0: Ay, sinong masunod rin sa
1: inyo? Si katropang Kenneth Pasete. Saling niya, good afternoon kuno. Katropang Ira and Joy. Pag-greet man sa happy, happy birthday kay Honorable Mayor Jimbo Baruela sang Banuas sang Dao. Oy, happy, happy birthday kita kay Municipal Mayor Jimbo Baruela nga nag-celebrate ko niya sang iyang special nga kaadlawan today. Katropang ay ang mayor ni katropang Pasete sa Banuas ng Dao.
0: Yes, haiti kay Dao. Sabi ko sigma si katropang Kenneth. Ay siguro kuha niya lang, no, kakilala niya.
1: Sigma yun.
0: Haiti, sige, basta mga ginapag-greet sa nga to niya katropa. Di kantahan tayo na siyang happy birthday song. Dira kay katropang Mayor Jimbo Sandao ang ininga kanta ang para kids.

0: once again, happy, happy birthday again sa atong municipal mayor sa Banwasang Dao kay Mayor Jose Jimbo Baruela sang Dao Capiz. Ginapag-greet kini katropang Kenneth sa special nga kaadlawan today. So kay Mayor Derat, happy, happy birthday ginyor. Wish to sa imo at good health lang as always. More birthdays to come pa para sa pag-servisyo mo dira sa mga taga Banwasang Dao mga katropa peeps. So ara na katropang Kenneth ha, nakantahan ta na si Mayor Jimbo sang happy happy birthday kag subong man sa mga kadunga ni Mayor Jimbo nga nag-celebrar nagasulog sa ilang mga special nga kaadlawan subong June 4. Happy happy birthday mga katropa, abati mabuhay kayo hanggat gusto niyo.
1: Yes, sige, happy birthday. Nagdrasa naga birthday. Kikitropang Crystal Maria Joy Libardo. Good Wednesday kuno katropang Joy ho. Kung ako naga-advance siya, naga-inisol, bawa. Thursday na kita katropang ma'am Crystal.
2: Ayaw man pag-ibalik.
1: Good Thursday everyone. Hello katropang Iron, katropang Joy. Kaunta guys, sopas nga luto ako kay malain na nga akong pamatsyag. Ay, nadutlan kapag aliyo ma'am Crystal. Pag-shout out lang ko na sa gihapon sa yaga family diri sa Roja City Capiz, dira sa may bahin sa Barangay San Jose sa yaga guwapa nga girly nga si Rogeline Crystal Joy Libardo kag sa iya mother nga si Mama Maria Libardo. Don't worry mama, I love you. Thanks gid kag more power pa para sa inyo nga programa.
3: Wow!
1: Sana all eh. Ibay na batiani na ni Mother Katie para makayo humiuhom naman si Ma'am Maria. Ang balik ka tropang Lloyd, it is up to you, ahbo. Asi, amo gani, no? Depende sa imo kung mapadikta ka o kung hindi. Sige tropang Camela Diestro Cardos. Shout out, watching here in Palawan, Puerto Princesa. Sige, wash out. Shout out lang na sa imo, katropang Camela, sa katropang classmate natin. Sa kumare na Tondera.
2: Ay, kanagor. Siya galing katropang ay ni katropang Crystal eh.
1: Yes. Ay, teammate. Ay, charot. Yung may kilala. Sige. Ay, katropang Crystal. May hara ka na dari kaupod ho. Yung taga Puerto Princesa. Sige. Mayong hapon lang dara sa inyo ha. Katropang classmate. Sa katropang Crystal, ang sabat niya sa atin yung question. Kung pagpilitan sang imo nga partner, on my side lang ha, kung ipilit gid niya ako nga hindi ko gusto, syempre maaway lang kami.
3: Oh no.
1: Ay, amo gid nang gusto ta nga basta wala hindi ba, ang hindi ang babae ayaw yun na pagpilitan kay ma World War 3 gid niya. Diba girls, bali ka tropang Solomon Maniaga, taga tropang Ira, kaga tropang Joy Paris dari sa Barangay Malagit Pontevedra. Ay grabe naman sa katropang Solomon, after niya sang puga-puga, syempre deserve man sang manambi nga pagkaon eh. Sige, eat well katropang Solomon.
0: Sige, tinahapunan na ha ang panyaga ni katropang Solomon. Basi na wili siya kay napapati sang blue ribbon nga hiring sang senado. Sige, kaon ang damayan katropang Solomon. Si katropang Kenneth, siling niya ang sabat niya sa atin nga pamangkot. Kung ako, hindi gila ko magpadikta kaso wala pa man ako sang partner. Subong, kung may partner, yun, ako magpadikta basta pareho kagwapa ni katropang Ira.
3: Sana all.
0: Condition si katropang Kenneth.
1: Ay, karon, huwag na sa imo may mapalapit katropang Kenneth.
0: Oo, hindi siya magpadikta. Katropang ay magpa-under basta ako no kasing gwapa mula. Sige, so good katropang Kenneth. Noted ina diri. Si katropang Capiz Adventurous Vlog sabat yari sa ating comment section. Present siya ko no katropang Solomon. Kaming isa siguro sa mga ginmong mentionar ni katropang Solomon.
3: Yeah!
0: na kadalikyat liwat ha si Kapis Adventurous Vlogs. Dariya sa ating comment section. Thank you so much, Kapis Adventurous Vlogs, ha, sa pagpa-highlight at pa-followers man sa ating live program sa subong hapon. Si Katropang Bernard Villanueva, ari man sa ating comment section. Maayong hapon ko naman nga guwapa. Aba, di maayong hapon kina Katropang Bernard. Kamusta? Kamusta? Kamudra ni Katropang Hilda Villanueva. Gaano na bala kamudra? Di maayong pagpulo pa mati dira sa inyo man ah.
1: Yes, kag si Katropang totoo ba sa linya diin ko no kami magaram. Oro ka naman to ah, balan mo nga pang formal attire ini tapos ang balan mo magarag. Ano ka bulag? Si Katropang Ronel Hagunob, mayad nga hapon DJ I and DJ Joy. Nalipatan ninyo inyo ati para diri sa antike naman amo ni Budlay, padala naman ta sini sa Lazada. Obo, naga-consumption ni si Katropang Ronel. DJ I, nasa The Guard ang True Love. O, hindi, nasa DJ na kuno ang True Love. Gali, subong Katropang Joy. Nagliso na.
0: Nag-laylo na siya.
1: Mm-mm. Luwas ko nung agwapa. May advice pa, Bob. Sana all. God bless sa inyo nga duwa. Guwapa shoutout gali kay Crystal.
0: Sana all.
1: Obo, magmahal ka ng guard. Luwas ka na. Safe ka pa. May bodyguard ka pa. Uy, aragid, aragid.
0: Umpisa naman si Dati. Sige, tingang baga din ni Katropang Crystal, willing mo to siya mag-tourist guard sa imo, Katropang Ronel. Kung makadiretso ka din sa Rojas City.
1: Yes. Sige, Katropang, totoo. Valo, happy, happy birthday man ka no kay Sir Mayor Jose Jimbo Baruela sa Banwasang Dao. Hi, why good to da? Waay kay late ka na naunahan ka pa sa taga Sigma. Nano ka man imo ya to. Sunggod akaroon si Mayor mo da, ikaw nga tumandok sang dao, hindi kasi siya ka-greet.
0: Sige ati, kay Katropang ito si Tuto Val. Si Katropang hambalya, basi ko na nagapanam ko, ano si Katropang Solomon, mga mga. Laki ang kapanam ko. Sige ati, nagapanyaga pa lang to siya gani subong to. Basi balaan mo na ang ginaano ni Katropang Solomon, kay nagutom na siya Katropang ay.
1: Ginutom din siya pamati sa mga explanation to.
0: Oo, sa 18 Marine, sige ah. Si Katropang Sir Mel, sa good afternoon on XFM Nationwide kasi sa mga katropa worldwide, especially na sa inyo mga chika babes. Ay, nakagligaya, nakatutok na kami dere. Ang Palm Crate Boys, especially kay Porman Marlon, kay Engineer Wiley Go, kay Christian Paminta, kay Totoy Archie, kay John John Arlon, kag syempre kay Darwin Pogi, kag kay sir nila nga si Just Tony Tisoy Lodi Pet Malupa. Sige. Kag subong manhagi na dugang ni katropang Sir Melbs ang mga drivers kag helpers kuno sang transit mixers sa loaders Elmer, kay Vanger, kay Joe Bert, kay SG Jano Diokson, syempre kay Rodel kag kay Digoy. O ara na ha, na siya rin ni kamay katropang Melbs and Isko dire sa subong hapon. Timay lang nga pag ulubra dira sa inyong mga katropa.
1: Alright, timayong hapon ginanay dira ho sa mga katropa naton sa kaingod naton diri ha sa Eker Multipurpose Building dira sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Good afternoon dira sa inyo tanan. Ay, makalibre na naman ini sila boss. Akay work from home na naman sila. Yudi. And of course, ha, dira man sa aton nga katropa sulit. Ganyan nga nagpamati sa aton adlaw-adlaw. Si katropa ang mom, nalipat kasi ang alan. Catherine Fabula. Dira sa may Jean Access Boutique. Good afternoon, dira sa imo, ha, ma'am Catherine. Kay na, mabakal ko dira tani. Bukas man, pero sirado. Ano ko nung? Siguro nag-ano lang nga, maging kantuan si Ma'am Catherine.
0: Oh, mabas, Ma'am Catherine, katropang ay, kung bukas ko, wala ka gabakal. Kung sarado ko, gabakal ka.
1: Amo gani. De, sige, asa liwat, Ma'am, ha, mayong hapon, gidra sa imo. Kay katropang Ma'am Kay Daphne, kay Ma'am Annalie Di Gala, kay katropang Ma'am Desiree. Yahoo! ang Tres Marias dira sa Idalom akag sa ila kaupdanan dira sa may Aquari Filling Station nga way gid untat sang pag-deliver sa mga katubian. Pwede next time ayaw nyo na pag-ibili ninyo resibo ha kay ba si Kwao naman ni nasang mga nangakawatan balabi nila guro kwarta. Ay, siguro hinaboy na to kung diin-diin basi-basa na to yaman kay Daphne. Ay, tinagalibo. Ginangulo sa ngatan niya kay tropa kay paano kuno iya nga mga resibo. Sige lang ah, gabay nga makita pa to. And of course, draman ha sa Jack's Laundry ha, kay Ma'am Emmy.
0: Wow!
1: Kamusta, kamusta Ma'am Emmy? Tapos ka na wala dira paniyaga o kung basi, bisibisihan ka naman sa nga patirik-tirik sa imo nga mga washing machine. Mayong hapon, handa si mo, mama.
0: And of course, good afternoon naman sa mga katropang SGs na ito. Ang always good na ka-monitor. Pero wala sila sumong sa ating comment section. But yung mga maukot na gitang tagpalamatiho ang mga katropang security guards sa bahin sa Cal's Poultry Supply. Good afternoon, good sa inyo mga katropa sa mga taga-Kapelco. Kaya syempre sa mga nag-duty dira sa bahin sa Pueblo de Panay, sa mga taga-Iper, sa mga kundiin pa ng mga commercial establishments kag mga OPC na subong nga may nakaposte ng mga katropang SGs nga to nga naka-monitor gid.
1: Wow!
0: Timain na nga pagpulo pa mati drama katropa ha. So alert man sa gihapon ha. Bisa na inyo dalungan timay sungsong sang X-rated. Alert man dagihapon sa inyo nga palibot sa inyo taga or tagsa ka mga area of assignment.
1: Yahoo! Sa aton nga mga vendors ang wala untat man aton nga mga vendors sa pagpamaligya ho.
0: Wow!
1: Bawat sige, abira-bira lang dira sa pagbaligya. Adra, man ka ba sa may public market ukon sa tali papa lang?
0: Yahoo!
1: Shoutout, ginaraki ka drop ang Tolitz Alinsog sa Pataglawaan. Tali papa, nagbaligya man sa mga karne, ah, mamoy ka kung ano-ano pa.
0: Wow!
1: Kag syempre, dira sa ato ng mga katropa sa TATC, Chidoro Arsada Trade Center.
0: Yahoo!
1: Kabusta, dira subong webes. Sabaway sa mga katropa, tadrabay sa may Burgos, tali papa. Katropang Ernesto, kamusta sila da?
0: Wow!
1: Gabay nga nagapulo pa mati, ikaw subong ate. Shoutout yung dira sa Matcom, sa gilid lang sang Mang Tinapay.
0: Yahoo!
1: Sa guwapo na pogi pati soy pa. Walang iba, si katropang Ernesto. Ernesto Alvarez.
0: Wow!
1: Abo naga, ano naman sinilagay yung miuho naman sinisika tropang Ernesto Alvarez.
0: Yahoo!
1: Kag syempre sa aton mandra nga mga pinalangga nga mga mangunguma ang wala gidra untat sa pagpanrabaho man ang mga mamumugon mangingisda bamay lang gidra kapagpanrabaho sa inyo ha. Halong kid sa subonga kiss araga bubo ang ulan kiss ama init man. Ay ti uso naman sini ang pag-inobo, pag-inaw-aw, kag-sip-on, kag sino lang po na una lang ta. Gani halong-halong, id kamudra ha, especially kay katropang Eric Bering, kay Tatay Mosok Bering, sang

0: Ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gay nung kusang ordinaryo nga kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo bang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag Sunzone Plus Herbal Oil. Garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
9: mag Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Sunzone Plus Herbal Oil.
10: Nga XFM kid how?
11: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
10: Nga XFM kid?
12: Inami ang music ah.
13: Wala sang konkreto nga sapat.
14: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
13: Simply,
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, git how?
15: Timo!
16: XFM 103.9.
17: XFM Network Philippines.
18: Mga katropa.
16: XFM 103.9.
19: Exciting, bro!
20: Come on, mga katropa! Ang nakatutok kag nagapabati sa karon sa 103.9 XFM Bacolod! Si Susubong niya, Mami Gia, medyo ma-ano lang ta, kadali no sa ato na programa.
21: Kuminis kita, Subong, ha? Remember, James, kubin kita, Subong.
20: Kubin kita, Subong. Kay madamong excited, I am very sure, mga katropa, lang binaginag ang probinsya sa Negros Occidental or bilog ng Negros Island Region.
21: That's right.
20: Kay magaulan sa mga sikat ng mga artista, talentado ng mga artista, pero magtatagalog po tayo, ano?
21: Yes!
20: No, para nagka- ay, pero marunong yata silang magano, marunong yata silang ipakilala muna natin sila.
21: Mami G,
20: go!
21: Yes, sa sining nga hapon mga katropa, again, Tagalog tayo, okay? Kinagagalak po namin na ipakilala sa inyo dito sa Bacolod ang aton niya yang, syempre, dual ni nga lingwahe. Ang aton nga mga sikat nga mga artista and part na sa ASAP. And this time, they will bring it here in Negros dito sa Victoria City. Sini nga hapon, we have Kai Montenola and Jaren Garcia!
20: Masigabong palakpakan!
21: Yes! tutol sa akin yung screen.
20: Pero sila na mga katropa, no? Sila po yung nung araw pa namin na mention sa inyo na na dadaan, mangungumusta. Correct. Kasi nga meron silang meron silang palagwaon. Meron silang palabas. Merong isang napaka-grandeng event, yes, na mangyayari po doon sa may Victoria City
21: Coliseum. Mismo, the first ever Coliseum in Victoria. And syempre, kakabukas lang yan. And may experience na ng lahat ng mga taga-Negros ang ASAP XP! Yay! Okay, so itong dalawang ito, alam naman natin, as in, idolo ng mga kabataan sa ngayon, dahil, di ba, una silang nakilala sa Pinoy Big Brother, no?
20: That's right.
21: Gen 11 ba yun? Oh. Yes! At syempre, itong dalawa, hindi lang pang TV. Syempre, may talent kailangan. Mm-hmm. Nag-aak sila and kumakanta. So later, no, later, abangan natin ang mga pasabog na yan. Pero sa ngayon, atin munang kamustahin, no? Welcome diri sa Bacolod, no? Maayong hapon sa inyo nga duha. And syempre, unang-una, ano ang feeling na nakabalik na naman kayo dito sa Bacolod?
5: I love coming back to Bacolod. It's so refreshing coming back here.
20: Oh, para ba?
5: The air is so clean here. Mm-hmm. Very provincey feel kahit city siya, which is why I love it. It's very calm. Yes. And I love Bacolod Inasal.
21: Yes. Ay!
12: Kanina na pa sinasabi yun kasi kanina kumain lang kami ng inasal sa Bacolod. And we're so busog.
5: We're so busog from that.
20: Kami po naman na hindi naman po halata. Ano? Na nandito kami araw-araw, chicken. Kulang na lang matutubuan kami ng pakpak.
21: Yes. Dahil sa chicken always. So, diba? Masarap ang chicken na nasa dito sa Bacolod. So, ibig sabihin, babalik-balikan nyo yan.
12: Yeah, babalik-balikan
21: na. Yeah. And, syempre, dahil nandito kayo ngayon, as early as now, ha? Nandito na kayo. Imagine,
20: marami
21: sa Sunday
20: pwede
21: pa.
20: Puntahan.
21: Oo, sa Sunday pa kayo dapat, no? Yes. Pero, advance ang pagpunta ninyo. So, ibig sabihin, e-enjoy nyo talaga ang City of Bacolod. Ano bang aasahan namin sa inyo dalawa?
12: Ano nga ba?
5: Well, but not just from us. We will also be accompanied by many star-studded Kapamilya stars. Mm. Also, your favorite Kapamilya artist will be with us on Sunday, on June 7th. Mm-hmm. And we will be bringing you guys the ASAP feel na nakikita nyo lang sa TV. It's gonna be a concert feel you'll experience firsthand.
21: Yeah.
5: Which is why it's ASAP XP, ASAP Experience.
12: ASAP Experience. Yes.
21: Wow. I love the accent.
20: Jaren. Jaren Garcia, the charismatic and multi-talented Kapamilya artist,
21: who rose
20: a national prominent as a charming crooner ng Long Don.
21: Anyway, pero ito naman si Kai, ano? Wow. I like your height, I like your beauty,
12: thank
21: and everything
12: you,
21: in
12: you.
21: So
20: masyado ka naman nagpapahalata, Mami G.
21: Nasa yung mga lupa. Pero Kai, ano? Sa ngayon, ano ang concentration mo? I mean, ano mga ginagawa mo ngayon? Dahil siyempre, Star Magic Artist ka na.
12: Of course.
21: And kasama sa ASA.
12: Yes, siguro naman as Star Magic Artist, we like to continue to enhance and improve our crafts. Syempre, in ASAP XP, hindi lang kami kumakanta. Sumasayaw na din kami. Akalain nyo. Kami kasi ni Jaren, we really are singers. Yeah. But ASAP XP brings out our full
5: creativity,
12: potential.
5: Exactly.
12: So,
5: so if you guys are watching and you guys are coming to the show, we want you guys to know that so much hard work goes into every single one of these performances. We really want to give everybody a good time and give people that concert feel.
21: Yes. Okay. So you gave me an idea. You gave us an idea, actually, you know. So we don't want to watch, but we also want to cheer, you see?
12: I like that.
21: So
12: idea.
21: Oh, you like that idea?
12: I like
21: so
12: that idea.
21: Una, ladies first.
12: Parang gusto ko sabay eh.
21: Sabay. Oh, sige.
12: Sabay.
21: Sige. So, intro ka. Oh, Katropan James, bigyan mo sila ng intro. Ayan, maganda-ganda ang intro ngayon. Dahil magdu-duet sila. Okay, go.
20: Duet kayo. Yung paborito ko araw-gabi. Oh, kasi lagi araw gabi kumakain ng Jamaica.
21: Ay, parang yun. Ibang lyrics yun eh. Pero sige, oh, sige. Introduce natin. Itong dalawang to.
20: Ladies and gentlemen, okay, Jaren and Kai.
12: Okay. Ready na ba? Ready na ba?
15: Ready na ba?
20: Ready
15: na. Woo!
20: Okay. Round of applause.
12: Sample lang to ah. You'll get the full experience at ASAP XP. Woo! Okay. Thank you. Okay. Nasa ka ba, mahal?

0: now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus.

0: minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabuti yan yung pusang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi, wala sang energy. Ipsang nabadian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko, kanami, kitbala, kay Batyag, tugid ang pagsik sa akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty.

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
2: Sa aking call center agent.
1: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
2: Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
1: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: Hello, DJ Chika Babes. Good afternoon to all katropang listeners. Ako si Fatima, 22 years old. Kag nagdako ako ga puro tatay, kag mga manoy ang upod ko sa balay. Abroad abi si mama, amuna nga wala siya pyerme. Kag DJs, bali lima kami tanan kamag-ulutod. Ako ang hinipo, kag ang apat ko nga, nga mga utod, puro na lalaki. Minaman siguro DJs ang rason kung nga man lalaki ako magpamistihanon. Dagko nga mga t-shirt, dagko nga pantalon, kag jersey kalabanan. Kag ang mga bag ko pa, puro gidya pang lalaki. Bali astig ako sa amon barangay, pirmi ako nagalagaw sa covered gym. Sa basketball court, kag nagalantaw sang liga. Sukso ko na ang mga jersey, kagin albor ko sa akon nga mga manoy. Kag may kalop ako sina pirmi. Nga masiling mo bala, mala Andrew E. ang datingan. Pero pure ako yan nga babayi. Kag amulang gid ako sina abi, magpamorma. Kaya mo ina ang hilig ko. DJs, amo ina ang kinadak-an ko gani, komportable gid ako.
7: Mga DJs, ang nagkanobyo na ako, okay man sa gihapon? Wala man sang isu kag bato niya kung ano ang the way ko nga magporma. Basketball player man ang boyfriend ko, mga DJs, gani permi ako nag-upod kung may hampang sila. Para siyempre, suportahan man siya kag i-cheer. Kag masiling ko gid nga happy gid kitamang amon nga relasyon, dugangan pa nga same vibes kami. Lately, mga DJs, na-notice ko nga daw may nagbago sa iya. Sa sulod sang siyam namon kabulan nga pag-updanay, wala gi kami sang nangin problema. kasi nilang ginbakla ni ako sang mga dress, sandals nga may heels, kagiban pa nga gamit nga bisan san-o, wala ko pa na try suksukon. Hambal niya pa sa akon, itry ko lang kuno nga suksukon kag sanayon ang kaugalingan ko sa mga pang-girly nga outfit. Kaman DJ nagumpisa initanan sang nag-birthday si Lula niya kag after sa to. I don't know nga man daw nako-conscious na lang ako sa kaugalingon ko. Kaman mga DJ sang birthday abi ni Lola niya. Ang pormahan ko, naka-ripped jeans, kag maluwag ini, kag may gisi-gisi nga design.
4: Sana all.
7: Ginparisan ko ini sang oversized nga t-shirt, kag nakakalo pa. Well, para naman sa akong DJs, amo ato yung pinaka-the best ko nga outfit. Pero I don't know kay man after sa to, doon naglain na ang huyop sang hangin sang boyfriend ko.

0: Saigin pambaklan niya ako sa ngakon nga suluksukon para sa ilang nga okasyon. Ready na gid ang mga galamiton kong address. Kag-aritos. Kulintas halos tanan nga mga accessories. Napanumdong ko nga basi bala may na-mentioned ang family niya about sa akon. Wala man ako sang nababatian pero feeling ko giniya may gusto ang boyfriend ko nga baguhon sa akon. Ilabi na nga nagahilapit naman ang 20th anniversary sang parents niya. DJs, permi niya gid ako gina-remind about sina nga magpang-ayos-ayos man kuno ako. Kay damo sila bisita nga magakadto. Ang mga relatives niya, family friends, kag iban pagid kuno nga mga importante nga mga tawo. Adlaw-adlaw, amo gina-permi ang reminder niya. Ginapind pa niya gani na sa amon nga messenger, sa amon nga chatay. Kaginabump every day o kon every morning. Nga masiling mo bala daw, ginakulbaan gid siya nga makita sang family niya, kag mga tao ang mga pormahan ko. DJs, hindi pa bala ako enough para sa iya nga ako lang ako o kon amo lang ako sini? Wala gidabi ako sang idea kung ano gid bala ang ginapunto sang boyfriend ko. Gusto niya nang bala ako ay han pa preparahon para hindi ako ma-judge sang mga tao. O kun basi ginakahuya niya gid lang niya ako the way ako nga bag pamisti. Kay man di ba? Kung palangga ni ako kag bato niya ako halin sang una nga manabi kinahanglan ko pa baguhon ang lifestyle ko. Kay amo iniya ang nakasanayan ko.
1: Mga DJs, hambal niya lang sa akon. Hindi abi ko na gusto si mama niya sang tulutumbuyon. Kag to be honest mga DJ, dito na ako ya medyo na offend. Ginkulbaan ako. Kagambal ko na siyang family niya. Guwapa man ko na ako. Pero may kinahanglan lang gid kuno kay uhon sa akon. Which is ang pamistihanon ko. DJs, na shock gid ako sang iya nga mga ginpanghambal. Maghambal sila nga kinahanglan kay uhon. Do may diferensya gid ako yang klase sang tawo. Insakto man ang pakigupod ko sa iya nga family sa iya. Pero mga katropa, tungod ba lang hindi ako maayad-ayad sa pananawa nila baguhon nila ako ya? Para lang wala mahambal ang mga tao sa palibot nila. Mga DJs, ang ako nga pamangkot sa inyo. Worth it ba lang baguhon ko ang kaugalingon ko? Para lang sa family niya? Hindi na gid ako mapakali every time na ginatanaw ako. Or ginatanaw ko ang mga suluksukon para sa celebration nila. Kay man ginasukat-sukat ko palang gani ang dress. Hindi gira ko yung kasawo kay tama akafitted. Kagang sandal naman, hindi man ako kabalo maglakad kay daw ma-outbalance ako. Dugangan pa nga nagapalangatol ako sa mga abubot kag mga burluloy nga ginhatag niya sa akon. Mga DJ, Jace, maano bala ayhan ako? Ano ayhan ang himuon ko? Piliton ko na lang bala ayhan ang akon kaugalingon o kon balibaran ko na lang sila. By the way, this is na lang or ini na lang si Fatima kagining akon X-rated story.

0: ang inilang programa ang buhilog ang gradulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayon pamper ay magkagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ng glotacochic virgin coconut oil nga nagabuli kagod niya mapungga ng early signs of skin aging o pagtigulang sa ngatong selula sa panit. Inimana nagabulig agad niya mapaputi kag mapakinis sa ngatong supat gamit ang natural ng mga ingrediente ngayara sa Clair Skin Herbal Soap. Inimana ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa mga katropa magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yes, ay, amogali itong naging kaundan sa nga itong istorya, subong, mga katropa. Iti, ang itong nga sender is babayi, si Fatima, 22 years old. Kagsaya, gani nga panay sayon, nagdako siya kuno nga puro kalalakihan ng iya upod sa isa kapuluyan, which is ang iya nga tatay, kagang iya nga mga manoy. Kagamoy ng rason, kung aman amon siya magpamor masubong inang duastig barahaw nga luwang nga pantalon kag dagko nga mga t-shirt kuno ang gusto niya gid kag ilabi na ang mga jersey nga ginapang albor niya sa iya nga mga magulang. Pero galing ka tropang Joy ay nag-abot inino ang tiod nga nagkanobyo siya. Mm-hmm. Sa una gani okay man kuno no wala sila naging problema sa sulod sang siyam kabulan.
0: Yes, katropang ay. Pero, nagabot ang punto nga nag-attend siya sa isa ka event sa pamilya sang lalaki sa birthday kuno sang lola sang iyang boyfriend. Kag after sa itong event, aba, tinagbago ang tanan sa ila, katropang ay.
1: Ay
0: ano na siya, nako-conscious na siya kay mantigin hambalan siya sa iyang boyfriend, no? Sang mga tinaga nga daw hindi man siya ganit kapati or daw hindi man siya ka-pati nga mahambal ato sa iya. Kay mine, according sa iyang boyfriend, hambal ko na sang pamilya niya, sa lalaki. Guwapa man siya, sa guwapa. Pero amo lang na may dapat lang kay uhon sa iyang pamistiman.
2: Oh, no!
1: Ay, bali na notice gilit niya ka syempre malalakas ng datingan ang iya nga pormahan rip jeans naka oversized nga shirt kag nakakapa
0: si Andrew igid man
1: doma hip hop lang ya kag ay di kay amuin ako no yang best outfit kung kay Fatima pa di maano kamudera iya sa sulod sang siyam kabulan katropang boyfriend niya tingin ba ito naman siya kag okay man kamu happy man kamu kag same vibes pagani ka mo. Siguro, kwan lang gid, nagaulikid man yung boyfriend niya sa ihambal sang pamilya niya sa kay Fatima.
0: True, kag siguro, naistoryahan na sa pamilya sang laki, kag syempre, araman ng lalaki sang mga tayong nga ginaistoryahan ng iyang nobya, ang muna nga ginrelay niya sa iyang nobya nga si Fatima, ang atong nga letter sender ang mga bagay nga na, nga tiya managa. Yung pamakla niya na gani, katropang ay no, sa mga dress, mm-mm, mga sandal na may heels, mm-mm, mga borluloy, mga abubot sa lawas.
1: Amo gani, kay T, nagahilapit na kuno ang 20th anniversary sang parents niya. Amo na nga, ganda, preparahan, naging siya sang iya nga boyfriend. Ready, naging iya nga mga sulok-suko ng iya nga outfit. O galing, ang palamangkutano niya, katropang Joy, ho. Worth it kuno balayhan nga bag-uhon niya ang iya nga kaugalingon para lang sa pamilya sa iya nga boyfriend.
0: Ay, di kung sa muna lang nga pamangkot, amun lang nga simple lang nga pamangkot, worth it ba lang nga bag-uhon ang iya nga kaugalingon? Di for sure, ang sabata na katropang idol, hindi man siguro ino.
1: Yes.
0: Pero kung istoryahan tayo ang naga hilapit nga event, nga hambal yung anniversary kuno sang parents sa iya ginikanan, di, syempre, dress accordingly,

0: siguro, ah, amo niya na mahambal, takadropang ay, pero kung istoryahan na iyang iyag iya pagkatawo, liwatong gini ang iyang style, di amo na siguro ang time nga, ano kita, hindi man kita pa bore sa idea nga na.
1: Yes, amo gani, ilabi na nga amo na iyang iyang nasawaan, kagdira siya ya kumpor table kung sa iya, pati sa imo ate sige, kwa na nga, na ina, susuka lang nga, na ina mga ginpamakal sa imo nga boyfriend, ka mga dress. O galing, kung matapos na ang inyo nga celebration, di pwede ka naman niya kabalik sa dati mo nga lifestyle. Ay, kung magliwat-liwat, pag inyo nga diktahan ka sa nobyo mo nga, amo iniimo suksukon, amo iniimo nga accessories, ay, dira ka na yung matingala, di nga man, nagmuna ka na haw, nga man nagulpi ka na mini haw, kaya hindi ka man muni sa dukag. Lano kaya imo man?
0: Kag dapat in the first place, kadrapang ay, kung palangga kagiman niya or ginabaton kabala niya, ti syempre pati ang pamistehanon mo da kag style mo, ti syempre baton masang hugot sang boyfriend mo eh.
1: Yes. Amo gani katropang Joy, may mga kalalakinhan pag gani nga nanamian sina iya katropang Joy nga mga outfitan. Hindi ko naman asi-asi sa mga kalalakinhan. Sige, si mo ha, sunda lang ito nga mo nga advice sa kay Tima, nag-effort man ina siguro ang boyfriend mo kay para man ina sa imo nga kuan, kaayusan nga ti maging presentable ikaw, presentable ka sa amo na nga event. Kay syempre ka vong issues siguro sa event nga ni kay damo nga makalto nga mga bisita, mga importante nga tao. Basi ipakilala kasi na niya malay mo. Basi may proposal nga magaganap. Uy.
0: Kagabi, pakita ay sila katropang Fatima sang pormahan nga gusto nila para matapos na ina. Diba?
1: Yes, abagadi. After sang event, balik ka naman sa jersey eh. Ay, ano gibala ha?
0: Anong tanay kay Geng-Geng ikaw?
1: Abagadi, depende na kay Tito ang ngayon. Man siya kay Guapa man siya yan. Sige, asa na lang dira mga katropa. Isa na naman kay Istorya sang Kabuhi. Ang ato na buksan nga puno man sang leksyon.
0: Puno man sang inspirasyon.
1: Kaga dumay gamay lang anga.
2: Konsumisyon!
1: About mo lang inyo sa pamistihanon at kering-kering ni na sa aton nga katropang Fatima kay guwapa ka man. Tibisan ano nga outfit, bagay na bagay ina sa imo. Pag-aniyan sa mga katropa na tondera ha, ginag-upod sa aton subong nga hapon. Nagapamati sa ilang nga radio kag sa aton nga Facebook Live. Thank you so much good mga katropa sa pag-upod sa aton. Humalin umpisada hasta nga pagtakop sa aton nga programa. Yahoo! Nagka-upod nyo na lang hangin yung mga DJ Chika Bib sa kahanginan. Katropang Ira.
0: Kaga-katropang Joy.
1: Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo.
2: Exciting!
3: Exciting!
1: Oras mga katropa, alas 3:59

0: comfort kag na-enjoy ko pa ang malamig na sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why kina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo

0: ka. Kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health. Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanzon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
17: XFM kid how?
18: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
17: Na XFM kid.
19: Inami ang music ah.
17: Na XFM kid.
19: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kagad.
20: Wala sang konkreto nga sabat.
21: Wala sang katumbas nga rason kung naka X.
20: Simply
17: may how kita pa.
21: Enjoy lang.
17: Na XFM kid how?
22: Timo.
21: XFM 103.9.

0: Alas 4, DC size na sa nga po mga katropa.
1: Good afternoon mga pinilangga ko mga katropa.
0: How is everyone? And I hope you're doing great, no? And kagina ba nakita niyo kitang mga taga-asap ta nga mga artista nga nagkanto diri sa aton nga studio.
1: Yes, ka mga tahong gid kagwapa, katagwapo.
0: Mga muna basta kami mga member sa mga star
1: star anis.
0: Star anis. Mga member kami sa mga star anis. Direya star circle ako ya member ako sa star anis. Ninalakot kami ya sa mga kontindin nga mga tawo para magluhamot kami. Though it was a Paris, no? Paris overload. And syempre, no? Alas 4.16 na sa ngapon, kagang adlaw subong, Hunyo 4.2026, no? Grabe. Though, dasig lang nag 1 week na ko diliwat ba? Thank you! First day ko din nakabot, sa gabi eh. Dasig lang 1 week na, no? Dito kayo may isa ka, 1 month na ko.
1: Dito kayo malakat ka naman, bayaan mo ko.
0: Hindi naguro, kapoy na lakat.
1: Sakay ka eh.
0: Wa-warta, wa-warta. Alright, mga katropa, syempre, no? Nagatutok mga mugiapon rin sa inyong programa tuwing hapon, Monday to Friday, alas 4 pa kanto alas 6 ng gabi. Extra service lang, ged, no? Kaupo rin inyong Uncle Bob and...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipatan.
0: Diba, biskan, nagalalaay lang ang pamatsyag mo, basta masulod kuya kay may artista.
1: Kaya, hindi ko malang makapapicture na ko.
0: O, diba, wala sa kapapicture. Early ang artista nagabot. At syempre, no, sa mga nagkatutok man din sa aton ng YouTube channel, mga katropa, ang XFM 90.3 Bacolod live stream, dira nyo makita ang aton ng YouTube channel nga live. Syempre, no, live na live, makita nyo mga dagway namun sa madlagko nyo ng mga monitor. Kung doon nabitin kaya sa cellphone, mga kagming, ang amon nga may tsura nga doon mga giting.
1: Pero araw.
0: Kagming mo, ano pala? Pagaming, giting.
1: Mga duding daga, yung tsura ta niya.
0: Si Stuart Little, kuya.
1: Chipmunk.
0: And syempre, no, may araw makita sa official Facebook page, mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa. Please do like, share, and follow para updated ka mo sa mga nagkakatabo, labi na gid subong sa Senado.
1: Thank you. No, medyo magarot.
0: Diba? Iba niya sa ako, yung sa pagkita ko, Brazil, sa ako, pagkita kaway. Hindi na mga mangawat para wala gamo. Ano yung nawat mo? Alright, syempre, no, mayroon naman kita sa nga ito text line.
1: Syempre, kung wala ka naman yung Android phone or keep pa nangyong mga cellphone, pwede ka ganyan mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kag kung mayroon ka man da iya nga i-advise sa ito nga katropa, pwede mo ganyan yung mag-text or pamutsya kung ano na batsyagan mo subong. Basta hindi lang yung kwarta, kaya hindi ka ganyan naman mabuligan. Pero kung nagalaing wow, buot, kaya perfect. Kung gusto mo yung isang textmate, yeah, char textmate, dumareply, gid. Ano na, sang una pa.
0: Ah, diba? Di ara na tayo mga grupo dito para ma-reply sa ina. They're busy, yeah, they're busy. And syempre mga katropa, no, ang atong mga payong i-ready lang kayo, ara naman nung no, nagulo galo naman. Ang buot kong galo, mina or tungod kay hapon. Pero, I doubt, aba. Kaya ito ka dasig, balagol, piso mong mag... bangs yo, doon sila.
1: Ipag-go ko naman roll up, bangs ko. Makulagin si mo. Pag gusto lang ko yung mag-go-on ko. 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pila lang man nakabilog.
1: Sige. Sige lang.
0: Ako ganito, ginano ko lang okay pa din, hindi makita ang danghas.
1: Ang airplane.
0: Oo. Yung medyo malapad, mantaagtang mo ha.
1: Basta mga malapad, agtang ko ng mga alam mo na kuno.
0: Oo, alam na siya sa mga...
1: Alam, pero ginkaon ka kalam.
0: Sumihan ko na! Kakalam-galam nga gabiti-biti. Nga piti-piti.
1: Oh, pero anyways, thank you for your pasta, ha?
0: Siyempre, no. Ang pasta nga nahalin sa ngipon ko na, no. Sa kanamit, di ba?
1: Hindi ko alim pa ni Goro sa November 1. Feeling ko, November 1 mo
0: panigilan ka. Hindi, ito kabilang. No? Kaya doon napisanan ko magluto sa nga chicken pasta piesto, di ba? Sabi ko doon, ala, ang bata ko ulit. Day, pagkawa na ni Manok, kayo maluto naman takaro sa daan. Basikang pagkabot ko na nga roon, tigapos na sa bato.
1: Ang piyaya, yan to 2025 pa to ay.
0: Hindi, ang April pa to siya expire, pero kay man buubos Manila. Dala pala ni Renji. Oh, eat well, suck it later. And syempre, no, mga katropa, speaking of sakit, no, hindi kita dapat pwede magmasakit nga, ah. Bangod kay dapat healthy kita always and forevermore and to the succeeding of life in this world, no? Kay bangod, siyempre, natuwa bala kung galuya ka, do. Kung masakit ka, wala, hindi ka nakakantod, hindi ka nakakadlaw, hindi ka nakalagaw, wala na tanan, di ba? Hindi ka nakaatin sa sinaro, sinaro. Absent ka. Alright, anyways, no, siyempre, kinanlanta sa mapag-on nga lakawas. Need na ito ng nga Ultimate Trio, no? Gina-introduce nga namon sa inyo kay Kabalogi kita. Kini nga ito nga Ultimate Trio, manamigid sa aton pang lawason, no? Dugay ingat ko, sorry. Siyempre, no? Ultimate Trio lang yun ang aton nga imnon every single day, no? Nagapauna dira ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold na mga katropa, isa ini sa mga paborito tagid nga suplemento kay nga, ah. Bangod may ara ini sa ginatawag nga makabulig sa aton boost sa immune system naton or maghatag sa stronger immunity kung kusog ang immune system mo, hindi ka dali magbalati anon. At the same time, nagkapahilti sa aton lawas kaya amugid man ni ang iya nga purpose nga ginainom tani ang ini klase nga mga suplemento. Sanson Plus Gold is a capsule, no, nga gamay lang pero powerful because may mangustin. In other words, ining mangustin naghahatag ini sang or naga bulig ini kaka sa mga toxic sa aton kalawasan, antioxidant ini, no, kung kabigon. At the same time, ang palaya mapait lang, no, do kabuhi mo napakapait. Edi mag-inom ka, di ba? Oo. Ang palaya nga nag-regulate sa aton nga blood sugar kag nagapa-lower down sa cholesterol, at the same time malunggay, rich in vitamins and minerals, plus ang paborito ni Uncle Bob, garlic anti-cancer and anti-inflammatory, meaning to say nagapakakasatran yung mga bukol-bukol sa aton kalawasan. Last but not the least, syempre ang aton nga spirulina. Ining spirulina, source naman ini isang protein, no, para sa aton nga lawas. Kahit para balance diet, gid lang inatawag. If I were you guys, dugangan ta sa nga aton nga ikaduwa nga kapsul para mas grabe na gid kaysa una pa lang ang kapsula gani. Kumpleto na, no, 6-6 sa laman. Ari naman niya, Sunshine Vitamins. Walang iba, ang aton nga Premium D3. Premium D3 naman mga katropa, isa ini naman ka suplemento nga nagabato sa virus kag bakterya sa aton kalawasan. May ara ini sang virgin coconut oil, may ara sang malunggay oil kag may ara sang vitamin D3 nga kinanlantas sa aton kalawasan. Kung may mapatian ka muna ka sagrak, normal ina. Kay balan mo siyempre, no, kung wala ka pa kaagi, hambal-hambal kay haling ka sa tulog, normal ina nga magsararagrak na. Para hindi magsagrak, dugangan ta.
1: Yes, hindi na yung makumpleto ang aton Ultimate Trio kung walang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. Syempre nagapalig-on man sang imo immune system tungod nga vitamin C siya. Nagabulig ini protektahan ang aton nga lawas batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kagabalo-balo ka mga katropa nga may ara pagit ini sang antioxidant protection nga nagakunta sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig mapapugong or padutayon niya ang imo nga pimples kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
2: Kuri kuri kuri kong.
0: Siyempre. Ano siyempre, go ahead, go ahead.
1: Siyempre mga produkto tangahimu ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag yes to health.
0: Thank you. Ang malabod na ikaw pari yung ako script mo. Diba? Siyempre, ang akon nga tawag niya ang do, ang ginandan mo na papirmi nga ginambal, bala, kiti, kasamay ko, siyempre. Siyempre. O, oh, siyempre, siyempre daw. Ano na gano'y, may term na mo, nang imong, basta!
1: Amon sa!
0: Oh, nandan mo na bilang ano, ang mga nandan ko ng words actually sexy D. Siyempre, kag kumagbasa ko mga sulata ng ano, sa mga sa matuntuod lang. Pirmi ginaya. Pirmi na kuy gumbal mo niya.
1: Ano, yung siyempre, kasi agos, gano pa na, ang kibot ko, kadubli, wala ka tatlo, para, siyempre, siyempre, siyempre, gani. Saka ako lang din sa, oh, katatlong siyempre, kumuha ko kabalo.
0: Ne, nabatsagan mo nang nabatsagan ko.
1: Oh, siyempre.
0: Kabakag siyempre, no? Ini nga mga produkto mabakalyo gid ini sa mga butika. Lapit sa inyo lugar kag pwede nyo naman kaduan ang aton nga Yes to Health Incorporated. Dira namtang sa door number Yes to Health Incorporated. Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City didto. Kumprahan nyo mga produkto ta madamo pag itaduyo sa produkto ha. Hindi lang tatlo, apat, lima kundi madamo pa.
1: Siyempre! Siyempre! Kung tawaran ka naman magkat mo sa butika or magwa, walang pwede mo ganyan mo order through online kag available na sa Shopee, Lazada, TikTok. Siyempre, search nyo lang ang Yes to 2011 kag mag-add to cart na.
0: Kurikurikurikong kag siyempre! Ang ating mga produkto, himo. Bifad approved kag halal, certified. Pwedeng-pwede ginimunan sa ating mga kauturan nga Muslim. It's about time, no? Para i-shoutout ang itong mga katropa din nga nagatutok sa itong official page, XFM, Bacolod News and Public Service Authority page, na may aras ang 140,000 followers. Nagapanguna din ang itong nga Ate Nanette Vasquez Susan, Good PM ang Gubab, and Sexy D, at sa lahat ng staff ng XFM Bacolod, thank you so much. Shout out to all the people there at Batangas City. And of course, sa mga taga-Banago dira, no? Mga tropa ta dira. Darrell Reels, no? Good PMs inyo. Nakamaroon gid sexy, di ba? Oh, di ba? Kamaro, ah. And of course, rimandiri, no? Si Ma'am G. Lori, Loretta Ambulo. Hello, Idol KVK, a.k.a. Uncle Bob and Miss Sexy D. Good afternoon po. Thank you. Baka may ipatamyaw ka dira.
1: Yes, syempre. Ano ko lang gali. Tamyawon ko lang gali. Kaga sa mga katropa, tada, nga mahilig magpakayos ang ilang nga salakyan mapa-repaint man da, repair or spare parts da ka mga salakyan nyo. Syempre, ginaano ko yun sa inyo nga pwedeng-pwede nyo gidiya makatuan niya ang Leo Mars Autoworks nga ara sa Silay, Galio Repair Shop, kag Infinity Auto Spare Parts. Syempre, kung lapit lang ka muna mga katropa, arala na sa samaya Sumil, masulod ka lang to. Diba may 7-Eleven sa may Manaplada Funeral. Sa Tubang sa Manaplada Funeral, may Bangga. Sulod lang ka muna mga katropa. Kag kung ano pa yung nyo, mga kinanlan, suwabi ka dyan.
0: Kulbaan man tayo magkakasabi. Sabi.
1: Ay, ikaw ko mapakayo. Katuyan sa ngimo yung mga karya.
0: Kamandahin sa ngimo nga ginaindulso. Dahil. Yeah! Mainulso kayo mo isang pisa sa mga salakyan. Tapos malabay ako sa funeral ka. Hindi, kung mag-drive, mag-amuna. Halin ka sa funeral. Mainom ka tubig sa 7-Eleven.
1: Landmark lang na iya.
0: Landmark lang, abi ko. Grabe, abi ko, pagkabakal mo, pisan, nag-inom ka lang na isa 7-Eleven, pagtabok mo sa funeral. Awa. Kabudlay man yung mga sitwasyon. Anyway, siyempre mga katropa, ano ba lang aton nga pagkabantayan subong hapon? Duwa na naman sa sulat. Aton pagkabasaon subong adlaw, kag aton tagahan kabuhi, no? Pinagi sa drama. Kag siyempre, siyempre naman, no? Mabaya, taguro lima kapiso kung magambal, siyempre.
1: Oo, sige.
0: Sige, pang panta. Ah, may katakatali, may katali. Oh, sige, sige. Sige, magkatali. Ang payay, no?
1: Ano niya, lima kapiso.
0: Pambakal na sa sangaros kaldo. Abay, siyam!
1: Ano? Siyam na lang yung siyam.
0: Kamusta na may mulay? Pero nagbiyahe ka naman, Gyapo? Nagbiyahe?
1: Oo, nagbiyahe ko, e-bike.
0: Kaya alam ko, trulo si Pon mo kaya. Ba, ang agis ang anong white flower harap pabalaw.
1: Grabe. Tingla ang gitna ko dako, gibla ka bulig ka white flower.
0: Oh, mana ganing ginata ko si mo para ano, makabulig.
1: Do mas, do maserado ang ako ni sulok-sulok pangitan ko pangyabi.
0: Ay abaw. Araw im kan ibigin sa mga pangburag.
1: Uy, ko kainin ang api yan, ay. Kasi kumasibla sa taas ang acid ko balaw.
0: Ay, okay. Ano na siya ng mag-ano kagid di Santon na plus coffee mix kay wala ginagapa-acid ya. Non-caffeinated pa.
1: Siyempre.
0: Ah, mabili ba ka ng piso? Alright, mga katropa, no? Sa mga nag-celebrate, nag-lisang ilang birthday, happy birthday sa inyong tanan. And may God bless you always with good life.
1: Yes. Birthday, galing ka ako, niya kilala. Galing, misang papano. So, una, may nagyan. Manta, kag naging literasyon ako sa Kabul. Happy birthday, landa sa imo. Kag kabay pa, last mo na lang na ka-birthday. Next year no mon.
0: Ay, oo. Hindi lang pwede isa ka, doa ka-birthday isa ka tuwig, no? Ano ma, yung mga ginatinaga mo, kakalubaan. Hindi ko yung magpatamyo, siyusunod, baga muna yan.
1: Walo na na sa ako nagalantaw sa...
0: And syempre, no, mga katropa... Tera na, duwa na ta, di ba? And mga katropa, kabunday, no? Hindi mo na ipagambal. Huwag naman nagambal. Sa mga katropa, ito talaga nagpamati sila pa ni Malay, no? Mapatito mo na, tita, mga pakaisa, tarantaran nyo nga pamilya, mayong hapon sa inyong tanan. Sa mga katropa, talaga nagtutok via radio naman sa ilang mga radyo, sa mga ilang silakyan, no? Bati ko, taas ang atong frequency sa 103.9, no? Dra, so, tutukan nyo lang, dira. Kag siyempre, kung, siyempre,
1: pulo na.
0: O, oh, diba? Kaga sa mga field workers ta, no? Ara sa mga field nga gabiyahe, kita mo ng mga normally ang inangang maobra sa mga telecom services, no? Mga product, ano, endorsers or mga ahinte, no? Halong-halong isa pag-drive sa mga nag-commute dira, sa mga nag-sakay sa mga tanan nga klase nga mga public utility vehicle, halong-halong gid kita. And once again, sa tanan nga may mga tag-iasang motor, please, gina-remind ko gid kamo nga butangan gid sa double lock ang inyo nga motor or i-lock nyo gid sa physical nga lock gid na kay
1: gani.
0: Nakita na naman ko, no, nga ginkuot lang gid. I'm not sure, ha. Hambal ko no nila, gani. It's mekaniko kuno kay or hindi man siling mekaniko kay kung matudlo ano yung isa ka muna or ginatunaan ginanila ya paano kanugon man nga nagkawatan ka kung di ka man nagkawat.
1: pero do ba idlock sa bungi mo kalawasa na
0: ay hindi nila makawat ya
1: do ano kay sa bungo ka din ang ginto
0: achi siyempre yung nabagay ito sa format black and gold kita sa bungo siyempre no. Lahingib ba na ano, sa mga naghatag, isang...
1: Lahingib man ko na ka one month vacation, kaya pabalik mo di yung idla ka din niya.
0: Lahingib man ako. So, mga nagbigay, thank you so much. Sige dahil, maraming salamat. Bala, mahal na mahal ko kayo lahat.
1: Good feeling yung bala ka yelo, yung bala pati unto, yung yelo man.
0: Yelo ni sa una, ginfan ako ng durar. Ang nag-isa ka na, pibis ka, wala ko baklon. Ah, tagpila na siya, oh. Ang ari pala, ang ari pagid. Araya, Uy, grabe ka, mahal bala sa nga mga sa una, no? Ang gold is pila lang sexy din, no? Pero subong, grabe, tag 8K per gram, do. Imagine ang ini ko, do, madlagan siya 3K sobra. Ang ari pa lang, ang piyaw pa lang niya, na isa lang ding gold. Isa lang ding gold, ha? O, oh, diba? 18 karat gold nga, Saudi gold. Ari daw, mga dagan 22 or 21 plus. Diba? Imaginin mo ka gamay. Ah, maraming kitang pindant siya eh. Yung bilog lang niyo. Madlagan 3-5.
1: Magamay
0: na. Oo, magandang mag-unbow, di ba? Pero very solid niyo, medyo ano. Amo na gani nga.
1: Investment na iya, kumbaga.
0: Doka, pero di ka gani kiti, baklon mo siya, tapos, pagbaligya mo, ganubo yung values ang gold. Pero magbakal, mahal. Di ba? Kasi yung baton, pilaman lang ang baton subong. So, I'm not sure kung advisable ang ining business. Pero, kung investment, yes, pwede mo madali-dali kung in case of emergency. Pero, I'm not preparing for emergency. Kaya ito, invite mo na karon. I just bought this for, syempre, sa
1: ano pagalingon para, mo oh,
0: kag siya nagatag sang ringi ah thank you so much the blabber Japan gold tinika naman ta din alright mamati kita
1: sa malipo naman na karabando na si mo na tinika ka naman ta
0: may cash ka na mo lang ko na mo naman ni karabando. Pero ay, siyempre na ako nakatropa. Amo giniya, normal giniya nga. Kailan lang tagi dyan mag-upgrade sa itong kabuhi. Kiti siyempre, kakapoy pa mo migado.
1: Hindi ako, isa pa yung niya tinikal. Ya, kumbagaya, proud ka lang niya. Kaya ikatas na yun sa pinakabudlayan niya.
0: Uwas! May imagine, habla bago ka lang sulong. Kung sabi lumang kabuhi.
1: Kawatan gani, proud gani. Nga kinawatan to niya. Ito nga ginapaflex to. Ikaw pa nga ging tuluan mo na bala.
0: Gani, oh. Amo kisa bala namian ko lang mag-istorya si 60K. May sense ka dyan, oh. Pero ito bala sa nga cellphone nga proud gisa tanay nga nabakalan nun dakpan pa sa kaya ito ka doktor gali ang inoldoptom lang na doktor ay na ano man ka nga technician man hindi ka magbakal sa mga kina kahit eh matrace ginaya antay may ara kita sa ginatuwag nga antay fishing lo no harap lang fishing ba na o oo daw mo na sa blo nga do gimbakal mo ang halin man sa ano ti ako saran ka ginaya itarigi balo mo anay no. Once again, mamati kita sa mga palipot nga painom-dum kag musika kasi atong pagbalik, magasugod naman kita basa sang istorya kag tagaan sang drama ni Uncle Bob ninyo aka Boy Turbo aka Ka-Vocal Wed.
1: Sexo din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo give malipatan.
0: Siyempre dire lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
3: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: Cool, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: System pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalas sa system pain para dire-diretso ang training.
5: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Ayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
9: Edukasyon,
8: edukasyon, edukasyon
9: para sa igayong lawas.
8: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass.

0: 23 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sa produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
2: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City.

0: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Bah, nakabas ko kaya sa kimo pagkain ba ba? Sino naman nagluto sa akon na sudan? Kamayordom. Alright, alas 4.55 na sa kapon mga katropa. Kagang, ining oras ginadulong sa inyo sa ating nga paborito nga suplemento sa mga lalaki. Walang iba kundi ang ating nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Damo da. Ito nagbundok inang matayo na. Turbo Dietary Food Supplement for Men is a supplement, no? Nga ginimo sa maca. Kag-klabuhuas ka ng mga natural nga herbs. Ini nga mga herbs nag-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Labi na gin sa aton nga mga kalalakihan. Nagapapasko gini. Kag nagapalawig sang performance nyo pag-abot sa inyo nga pag-romansa. Siyempre, 30 minutes before sang aksyon, kinalanim nun muna ini para mag-take effect na ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag bifad approve ni kagalal certified, pwedeng-pwede gid tumaron sa aton ng mga kauturan ng Muslim.
1: Siyempre, ito ka nga tapagid sang inyo man nga paborito nga produkto. Pagkatapos may inom sang turbo, siyempre may ugat. Ginadaya nga nagkalapitik-pitik di sa imo yung kajita-jitaan o kundiin. Manda nga mga kaliugli-ugan sang sige mo da ka I-A-I-O-O-A. Bowels! Ano?
0: Hawak mo ang git.
1: Ang santo na herbal oil ta mga katropa. Siyempre, ang bulong sa mga gapananakit mo yung mga kasu-kasuan. Kung ano pa na may stiff neck, kada may mga spray, no, may mga bali, kada iya bi sa tiil, bi pwedeng-pwede mo ginaya mahaplasya. Kagang nami sa ito nga santo na herbal oil, mga katropa, kay handi lang gini siya. Swak mo sa budget, siyempre, very affordable. Lang gini kag-epektibo. Diin ka pa da. Kagang pinaka nami sa iya, kaya pwede mo pagin magamit sa mga ulo, sa mga kabataan ta, or ulo mo eh, kung mayara ka kuto or lusa ang kuyuman da. Pwede mo kumutangan di gamay ho sa imo nga ulo, kay effective man ini para sa mga kasapat-sapatan da sa aton ng mga kaulo-uluhan. Ulo-uluhan?
0: Do ka so, apur ulo? What would say the ulo?
1: Ulo? Ulo ka pato?
0: And syempre, no, mga katropa, pwedeng-pwede nyo gid ni baklon sa mga butika malapit sa inyo or pwede nyo order on through Shopee and Lazada. Dugang galing nga tamyo, no? Shoutouts galing kay katropag Elvira Gilogo, good afternoon ang Kubab and Sexy D. Thank you! Habang nag-break time, tagina, duga pamatik diri, no, sa mga Blue Ribbon Committee, no? Ay, no comments na lang ko.
1: Kagarot! Sana naman matabo ka tamang Japon ka pangita sa ato niya nga.
0: Tamang Japon ka pa yung ducks. Ay, nako. Wala chance mag-champion. Sige, kayo top 1 na ta. Top 3 pa lang sa buong top 3. No? Top 1 na ta.
1: Top 1 sa?
0: Corruption!
1: Tripataw. Congratulations, oh, eh, no?
0: Pero gagandong gig kong magtapon. Kaya mo naguro kung kinadlan para magbugtaw ginang tanan. Tapon dapat. Diba? But anyways, no? Wala do, hampang na lang na. Kumbaga, pelikula. Anyways, no? Sa mga katropa tadra, ng mga nagbaligya sa ilang mga mainit ng mga kita mo ng tinapay so mga gina inasal blah, oh, kakalabihan ko na mga muna oras gini mo normally mo na yung mga oras gini sa mga inasal doon mo gina ni Dawal wala na yun doon sa mga iba na lugar na
1: ayun na met na bala ka pero sa muna ano na niya ganggang kiyo ang ano na bala ang samba na bala nga saging naging butangan na basit ng star burger paligid sa kalaman.
0: Oh, ligid-ligid mo gina iyo.
1: Oo, diba?
0: Pero ang buta ko paano na nila gina ano nga ang sar saging na yung kapanamit mo no?
1: Oo.
0: Sa mga dupan di susa
1: ako, na nga. Ako, patudlo ka sa ako. Kabalok ba maging mo sa sos?
0: Tanan gito yan. Ready na gito yan. Kung ikaso mo.
1: Kasi muna, gano ko nga, inasal ko.
0: Ah, tipa rin yun tayo inasal.
1: Ang lang ko kaya sa uli ako ginasal.
0: May butang sa baga. Te man, kuha mo premium. Ay nako. Pero believe ka, di ba? At least amo niya mga babae nga. Be a woman of option. Karo ko madalaan ka karo obra ko, di may kabalo ka mag-discarte para mamaligya. Actually, ang muna ang balko sa mga kabataan ko, no, kay Tiga, may eskwela naman sila. Subong, ang balko sila, please, hindi pagpaminsara nga maging, kumbaga, wala ko yung naghandong mga valediktoryan ka or ikaw ang pinakaalam. Ang gusto ko, ya, maging alam ka, the same time wise. Iduwanin nice sila. Kay may harap mga maalam nga tao nga, kakalutsan man dyan po. Alam na na, di ba? So, ganun, maging wise ka sa mga desisyon mo, maging street smart, para hindi ka dali man maintuan or ano man, di ba?
1: Pero may klase na dali sa Monday, no?
0: Oh, Monday, masugod ng iban nga mga school sa Philippines, no? Mga ano. Pero ang college, ya, nasa mga July 20 pa, so medyo malawig-lawig pa, may 2 pa kabulan. Malapit 2 kabulan pa ilang preparasyon. Pero sa mga ginikanan niya, tiara, gastos naman. Kasi ba doon na kami mamakal sa ilang mga balakon. Pero
1: para use ka.
0: Gama na ako na tsura. Ako
1: daw, no? Sunday.
0: Duwa ka din. Pulko gagawa ang sa dalawang sa kilid. Pero gila nga. That's life. Okay. Ina-remind natin sa music. Alright, dari na ang aton nga istorya, no? Nining istorya na aton nga gimpadala sa aton nga katropa nga si June. Itaguon talang sa sangalan nga June, July, August, September. Ini nga storya may kaangot ini sa pag daw hindi na magpuli no ang iyang amiga, no. Ano bala na tabo nga base sobra ka in love or gusto na magtanan or may something wrong sa ilang panimalay. Ato ni natukibon ha sa gimpadalang sulat ni June nga gintig uluan. Hindi na siya magpuli sa ila. Dear Uncle Bob, tawagan ako gali sa ngalan nga June. 21 years old ako. Kag fourth year college na, graduating kumbaga. Ang problema ko subong is ang akon nga amiga nga si Mia. 19 years old naman siya kag second year college. Do hindi siya may gusto magpuli sa iya nga pamilya. Nagatinir lang siya sa iya nga boarding house sang iya nga amiga. Kag may plano nga mag tulog diri sa panimanay. Siyempre, tungod kay may ginikanan man ko nga ginaintindi base ang paminsaro nila nga nagatana na kami. Pirmi na lang siya nagahibi, no? Every time nga nag-istorya kami. Kitungod sa iya nga mga ginikanan. Labi na gid siya nga mama. Pirmi siya gambal nga halos gabi-gabi na lang siya ginasinggitan, ginakigan, ginabasol nga kisa shadow kaputot sang rason. Kag may nga mga bagay ginapadako kag ginabasol sa iya. Sobra na gid siya na stress sa iya nga kabuhi sa ila nga panimalay. Halos hindi na siya makafocus sa iya nga pag-eskwela. In fact, daw nagnubo gid ang iya nga mga grades. Kag sa pagnubo sa iya mga grado, ako ang na basulan. Hindi ko man na hindi naman ako makahambal nga always gid kami nagkitanay, no, kay tungod graduating ako. Tambak ako sa mga buluhaton, labi na gid sa akon nga mga thesis. Nagakahadlok ako kay basi bala. Ang paminsaron niya, wala ko time sa iya. Kag sang nagsaydo na siya sa amon nga panimalay. Bisan kadali lang mga inadlaw. Nagmuno ko sa iya nga kung pwede magpuli siya. Kay basi anong iyang balas niya ginikanan. Pero dogin ka sunggod niya pa ini, no? Abi niya, hindi ko siya maintindihan kag di ginatabog. Ano ba lang dapat ko himuon? Kag ini ang ako na istorya. Ay, hindi naman itong bata nga to. Mia!
1: Nay?
2: Ding ka naman naghalin. Ako maghambal ko pala sa imo, Mia. Harap ka na yun. 1 seconds lang.
1: talaga. Panghimos pa ko sa kwarto, Nay.
2: Panghimos? Paano ka nang himos? Kaya ako nang himos sa imo kwarto. Huwag ka ganiga, hindi ka babaye.
1: Amunin ka dako sa inaarap ko. Palubo ko kay di kuya babaye, Nay.
2: Lawas lang yung bahay sa imo, pero ano, hindi ka babaye. Ang mga bikini mong itim. Nagka sila blayda. Naduban diritas, nadupista ni sa aton. Ha? Ang imo pa na nga mga higo na, oh, may mga baso ka pa nga mga wala mo gasan, may mga lipstick pa.
1: Ay, dog.
2: Dobar ni ato nga balay.
1: Ginimos ko na ganit, Nay.
2: Ay, nako. Ay, ang buton din ka nagsunod kay ako. Isado sa ako niya ka-perfectionist. Wala gi kuya, kagi nga naiguan kuya. Kamay lang niya nga pulupong it, kaya ginakakas ko na din sa ako ni ilong niya. Ikaw yung ginapabilin mo pada, ano na imong ilong, boarding house?
1: Ano bala mo? Ano, Nay?
2: Kagba, siguro man tikal-tikal ka naman dito sa inyo nga mga amiga, no nga. Gado, do gina-aliposta ka de. Hindi kaya gusto kigan, how? Ha? Oh, latawa to. Ang galangan to nga gapay mo nung sa likod. Ginpang kuha-kuha mo kay Suno Project. Kay maubrak sang star. Ginimo mo siya nga do. Ano nang ginasaw-saw-saw-saw na ka gina-stamp? Kabalo ka na ginang galangan, ina. Sa buhay paglula mo. Sinula mo ba siya? Pintanong ko na yun para madumduman ko siya. Kikagalang-galang sa iya mga naggalangan. Ang alamat ng galangan. Ano kakadlaw ka pa, ha? Ha? Ano gusto mo itanom ko, ha?
1: Iba.
2: Kagang aslom to sang imo nga lolo?
1: Ano?
2: Lolo. Mali lang yung pagkabate na doon lang ako.
1: Yahoo!
2: Kabod lebre magkambalik ka nga nagdungan ng tulon siyang laway mo. Karadugan siya grak siyang ay mga kuha. Imbis lolo mo na low-low.
1: Ha-ha-ha-ha.
2: Wala ka malakabalo nga ang iba. San time nga buhi pa yung mululo nga nagahampag siya sa basketball, no? Nga ang court nila daw kaya okay katama, no? Nga tanan to nga pagkatapos lang tao sa basketball, tanan ginasipon. Hindi to yung mapaw lang yung mga lulo. Tandaan mo na, Mia. Kung sa ML pa yan, no, grabe to siya mag-sprint ya. Mag-layaway siya muna. Ika palagi yung mga tao. Ika baho galing siyang ilok siya. Muna nga ginkuha yan ng iba sa kilid. Ginkumos, ginbutang siya yung ilok. Kakamuto medyo naguluhamot siya. Ang alamat ng iba.
1: Iya, pangalan sa kunya na yan.
2: Ay, hindi ka din mamangkot ya. Kaya, amo na yan.
1: Naaga ni.
2: Bala maging bata, ikaw siya, May. Amo naging kilalan ka, Mia. Tapos ang paborito pang kanta ni papa mo, George, is Mama Mia. Kaya ang paborito ko, na karakter sa ML, Mia. Tapos yan, una na natin naubrang ang ML. But anyways, hindi kayo pagdaras ang istorya, ha? Nga nagunugbo ng mga grado mo. Anong ginaubra mo, ha? Ha? Nga doon nagnugbo na isang una, tag 97 ang score mo, subong nga 87 na lang, ha? Pulo, ginang nabuhin. Pasko na, hunta pa ka bala o hindi?
1: Pasko, ilop ako yun, ay.
2: Di pa, ano mo ni ma-explain, ha? Sa una sa eskwela, kuya, wala pa yan siyang Google. Ha? Tandaan mo na, mas ma-proud ka sa amon kasi ang time kaya wala pa yan sa mga cheat code. Ika, antugi kami sa library para magpulaw, para magbasa lang sa mga comics. Amo to nga nakilala ko si Spider-Man. Kamu, internet. Marantaw lang mo sa cellphone niyo, may answer na. Cheaters! Tapos amo pa rin niyo mga score kag gamay.
1: Nagsala lang ang guru si Teacher Nay.
2: Isa pa kasala, ha? Isa pa. Kay paunta-tunta ikaw, kagpalabho na lang diri sa balay. Intendes?
1: Oo, Nay.
3: A few moments later.
2: Oh. Anong naman natabok sa'yo mo?
0: Babe, pirmi ka na lang yung ABL. Kinatry ko ganyan pagkamatsyo ng tingog. Oh yeah.
1: Kailain ang buot ko, babe.
0: Nga how? Kaya wala na ko time sa imo?
1: Hindi. Kay do pirmi na lang sala ang nakita ni mama sa akin.
0: Oh nga.
1: Pirmi, alam ko ginasingkitan. Ay do, bumutsagan niya sa akin niya do. Ay. Dapat amugin eh. Dakataas ka standard sa ako ni mama.
0: Ay, hindi ka na dapat pwede mo. Kay, talaga na ikaw. Kag dapat, doradyo kiba. Kag dapat, ginatrato na ikaw nga. Nga dako na nga tao. Kay ti, siyempre, hindi ka na bata. Mauian ka sa imo nga piyakbalay. Ano na yung bal nila sa imo? Kado ka lang ka sa'yo mga iba kagalangan man ang tanong nyo.
1: Yahoo!
0: Pero sige lang. Pero do, bati ko nga dito ka na pirmi katulog kila Jessa how.
1: Dito na lang ko ganit stay babe, Katie. Sino mo maganahan nga kadapuli mo to? Ginaakigan ka, ginasingitan ka. Tanan-tanan na lang ihambal sa imo.
0: Nga. Hindi ayaw pero, nga nagpanamkon si mama mo.
1: Why ko ka ba, Lupe? Pero, di, basi pwede ko to na ka-stay sa inyo, babe.
0: Sa amon? Anli na karun.
1: Hindi, sa piyakbalay nyo.
0: Ay, hindi. Kung sa amon ka ma-anli na karun.
1: Anli ano? Rice?
0: Anli tupad?
1: Oh. Anli tupad?
0: Oo. Sige, pero mga pilalangguro ka daw, ha? Kay, hindi mo ko gusto nga basulon ko sa imo ginikanan nga. Nga, wala ka nagkapuli eh.
1: Ay, too odd.
0: Kaga...
1: Okay lang to, Zimo, babe?
0: Oo, oh, okay lang ah. Pero, masa, puli ka lang after 3 days? Okay lang na.
1: Sige, sige, babe.
0: Okay. 3 days na. Kadasig lang sa panahon, no? Kadasig man sa oras mo. Kadasig man ang drama. Kailan naman nagigurap magpuli kaya di man sila nga ano ang ginikanan ko nagkapamangkot na kung base bilang nga magtanan ta di hindi ko gusto kay graduating ako babe kabalo ko nga tambak iko subong sa trabaho sa eskwilahan no kabalo ka pa nga working student pa ko daan kay di man kami muna kamagkaranon sabat
1: papuliin mo na ko subong babe. Matapos sa...
0: Hindi, boss.
1: Hindi.
0: Kung gusto mo,
1: matapos boss. Matapos sa tanan-tanan daw. Dapat laligan.
0: Ano ang bal mo? Wala ko minaintindihan. Hawak mo ang bit.
1: Ha? Dapat naligan pagambal ko yung sa imo nga mistake ko. Dapat dito pa lang nagambal ka na yan, babe nga. Busy ka or ano?
0: Naghambal ko sa imo nga pilalang kaadlaw, di ba? Pero anong hambal mo? Oo, nalipay ka. Samtang subong nga ginapapuli ka do, hindi ka paya? Nga ah, ano man natabo? Anong natabo, ha?
1: Kaya nga, hindi mo na ko palangga. Nga, ginapapuli mo na ako.
0: Wala man siling nga ginapapuli ka, kundi ginapabalo ko lang sa imo nga may gaginikan ka nang gahulat nga para kigan ka adaw-adaw kagabi-gabi.
1: Ba ko lang sa imo, hindi ka maglantaw, Bible ka natawa imo, puro kilbol.
0: Kaliwa layo sa mga ginahambal. Nga mambal ka nga puro kibol kay hindi man niya damo bulbul.
1: Bulbul?
0: Ano, mga flip top?
1: Yes!
0: Hindi, seryoso ko
1: nga.
0: Pabalo ko lang sa imo. Nga para man sa aton kung makagraduate ko. Para makakuha ko sang apartment man lang gamay, makakita ko bra kag para hindi ka na mag-agwanta, dira. Kag isa pa, kung hindi ka man nila paskwilahon, pasi makaya ko palang kabuligan ka. Puli to bala!
1: Pero, arang sa exciting part, baby. Abi ko, supportaran mo ko, abi ko.
0: Hindi. Pareho man ang kanta. Love will set you free. Puli! My love will set you free. Sala, ang karaoke. See you through man ha. Basta, hindi tungod ka, hindi taka palangga. Palangga taka muna ginapapulit taka. Kaya para, hindi ko mapasulan, basi ma, sampahan mo ko kaso ng kidnapping. Hindi ka naman kid.
1: Tika, hindi na ako kid. Old na ko. Old napping?
0: Hindi. Maybe the old song. Ah, basta. Dulong ta ka subong. Kuhaan itong mga gamit mo. Dali ah. Zhm, dulong. Dulong. Ay, kami mo. Dulong. Anong feeling? Wala kang mimo?
1: Ano mo ito? Nag-view ko. Bulagan ko na lang sa'yo.
0: Siya talan masunod. Ay, ka.
1: Ay. Ang mga dulong na dulong. Masuya pa bala.
0: Dulong. Liko. Liko. O, problema. O, may hams. O, lompat.
1: Ari na ta.
0: Ari na ta. Bakul ka na. Alright, well, thank you so much, Katropang June, no? Madami magiging salamat sa ibo nga kinpadala nga sulat, no? Kag, well, naintindihan ginamo ng ibang sitwasyon. Ang mambal ko lang sa imo, no? Ma-advise ko sa imo, June, believe ko sa imo nga, ano nga, passion sa imo nga pag-eskwila, no? Kay, biskan pa paano, ginagaan mo yung importansya. Iba niya, though, kumbaga, hindi makagraduate tungod kay ti ginaunang love life, pero imo ginadungan mo sila, wala ka nagpabaya man to sa piyak sa imo nga responsibilidad bilang migo, kag wala ka man nagpabaya sa imo pag-eskwela. Siyempre si Mia is party man sa imo nga kabuhi, no? Labi na gitsubong graduating na ikaw, kag medyo bugat ka naman ang responsibilidad sanging sitwasyon mo subong. Same time, normal lang ina nga daw mag-alala ka sa imong sitwasyon sa imong umiga sa ila panimalay. Mayo man ang bal mo nga graduate ka, kaga kung makasarang ka man na magbulig sa iya, di ba? Why not, no? Kasi amo gibin ang purpose of relationship, no? Believe man ko kayo naghatag ka sa iya sang sympathy or empathy, no? Sa iya nga sitwasyon. Kaga siguro bago mo sa piliton nga magpuli sa ila is medyo pabatsyag lang sa iya, no? Nga valid ang iya nga ginabatsyag, nga kahadlok, kag-stress sa ila panimalay. Ito ipa-feel mo siya, abla nga na-feel mo ang iya nga depression, ang iya nga kaguul or kasubo, no? Hindi mo man siya pagkigan, kaya dito daan ginakigan na siya mo, no? So, di kung medyo lahigayan mo, pagid siya nga mas, ano do, abiya na guru do, wala na sa may kapamati sa iya. Intindihon mo nga, kakasakitan siya sang ginahambal sang iluya sa ilang panimalay. Kung sa imo man na matabo, normally wasi ambot lang kung makatapos ka pa iswila kayo, lutang ka na namo, no? Wala ka sang inspirasyon para mag ano do, natamad ka na mag-eskwila. Amo ni gani, no? Ay pabatsag siya nga ikaw lang gid or isa ka sa mga ginatawag ba lang dumadlaganan niya or kakampi, ah. No, hindi kaya kontrabida siya kabuhi, pero isa ka sa mahatag siya sang kalipay, okay? At the same time, dapat medyo explain mo man sa ginikanan mo yung what had happened para hindi man sila magambal sa babae nga, ay na naman yung bahay man, di ba? Normally mo na, di ba, sexy di nga kung ang bahay nga arat na sa panimalay sang laki to. Wain siya ginikanan? Nga to din siya star, di ba? Normally mo ginayambal mo. Explain mo nga may sitwasyon ng imong miga sa ila panimalay mo na nga temporarily ari dianay sa imo luyo, no, kay tungod sa mga nigakaagian niya.
1: Pero kagi ka na na. Nga
0: libe namdamon ako ng bisis.
1: Ah. Yeah, so, uli bala si babae bala nga.
0: Ay, way ko na ginuli, aging konsumo. Dayon. Sorry. Din ka po imo, iban nga rin ka, bakali ako. Libre. Amba ko, di na puli, adre lang, usumo ka. Pakaon mo man. Pakaon mo man. Kaon ka daw. Tapos, okay na, di ko na. Libre ko may skwila. Siyempre, no, nara, eh, kiti sa una, hindi, aminon ta, hindi ba ta perfect, sa una nga alam-alam, kita mo, kasi may mga part man nga daw, nagainaling-aling ko sa mga desisyon. Ti abi ko ya, so na it's all about love, love lang gidya. Ti medyo tanan-tanan, medyo mga isar-istar sa mga kunin. At sa suli na budayan, kamanggali. Pag hindi, balik ka sa ginikanan, di ba? Tandaan nyo guys, hindi loglahog ang mga tanan-tanan. Sa mga younger, tanga mga nagapamati, dira, ng mga younger ages, tanda ng mga katropa, lavia is ara lang dira, no? Pero once makabatsag ka na sang pangabudlay, dira mo na tawagon si mama mo, si nganan, si papa mo.
1: Yes, yung balance sila, love is blind kung nagapabulag-bulag.
0: Oo.
1: Pero kung wala kayo nagapabulag-bulag, kaya dira, mungkin makita kung paan, ano kabudlay, kag may risgo ang pagpalangga.
0: Yes. Tandaan nyo nga, kumbaga, hindi niya sila yung nga madunlan ka, iluad mo lang. Kapin pa kung magbusong na ka, tapos nangabuhi na ka mo, budlay ang sitwasyon nga muna. Kaga, paminsaron nyo na lang, no? Siguro, nagapangakig ang ginikanan, tabi ko, may mga ano man masalaman guro. Subong ba lang kabataan kabudlay akigan. So una yan unlimited gakig sa mo now. Subong sa inyo yan daw makinan. Pidi ko ka pangayo ano permiso. Pidi ka akigan. Makuha pa kami yung permit para mga akig simo.
1: Ano tagay last time mga kun nga kuan nga topic nga sang una kita ya akigan nya maibi malang taya kang makulon pata subong nya sila ya akigan nya masulod sa kwarto mapost sa Facebook nga mo
2: oh. I hate mommy. I my life suck.
1: Oh na, 'di ba? The stress ko. I need to night out. Ng mama mo.
0: Oh, ni stress ko I boyfriend throw a stone in my window and then pagkaon ta. One time gigin lawgan ko ganito nga ako na batang abay no. Ang bala. Wala ka na, may isang kwarto kuya po. Kay may atop, makasaka yung boyfriend ko. Testingan mo, para hindi siya kapanaag. Kapag na nakabutang, hindi tayo kapapuliyon. Dili, ang punon ta ka, kagbog-bogon. Siyempre, eskwila dapat mo. Diba, diba? Study first. Siyempre, kabudlay. Pero believe ko sa bata ko, ha? Kanami isang feeling nga ikaw nga ginikanan, obligasyon mo pa-eskwilahon ang imo nga bata. Pero ang ilang mentalidad dyan, paano sila yung maka-income nga may pambalon sila para hindi na mangayo sa kay papa na kay mama nila. Diba kanami isang feeling nga kung ang pamilya nagabuligay lang kita, no? Wala ta nagahisaay. Bata pa lang ang kabataan, tayo natuduan ta na nga hindi lang ni akon show. This is our show. Kumbaga, hindi lang niya, this is not all about me, it's all about you, us. Buligay ta, no? Kay, para hindi nila mandan nga, si papa nila ATM lang gid, si mama nila ATM lang gid, no? Si mama nila only asikaso, no? You have to fix yourself. Ikaw luto man sa pagkaon mo. Para, it's a preparation nga pag college mo, kung mag-boarding house ka, hindi kailan pa.
2: Yahoo!
0: Diba?
2: How I do this? How I cook? Paano laban nga kung nga andis?
0: Diba? Kabudlay. No, kakis, kita mga ginikanan, no offense, ha? Bato-bato sa langit naman, huwag bang galit, no? This is my own opinion lang, ha? Sobra tagalik ka spoiled sa mga kabataan ta, nag-aabot sa punto nga, kita man ang nag-put our kids into a lame stage, no? Nado ka lame
1: sa... Hindi ka subong yun na notice, kuya, sa mga bata ka ginaspoil ka parents, no? Do abnormal, do abnormal.
0: Uy!
1: Suod ka na yan.
0: Diba? Kumbaga, happy talang taon, pero amusta naman yung ibang nga tao, yun lang taon na nga itong kabataan. Do kumambal sa...
1: Bata eh, tisem ni guro.
0: Ano ba? Pero there's nothing wrong in giving too much love sa atong kids.
1: Because
0: love for kids is unlimited, ginemahalin sa ginikanan. Pero sometimes, remember, as a ginikanan, no, di ta mapakta ng balatian, gulpit, tabi ka rumadula. Manuhin mo bata, siya kasi sino siya matuon sa ibang nga tao. Di ba? Paano kung i-grab man sa opportunista ng mga relatives ang mga sitwasyon, di ba? Nga, let's prepare our kids to be adult. Diba? Not to baby them until such time nga. Diba, masubraan ka, baby? Baby patong ko. But anyway, going back, no? Siguro, amuna guro nga, medyo kakakigan siya. Kaya siguro, based lang to sa kinambansang nanay nga, aming baso mo, arada, or mga mga andis mo nagkakabit-kabit, kinadisiplina lang siguro ah. Kay para siyempre karon kun ikaw mong gurumi boarding house ka kag may upod ka da karon kag sa imo boarding house mo, ano man iman ang kwarto ta di ka baho man di sang gelatin kay nigas sinabliding mga ano. Diba? Pero kay sabla ka balukas mga bata sa bundayon tampo. Gamay lang na nak, wala mo yung pagwa ang manok. Speaking of manok, wala yung pagwa manok puli. Diba, kabudlay? Anyways, please, let's be open-minded. Kag, know your rank sa family, no? Kung bata ka, hindi ka pwede maging ginikanan. Bata lang ta, na, eh. Mabot kita sa punto nga ginikanan ta, ah, diba? There are kids siya nga daw mas ginikanan pa sila sa imo. O, nag-isa, mga kabataan, no, bong? Happy lang ko sa mga bata. You know, kasi masuggest lang sila, yeah, but not to the point siya nga daw tuduan kasi nga muon. Ang magiging naman balik ko pwede sila, yeah, know your position sa family. You are my kid, you are my son, you are my daughter. That's it. You will never be my sister. You will never be my mother. You will never be me. So know your position. Okay, you can suggest, but di ko yung pagdiktahe. Tama na bala? Para at least, bala nila. Kaya at least, bata pa lang, mga balo sila bala na hindi nila ya hawak sa liig ilang ginikanan. Okay? Pareho sa iban. Okay? Anyways, June, madamugid salamat. Thank you sa imong pagbulig kay Mia sa pag-atipan. Ginapakita mo lang gid nga palangga mo si Mia. Kaya at the same time, may respeto ka sa iyang pamilya. Okay? Madamugid salamat and I hope nga makagraduate ka kag ma-fix ang problema nyo ni Mia. Thank you. Thank you! Siyempre, kung di mo paglawig ko ng storya, di magdaga na oras, ah. Ano dapat na yun? Hindi ka may lalang obra mo.
1: Bow!
0: Eh, para at least ka na. Bawi-bawi, mantasin mo. Lawig man! Lawig man! Ang mga pinasin. Siyempre, makabalik ang inyo nga programa. Extra service ko po ng inyo nga Uncle Bob and...
1: Sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadya nga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting.
0: We'll be back.
4: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Himaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tugtog Biyernes.
2: Ako ang ipunin sa Mona Sibang. 74 years old sa Felician Street ng Mona. Basta, produkto ni Remilito Oy, tama ipagpiktibo. Santon Plus Gold, Santon Minsi, Santon Kasimik. Makabuli di kalawas ka tao.
3: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabahanan sa kung nagina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang.
4: Mm-hmm.
3: Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalitson.
4: Uh-huh.
3: Ang mga pigado iya sa una, tito gabang lang kag-okrang. Ginmantiner to sa uma.
5: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa, wala na balaan Dok Nelson. Okay, mostly sa mga tao, labi kong pigado kita, bisan may ginabatyag kita, sintomas na sa hypertension. Pero ginadinay naton, okay ni, kaya ko pa ni. Amo na kong kisa, may ara mga kautura naton, nga yara sa uma na abutan sa ilang stroke, nagka-problema. Kay wala galimabali, nga mataas ilang blood pressure. Kay ang pag-sige man kaon sa mga maasin or
4: maalat man,
5: na mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man gataas imong blood pressure.
4: Yes, so, kay kung gis Dok Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
3: Sumuran ka na?
4: Oo, sumuran ka, dahil amun sa banwa.
3: Bailuhan mo sang?
4: Uga.
5: Uga, tinabal.
4: Nga, maayo diyan niya, ariyaw kay bailuhan kung giniginamos, pagpuli sa bala. Ano dala mo, giniginamos ko di? Halos sa aton makauturan sa buong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balis sa Diyosel, sa una yung mga manggaranon lang mga problema sila. Subong niya, pati ang mga pigado, nagka-problema sina. Okay nga, kung tanawon mo ang komunidad, subong anong kinalain sa granon kag pigado, subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Okay nga, kung pigado, gakaon man to sila matambok ng pagkaon, gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na, Santon Plus Gold.
7: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Kinirekomendar sa ako ng Santon Plus Gold, intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang mag-aangir ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
4: Sa buong panahon man, Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mong pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga ito wili sa cellphone. No. It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sa vitamin D na kinahanglan nila nga mag-protection sa ilalawas. Pabakot sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na ina kaya mga bata subong hindi na halos magpainit. Hindi ka kita bata subong nagpainit. Hadlok na sila kaya nga. Uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Hindi, muna sa ato mga kauturan subong. I-encourage na ito na ato mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa baltian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilagana nga sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila premium D3. Nga ah, wala man sila expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Pero pinaka-the best, kinaupda natin sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Dok Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong alawas.
5: Yes, no? Sa mga kauturan, ito na nga ito nga Santon Vitamin C non-acidic. Muni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa nga ton tiyan. So, ang nga ito nga Santon Vitamin C is unnatural ni siya kag non-acidic.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
0: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
11: Ay, pura ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
12: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
0: may how, kita, pa.
12: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
13: Timo!
12: XFM 103.9.

0: Alas 5:38 na sa nga po mga katropa. Ayan, syempre ining oras, ginatulong sa inyo. Sa aton nga, paborito nga pagkaon. Buga. Syempre, ang paborito tagid nga kape, no? Ang Santon Plus Coffee Mix. Isa ini sa paborito natin nga kape, king nga ah. Non-caffeinated ining, hindi ka magpalpitate, hindi ka man mag giging acidic, no? Kay tungod sa iyang mga sangkap. Kaya rin isang moringa, mangustin, kag soya powder nga nagkapanamit sa sabor. Kag suwabi giim no, no? Pwede mong tiplahon nga mainit or cold, depende sa imong mudo. Kag nakabuli gini sa mga hormonal imbalance ang aton nga mga kababahihan.
1: Kag dugangan tapagid sa inyong paborito nga produkto para sa aton nga mga beautiful eyes. Ang Vision X Plus, mga katropa. Kung mayara kaya katarata, glaucoma, or pterygium, syempre, kung imuon to yung maintenance yung aton nga Vision X Plus, matamat na itap na ang aton yung problema sa aton nga mga mata. Kaya nga aton nga Vision X Plus, mga katropa, may ara ini nga lutein, beta-carotene, kagzaya, santin niya. Syempre, mag-protect sa imong eyes.
0: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! Ano pa ginaulat nyo, no? Yes, 12th Incorporated lang gid, no? Nga mga produkto ang dapat nyo gid tumaron kay tugod ginubra ini para sa aton nga well-being. And doon ang galing shoutout nila, no? Kay katropang Jelwin. Good PM, Uncle Bon. Oh, si Bon na ako ngayon.
1: Bob na. Na
0: sa. Good PM, Uncle Bob and Sexy D, no? Hindi man tanan nga bata, mga pasaway, may ara man sa mga butanan, kag mga kag nagatuman gid sa ginikanan. Correct, no, we do not generalize all people, no, pero nami gid ako may bata ang amunin, no, nga do kasunod gibla sa imo not man ano ginambalan ko ginaya akong mga ginika kabataan, hindi ya pagsundon ko na nugya tanan ginambala. Kung sa tingin niyo nga maayo ang ginasugo sa inyo, why not, di ba? And syempre wala na kita sa oras kay alas 5:40 na ari na ang ikaduwata nga istorya. Let's go.
1: Yes, mayroon naman kita subong pagabasahon nga sulat nga ginpadala sang aton nga katropa nga gintiguluhan sang hindi gusto magbusong or makabata ni Mrs. Dear Sexy D, tawagan na lang ko sa pangalan nga Mon. Tatlo na katuig kami nga mag-asawa ni Joy. Ginarespeto ko gid ang iya nga desisyon nga hindi daw niya gusto magkaanak or magkabata. Hambal niya nga hindi ko gusto nga matabo sa aton mangin anak or kabataan ang kapigaduhon kag kabudlayan sang pangabuhi. Hambal ko gani sa iya, Sexy D, nga biskan ako lang ang maatipan or mangita kami sang yaya, pero budlayan gid ako magpaintindi sa iya. Masamina ako nga ginatukso sang akon nga mga abyan or mga barkada nga daw gusto ko na lang kuno magkaanak tungod kay may mga anak sila. Hindi man ko gusto nga pilito ng akon asawa, pero hindi gid madula sa akon ang kasubo, Sexy D, bangod nga wala kami sang anak. Ano ba lang pwede ko nga mahimo? Agud makumbinsi ko ang akon asawa nga tilawan man nga namon nga magkaanak or tistingan niya man nga magbusong or makabata, Sexy D. Saliwat, ako gali si Mon kag madamo gid nga salamat.

0: Oh, do, tulala ka naman ako. Tuwag yun na bala.
1: Diki, do, dumasuka kami.
0: Ay, kung lumasuka ang isa kababay, ano ayan ang matabo? Kay tungod bloated siya? Tungod bala ini kika sungak-sungak mang kaon? Or ba si... Ah, hala? Ga-acid ka? Hindi gano'n din. Kung gusto ka, hala, may ulcer ka. Hindi, Japon, think. Come on, think. Ay, abalon ako sang rason. Langga. Abalon ako kasan kung gusto ka ka. Ang Uber ka, no?
1: Wala makukainom.
0: Ay, di nga gusto ka ka?
1: Hindi ka ga, mayara ko gusto ka unun nga ano, chicken na pesto, carbonara.
0: Oh, abi ko chicken na to, and brown. Ate, nung gusto mo lutuan ta ka chicken pesto?
1: Sige.
0: Sa piyesta na lang. Subong kita dapat?
1: Huwag ka na makabati ka, storya ay.
0: Kabati, kuya. Nga gusto mo makabata, di ba? Wala ko may kabati, kinag-load ako. Nag-load ako sa... Hamala lang ko kung sala ako. Pero, ang pagkabati ko ganyan sa imo habang nagpangasubo ka dira na gusto mo man nga mapatsagan man nga magbata. Di ba? Pabala ako, Biko. Anong mga wala ko na nabalaan?
1: Hindi, ang natabo is ang lalaki ang gusto niya magbata pero ang niya asawa hindi gusto magbusong.
0: Di, amo man na, Japon! Amo na ginabasa mo, di ba? Amo na nga nabasa mo na storya dira sa imo pakit mo.
1: Suliin mo!
0: Gusto ko yung makabata ta. Amo na nga ginadakop-dakop ta kung nga gasuka ka. Nabi nga!
1: Wala ko yung gabusong!
0: Di ka subo eh!
1: Pag hindi ko yung gusto magbusong.
0: Di, wala ka pa man nag-lie date.
1: Pero wala ko, ano ka na isang chicken ano to? Pesto.
0: Abi ko gani kung okay ano na to nga chicken pesto ng lutuon ko kay nagapanam ko nga. Hindi pagili Japon. Grabe na tong bayola ko! Anong pulos nga nagturbo ko kung hindi ka malanggari gusto magbusong?
1: Malangga, kabalo ko hindi ko gusto maaguman sa ngaton mga kabataan ang kabudlay kag ang kapigaduhon.
0: Pila na bata tao!
1: Ang maabot nga bata.
0: Wala pa man na bata nga, nakubaan ka!
1: Ito, bulag doon kag hindi ko pamati.
0: Hindi ko pamati ko si mo palang nga. Ang balugan si mo, wala pa man tabata. Pilagi daw, wala pa man. So nga, may madlo ka. Isa lang yung isa kabilong pwede-pwede na.
1: Wala ka dyan kamati.
0: Kaya ko na po yun ah. Nadlo ka lang guro. Nadlo ka lang sa sakit nung magbuna.
1: Hindi ah.
0: Di ano man be? Anong ginakadukan mo?
1: Ang kapigaduhon gani kag ang kabudlay hindi ko gusto nga maagyan sa mga bata.
0: Buhi gani sang basurero ang iya nga bata naka college naka summa cum laude pa kita pa yan. Nga nagkakonekta ko sang mga ano?
1: Tayo gusto mo mamana ko basurero para
0: hindi ma'am swerte ka kinakapamana ka sang mapisan.
1: Babaero no?
0: Hindi taga-bumba, ginman ko to, jacket. Siyempre, kobra kami mga bumba. Ako na da nagtakod sa bumba sa XFM.
1: Ay, to.
0: Ara na, o.
1: Dinampi?
0: Dara sa kilid. Sa kilid na magsunod ka sa entrance. Ba, okay, wala mo ganyan nakita. Sa kadamo-damo daw mga tao sa naligad yung mga top-ato pa da.
1: Ay, kita ko galing bumba.
0: Oh, amo na kami na ang mga foso, bala.
1: Ang foso.
0: Oh. Kami na, kobra. Di, may tako man ang kontrata. Kaya takabuyon ah, kaya ko nabuyon ang magiging bata at ako ning kaso. Kaso lang, base, ano, base baog ka. Nga, hindi tayabi ka buo. 5 years na taga-upod, wala pa tayo bata.
1: Ikaw yung baog kita, buhay kaga pamati, Kasturya.
0: Si! At least, kinapasibangdan. Kipasibangdan ta kaya. Pero sa matutuod lang, no? Yung pa-check ko man eh. Okay man ang count. 11. Ang bali, Dr. Bla, okay, gid.
1: 32 dapat.
0: Ati, ako gid may problema. Wala, hindi ko na mati. Hindi ko na mati lang ang tanik, Dr.
2: Abalo na ko, tiprano nga ako, galing na son. Nawala kita sa bata. Abugin ang problema sa ako. Kaya nag-load-load po ko saan dito, sim ko.
1: Kalain, gali pa lang gaano? No?
2: Gaano?
1: Kaya pa lang, abi mo piyo na, ga-explicar ka. Abi mo ga-pamatisa. Ang jinding, wala gali.
2: Tunog ba sa monitor ko din, pero what?
0: Pero basi, pwede pa manima kayo. Mainom na lang ko sa ginamainom na nila. Bilang ang kapadamo sa counts. May harap na mo. Baka doon
1: ano
0: na lang
1: sa... Ano ka choreographer yung kapadamo counts?
0: Uy, choreographer ko ba sa oras ng TG99?
1: Ay, toos. Yeah! Ay, paano kami mag-choreo, be?
0: 1 and 2 and 3 and 4
1: from
0: and 5.
1: From the top. And 1, 2, 3, go. 1, 2, 3.
0: Cancela yan. Hindi, pero napangay ko pasensya sa kung di ta ka mapubusong. Doon nga nagbata ko sa iba niya. Ay, sorry. Basi, sala into ko nga. Malagi ko nga. Pero nga ginapaklaim nila sa akong nga bata ko to sila.
1: Pina, kahit din na muna istorya ta. Ano mas ako

0: Pagdasiklam lang ang misteryano.
1: Anyways, thank you so much ka, Tropang Mon, sa pagpadala mo sa sulat. Nasun, hindi ka na magpadala. Di ako, huwag ka pumati.
0: Palawagin ka pa lang ang Mon yung alam.

0: Makapuy, kumbaga katropang mon nga paintindi ho ng imong asawa kati nang pamatii siya anay nga basi bala nang hindi lang na iamong rason nga hambal niya nga tungod sa kapigaduhon kag kabudlayan basi siguro na sakit na hadlok lang gid na siya masakitan tuod ang baltuod niya ang kulbab bisan tuod layo toya istorya pero medyo may punto man ginagmay
1: ang sakit bala magbata labi na gid ko wala
0: yes, so.
1: Anesthesia.
0: Yes, kasakit gid man magbata kag makadulodla gid pero galiwat gyapon, di ba?
1: Pero labay ko lang no, tuod gid nga wala anesthesia nga hindi bipagbutangan. Why?
0: Anesthesia nga nung ginanamin mo.
1: Ba ko nilaga bata ka kuno nga wala sang anesthesia para batyagan mo gid ang sakit sang pagbun-a.
0: Kaya siyempre, lain gadya ang natural kumbaga nga sakit balasang iya ka bata. Hindi na siya actually anesthesia ang ginabutang, gina-induce nila ang babae. Kung for example, wala kasang sign of labor or wala kaya kapasakit, ti kumbaga i-ano ka na nila, ibutangan ka na nila, bulong or ejekan kada nga para mabatsagan mo ang sakit.
1: Maluad.
0: Oo, maluad na.
1: Kaya lain rin yung gininduce ako niya sa carnipernals kuya.
0: Into yan
1: nag-u-o. Kaysa una, dubutangan ko nila sa tubo, to kinalang ko kung nila injeksyonan, nag-brak!
0: As in, ang mga... Sakit-sakit, bala magbata, bala tuntuot.
1: Oo, muna gani nga, guys, hindi sila pagtagay bata.
0: Sakto, ginabala mga katropa, ang bal nila, nga once magbata, ang babae, ang amon, nga piyak na tilga, lubong sa kamatayon, sakto, ginaiyak kay pwede, kami na yung mautdan, ugat, or...
1: Doka gabun akas ang tublero, nga dako-dako?
0: Explain. Kay basta magabot na sa time nga mabata ka na ang gasulod na nagidyo sa ulo mo. Paano mo mapagwa ang bata? Di kung pigaw-pigaw kaya syempre, maubos ang persa mo. Hindi mo gid makaya nga mapagwa ang bata. Imagine, galilibat ko gani. Ang ako ang galing
1: nga. Kati ka, ako man nga ito galibat-libat sa kisagali.
0: May mga pasyente, pero gani nga mga postiso. Pag inakakas na postiso, kaya hindi pwede. Buko lang, ay, ano na lang, Kuya Guru, yung kakalaw, ay, gani sa akong kumpleto ang toko. Hindi postiso, ano ba ito yan? Ito na yan, mga gigpapakit yung punto.
1: Ikaw, balik na. Aha! Kalahin mo. Buna! Amo na galing, hindi ka galing pwede magbata. Kung may edad-edad ka na, kiti ko labi naging ko lang ang ipon. Buna! Aha! Gila bang ko tungo si Kike kung gano'ng kasakit?
0: Pareho, bali Madam Nanet, to masakit kayo sa panga. Mga idol, tanggal stress talaga. Madam Nanet, baka may gusto kang yes ba? Sa ating katropang mo?
1: Nanet! Advice na! Kahit hindi siya makaintindi ba naman, Nanet, advice na! Ah, diba, no? Siyempre, mo na ganit, tsakto, no, sa mga lalaki. Parang di bias, ha? Sa mga kalalakihan, ta, siyempre, no, although na may ang mag-ubra bata, pero ipaminsaron taman, paano naman niya ang mabunasang bata, di ba? Ganta man sang konsiderasyon ang ilang, ano, kung kay siksidi pa ko, no, isa ka tiela, sa lulubngan, kay ti, damo, bala sa nagbata man nga, arang bata, pero ang nanay naman ang nadula, di ba? So, it's
0: may haram, manyara, bata, wala man tatay.
1: Sakit pa ginain.
0: Thank you! Diba? Muna kayo kisa, hindi ko kansin din, wala ang kolbab nga, kaya nyo bayaan ng babae nga ara sa stage nga muna.
1: Nga doon,
0: nga bata. Pagkatapos ang lahat-lahat, nami tulawas, yeah, bob. Coca-Cola body, pati sa nakilala mo sa nagbata na siyempre, malain na kahit siyempre bago bata mo, postpartum pala kumbaga. Eh, kamo nga mga lalaki, kisa gakawadaan naman kamugana, muna yung muto. Ano nga, ahaw, no? Nga kami ganin sa...
1: Gani man! Kito ka! Gani man, no? Ako ya,
0: sige kasi. Ay, mga katropa, dumatapik na ito bala nga mong monarkiya sa pader ka hospital pagbata na mo.
1: Ay, feel you, sis.
0: Ikaw, ya, wala ka pa ng palay gate.
1: Nang ano siya, cross ka siyang paghiwa. Pagkabaliya, predator ang gwa. Imbis ang predator, di ba, Bria? Apat ka ako yung kabrio.
0: Ito din mga katropa yeah. Amo na nga kis paminsaron nyo mo nantis ka mo maghimo bata kung worth it bala ang babae nga paghimuan mo na bata
1: yes,
0: sure bull bala ayan hindi mo na siya pagbayaan pero kisa hindi man lalaki ang may diferensya kisa babae man kiti tungod bala nga hindi man makontrol ka babae yung mga attitude ka pin pa kisa nga Nga, guwapa ka lang niya, pero hindi kaya kabalo magdigamo or magasikaso sa imo ba na ti. Siyempre, yung mga lalaki, kabalo kaya bla kung anong weakness niyo gusto niya, dad, ginaatipan ka mo.
1: Well, actually,

0: No, there are a lot of reasons behind it, eh, di ba? Kung baga, mambalis na karoon, bias kita sa kay Amula na muna. But kung baga, sa mga lalaki, kag sa mga babae, para wala yung bias siya, they have their own reason, ha? Meron naman niya nga nadula ang lalaki kay Misawa, to be like, nadula, ginasin, dapat? Amara na sa karoon, di ba? Di ba, baga, damo, ikuyas sa nabatian, sa natabo, kadamo gidya sang version sang inatawag nga mga biyaan na ya ara gina mera naman niya nagbiya kay because of what we call the nang kindi gidya pwede di ba o mera naman niya kay tungod na turn off no kay nakita gigor pagbulwak sang ano ka dako ginagay ko ni di ba but anyways siyempre tratuhon ta gid ang bawat bata nga grasya ha kati iban gani hindi ka bata gina-try gid eh kung matagaan ka ti you know accept it as a grace from God. Thank you. Hindi siya natawag nga na disgrasya ka. Thank you. The grace. Grasya tas ingalan mo sa bata mo gracious. Thank you. Anyways, wala na kita sa oras, alas 5:56 na. Thank you so much katropang Mon sa pagpadala sa iyong mga sulat. Kaga isa na naman kadaw nga wala ako na mati.
1: Kapila na natabo ah.
0: Isa na naman galing kadaw nagdugang. Siyempre, diri lang sa inyong paborito nga programa Extra Service ko po ng inyong Uncle Bob.
1: And sex na di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sadya nga hindi niya gid malipat ah.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo.
1: Exciting.
0: Bye-bye.
2: XFM 103.9.
3: Tari ka mo diri sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Sulay kag ang Silay Festival kag welcome kamo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sarajan Sulay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies diri sa Sarajan Sulay gina-imbitar kamo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Sulay Katan Silay Festival kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun sila noon.
4: Kaman karis mo sa sentro kam sa bullseye.

0: bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pass.
2: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamit kit, kaya wala ko gina-insomnya. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag-Santol Plus
6: Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santol Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
6: Santol Plus Herbal Oil.
10: System pain. Yes,
11: Gary, sa kaservice ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa niya, matyag ko dahil. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister
6: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
12: Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News. XFM time, alas 6:06 ng gabi, mga katropa. Kikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagapanguna ng balita. Kinpahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga ulaton sini ang sabina bilag sabat sa panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano kabagatubang siya sa Senado angot sa impormasyon nga 18 ka mga ex-Marines ang nakabaton sang bayad kabaylo sang ilang testimonya. Apang tensyon ang nagluntad sa JW Jokno Boulevard sa Guasang Senado matapos kinatubang sang mga supporters ni Duterte mga pulis na nagabantay sa lugar. Wala na ginatugutan nga makasulod ang mga salakyan apang nagpangayo sang pahanugot ang mga sumalakdag nga gamito ng ilang LED wall vehicle para sa protesta. Pasugtan man sa mga otoridad nga makasulod ang nasambit nga salakyan. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mga dugang detalye mga katropa, magtutok lang sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagogyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
3: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
5: XFM Cebu.
3: XFM Bacolod. XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. X

0: X FM 103.9.
1: Heading home na?
0: But steady na dahil sa trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Wow!
2: Island Region, and welcome na sa inyong programa ang
3: Extra Drive!
4: Kapati ka pala kay Lolo, kung kay Lola, luyog mo pala, mapamadiyan ko ng trending viral sa social media. Hapos ka pamagi, maging caring, caring.
2: That's right, basta tutok lang ha, sa duwa ka viral ang wakalan.
4: Ako, si katropang James King.
2: Kaya ko naman, si katropang Mami G. Para sa
4: 103.9 XFM Bacolod! Ini nga bahin sa atong nga programa, mga katropo orang, ini nga programa Extra Drive. Ginadulong sa inyo sa atong nga Ultimate Trio, ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin Z, kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: That's right, ang ini nga mga food supplement naton, ang saranggin nga mabakal sa mga butika, ilabi na nga nationwide na sa karon, available. Kung kamo ang magabakal sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica.
4: Of course, sa atong Negros Grace, sa Sinzi, here, that is my Rose Pharmacy.
2: Yes. Katropa. And Watson's Pharmacy.
4: Yes. Of course, ang ato nga Yes to Health Store, namtang sa may Lizardo Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City.
2: Correct. So, mahapos na lang, ano, ang ma-access, kumbaga, or mabakal ang ato niya nga mga Santone products.
4: Yep, mga katropa. And sa mga katropa nato niyang nakatutok ang daga pa matigid subong, maing gabi sa inyo tanan, updanay na naman kita, sinadya, kadlawanay, relax lang kamo katropa.
5: Oh, baby! Just relax!
2: Yes, sa muna pinakamanamigin nga himuon ang mag-relax. Pero nakarelax ayan kamo kaginas.
4: Nakarelax sila kung wala silang nakatutok, Mami G. Pero kung nakatutok, hindi ka ka-relax.
2: Gusto mo
4: magwa sa earth.
2: Ang mind ko, daw nag-shuffle. Daw hindi ko kamalo, daw ginlogo ang ako na yung utok, no? Tungod sa mga nagkalatabo, kaina, daw ka-intense na intense, ano? Pagsulod pa lang niya dito niya sa Senate, no? May mga drama na nga nagkakalatabo. Again, part of it, may drama sa gihapon na ginatawa.
4: My goodness, grabe. Trending ang Pilipinas. Abi nyo, Koreang trending, mga K-drama. Ang Pilipinas ang trending sa bilog ng kalibutan, katropa.
2: K-drama, political drama in the Philippines. So, diba? So, amoy na ang gintutukan man sang halos kadam-angid sa aton, ano? Kahit kahapon pa lang, nagpagwa na ang anay majority ng block na under sa kay Senator Alan Peter Cayetano nga may ipagwa sila siniyang adlaw.
4: And it did happen, no?
2: Yes, it did happen because nag-proceed sila sa ilayang sa hearing sa Senado
4: bagi
2: sa Blue Ribbon Committee, no? And ina nabatian nga ato dito ang kagnakitan, I mean, ang 18 Marines. No? At sakto, 18 ex-Marines. Ayun, muna ang pinakasakto nga grammar. Ang 18 ex-Marines, agin, o sisa man kaina, no? No, sa hearing, agin patigayan nila. Apang, nagpadayo nini even without the presence of the Senate Secretariat and or ang ginatawag stenographers.
4: Yes. Kay prior to that, Mami G, si Senator Win Gatchelian na may press statement
2: na
4: wala sa nakaschedule ka, no, na ginatawag nga hearing or
2: yes.
4: Blue Ribbon Committee hearing, no, under sa iyang ano bilang acting.
2: Oo, acting Senate President or Senate pro tempore. Okay.
4: And of course, isa na siya mga katropa, no, itong nakita nga daw pagharang, ginaligan nga pag-block pagharang kuno ni Secretary
2: DILG Secretary John Vic Remulla.
4: But then,
2: makita, sino to?
4: Makita, ha?
2: Sa kay sino?
4: Kay Robin Padilla, kay Senator Robin Padilla, kay Senator Pia Cayetano. Kagang upod ng, of course, 18X Marines. Mm-hmm. Kaginalagar nga hindi ko no pasudlon, mga kaginahirangan ko no, mga katropa. Mm-hmm. Sa gininterview naman siya, no, makita ba may aras ang, ano, may komosyon. Pero sa gininterview siya, no, ginano lang ko, ginpunggan niya lang ko no, ang, hindi maganong ang crowd, no, crowd control, mga katropa. But then
2: pero
4: again,
2: tubang niya si Senator Robin Padilla.
4: Si Senator Robin Padilla. But then again, mga katropa, no, nagpagwama ng NBI, isang statement, mm-hmm. daw ginbalikan nila ko, no, buksan nila ko no, sa liwat, imbestigahan ang 18 ex-Marines. Mm-hmm. Kaya ginambal niya nga daw, hindi man ko no, tanan sila, puro Marines. Tapos, may ara pa aligasyon, Mami Jing, may ara ko no, miyembro sa
2: pamilya sa isa sa mga ex-Marines, ano? Nga nagpabutsyag, nagpadulong sa, or nag-confess dito yan sa NBI, ay niya sa pahayag.
4: Aligasyon pa lang, aligasyon, oo.
2: Ni NBI Director, no?
4: Matibag.
2: Si Colonel Matibag, Colonel basa, or ano, basa si NBI Director Matibag, ano? Nga isa sa mga miyembro sa pamilya, no? Sa isa sa mga ex-Marines, ay naghambal nga, para kunuya nga mag sugit no sa ginapahamba sa ila sa keron ining allegation nga naghatag si po anay congressman
4: Saldico
2: hindi si ano si pat ko defensor no Mike Defensor naghatag kuno sa kada Marines ang 5 million pesos.
4: Oh, so madamo pa mga katropa, no? Ang nagwaping na may mga nagwa mga pictures, videos, mga helicopters, ang balay ni Speaker Martin
2: Zaldico.
4: Romualdez, no?
2: Kay Romualdez.
4: Ang helicopter kay ano ko no kay Zaldico sa pag-deliver. Ang muna nagagwa karon mga katropa, no? Nagbalik na sa Senado ang ining mga ginapakita lang ng ebidensya. Pero ini pa dai pasigapon nga ginimbestigan gani mga katropa, no?
2: Pero ano ha, sang nagligid pa ni nga mga ano nila, no? Mga ginhambal nila. Pero kadamo sa mga ginpangsambit, no? Ni ginpaglawag kumbaga ni Senator
4: yes.
2: Marcoleta ng mga pangalan, no? Sa mga opisyales na nakabaton na sang aligar ginakabaton sa mga maleta-maleta or any incentives, ano? Gikan sa kay Sadiko. Kaagkadamo man sa mga ginpangsambit nga pangalan nga ginpanginwala ina because there are some lapses no sa mga pahayag sa dito sa hearing kay ina.
4: Well, nabatian natong kaginang mga pangalan ng mga namitla no sa allegation sa Siningaitin Marines pangalan ni Senator Tito Soto pangalan ni Senator
2: Erwin Tulfo.
4: Ping Lacson pangalan ni Senator Erwin Tulfo mga
2: representatives like Laila De Lima si Representative Alvarez no ako sa din nagkatugigan sa Senado kaya gina-question niya ina nga dadalahig da ang iyang pangalan
4: kadasig man sa media no pagkatapos madalahig ang pila ka mga pangalan na inter nakakuha dahil sa mga daw ambush interviews ano mabal nila no ini mga kongresista man nga daw nadala ang pangalan nila sa giniwat ng daw hearing under Senator Alan Peter Cayetano na ginatawag din na Blue Ribbon Committee hearing ang muna ganit sa pagpagwas ng sininga mga pangalan.
2: And aside from mga opisyales, ano, ginpaglawag, even the media, no, ang gintalahin.
4: Yes, oo. Pero nagbawi siya, no? Nagbawi siya. Na,
2: nangayon siya sa pasaylo. Nagbawi naman siya. Nagbawi sa statement na ay, hindi man kunutanan. No? Kung galing kay tinabuyan na.
4: Oo. Tapos ano siya nga daw, nagpangayon siya pasaylo. Kay nadala lang siya sunod sa ginatawag na prostration. Kag, of course, mga katropa, no, alas 6:26 sa gabi, mayong gabi, padayin kita nga mag-tutok, ha. No, subungi ang mga impormasyon, makita nga pag i-share sa inyo hasta kita alas 8 sa gabi. Datong nga programa nga, Extra Drive. Kaupon si katropa, James King.
2: Okay, tapang Mami G, tutok lang, dali sa
3: 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Babe, miss na miss na kita. Uy, babe, kising.
8: Laging bitin, ibalik ang bagsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
9: Kangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santone Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santone Gold Coffee Mix nagbid ako.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Extra. Drive.

0: Exciting!
1: Mga katrupa, exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw.
8: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
11: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgi na epekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
13: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbenepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
15: Extra. Drive.

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginbasura sa Sandigan Bayan 7th Division ang pangabay ni Anay House Speaker Caglete or Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Nabawiyon ang precautionary hold departure order batok sa iya. Base abi sa desisyon nga napetsahan Hunyo 1, kagisulat ni Associate Justice Lorifel Paim na napaslawan si Romualdez nga magpakita sang basihan para panugutan siya nga magbiyahe padulong sa ibang pungsod para sa

0: ginaigaaligar ng medical check-up. Suno sa draft court, wala nakasumiter ang kongresista sa mga kinahanglan ng dokumento, lakip na mga medical abstract at iban pang medical records para suportahan ang iya pangabay. Nagdugang pa sa korte na pa sa 1 month si Roboldes na pamatud-an na urgent ang iyang medical consultation kag treatment sa iban ng bungsod. Inabalita sa 103.9 XFM, makulot pala na kits ang kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil para sa nag-uugin ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM
2: 103.9. Mga katupa, exciting!
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala, sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako ay kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time or extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
10: Turbo Food Supplement for Men.
12: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kaglutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
7: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Bacolod,
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
9: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa.
7: Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: Extra Drive.

0: Extra Drive. Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Oras mga katropa, 7:14 sa gabi. Kamusta gyapon na nakatutok sa Extra Drive sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod.
2: That's right. Kagang iniya nga programa, ginadunugin sa inyo sa atan nga mga manamit kag-healthy nga kafe. Kafe tuloy, kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium G3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix.
1: Yup, mga katropa. And of course, hapos lang ni Pangitaon, pwede mo na actually co-order online. Pwede ka bisita sa aton nga Yes to Health Store.
2: That's right. So, wala na sang problema. Dira, mawad-an kape, diretso sa mga butika. Okay? Mm-hmm. This time, maaari naman ang atan niya pag-a-estoryahan. Check natin, ano, kado gabi ng Pilipinas. Pinas, medyo malaba-laba. Malaba-laba kung ispell.
1: P-H-I-L-I-P-P-I-N-E-S.
2: Diba to? Malaba to? Tanig yung dala mo na lang isip.
1: P-H-I-L-I-P-P-I-N-E. Onse?
2: Onse again? Grabe, ha? Pero, ha? Sa 195 ka mga country sa bugo sa kalibutan, mayara ka mo bala sa napinsaran nga lima lang gidya ka letters ang ila pangalan.
1: Mayara ko na balaan.
2: Mayara ka na balaan. Oh. Sige. Pag isa-isa hunta, kung pilagid man ay no, ang magsunod sa pinsar ni James King.
1: Yes.
2: Sige.
1: And
2: lawag!
1: Ginakantuan ni siya sang, no, sang, Y2H Broadcasting.
2: Uy!
1: Kag Yes to Health.
2: Sa diin.
1: I-mention ko?
2: Sige.
1: Lima lang?
2: Isa-isa.
1: Lima,
2: taglima ang letters, oh, no? Sa kada name sa pungsod.
1: Ang masarangan ko lang, ha? Okay.
2: Hindi, gusto ko yung yatanan.
1: Japan!
2: Oh, wow! Japan!
1: Korea!
2: Oh. May listahan ka!
1: Japan, Korea.
2: Nakatuwa na nasa Y2H.
1: Japan, Korea.
2: Kag Yes to Health. Korea, Japan.
1: Duwa lang ang aras nagsunod sa pinsan ko.
2: Wow, okay. Actually, madamu-damu-ini sila.
1: India!
2: Oh, may India pa again. Oh. Madamu-damu-ini sila, no? Pero ang mahapos lang gid, no, nga mga pamisaron naton, ang sarang naton nga mamit lang gidayon. Just in case pamangkuton kita nga
1: familiar sa aton.
2: Oo. Just in case pamangkuton kita, may ara ka ba na naibaluan nga mga countries nga may lima lang ka letra sa ila pangalan. O sige, so isa-isa ho naton. Syempre, ang Japan, no, kagang Korea, ara, no. Pero ang dugangan naton na araman sa listahan ang Chile
1: con carne.
2: Correct. Pero Aria, nagsunod gini siya ya pagkakita ko pa lang, no, nga ano nga country ang may lima ka letters lamang sa pangalan. Nagsunod gini yun sa pinsar ko. Abi mo ano?
1: Ano?
2: Egypt.
1: Egypt.
2: Diba? Egypt. Nagsunod kita din yun sa pinsar ko. I don't know why. Siguro galing talaga ako Egypt.
1: Sa buhok mo.
2: Past life. O ba, sige, past life ko na yan. Ito ko yan. Diba? Sinukwaihan sa Egypt.
1: Ano ka? Ito, ikaw tong daw para sa nagiging mommy five lang.
2: Ang kalingalan ko sa buong mommy. Okay. So, Egypt. And, wala ka kadumdum dayon.
1: Ano.
2: China!
1: China! Okay.
2: Ghana is also five-letter word. Oh. Even Haiti! Yes! And Italy! Italy! Kenya! Libya! Malta! Nepal!
1: Oy.
2: Samoa!
1: Oh.
2: Spain!
1: Oh.
2: Syria,
1: Yemen,
2: five lang kami ka letters. Aruba, Oh, actually, it's
1: pamilya sa ako ni Van.
2: Aruba is an island destination. Ano? Consider man ini siya, no? Nga five letter nga word, no? It's ang region yan sa Caribbean and the official language is Dutch. Papiamento. No? Gabi, the moment na nag-start ito sa Aruba, 108,000.
1: Amo na naman, di ba may mga lipot pa daw? Amo na pinakalipot?
2: Mga amo ni sila nga mga lugar nga, five letter words.
1: Pero may lipot pa daw, may lipot pa daw mga pangalan.
2: May check lang nato, natapusong tanay, ang lima kaletra, no? Mm-hmm. Okay, so next is Benin. From the region of Africa. Mm-hmm. Pero nakabati ka na ni. Wala kong kani kabati. Pero may population sila ng 14 million.
1: Ooh.
2: Oh, French ang official language. So, dito ini sa Africa, pero French, no? Ang ilang official language. Again, the name of the country is Benin. No? Mm-hmm. Benin. Okay, next. We have Gabon.
1: Gabon.
2: Gabon is a small country in Central Africa. Mm-hmm. Again, official language of Gabon is French with a population of 2,489,000. Nauru. The world's least visited country.
1: Dudga?
2: Yes.
1: Why? Wala guru airport twice.
2: Well, ang Nauru is in the region of Oceania, no? Nauruan and English ang language there with a population of only 12,300. Grabe, no? Least visited, no? Ng country with only a population of 12,000, no? 8 square miles lang ang kalaparon sini, no? And the third smallest in the world after Vatican City and Monaco. Nagabaton lamang ang Nauru sa few hundreds of visitors per year. So, pero nagataas. Kaya ti, syempre, nagpopular nga, nagpopular, diba?
1: Okay. Kung
2: word spread naman eh. So, kung nanamian sila, ti, amo na, ginakantuan man siya. So, hopefully, no? Ang Nauru.
1: Sa kagamay lang na siya ka-isla ni Galino.
2: Oh, isla lang siya, yeah. Pero consider this a country, no? Ooh. In the Oceania region.
1: Mm-hmm.
2: Okay, next, we have Niger.
1: Niger.
2: Niger is no a region from the region of Africa, no? And the French man ang official language with a population of however 27,275,000. Although mga Nigers kuno nag-struggle with high poverty rates kag largely rely lamang sa crops of sustenance, no? Imagine this sa region sa Africa.
1: Oh,
2: dire gusto mo magkanto dire?
1: Sadi ina na.
2: Sa pala.
1: Pala.
2: Yes, one of the smallest countries in the world. Ya kung sa diin isa ini ka tropical paradise.
1: Mm-hmm.
2: Consists siya of over 500 islands, no? Sa 188 square meter. Miles nga kalaparon sini.
1: Ginalanto ko din namin man niyo ko daw mga.
2: Palaw! Di ba ginavisit gini siya? Kapang vacation.
1: Oo, damo siya mga ay. Tapos tikit-tikit ang iyang mga isla. Oh.
2: Still in the region of Oceania. And Palawan and English naman niya ang ano.
1: World Heritage Site siya gali, Mami G.
2: Yes. No? Pero only a few are staying here with a total of 17,600. No, kapopulasyon. Next, Sudan.
1: Sudan!
2: Anong Sudan mo na?
1: Wala diet ko.
2: Sadly, Sudan is one of the better known countries nga may five letter names. Paapang ang iniya nga pungsod, high rate sa civil unrest na ginatawag. Still in Africa, ang Sudan.
1: Distress country, no?
2: Nga nag-use ang Arabic and English ng language with a population of sa Amunika kagamudari kaga Amunika ka ano nga lugar ano inang tawag sini unrest may unrest sa sini nga lugar. 48,945,000 ang estimated nga population. Grabe.
1: Napalibutan man siya ng Egypt, Libya, Saudi Arabia, medyo Yemen.
2: Pero, dito mo na gani, very, ano, sa, doka troublesome, no, sa lugar. But then anyway, next on the list is Tonga.
1: Tonga.
2: May ara ini siya sa 170 islands. Pero mostly sa mga islands ito sa Tonga, uninhibited. Doon ka namin lang a travel destination, abe. Nga ginabisitahan sa masobra sa 100,000 ka mga bisita each year, no? Ang interesting nga fact, parte yan sa Tonga, this is the only monarchy sa Pacific, no? And ang monarchy model, ang mga indigenous tradition para sa mga Pacific countries, ang gin-wipe out na ugaling.
1: Oh, taga dara siya, no? Si Asi Taulaba.
2: Sa Tonga?
1: Oh, Tonga na siya. Sana siya ka-Tonga.
2: It's still in the region of Oceania. Well, Tongan and English ang sinayang language with a population of 99,700. So, amo na ano ang mga five-letter word ng mga countries nga sa ranggit nato niya nga madudubay. But then, ang last nato niya ang kinpanglawag, almost to hindi na nato niya yung mapamisaran nga, there are some countries with that name.
1: Okay, pinaka-last ka lisi. Tonga, no? Tonga.
2: Tonga? Tonga? Is that the correct? Tonga. Ano? Tonga na Tonga?
1: Tonga. Tonga. T-O-N-G-A.
2: G-A. Tonga.
1: Oh, Tonga. Okay. Tonga Island. Tongans ang tawag sana. Doon mga lapitay sila sa mga Polynesian country man mo. Not mistaken, like my Samoans, mga features nila doon sa mga Samoans. Hindi mga lugar ni ano ni sino ganitong sa ano sa si ano tong Dakulawa si ang sa cartoon ano character nga ano. Si Mau ano?
2: Si Mau, Maui. Dra na da siya. Abi ko sa Hawaii na siya yan.
1: Oh, mga lapitay ba lang ng mga ano? Mga features nila, mga dagkuan ng mga tao. Bayo ko lalaki.
2: Kita
1: mo si import si Taulaba.
2: Taulaba?
1: Oo, dako ang tao. Pero that was the before pa ng ano. Anyway,
2: pero,
1: salamat sa
2: Pero nagpamangkot ka kay Ina, no? Kung ano pa lang ang mga countries may aras ang shortest nga mga names. Okay. Actually, may ara. Although, duwa lang gid ang ako niya nga makita dere, no? Ang Chad, which is a four-letter word, and Laos.
1: Okay, muna yung mga tuparay na sila sa itong na-mention mo kagina, Mami G. No, ang
2: mga lugar.
1: Lugar, Sudan. Tuparay na sila, Ari,
2: Laos in, ano na, saya, ng Drisaton, Southeast Asia.
1: Chad, nakita ko din sa mapa.
2: Chad, no? Kahit ang Laos.
1: Ba si Chow, ne? Chow Romano!
2: Chow Romano.
1: Sa Chow Romano!
2: Chow Romano. Sa Asia niyang Laos, ano? Sila ni San Cambodia, Thailand, Vietnam. Amo na yan, hindi na sila yes sa may Middle East.
1: Oh,
2: like, no?
1: Dahil lang nakita ko swell kay Kagamay. Oh.
2: Wild Chad naman niya is in sa Central Africa.
1: Okay kayo.
2: Okay.
1: Sige. Okay, sige. Salamat kid. Kung may plete ka mo, dapat di ka mo kabisita.
2: Ay, wow.
1: Sa balan yun na nga may mga countries nga muna mga pangalan mga katropa. Diba? Pamangkutun ka mo ba? Tanong nga ang pangalan sa mga countries sa bigos kalibutan. Kabalo ka mo?
2: Gano'y man yun. Imagine na 195 or most probably 197 ka mga countries in the whole world. Kani. So, mamemorize mo na. Although there are some geniuses nga even mga kabataan pa, no, they can memorize all the countries.
1: Actually, bata pa na sila ginamemorize
2: nila. They can memorize actually. Imagine. Ako yan, madumduma ko lagi diyan, Pilipinas.
1: Sobra ka naman yan. Nakagwa ka naman bala. Di ba? Nakabisita na sa ibang mga pungsod.
2: Siyempre, proud man ko yan sa Pilipinas. Imagine, tourist destination man ta dire. Galing.
1: Tropical country.
2: Watak-watak.
1: Ay, naku. Watak-watak ng isla. Watak-watak pa.
2: Ang isla toon.
1: 727 sa gabi mga katropa. Ang iningabahin sa katon nga programa, kinadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Para pag-on, permeng inyo nga pag-updanay nga mag-partner kag mag-asawa.
2: Yes, palikin ni Mabakal sa ato niyang Yes to Health Wellness Center dira sa Maya, door number 46, Vinco Building, Lizari Street, sa Bacolod.
1: Ako si Katropang James King.
2: Me, I'm Mommy G. And come on, nagapamati, subong sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Ito pa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto po sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Supple Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Supple Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Supple Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always ang gapo na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Sa gari mo, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
14: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM Time, alas 7.40 sa isa sa gabi mga katropa. Well, nagutom na kamo o nakakaon na kamo? Kami ya, manugpuli pa lang mga katropa.
1: Yan, ko sa pasta.
0: Wow! Mm. Nakita mo lang kakaon pasta kay ginasi, ano, engineer.
1: Si JJ kaya gaubra sang ano. Ka. Tapos si Ihada JJ gaubra pa na cake. Ay, grabe pa kanya. Manambok na ganyan si Chip.
0: So mga katropa natin da nga nag-enjoy sa ilang panyapon, mayang gabi
1: enjoy
0: sa inyo
1: tanan. Langit.
0: Salamat kid madamo.
1: Yes, labi after sa inyo mga... panyapon na, after sa inyo panyapon, mag-inom ka mo sa aton niya nga, Santong Gold Herbal Tea. Mm. Perfect kid na siya, pampatunaw. And no need to worry kung ka mo ang magtulog sa gabi.
0: Yun. Salamat ka madamo sa mga katropa natin sa XFM Kabankalan, XFM Sagay.
1: Yes!
0: Bantayan dugi-dugay sa katropang Troy Tesoy and Company para sa programa nga
1: Phone Pal!
0: Well, this is me, James King.
1: Tag, Mommy G! Till next naman yung pag-updanay natin sa Extra Drive, dali lamang sa
0: 103.9 XFM Bacolod!

0: FM 103.9.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santong Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukin ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo, ang pag-inom sa Santong Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom ka sina. Kaya nga, pag mag-inom ka sina, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, may ang kaon mo and then after sinaiya nabusog ka na after 30 minutes sinaiya amo pa pag inom mo sa Santong Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo naga suppress lang ang gana mo. Ang Santong Plus Gold naton namin si inom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay eh, ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin sa mga prutas, yung mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Oh.
3: Sa mga bata, Dok Nelson, nga hindi makatulon sang kapsula, pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infection sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga perminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligin na na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
4: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga magulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
3: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
3: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO, ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Hanglan gid-git ka sina sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
2: Yes.
3: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo ka kombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Ang iya nga puto sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga usangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iya na na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkato sa imo esophagus, pagkato sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagtuon, ini nga kombinasyon sang tatlo, amunisya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So,
2: yes,
3: muna niya ang 3-in-1 subong, nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainong kita sang premium D3.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Subot siya pag-inom ko sa Premium D3, nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
6: XFM.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: XFM kid how?
10: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
9: Naa XFM kid.
11: Inami ang music ah.
9: Naa XFM kid.
11: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabos ng amin bigit mga DJs nila kag.
12: Wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
12: Simply
9: may how kid dapat.
12: Enjoy lang.
9: Naa XFM kid how?
14: Timo.
15: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.

0: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: MagVision X Plus Softgel Capsule. MagVision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: sa XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
20: sa XFM
17: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Mudmi na back job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
10: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gid yakon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: X. XFM.
13: FM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, bigit mga DJs, nila, kanya,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply,
0: may how, kita,
3: pag, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa edad 23, hindi maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangking nagatip ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag-vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani, gaya nung po sang ordinaryo nga kape. Gato, kang pagpagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag-vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
3: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santhon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Mabili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
0: 1-0.
1: Pila naman yung chocolate na kahon mo.
0: Ulihin, nagsulod na nga ton nga bedo.
1: Gani, malating ka na ako.
0: Nagahang man ni siya gali. Nagahonghang man ni siya gali.
1: Base ko lang ka man sa...
0: Pareho sa imo.
1: Okay.
0: Mga katropa, magapalayag na ang programa ng phone call. Makaupo niyo, katropa ang Troy Tisoy.
1: Katropa ang Dolphy lang ka.
0: Be with you until 12 midnight sa mga gab isang...
1: Sang June 4, 20 and 26.
0: Adlaw?
1: Sang Thursday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Wrong.
1: Why?
0: Webes.
1: Ambotsi mo da.
0: Grabe nga mga nagkalatabo sa sininga adlaw nga Hunyo 4, 2026. Kagarot na gid sa aton nga pamulitika.
1: Yes,
0: sa Pilipinas, no?
1: Do drama lang.
0: Amo na ko nung hambal nila daw sa Netflix.
1: Na. Tapos
0: ang ila di makulbaan kung mamuwersa na gid ya ang taong bayan.
1: Nan.
0: Inambala na gid kamo mo. Nga history repeats
1: itself.
0: Nan. Hindi na yung mabag-uya. Yeah, basta kung nga palariyo sa pilido kag sa politika man na naturno ang ilang pangutukan. Ambot, anong ginakatingalahan ko sa mga katawhan nga butuhon man ang Japon nila.
1: Eh, syempre, wawarts.
0: Ang akong ginboto, nagligad niya si, ano ya, kay Miriam, gito ya. Daog man sa perde siya, ginaya presidente ko ya.
1: Defensor?
0: Miriam, ano?
1: Kemba.
0: Ang wala nato nagaani gayon nga mangin matutuod nga presidente. But in my heart ang akong presidente si Miriam Santiago gidyakon niya.
1: Tani eh kun wala lang kito siya be napatay.
0: Buta, sala nyo man na kay gipambuto nyo.
1: Sige, butuan nyo pagin mga action star. Pagkatapos na mga bold star.
0: Dereble, no? Sa pagbalik naman to sang amuta kay siyempre isang una pagin man na iyan natunga na niya ang Senate of the Philippines kay may majority, may harap pagin gani ano?
1: Minority.
0: Correct. So, ang magtimbang abahin, may lain-lain ang prinsipyo sang ilang pamulitika. So, subong ang pasabog naman sang majority, no? Majority sila subong mo, no? Pero may nauna na nga nag-claim na nga sila naman subong ang acting Senate President, hindi na si Alan Peter Cayetano. Pero kaina, ang grupo naman nila ni Alan Peter Cayetano. So dito na ginsiwalat ang balde-balding pa-premyo.
1: Correct!
0: Balde-balding pundo ng taong bayan.
1: Yes. Oh, so sa ano lang bala nga mali-malet. Abi ko ni bayo lang nagtinutamalita. Kwarta man gali.
0: Te, amo na ay kagarot na gin sa ngatong na pamulitika sa Pilipinas. So,
1: yes.
0: Diri sa phone pal, nagano man lang kami, nagbat-in man lang kami sing magamay, pero kasadyahan ni nga mo yung dulong sa inyo until 12 midnight para hindi makamu ma-stress.
1: Yes, akang idugaan ko lang ha.
0: Nga?
1: Nangaking na bala ang mga Koreano bala sa Pilipinas.
0: Nga aman ko, no?
1: Kahit te, wala na sa minagalantaw sa Korean
0: novela.
1: Sa ilan na lang sa sinet.
0: Pero kung ibalik to sa unang F4, F4 ya, ma F4 ko ya Japon.
1: Ato ang si Shansai.
0: Shansai man Sansai.
1: Ah, Sansai.
0: Hindi ah, Chinchansu.
1: Oh, sige ya.
0: Ang Meteor Garden.
1: Meteor Garden gani.
0: Okay to ya. Ang buta, wala na ako nakasubaybay. Pero may araman ibang tuod ng mga Pilipino, no? Nga mas naganahan giman sila sa mga Korean novela.
1: Oo ah.
0: Ako ya gusto ko ya mga Japan novela gidyakon ya.
1: Basta nga ako tayo na namian sa una. I just unta ko nanoni siya nga.
0: Wala sila ya labot sa namian mo ya.
1: Oo ah. Ato bala ang labos in Paris sa una. Amo dito yung ano namian. Ako sa bagay ya.
0: Dugay-dugay abi mit lang na yun. Labos in Paris sila gali. Ma'am, balpa, I just don't know lang ha. Pero lovers in Paris, gali.
1: Kuno lang, makamubla lang. Ba't ba't na? Ako yung guy and pip, mang payagyap. Pamo ka na malaw.
0: Ay, welcome na lang mga taga-Bacolod. Uy, ang mga taga-Bacolod kayo na ginbisita sa mga artista from ABS-CBN nga ma-perform sang show sa Victoria City. Ang ASAP na bala, no? Sila Sanday Ogie Alcacid, si Martini Vera. Sino pa yung ikilala mo?
1: Si Shasha Padilla. Si Shasha.
0: O, Kim Chu. Ang mga bagwanon do, hindi na ko kilala. Pero naghapit sila to sa Bacolod. Kaya siyempre, XFM na iya. Hindi na nila yung
1: masiasi.
0: XFM na iya.
1: Correct.
0: Harap pa nagandaan si Mitch Lipa. Sino pa yung kilala mo da?
1: Si ano eh? Si
0: Mami G.
1: Mami
0: si James
1: G.
0: King.
1: Si James King.
0: Oo. Oh. Sino pa yun? Si Chris. Pero, ang upod na sumong sa, ano, sa technical, mabalda ka gindi kung hindi mo makilala.
1: Si Judy Ray? Dapat yung sakto
0: ala, may mga kilala ka na ito. Tapos hindi mo kilala. Hindi mo kilala ang nag-assist sa ito nag-broadcast, ha?
1: Si Judy Ray.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Chief Janelle.
1: Oh, sorry.
0: Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang.
1: Papa Rodel, nagidya ah.
0: Papa Rodel?
1: Oo.
0: Are you sure?
1: I'm very sure.
0: Siya mo lang na-permi, correct. Na.
1: Kaya kung saan si Winston?
0: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang.
1: Bibi Ron?
0: Are you sure?
1: Kay Bibi Ron lang ko ah.
0: Shitty boy.
1: Kita mo lang.
0: Sa Sagay, mabatean kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Escalante. Ang mga artista subong nga kung naka-hotel sila sa Victorias, XFM sa Gait Radio ilagi na lang tao.
1: Kung sa baga. Ambisyoso.
0: Hindi naman yung makuha ng ding ila ABS-CBN.
1: Kaya wala naman sa ABS-CBN bisubong.
0: Sa cable may ara.
1: O, ng ano na niya, ABS-CBN TV. Amo na, be. I mean, ang ilab lang ang mga Sky Cable TVs.
0: Wala na Sky Cable mo.
1: Ano man gali?
0: Wala na. Cable na lang yun.
1: At sige, amo daw, amo na, B.
0: Oh, sa buli mo, cable sa buli mo.
1: Basta, amo na siya. Siyempre, kung open pa ito, B, sang una.
0: Hindi na pag-ibalik ang sang una, kaya sarado na gani.
1: Amo na gani, nga siling ko, if ever, B, nga, ang MOR, abri pa, siyempre, dito ginasala yung makanto, kahit
0: hindi,
1: mga artista sa sang ABS,
0: hindi, given na naiyang nga malibot sa MOR, pero, ang aton niya nga XFM kag iban nga mga FM station,
1: yes,
0: nga may lain man niya nga listenership, makadto na sila ya.
1: Ko eh.
0: Oo, basta may ara lang ikaw pang kape sa technician.
1: Yes.
0: Sa Iloilo, batayan kita sa XFM Iloilo 100.7 o punta si Katropang
1: John Ray
0: Alex.
1: Oh, nagbalwanay naman sila.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Neil
0: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Bado ginami mo riyan mo na ginaya sa wag na.
1: Yes, dapat lang.
0: Sana all. Pero masala-sala sa San Noel kag Neil. Oh, sa laset ni sa mo.
1: Sa laset git eh.
0: Oo, oh, kay N nga daan per me ang first letter, no?
1: Yes.
0: Sige ah.
1: N. As oh. In?
0: N. N.
1: Nota.
0: Damo lang na per me sa ulo mo.
1: Tiyano man gali.
0: Tingala ko yung itsura. Da uno. Tana kay. Da ara ka ginabilong sa nota nga re.
1: Re.
0: Ha?
1: Remy?
0: Ritokado.
1: Ritobado.
0: Ay, wala question mula. Sino ka subong? Kay basi sala ka sa imong kalokalike. Sino ka subong?
1: Si Maika.
0: Hindi kaya si Maika. Nambal mo na niya. Si San kaya?
1: si San Goku.
0: San Miguel. 931, babalik pang phone pal sa mga gusto magpasakop. Tawagan mo XFM call and text line Smart NTNT.
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Ako, si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman, si Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exactly.

0: Wala ang maputi nga panit kan makinis nga kutis. Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Bibili sa mga butika.
4: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: Kaya po yung masarangan, ha? Wala kang ginagapaning kamot, ha? Nga magdaog ka man sa isa kagab ilang tani.
1: Anong dalakong kaya sa rin ng kabuhit?
0: Balik ka sa phone, palawad nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Dolphy lang ka.
0: Kinadulong sa inyo sa pinaka-the-best nga Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapag-wapo, makakape ka na healthy ka pa.
1: Kag, kinadulong man sa aton sa Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprehel sa nari-sari nga balatian. Santon Plus Gold na.
0: Ang tanan ng Yes Oil Products, si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Thank you, Bigay John Mark Pedroso. Naglantaw kami diri subong sa Malipayon Village, Roja City, Capiz. Pero I'm sure nga sa mga taga Malipayon Village may ara man sing
1: masalubon.
0: Masinulubon. Hindi talaga kilisar na Malipayon. Pero mostly Malipayon, no?
1: Oo.
0: So sa mga ari pagid si Marolinia Ransa. Troy, mga ikutan ni radyo kay Budlay maglantaw sa inyo sa CP kay kasakit sa akon mata. Kag kun wala load, hindi man kami makalantaw sa inyo. Problema mo na na. Kag ginaumin mo pa kami yaman.
1: Kabalo. Kabalo ka na gilang ang kasakit mata mo. Magsigil ka palantaw.
0: Ay, ang mga bago subong mga bago subong touchscreen, wala na FM nga built-in. Miara pa guru no?
1: Ang iban,
0: miara pa ya. Ang mga Samsung na may FM na yung built-in.
1: O pero mo na siya ya i-load mo pa siya.
0: Ah, imo na ya built-in na ya imo ya di built-in. Built-in.
1: Built-in.
0: Nga i-load na, no ni sa yaman nga i-load, load mo pa yaman.
1: Mga kato,
0: i-download naton.
1: Naamo na na.
0: Mga load mo na imo yaman.
1: Kamalo ko na kidla nga may ligang ko yung mag-load-load. Kasi imba ko yung dan sa Santos, nga wala man to.
0: Galing kay ti, yung wala siya load ni mas siya mga pamati.
1: Nan,
0: pero
1: na?
0: Sa may mga cellphone, available lang amon nga XFM Philippines apps. Kato lang kamo sa Play Store, i-type nyo lang XFM. Then pangitaan nyo na da ang XFM sa gay kay nakabutang naman na amon nga audio streaming da. Galing kay ti, ilabi na gid sa mga hindi gid techie katama sa mga cellphone dol. Hindi gina nila malabot ang load-load na anamin mo ang download.
1: Amo na gani.
0: Like you bala kay ang download si mo ya load.
1: Kabalo ka nila nga gani.
0: Load-load lang guro.
1: Maload-load.
0: Kagari pagid ay may gabi kay Ruth Lanyog kay Toto Valdizon Escalada, mayong gabi Christy Hamo Biliot. Hi sa family Biliot, Tihamo, Litasio, always is talaga pamati sa Kawayan, Negros Occidental, Rose de la Cruz, Sweet Dalen, Vivian Sabala, and binayaan nga Lanya, oh. Good evening Troy, mayo pa si Dulpo may gaglow up pa. Watching from Mansilingan, Bacolod City. Anong gag-glow up ni si Ayaman?
1: Anong gag-glow sa akon?
0: Wala ka niya. Wala ka niya hangpon sa iya nga. Nga mga glow up ang namin mo ya.
1: Amuga dya eh.
0: Wala na gid man. Wala gid man dolp, no?
1: Wala na.
0: Wala na glow up?
1: Wala na.
0: Ano lang nga ra sa imo?
1: Alap up.
0: Request ako ng pusong ligaw. Wala ko na sa pusong ligaw. Ah, may ara.
1: Play ta na
0: ang pusong ligaw. Ah. Sige ah. Sa mga gusto magpasakop sa atong program sa buong agab isang Thursday, pwede na ka mo katawag kay Batono namon ang inyong call sa amon nga XFM call and text line. 0915-8311-431 0915-8311-431. Do lapit ni sa aton kay wala ga ano. May gap line number 2.
1: Arad jo mo na ipay na ye.
0: Okay, wala kang sabat no. Dai lang gid na. Ah, may gap pangalan kag taga diin. Shh, pamati bala. Na, no, ikaw nagtawag di, pamangkutunan pa kung si Troy ko.
2: Hindi na lang doon ka lawaay, ang lawaay mo, ang pangita ko, tisoy ah.
0: Ikaw yung lawaay ah.
1: Wala kami niya sa... Wala kami diyan sa empleyado ng alaw ay.
0: Mayon gabi, pangalan.
2: It's only Troy, yung Uncle Topper ng sa guy.
0: Sino?
2: It's all Troy.
0: Stick O?
2: Opo, Oh, Troy.
0: Stick O, ginalan mo ya?
2: Oh, Troy, it's O.
1: Wow, ha?
0: Din ka sa proper sa sagay?
2: Hindi ako sa proper. Ako, Troy, yung sagay, Troy.
0: Sa diin gani, dapit. Poblasyon 1, poblasyon 2.
2: Hindi, Troy, Troy, sa ano, lang ngayon mga haan. May bike.
0: Hindi, proper bala na ang kaloylayo siya sa proper.
2: Outside proper yan, Troy.
0: Outside proper, boundary na lang sa kadis yung sagay.

0: Si Tik O, pila ng edad?
1: 38, Troy. Ano po po po ko? Doon sa buong pangita ko lang ni Troy.
0: Balubuhi, balupatay?
1: Mati may matuna na, Troy. Matuna lang ako.
0: Mamati, bala na isa pamangkot. Bala, gadali. Kagibyan.
2: Man.
0: Pamangkot namon, balubuhi, balupatay.
1: Hindi lang ko sa buhay isang patay, Troy.
2: Hindi ah. Ang pamangkot namon kung ikaw ang balubuhi o kung balupatay.
1: Hindi, sila pa ko, Troy, ah.
0: Alaon. Nga ano natabo haw nga wala gid ikaw nakapangnobya. Hindi ka ba lo magdiskarte?
1: Nagla ko magigugma, Troy.
0: At hindi ka na lang mangita, di mahadlo ka man lang gali.
2: Ka man lang gali.
1: Troy na pinsaran ko, Troy, na may nag-advise ako ng ligo ko nga nami ko nung magigugma gid.
0: Oh, bisan ako mas mayo gid man nga may higugmaon ka.
2: Amo gid ya eh.
0: Galing kay pamangkot kung may mahigugma bala sa imo.
1: Hindi kung mayala, Troy, ako nag-aning nga pangayo ko sa imong bulig na, Troy, basi kung mayala na nga handa ko mahigugma na sa akin, no?
0: Pero sa feeling mo, may mahigugma man sa imo? May ara? Wala?
1: Oo, oh, hindi namin. Mga mong palangga, Troy.
0: Dali lang. Dali lang kada may agi di sa line number one.
1: Diyan mo na, Troy.
0: Dali lang bala. Kalma ka na bala. Hi, good evening, line number one.
2: Hello.
0: Hello. Babae ni lalaki. Okay, magsabataw. Okay, wala.
2: Oo, ah.
0: Okay, dili ta ma-focus kay Tik O. Kung may manawag sa isa ka linya, hindi na pagsabton. Kay Tigayunan, tagi ni siya.
2: Oo, ah.
0: Oo, pero
2: imagine na ba lang,
0: 38 na edad niya, wala sa kanobya.
2: 38 ka na?
1: Oo, Troy.
0: Sige. 38 years old. Wala ka man ka, ginobya, no?
1: Why pa, Troy?
2: Pang-agi.
1: Why man, Troy?
2: O, pwede subong maagyan mo, kid.
1: Virgin
2: ba ko, ba? Ba, Todd? Virgin ka ba, Todd?
1: Oo. Oh.
0: Dali lang. Di ba, nabatian mong pamangkot ko nga kung mayara gid man interesado sa imo nga manubyo, i-describe ana imo kaugalingon, be, kung gwapo.
1: Akong kaugalingon, i-describe ko, subong. Hindi pa, astro niya.
0: Oo.
1: Tapos,
0: dali lang.
2: Dali lang. Iba lang radyo mo, kanag-feedback kami.
0: Dali lang. Ano gingamit, daw hindi ka sure sa imo nga height, ano gingamit mo pag takos, pulgadira?
1: 5'10", Troy, 5'10".
0: 5'10", taas?
2: Taas,
1: eh. Oh, Troy.
0: Nag-aubra, si Tik O.
1: May ala, Troy, kaari kami sa 5'5", mga tisimbaisda, nandiyan mo ng blood, eh.
0: Ayo. Mangingisda ka.
1: Ah, Troy?
0: Mangingisda ka.
1: Oh, Troy, kabalo mo ko na.
0: Pero gani ang ubra mo, mangingisda?
1: Oh, Troy?
0: Hindi ka mangingiyot?
1: Kumayala, Troy.
0: Kabalo ko, anong meanings ang maniniyot?
1: Ano na, Troy, man? Walang balaan ko?
0: Ang manong picture bala kay maniniyot na.
2: Maniniyot na.
0: Tool man.
1: Salamat,
0: Troy. Ano kay kung sa din ka na tigulan, doon dito ka pa nagtuon niya.
2: Ang niyot na.
1: Ang sinipi ko ngayon sa salang, Troy, pwede ano mo na, Troy, para hindi mo ako mag-inusinti sa mga butang mga muna.
0: Dari ka na lang bala, star sa amon, di bala ho? Kay para matudoan ka sa tanan-tanan ngayon nagtudlo namon sa imo.
2: Amugid.
1: May tululugan niya, Troy.
0: Ha?
1: May tululugan?
2: Niyara eh.
0: May tululugan, pero... Pero may maupod gid sa imo.
2: May malutgot pa si imo.
1: Masipotoy na, Troy.
0: Ha?
2: Ano?
1: Masipotoy.
0: Ha? Hindi ah. Hindi ka naman ni maperde. Bisan may edad ni Tood, pero hubin pa man yung dila ya.
2: Amog.
0: Ha? Ano?
2: Ano?
1: Aswang na ulo niya.
0: Ah, 38 na edad mo, kapati ka pa sa aswang.
2: Amo kajaya.
0: May aswang da sa...
1: Hindi ako nula ko nung patiwang ko kita nila maya para hindi ko mga dungol ng bata.
0: Te, boy, palula mo sa bong kay kapati siya nga may aswang?
1: Hindi mo sa aswang
2: ko. Kaya ako mo kintubo, kaya gani.
0: Na gusto ko nata makanto sa inyo sa imuga. Ano may pag ko nata kanto dugay-dugay na. Ever since, wagi ko nata kanto.
2: Sa una nakapaligo kami da.
0: Hindi ah, river na imuya namin ya.
2: Ano na sa iyo kaliyaw?
0: Pinsara bala halin sa barangay Bato, pakanto din sa barangay Pabrika.

0: Tapos sa barangay Old Sagay, Himugaan River na siya, muna siya kalapad.
1: Amo na ganyo.
0: Ang Ilaya barangay ginasaya nga Himugaan River, boundaries ang Cadiz ug Sagay. So, pero part man na siya sa Sagay. Sa kung sa artista mi Gothic o sino ka look alike mo?
2: Si ano to? Si Aki, kain na ako.
0: Si
1: sino ka?
2: Landong lang
1: kami, Pulo Pascual.
0: Bow! Landong?
2: Landong lang niya?
0: Landong? Sino ganyan landong ni Pulo Pascual? Si Long Mihia! Dawa mo na?
2: Oo, dawa mo na, Troy.
0: Ari na lang para shortball na lang, gaya kami sa imo Facebook account, be. Ano
2: na, Troy? Ano
0: nga, Lan?
2: Ina yan, ang inatawag mo sa akin.
0: Facebook account na pangita ko.
2: Di mo na gani.
0: Ano yung number mo i-type ko?
2: Di mo na. Ano na akong ngalan?
0: Ano gani ngalan mo? Kasi, ha?
1: Sick o gadya.
0: E ano ba i-spell out? Ba spell out letter? First letter? Letter?
2: T-E-T.
0: Letter T?
2: Tapos O.
0: Pamati. Bala hinahinaya. Bala. Letter T?
2: T-E.
0: A nga apple, A nga eagle.
2: Elephant.
0: Ah, ti ang imo elephant daw, A nga apple. Dayon K.
2: Tingi amo ko na try mo gamal, try mo yung video, ano yaw.
0: Dayon K.
2: Tapos P, tapos O, amo na sa akong ngalan.
0: Ah, tik,
2: O, video. Bunyas lang pare, yung bunyas sa akong Troy.
0: Dali lang bala, wala pa kami na mangko, tapuson ta na anay ngalan mo sa Facebook. Tik, O, dayon may family name pa ne?
2: Wala na Troy, wala na.
0: Ati, wala ni Guru may magwa na di.
1: Amo gani.
0: Ati, wala.
2: Ara din niya.
0: Wala di may nagagwa. Tik o tikling ng ara. Tikling lang kagumbok. Ang bot, sayo mo. Basta landong ni Pulo Pascual. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Ngayon, gusto kong mahilig sa ano, sa bati, mati. Batikulon. Kaya mo na paborito ko mo. Masinara na to yun.
0: Mahilig ang babae sa batikulon?
2: Oo.
0: Yung isulok-sulok na kabe.
2: Ito, kitni yung trio.
0: Ah, sakit na gali. Nga ang naganahan ka sa babae nga mahilig sa batikulon.
2: Sige, amo ng paborito ko, Troy, batikulon. Ngayon nagawa kami naman sa may batikulon na.
0: Ah, hindi ka sa batikulon ni Dolpo? Bayulet, na katama. Overuse.
2: Nata lang, Troy.
0: Ha?
2: Nata lang.
0: Ano?
2: Nata lang, bayulet.
0: Oo, dotalong, oo. Pero hindi ka siya, dotalong daw, ara lang siya sa okra o kung kamatis.
2: Green
0: na nga,
2: Troy.
0: Ha? Wala. O, sige na. Napangita mo sa isa ka babae, mahilig sa batikulon. Pilang edad?
2: Isang kilala na ito. Sobra si Vinca po, di man.
0: Bawa. Ah. Kung ka mamati, isubong si Cecil Pedrajas. Basi si Cecil, gitang imo nga makadayunan.
2: Okay.
0: Grabe man, ga-demanding man.
1: Yata ko na lang siya, si Nay Rose, ah.
0: Gusto niya ko na may auto.
1: Ba?
0: Hindi ka sa auto punibre? Amo gani. O sige, number mo, 09? Hindi pa siya sa ulo. Hindi pa siya sa ulo.
1: Hindi pa ka sa ulo.
0: Be, lawag be. Pabaskuga da radyo mo ha, kaya para galanog-lanog da sa Himugaan na.
1: O sige na, lawag na.
2: 09.
0: 09.
2: 81.
0: 81.
2: 0.
0: 0.
2: 53.
0: 53.
2: 73.
0: 73.
2: 72.
0: 72. 09, 81. 0, 53. 73. 72. Single man pwede?
2: Okay.
0: 0981 053 7372. Saan o ka makapasagay?
2: Kung nga, wala mga pakadito sa akin, Troy.
0: Saan o ka available?
2: Available yung saan, Troy.
0: O, buhas, kanto ka di, ha?
2: Saan, Troy?
0: May pakilala ko sa imo.
2: Thank you, Troy, ha?
0: Dere, hindi ka gid maperde.
2: Wow.
0: Oo, maupod lang ang imo.
2: Ano, tingla sa malikbalik?
0: Oo, maupod gid siya kag mabayulit.
1: Manggit, umgid na.
0: Salamat. Rigad sa mga tagay mugaan, ha?
2: Bye-bye. Lamat ligaan.
0: Bye-bye. Lamat tikko.
2: Thank you.
0: Halaling ako kami sa imo, ha? Bye-bye. Lamat gid. It's 5 minutes after 10 o'clock. Nagapaday ng phone pa lopon dyan si Katropang Troy Tissot.
1: Kam, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: Paaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Kami na may natural energy boosters. Santhol

0: of MX. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: 23 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Bang, bang.
1: Perting style.
0: Ang phone mala programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, ang very effective herbal food supplement para sa aton nga ikayong lawas.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo o immune system. Bisa pagtumal sa Santon Plus Vitamin C. Ano man, hindi lang ko pimilan nga.
0: Lipot-lipot di lang animal. Ang Yes Well products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Hi, Troy. Good evening.
0: Hi.
1: Hi.
0: Sino paliyog?
2: Si Neil.
0: Si?
2: Neil.
1: Lucky bye. Eh.
2: Ayo,
1: Dolphy, ah. Okay, fine. Wow, thank you so much.
0: Ang Neil mo, N-I-E-L?
2: Troy.
0: Taga diin ka, Neil?
2: Antique, Troy.
0: Din sa Antique?
2: Bugasong.
0: Ah, sa Bugasong, Antique. Wala ka man gabusong?
2: Wala. Wala. Ako kung salang pa ako mag-amatris, Troy, yung hotel.
0: Pero si Dolpo, bago lang bala, delayed na siya 5 days.
1: Nan!
0: Oo. Michael, kuno ngalan sang tatay. Pero pero ila pag ginaistoryahan sang iyang asawa kung dayonon o kung hindi. Kay gali si Dolpo. Kay gali si Dolpo, kabit.
1: Ay, bisang kabit lang, kuya kun. Di bala die?
2: Kung ako sa mo, Dolpo, dili ka na lang apply sa amon. Masayos ka. Kay damo ka pa pa, may cup.
0: Wow! Wow! Masayista siya.
1: Oo, oh, kabalo man ko magmasay actually.
0: Oo, oh, nagapanghilot ni siya. Mm-hmm. Panghilot ni siya sang ano, sang bukog nga naga
1: gatiga.
0: Nagatiga.
1: Hindi.
0: Kung mapindutan ang ulo-ulo gatiga.
1: Honestly speaking, kabalo gi man ko yung maghilot.
0: Ayo, ginabalian mo na gid mo client pro.
1: Bot bala, kada iya.
0: Dali lang gid, massage therapist ka, Neil.
2: Troy.
0: Oh, by profession, ha?
1: Hey.
0: Sa din ka nag-training?
1: Mm-hmm.
2: Dari lang, Iloilo.
0: Ah, sa Iloilo lang. So, may ara ikaw sing TESDA certificate?
2: Wala, Troy. Ang ano lang din, training lang.
0: Ah, training lang. Pero pilang...
2: Gusto ko mag-awad, pero mahal ang ano, license.
0: Pila ka na katuig bilang isa ka massage therapist?
2: 1 year.
0: 1 year. So ano nang imong mga na-experience mag-handle ka sa imong mga clients?
2: Bodlay try, may ara tigda, may ara umok man.
0: Pero
2: nagareklamo
0: pa. Pero may ara giman iba na ginapahikap.
2: Wala try, wala.
1: Ano ginagamit mo? Ang kamot ko ng dila.
2: Reflex stick.
0: Ay, oo.
1: Ah, reflex, oo.
0: Kita ka na.
1: Ang
0: ginadot-duot na gani. Reflex stick na bala ginadot-duot daw, may circle gani. Bali ang ang the way siya magmassage, bali point by point na guro sang ano.
1: Oo, sang
0: sa dapa-dapa lang, oh.
2: Dapa-dapa.
0: So, pila imo sukot kung magmasahe ka?
2: Depende try sa ano, sa
0: oras.
2: Sa ano namon, sa rate sa amon na company na ginaobrahan.
0: Hindi, ihambal mo na lang kung pila rate mo, abi. Mm-hmm. Pila rate mo?
2: 300
0: 300 kung pungko o higda, 500. Kung kung hapa, iya, 500.
2: 4.
0: Ha?
2: 400 ang higda lang na.
0: Ah, higda lang. Kung dala hikap, iya, pila 500.
2: depende.
1: Kung dala om-om.
0: Guwapa ni Guro si Neil. Oh, ay no. Neil, may Facebook account ka, Neil?
2: Ako na to yung nagpapakot sa inyo.
0: Ang nagpapakot man? Ang kagabi?
2: Oo.
0: I-comment biliwat subong kay para makita namon be. May gin-comment ka di wala.
2: Na-comment ko da.
0: Anong gin-comment mo dere?
2: Papakot lang.
0: Dali lang yun ha. Anong ngalan mo to digani sa Facebook ah?
2: Neil Candido.
0: Do wala man be.
1: Be, sige be ako be.
0: Ah, ilang taon na lang din namon sa piyak. N-E-I-L, Candido mo, C-A-N-D-I-D-O.
2: Oo.
0: Candido. Uy! Ang nakapute.
2: Oo.
0: Dali lang. Hindi namon ma-open ba? Ay,
2: ano ka lang?
0: Ano man babae kagid? Ano kung lalaki?
2: Ara, try no biya ko sa piyak na linya ga pamati.
0: So lalaki ka?
2: Oo.
0: Ah, lalaki sa gimamangkot ka namon kay ina. Gimamangkot ka namon kay ina kung babae lalaki ang balo.
1: Oo, sinayin mo pareho kita.
2: Kina-enjoy ko tayo abi magpamati sa pingog ko mo.
0: Oo. Oh, di ba? Daw ano siya, daw babae siya nung matiyan.
1: Amo na gani again, nga namangkot ko si imo kung babae ka o kung lalaki.
0: Ang imo nga nobya si Kaifa, hindi.
2: Ipos lang, ara daw
0: sa. Pero si Kaifa, gid man imo nobya.
2: Oo.
0: Oh my
1: wow.
0: God!
1: Wow! Congrats!
0: Pila na katuig inyong relasyon ni Kaifa?
1: Oo.
2: Manong 3 years.
1: Wow! Hello, wig naman gali!
0: Kapila mo na mauyog si Kaifa.
2: Wala kami.
0: Wala ano?
2: Mauyog. Wala ko ba nauyog?
0: Hindi ah, namin ko bala, wala. Kapila mo siya mauyog sa 3 ka tuig. Ngarang ginpasakitan mo siya bala. Ngarang natayogid ay atagipusoon sa ginhimo mo.
2: Away lang ka, may try ah.
0: Wala mo man siya ginpasakitan na samtang ka mo pa sa sulod sa 3 ka tuig.
2: Away maglobya, try ah.
0: Oh, wala mo man siya ginpakalaman.
1: Siyempre, magdobyahan ay kamumu, di ba lang?
2: Wala, pray.
0: Araw tapa, mag-ano
2: ka? Hindi ba kami ready?
0: Ako, ya? Gakalaman ko na iya kung i-foot massage ko ilabi naging kumayara kasing steak na pistit-pisli.
1: Doon kakalam ka daw kasakit. Amo na yan na namin ko.
0: Ano namin mo yan nga? Pakalaman mo si Faiza. Sino to?
1: Si Faiza?
0: Oo. Sino to ganing ngalan niya to?
2: Kaifa.
0: Si?
1: Kaifa.
0: Kaifa. Faita? O, Faita?
2: Oo, damo gidiman sa mga client ko. Alam ka mo ka na sinis sa mga client.
0: Oo. Pero sa di ka mo nakilalahin ni Kaifa?
2: Sa istilahan pareho kami ang blind.
1: Ah, okay.
0: So, total man ikaw?
2: Oo, totally.
1: Bali, sa speed ka mo nagkilalahay.
2: Oo.
0: Ah, ari ha, kay total nakita naman na namon si Kaifa sa iyang social media. Mm-hmm. Bagay, kid ka mo iyang duwa. Si Kaifa naman niya, may ara, ang iya eyes may ara, pero syempre, di ba, since birth na, nga hindi siya makakita. Pero, kagwapa bala sa iya, nasense mo man nga chubby si Kaifa, hindi. Nasense mo?
2: Oo.
0: Ginhikap mo wala?
2: Sabot ko lang eh.
0: Aha?
1: Nga sabot ko lang.
0: Hindi mo man
2: hindi mo man
0: mabalaan nga chubby siya kung butkon man lang imo nga kaptan.
2: Natouch ko na.
0: Anong natouch mo?
2: Likod.
0: Oy! Ang atubang sa likod, gadaw likod.
1: Oh, correct.
0: Naikapan mo wala.
2: Never mind.
1: Never mind. Si Botlingon. Si... Ano, naikap mo man ang sapa-sapa?
2: Ipos.
0: Ha?
2: Ipos lang.
1: Amapon mo na. Siling ko gidaw.
2: Wala.
0: Dali lang, Gibla. Nga nainggan nyo kung magtawag sa amon. Nabatian mo si Kaifa, di ka na nawag sa amon ay. Na monitoran mo si Kaifa na nawag sa amon last time?
2: Oh, wala. Gusto niya lang sa akon.
0: Ah, bali ikaw ah. Ikaw ang naghambal na mamate?
2: Oo.
0: Tapos, gintry niya mag-join sa amon nga program mo to?
2: Oo.
0: Abatian mo tingin.
2: Dugay-dugay lang. dugay-dugay na ko tayong camera sa matri sa inyo, pero wala lang gano'n sa cellphone. Kagsa na umako nga bahin, baka naulog pang walis ding ding aga pang kabit ang tina.
0: Ahay. Nga ang bugasong hindi naging malabot na sa ngamon nga frequency. Kaya klaro, lapit man lang na.
2: Oh, lapit isa bong, pero halin dito sa una pang tukapasapiyak.
0: Ah, hindi bation dito sa inyo?
2: Bation man, pero kakarap-karap.
0: Ay, salamat. Mayo lang kay nagsailo na ko.
3: Mayo lang kay karap-karap.
2: Ay, may ara na sila.
0: Ano?
2: May ara na sila. Hindi ka magambal kay may ara na ito.
0: Dali lang ko, tudutod ka?
3: Sailo, ano, isang lugar mo kay nag-ano ka?
0: Tudutod.
3: Oo.
2: Siling ko, may ara na ito sila, bugasong.
0: Ah.
2: Nawala ka dito kalin, ha?
0: Diri ka na lang sa amon na kay
3: bisan
0: may ara. Bisan may ara sila dira.
2: Ang hindi, ang namin to, di ba nabutan mo to sila sa bugasong? May ara na to sila bugasong.
0: Ah, wala to yan. Nabutan ko to sang una, itong ginpasira gani.
3: Hindi to yung bugasong. Nagabusong.
0: Pero ang importante subong ya, batian mo naman kusing klaro na gida. Hindi ka na kinanglan. Pataas-taas pa sing antena. Kay kusog-kusog na daya 93.3 daya sa Antiki. Ya? Diba? Ara kasi Iloilo. Ah, klaro ang 100.7 niya eh. Kay 10,000 watts na iya.
3: Yes.
0: Di ka na subong sa Iloilo gastay?
2: Pabia.
0: Asa Pabia? Asa ano nga barangay sa Pabia? Lapit ka lang sa Town Plaza.
2: Pabia. Tapos diri kami obra sa GT Mall.
0: Basi dira kag arkila sa Akontiya sa may atubang sang entrance ka Pabia National High School.
2: Ari kami yung kauno.
0: Aw sa yung kauno.
3: Pabia.
0: Boundary sang proper kag ano ah kag Pabia. Bali amo na ang first barangay nga pagwa mo sa Iloilo City ungka dayon dayon Pabia. Ah, part na sa Pabia no.
2: Ano?
0: No.
2: Ungka.
0: Mayo kay naka-call ka sa amo no kag tawag ni gani sa kadugayon kuman to sa piyak sa una do wala mo kabati ang naka-intra ka sa akon. Subong lang gid ko kabati sa voice mo.
2: Wala, kay transistor ang radio lang ang ginadala-dala ko.
0: Pwes, isave ko na na yung imo nga number. Oo. Kaya para kung malangalangan ko, pwede ko ka pa nga isave mo Gcash. Diba? Nautod. Gamat-amat na sila kaawag.
3: Oo, gan. Ah, sige lang niya. Pero ako yung lipay. Ko yung abisan. Amuna bala sila.
0: Oo.
3: May...
0: Ginadugo kita yan nila yan.
3: Oo, correct.
0: No? Ito siyempre, amuna gani. Wala ko kabalo kung anong may ara sa aton nga ang ginabalik-balikan ta nila.
3: Amuna gani.
0: Pero kung mabatian na gani ang ilang istorya, malipay man ta kung mga good comments sa mabala ang ilang.
3: Yes, ang ilang mga points of views.
0: Oo. Ungka Haro, Iloilo City. Ungka Uno, Pabia. Ungka Dos, Pabia. Ang Ungka Haro, sa may sambag na siya.
3: Oh, yes.
0: Oh, mayo man si Alex sa gina-update niya gitaya sa GC.
3: Oo.
0: Alanggaan man bala si Alex. Wala tong technician sa Iloilo bala.
3: Amo na gani. Apimi ko na ginamit lang ang Alex. Pero dapat may license ka gidalin kay Rodel.
0: Neil, ikaw ne?
2: Hindi, Troy.
0: Sino ne? Si Kaifa ne?
2: Ipo.
0: Hindi ka mag-ako, ha? Sige, ha? Kung nagpamati isubong si Kaifa, kahit si Kaifa din sa isubong sa Antique.
2: Antique.
0: Ikaw, ara, ikaw sa Iloilo. Anong mensahe mo nga ipalabot sa iya via XFM Philippines?
2: Halong lang siya, pirmi.
3: Hindi, address mo sa iya na itong Kaifa.
0: Amuna, Kaifa, papaitan ako pa.
3: Oh, sige na. Kaifa, muna ang start.
2: Hi, Kaif. Halong ka dyan, Pirmi. Nang hindi ka magpagutom. Diyan lang ko ang masupport kini mo kung ano-ano man ang tanan-tanan mo nga gusto. Lipay gid ako nga ikaw ang inlove ya ko. Bisan ano nga pagtiraw kagun ano man nga katabo sa atan kabuhi. Ipaking bato tagi di kauping. Love you.
0: Basi makai love you ka lang subong ka hindi ka pa makakita pero kung makakita ka na gani ambot lang. Basi kalimtan mo na si Kaifa.
2: Kamala ko
0: ang
2: ambal ko siya.
0: Ano naman? Oo, sa dira nga part kung makakita gid man ikaw.
2: Piyongon ko lang mata ko hindi ka magtulok sa iban.
3: Ay, te, kag nangamuyo ka pa ka makakita. Kung piyongon mo mala.
0: Amo ka na lang na subong ha, hindi ka na, hindi na lang pa.
3: Total, mapiyong ka man yapon.
0: Pero kagwapo bala sa iya, no? Gwapo siya, no? Gwapo siya, pution siya. Tapos ganit. Si Kaifa, bala, gwapa man.
3: Man.
0: Tapos pution, mga pagbabae nga, chabi-chabi yun. Maayo, no? Kay ti, wala, asang pagkilalahay nyo, amigo Neil, ni ano, ni Kaifa, wala man siya namangkot nga i-describe mo ko galingon?
2: Namangkot man.
0: Ti, anong ginambal mo sa iya?
2: Siling ko pa-describe lang sa ano,
0: Di, gin-describe mo man imo ang kagalingon para sa iya?
2: Wala ko nag-describe. Gin-picture ko ang gin-send ko sa iya.
0: O, te, hindi man siya makakita. Paano yan ang malantaw?
2: Oy, hindi mo ka may pag-ano nga mga blind na. May pan-panitong ito nga. Sa mga Be My AI.
0: Ano?
2: May apps na sa mga Be My AI.
0: Ah, nga rin kung mag-send ka photo, ang voice amo ang ga-describe kung anong itsura mo sa photo, amo na?
2: Oh,
0: perfect.
3: Oh, okay.
0: Te, ma-send ko bisang ano, bis, ang akon nga picture para ma-picture out mo man ang akon nga itsura. Na ano mo na? Na-stalk mo na ko sa Facebook?
2: Wala. Bisang sa pag-type, ganit daw natakaan ko. Gusto ko call.
3: Ah, kay hindi ka gali ka kita to. Oh.
0: Hindi gani. May ara na gani apps. Oo, may ara na gani apps gani nga kung i-search niya biyaton nga pangalan. Then mambala nga profile picture tapos mayara na download o kung save. Pag save siya na iya na to i-transfer siya nga apps, ipabasa ya to kung anong itsura ni Troy Tisoy. Then amo to ang ma-dictate ang iyang cellphone nga ang itsura ni Troy Tisoy daw si Tirso Cruz ang iya
3: kalokalan. Wow. Tingala ko mo daw si Nora Honor ko.
0: May libay siya. O, diba?
3: Doon sa ano lang ako si Tirso Cruz.
0: Pero ang totoo ni Tirso Cruz na si Babalo, ah. Te, okay ka na kay nakapalabot ka na sa mensahe.
3: Oo,
0: para
3: man,
0: sa kay...
3: Oo, nakapautuwas ka.
0: Nakapaano?
3: Nakapautuwas. Ano, ano ba matiyan mo, ah?
2: Lain niya tayo ni Don Pedro.
3: Ay, lain niya. Ay, ginaunahan ko din ni Troy, ho.
0: Sige, Kaiti, bago magtakop ang aton nga, ano, inisuryana yung subong gabi, Migunil, ano nga kanta ang gusto mo i-play para kay Kaifa? Inyo theme
2: song.
0: Long
2: Lasting Love, Troy.
0: Long
3: Lasting Love.
0: Kay Crystal Gale, no? Amo na? Sino man sila nagtudlo sa inyo nga mo nang inyong i-theme song nga duha?
2: Ako lang eh.
0: Ah, mo nang inyo nagustuhan?
2: Pwede, pero pwede duha request.
0: Obis ano, ka? Oh, anong isa?
3: Anong isa?
2: Ordinary song.
0: Abi ko bulag just... pipit bingi.
3: Abi ko man gani sa inyong kagina, ma'am. Baka nga, for your eyes only.
0: Sige,
2: please. Kung bulag ka mo kapakaon.
3: Amogin siya.
0: Pero... Pero believe ko ni bala sa ila. Mga mabakas na sila.
3: Oo, ah.
0: Giri kayo sa Bacolo, di ba? Pamassage sa mo na. Dumudamo na da sila.
3: Gani.
0: Mayroon iba nga sign language lang. Mayroon man iba nga blind kid. Pero kung mga mapisan sa ila, kung 1 hour ang imo nga pamasahe, 1 hour gina iya.
3: Oo, correct.
0: Ang mga makakita, kag mga pagsik, hi. Wala pa gani. Isa ka oras, 45 minutes pa lang, 1 hour na kuno. Diba, Migunil?
2: Pwede ka man mag-ayos sa 15 minutes lang.
0: Akuya, kung kamuya mag-masahin, hindi na kuya yung pa-extend oras ya. Kay sufficiente na kag-okay na gina 1 hour.
2: Pwede man yun, no, na kung bisan di ka magpa-extend. Regalo na lang naya sang
3: masayang sa nagamasayang sa imo. Yes.
0: Diba? Ina kung ano, kung manamian man ang gamasay sa imo. Oh, pero kung sinuklado ka man na client nga, dugay-dugay lang. Okay, hinayan lang. Mana, dapat mag-aha ka sila, ay, may hinahinay lang, miga.
3: Ako, ako na po yung mag-ayo. Hinay lang.
0: Oh, ari nang imo no. Ari na imo long and lasting love ah. Te ano while gina-play kong intro sini isang kanta ma i-dedicate mo para kay Kaifa.
2: Try.
0: Oh sige, 1 2 3 go.
2: Panimuhon ko.
0: I-dedicate mo ang kanta ang Alone Lasting Love gina-dedicate ko amo na bala kay Kaifa. Ara na, sige. 1, 2, 3, lights, camera, action.
2: Andiyan, halika kanta para dyan kay Kaifa. Ting, hadong ka, pirmi. Good night.
0: I love you.
3: I love you, pa.
2: Love you.
0: Bye.
2: Bye. Bye, girls.

0: aray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Kape na may natural energy booster. Santhol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhol Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.

0: A minute more to go before 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Padahin kita sa phone, palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dofi lang ka.
0: Sa Gapon, mayong gap line number 2. Hello!
1: Hello?
0: Hi! Pangalan? Pangalan, sir. Tagadiin.
2: Si Rina, nasang Banate, Iloilo.
0: Nakaisa ka nakabulan antes maging traliwat?
2: Do, kaya naman, nagisa nakatuwig na.
0: Ara mo mabatiyo na mga isang tuwig, ha?
1: Ganit man.
0: Si Rina.
2: Wala ko intra, bro, Troy. Sugod siyang 2025. Wala ko ka-intra.
0: Tagadiin ka gani, Rina, gani? Saraga, no? Ah, Banate, gani? Banate. Nakanubya ka na?
2: Ay, wala sa
0: trasya kaya po
2: na.
0: Ate, perdi ka pa sa ngamon. Kilala nga si Nili.
1: Gani man.
0: Yawan ka kay Nili. Guwapa pa yauyab.
2: Sige.
0: Oo.
2: Sige lang, wala. Wala,

0: wala, wala man buhetas na.
1: Ate, ano na pangita mo gali yan, lalaki man?
0: Hindi man, araw-araw ka man mo yan.
1: Ate, ano gani na pangita mo? Ano gani na pangita mo? Ka pa di, wala ka man nagali pangitaon, nagano kayo mo eh, sabad-sabad.
0: Diyan mo naman kuya Troy, wala ko yung mahisa, pero hindi ba ko nagambang hindi ko mangita.
1: Ausos mahisa, oh, gali. Kabungol kay Dulpo, no?
2: Amugin!
1: Dahil lang kita, dahil migo ha, Rinan, dahil lang kita. Ginagreet lang gali ni Kaifa sing happy birthday iya mama. Kag God bless and good health lang para sa iya. Kag I love you lang kuno sa kay nila. Bisan ano na siya man? Bisan siya ang number one basher ko.
2: Uy, nga agi na bash ya ka?
1: Kaya mo gina sila ya magano ya, magpalangganay. Oh. Ambot kay Rinan, nakatry na ni pagpalangga si Rinan. Ano kung kulang sa pagpalangga?
0: Kulang sa pagpalangga, Troya.
1: Nga man.
0: Siyempre, kulang sa pagpalangga sa babae sa atong gabor.
1: Babae, gamang ginapangita mo.
2: Oo man.
0: Alang-alang man niya, Agila kaya Ramas Dulpo.
1: Underestimate mo masarangan ni Dulpo? Okay.
2: Pagkatapos, siya.
0: Hindi ako underestimate, ginambay ko lang niya.
1: Basi ko matilawan mo si Dulpo, malibat-libat mata mo. dali lang, Gidla. Sorry lang, Rinan. Ang dapat kali iambal ko, kung matilawan mo si Dulpo, basi mga kita mata mo.
2: Basi mamuklat mo mata mo.
1: Nalipat kami ni Rinan. Blind ka man, Rinan, no?
0: Oh, try.
1: Oh, sige. Kaya ang mga bulag ko, no? Sa gana ko, no? Sa papakot-pakot, Dulp, no?
2: Correct.
1: So, ari-ay. Ari-ay. Ready ka, Rinan?
0: Try ko masarangan sa akon niya kami saron.
1: May bintana, wala sing bubong, may pertahan, pero wala sing hagdan. Sa isa kapindot mo lang, may bilog ka na kalibutan, kag may mahibaluan. Liwat? Liwat?
0: Computer, Troya.
1: Liwaton ko ha. May bintana, wala sing bubong, may pertahan, wala sing hagdan. Sa isa mo lang kapindot, bilog nga kalibutan mabalaan. Sabat?
0: Cellphone, Troy, cellphone.
1: Again?
0: Cellphone.
1: Sa dintong imo, mas prefer mo gid isabat ang computer o kung cellphone?
0: Siguro, computer na lang ko na, Troy.
2: May nakay dako.
1: Pero galing kay isa lagi daw na pa kayo. Ano ano gid ang mas
2: prefer mo
1: nga isabat ang cellphone o kon ang computer?
0: Computer.
1: Final answer.
0: Final lang, hindi na magbago.
1: Sigurado ka? Sigurado.
0: Sigurado.
2: Bala na ako sa lahat. Importante, sigurado. Bala sa sigurado.
1: Ang sabat, cellphone.
0: Sige.
2: At least, imit lang mo, ah.
1: At least, di ba, balaan niya man ganyan doduwa lang. Oh, may isa pagid, ah. Gamay nga panganod. Permi mo nga ginahandom. Pag mata mo sa aga, itsura mo nakatatak sa iya. Sabat.
0: Mata, Troy, mata.
1: Para na naman. Luton ko ha. Gamay ni siya nga daw panganod. Upod mo sa imo nga handom.
0: Pag
1: mata mo sa aga, itsura mo nakatapik sa iya.
0: Muta, Troy, muta.
1: Ano gimang bala? Mata o kun muta?
0: Muta ka na, Troy. Muta. Muta, Troy.
1: Hindi ka samutin? Oh, last chance, ha? gamay ni siya nga daw panganod upod mo sa imo nga pangarap o kon sa imo nga ano gayong pangarap kani Dol,
2: handom
1: kag pagbugtaw mo sa aga ang itsura mo nakatapik sa iya. Oh, sirit na?
0: Sige, tre. Andan ako magbato, tre. Arandan ako, tre.
1: Unlan.
0: Pango. Eh, manami galing na, tre. Mapakot, tre.
1: Manami, no?
2: O, te, ikaw man papakot.
1: O, sige,
2: papakot.
1: Ikaw naman, ah. Sige, ay,
2: kami papakot
1: man
2: muna.
0: Yeah, aray akong papakot, tre.
1: Okay.
0: Aray akong papakot. Ano kaya? Mabilog na malaba-laba.
1: Mabilog.
0: Hindi na binastos kasi binsulod kasi nagabuka-buka po ito yung gagawa, Troy.
1: Luwat, be? Mabilog? Ano to luwat?
2: Mabilog nga?
0: Mabilog na malaba-laba. Binsulod kasi nagabuka-buka po ito yung gagawa.
2: Rambutan?
0: Hindi.
1: Hindi?
0: No.
1: Tuba?
0: Hindi man.
1: Oh, klo.
2: Pagkaon ni sa?
0: Pinagamit na tapos mapaligo.
2: Ah, tuwalya?
0: Hindi ako may mga laktan, kaka importante bala. Puro ginagamit mga hadlaw-hadlaw.
1: Ginagamit sa paligo. Shampoo.
0: Hindi, tapos bala paligo. Troy, tapos ay nang kailis ka na bala. Tapos ka na paligo. Ginagamit mga hadlaw yun.
1: Dolph.
2: Cologne?
0: Hindi.
1: Deodorant?
0: Hindi man.
1: Lotion?
0: Hindi man.
1: Toothpaste?
0: Toothbrush, Troy. Toothbrush.
1: Oh, liwat. Isa pa.
0: Troy. Ano kanya? Isang hukbong sundalo, Troy. Dikit-dikit ang mga ulo, Troy.
1: Posporo?
0: Hindi.
1: Ano liwat ba? Isang hukbong ng sundalo, ano to?
0: Isang hukbong sundalo, dikit-dikit ang mga ulo.
1: Posporo? Hindi?
0: Hindi gani. Hindi.
1: Silhig?
0: Hindi. Kalang sa mga...
1: Oh, ako naman ah. Oh. Ginbutong ko ang PC, nagsinggit ang amo.
0: Ara.
1: Ginbutong ko ang PC. Nagsinggitan ang amo.
0: Ano try?
1: Ginbutong ko ang PC, nagsinggitan ang amo.
0: Okay ko ka pala, Troy.
1: Hindi ka mga yuklo?
0: Hindi na ako mga yuklo, Troy.
1: Oh. Dolph, ikaw, Dolph.
2: Kloa na yan.
1: Makitaan mo ni sa simbahan.
2: Lingganay?
1: Te, correct. Lingganay kon kampana. Labi ka pa nga yuklo si Reynan mo.
2: Oo.
1: Galing kay gadali ni sabi nga mga kita uyab eh. Pero Reynan, kabalo ka nga sa diri sa among nga program kadagab eh. Damo pareho si imo nag-intra.
2: Oo, bala.
1: May mga lovers gan igatawag-tawag. Oo, eh. Bati ano mang Reynan?
0: Bati ako man, Troya.
1: Wala ka man nagselos?
0: Wala man ko kaselos, Troya.
1: Wala ka kaselos pero gatiga ay.
0: Natural
1: na yan. Oh, sige, napangita mo. Fire!
0: Ano, Troy? 19 to 23 lang. Tapos, yun ang nagapanakit. Tapos, nagapangastigo.
1: Na, amuna
2: yan dami.
1: Pambunggo, mga muna.
2: Inabagno siya kabla sa ano? Sa salong.
0: Tapos lang mo ginungulog ito, rabog ka sa mawan.
1: Correct.
2: Mayo.
1: Oh, number 09?
0: 0970 7964 384. Lewat? 0970 7964 3, 8, 4. Shout out ng Alejandra.
1: Go.
0: Shout out kay Jay, nung Albert, nung Rona, nung Goldie, sa kay Rimi, Rodel, Ryan, Rostom. Sa tanong-tanong na magpamati sa bilog na XFM, Philippines, sa Paray, kay San Negros Island.
1: Extra, extra, extra.
0: Hindi ka nagod lamang sa may kalumpang ulo ang programang Pondball. Pinadulong siya sang Vision X Plus Premium D3 kag para sa wala na nagatiga kag nagatong karo ngayon yan iban maggamit na ang Turbo Dietary Supplement available sa mga used to help kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. Hindi nagod lamang si katropang Renan Bison para sa XFM Philippines XFM News.
1: Ah, wow. Dumayo. Wow.
2: Mayo, mayo. Upon ka buwan sa bulsa aya.
1: Kaya lang ginagreet ko anay ang ato subong sa Kalibo pero may mga pamilya diri sa Sagay, si Escalante, Cadiz. Si ano ni, dai lang kita. Grandpa FD sa Kalibo Aklan. Shout out niya tanan nga Duenas family sang Sagay, Escalante, Cadiz City from FD sa Kalibo Aklan. Salamat Troy. Dul idol ang nagapasadya sang kagabiyon ko pag nagaisahanon.
2: Wow, thank you so much.
1: Ang oras 12 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone palo po si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!
1: Ay, wala ko nabutang aton nga jingle.
2: Kaduwa na na ah.
1: Naglulumpat ang ano ah. Ang aton nga jingle. Sige ah, mabalik pa kami, mayong gabi.

0: the pain.
1: Si Siren, isang bi-viral hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Gold.
3: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya,
4: nawala po yung sa

0: 30 minutes after 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM.
1: Katroba mo!
0: Excited! Hi, my caller. Kita sa line number one. Good evening!
2: Good evening!
1: Anong good sa evening?
2: Good evening, sir.
0: Sino ni?
2: Si Janica.
0: Taga-diin?
2: Taga-ilo-ilo, sir.
0: Ah, sa ano? Sa dito gani? Sa...
2: Moyle.
0: Oh, sa Mulyeluni. City proper. Nga nakatawag ka sa amon daw, feeling ko daw nanamitan ka na kay Dolphy ay. Hindi ka maglahog-lahog kay basi ko maghambal ka na namitan kay Dolphy amo gini ang pagtirik sang imo kalimutao. Ano mo sa gani, Dolph?
1: Ha?
0: Ano mo sa gani?
1: Siyempre, brots ako. Ang rektang ambal, ha?
0: Parehas ako muna bala pag-idaran. 60 plus naman siya, no?
1: Oo, bala.
0: Anong kanta, sir? Request mo, sir?
2: The first time I see your face.
0: Ano?
1: The first time.
2: The first time ever I saw your face.
1: Ever
2: the
1: first I saw your face.
0: Dahil lang ito.
1: I felt the sun.
0: Si ano na? Si Brenda? Amo na?
1: Gapang Sunday man ang akanta.
2: Roberta Flack.
0: Si Roberta Flack. The first time I ever
1: saw your face. Oo.
0: Try na mon sir ha. Amo man lang ni sir imo tuyo sa amon sir. Wala na sing iban.
2: Mangita na na si Sir Dolphy sa iban. Ang bataon na pangitaon.
1: Ay, gabato ko yung bisantag. Ano ya?
0: Ay, 60 plus.
1: Oo, basta gatindog lang.
0: Oo. Eh.
1: Turbo.
2: Turbo
1: ka bala para magtindog nga siya.
0: Muman. Sunod ah. Eh, makanta na lang. Kung

0: Hindi na ko balos ang next sa lyrics. La la la yo. Eh? Okay na sir, wala ka na may lipatan?
1: Wala na. Okay. Wala na sir.
2: Okay, wala. Oh, sige, salamat.
1: Thank you.
0: Oh, bye-bye. Wala naman tayo na may bulig siya kaya hindi man siya mangita si Nubia kaya iya family first.
2: Yan.
0: Diba? Importante sa iya ang pamilya nga iya matuytuyan para sa ilang pangabuhi. Iya gin pang una iya nga mga kinablusan.
2: Gani.
0: Biskan wala na siya sing love life kag sex life.
2: Yan.
0: Diba?
2: Ako yung biskan wala ko yung love life eh basta may sex life lang niya. Wa eh kumana eh kung sino una siya
0: kaladlawan na siya tuod pero we're all human.
2: Yes.
0: Nagakinanglan kita sino.
2: Oo ah.
0: Kinanglan ta gina nga muna nga mga butang.
2: Kita mo gin tuga gani si iba.
0: Kinanglan ta nga muna nga butang. Sino da, sino da pwede? May magawa kami la son si Quarenta.
2: May paguro ma ano man ko ay no.
0: Ma?
2: May mo blasang
0: ano man.
2: Kwanda nga paybalo
0: oh nang ano disclaimer
2: hindi man kasi nga disclaimer ah
0: ano
2: daw announcement lang ya
0: disclaimer
2: eh.
0: Gani hindi kasi oh. Disclaimer
2: ginapahibalo lang daan tanan nga kun amo na nga oras gapangita na ko sa mga akon nga pwede malutgot.
0: Kung mapaktan mo ang akon papakot sa bunga gabi.
2: Mabalot-bot ka?
0: Ako?
2: Oo. Oh.
0: Kakita ka man siguro unod sa akon ng bag, no?
2: Oo.
0: Anong sulod sa ito? Buga ito wala, di ba?
2: Oo, gani. Galupok, ah.
0: Gusto mo to mo ito ipaumom kasi mo?
2: Ay, hindi kuya, oi.
0: Ari ay... Ah, ginambal naman ni Ina. Ginambalan ni Kiina pero lain to yung dapat ang sabatya.
2: Ano?
0: Isa ang pasudlan, tatlo ang iya guaan. Tatlo ang iya sudlan, tatlo ang iya guluaan. Clue.
2: Oh, sige, clue.
0: Ginagamit sa tawo. Isa ang ginapasudlan, tatlo ang iya guluaan.
2: Ano na iya kunuya? Gamit sang tawo?
0: Ginagamit sang tawo.
2: Ginagamit sang tawo?
0: Yes.
2: Toothbrush?
0: Hindi. Lain eh. May puti to yung toothbrush kayo na yan. Nasabat ko na. Sa bulag to gina.
2: Tatlong guaan.
0: Isa ang suludlan. Tatlo ang guluaan.
2: Ginagamit sa lawas?
0: Yes! Correct.
2: Ginagamit sa lawas. Aritos?
0: Wrong.
2: Sa din nga bahay nga party sang lawas?
0: Ay, grabe na gina. Grabe. Daw ang imo. Daw imo ginapangayong aklo daw sa bata ni Dayanao. Tarungam la.
2: Tingani.
0: Ginagamit sang tawo para sa lawas.
2: Kulintas?
0: Pwede.
2: Kulintas.
0: Pero cotton eh siya.
2: Ha?
0: Oh, basta.
2: Algodon?
0: Nano. Di ba ambal ka kulintas? Ambal ko, ang isa po itaklo, basta cotton na siya.
2: Cotton man?
0: Ambot, sayo mo daan. Ano pag ipaintindi mo sa cotton now?
2: Kwan gani, algodon?
0: Kung sa Ilunggo na iya, algodon. Cotton.
2: Cotton buds?
0: Amo na lang ni cotton na lang clothes ah.
2: Cotton clothes.
0: Ra ra ra ra ra amo na gina iya.
2: T-shirt. T-shirt ah.
0: Wrong.
2: Ah, oh, tatlo. Wrong. Isa, dua, tatlo. Tatlo.
0: Wrong.
2: Yan man be.
0: Kamisita.
2: Na, te, hindi siya sa t-shirt.
0: Anong kinalain sa kamisita at t-shirt ako?
2: Ang kamisita...
0: Oo.
2: Daw sleeveless?
0: Nan. Ang t-shirt?
2: Ang t-shirt, eh, siyempre may t-shirt ba niya sleeveless? May sleeves.
0: Are, sabtan mo niyo ah. Prutas ano? Isa ha.
2: Oo.
0: Manan ang clue una ha. Magduko man ang reyna... Hindi madagdag ang corona. Biskan magduko na ang reyna, hindi man sa gyapon madagdag ang corona.
2: Kasoy?
0: Wrong.
2: Ano na iya kuno iya?
0: Biskan na magduko ang reyna, hindi gini madagdag ang corona.
2: Mangustin?
0: Parehos-parehos.
2: Parehos-parehos?
0: Yes. Diri lang na sa itong makita, may rin di gani sa mga umuuma. Color green niya dahon.
2: Tambis?
0: Ginagamit ang iyasanga obrahon tirador.
2: Bayabas
0: eh. Correct! Ay, nano na. Wala na kita sing oras. Dol, madamang salamat sa mga nag-join sa phone pa. Yes. Nalingaw kami, damudama kami colors sa mga
2: gani man.
0: Thank you again. Huy, bisa gani na ha?
2: Yes.
0: Day off na mon was.
2: Sa Lunes, sa Mantakit, ana. Asa,
0: Domingo. Ano kayo mo, ma-extend kasi mo nga day off.
2: Hindi pwede sa la.
0: Sa tanan nga technician on duty sa tanan nga XFM Radio Station sa Negros sa Panay Island. Madamong salamat sa mga station manager. Sa ngalan man sa amon nga CEO og boss, Dr. Rimilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
2: Muchas gracias.
0: Babos.
3: Exciting!

0: Mix FM 103.9.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
6: Santon
7: ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal

0: Chill.
1: Chronic pain.
2: Ang sakit.
1: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
5: Nababayag pa, nababayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos, nami bigit sa mga DJs, nila kanya.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X, simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Mix FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdating sa lawad ng pagbiyahe, ang Sistapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ano kita ka mga driver? Mag-inom isang Sistapain.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
13: on air
11: and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis ang mabuting Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga, XFM kid.
4: Ay, kula ka lang music magkatapos bugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. Sung amin, bigit mga DJs nila.
5: Wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason. Kung naka-X, kaka-X.
5: Simply,
2: may how kita pag-
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how?
7: Di mo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sanfone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong mula isa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa kinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kung si Hazel Lunarcia sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
12: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, sa XFM.
12: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon

0: Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, mayarap kayo sa mga balita, bla, so nami, bigit sa mga DJs, nila, kanya, bla,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita,
5: pag... enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. San

0: Cafe Mex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa
9: and I'm proud Sister Pain user.
8: Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Tag-kape

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sunzone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyan.

Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil...
4: Save your goodbye.

0: na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
1: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto og pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain. If
5: symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samsung Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kada gabi.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Kuman ka rin sa sentro, come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture, kamusta ka?
3: Ayong hapon.
4: 103.9 XFM.
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita nga may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, good morning, and welcome, welcome sa itong programa din sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Sa pangyayangad daw sa Biyernes! Biyernes na! Mga katropa, oras natin subong 4:55, alas 4:55 sa aga. And of course, taga-tutok na kamo sa Tonyanga, Estasyon XFM Bacolod. Diri lang, syempre, sa 96.7 and 103.9. Good morning, live na live na kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ay, live na ta kita. O, naku ho. And of course, mga katropa, ara naman kita syempre sa inyong mga tags sa karadyo, no? Ara kita sa FM nga banda, i-dial nyo lang dira kung i-limutan nyo lang sa 103.9 and 96.7. And syempre, Biyernes na kita. Biyernes na! June 5 na 2026. Di ba la? Kasig lang, no? Kagating mga katropa, sumungi ang June 5, 2026. Kumusta ang inyong mga adlaw? May mga plano ba la this weekend? No? May mga plano? For your family, for yourself, or whatever, no? Kung din kaya magkantor, din ka mag-go, may mga plano bala ka mo para ya subong nga simana. Oh, ting, daan nga first week of June. And of course, mga katropa, today, June 5, 2026, ang ating nga highest forecasted heat index. Nasunod sa pag-asa, mga katropa, yara sa 41 degrees Celsius. Ay, liwat naman nagsaka, 40 pataas. Tinalikdan, mga katropa, nga adlaw nag-36 na to eh, no? So, kung nagbalik naman, 41 degrees Celsius. Mainit-init sa Gyapon, arakta sa extreme caution. Pero, go lang na go. Put your sunscreen on. Pangalo, pamayong, pasilong. Yon, mga katropa sa liwat, kaupod ninyo dali sa programa natong nga pampuka kun aga. Ako si Katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning! And sa mga wala pa nakabugtaw, subong aga. Sa mga una pa ang tupad nila bugtaw sa ila alarm clock kaysa sa nag-set dira. Uy, ang matamat na gising! Yon, gising na. Kahit yung mga katropa, the Friday, no? Makasinggit ka na ni, thanks God, it's Friday! Or, makakanta ka na, Friday night and the lights are low. Ay. Yeah, Friday night and the lights are low, galik kay burnout. Kami lang mga katropa. Nasa liwat, sa tanan yung mga nagpamati sa ito sa ilang mga tag sa karadyo, kung sa ilaman nga transistor radio, o kung sa ilaman rin ang mga cellphone, nagalantaw sa itong Facebook Live. Good morning sa inyo and welcome sa programa natin. No?

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santo Plus Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santo Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
9: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
10: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098, series of 2026.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
20: Next! XFM, kid how?
21: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
20: Naa, XFM, kid.
22: Eh, namiang music, ah.
20: Naa, XFM, kid.
22: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit mga DJs, nalakad.
23: Wala asang konkreto, nga sabat.
24: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
23: Simply,
20: may how, kita pa.
23: Enjoy lang.
20: Naa, XFM, kid how?
25: Timo!
23: XFM 103.9
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Mga katropa, nagabalik kita sa ating mga Tagsaya Ka Radio. Ako si katropang Wendell Balinario dari sa programa nato, The Exciting Pilipinas. Good morning! And of course, good morning sa mga katropa nato nga nag-aupod na sa atong programa. Sila Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Jelwin, good morning man. Namaling nga happy Friday. Kung nagpamati lang sila sa may Takuling. Si kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Kay Barry Ingada, kay Dove Magno, kay Ma'am Inday Camarines, good morning. Kay Arnais Irina, good morning man. And ginagreet ko galisang happy, happy birthday si Ella. Happy, happy birthday, Ella! Kay Ella Cuelo, baby girl, happy, happy birthday! More blessings to come! And syempre mga katropa, oras natin 5:13 na! 5:13 in the morning, alas 5:13, kagsubong nga. Mga katropa, ato naman padalungan ng ato niya nga TikTok and video. Ano naman balang trending nga video, subong nga? Kiyari, pinasahi naman eh. Ay, di ba, pero may kita ka-play saot, kanta, acting, or whatever. Pero iriya mga katropa, baw, nagapa-anod-anod lang siya sa irrigasyon nga may pagkaon. Oo, at as I are sort of vlogging mga katropa, pero kanami isang vibe, balaga panood-anood lang to shots may pagkaon. Uy, damo reaction sa TikTok eh. Rebala mga katropa. Focus kita at subong. Live na live kita sa ito nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, ari na, TikTok ka na!
1: Ayan, sa mga nagalit na, ayan sa mga nagalit na, ay, sorry ng mga, ayan, ay, sorry po to this video. Ayan sa mga nagalit pala kahapon sa accidentally na natapon yung pagkain natin. Sorry po, hindi po maulit.
0: Uy. Diba, Dok? Gapaanod lang siya kay Dok sulog ka tubig. Doon, no? Feeling ko danlog na da siya. Tapos, kung may gatulod man sa ayaguro. Pero, ti, Dok, pinasahi balang yung video content. Hindi ka man makakita normally nga gaamusin eh. No, that's why. Ti, kundi, nag-trending niya sa TikTok. May pagkaon pa nga da, ano? Baka namin isang vibe, especially sa mga tigilinit. Baka namin, ligo-ligo! Diba? Yeah, isang vibe niya. That's why so trending siya sa TikTok. Kaya naghambal saan ba yan? At nang makaligo din kami dyan. Habal sang isa, kahit na kambing-kambingin, ako maliligo talaga ako dyan. Paganyan ang vibe dyan. Paganyan kasaya dyan. Kamu yan, no? What about you guys? Ako daw makakaligoon ko muna. At mayo lang kung ano, kung hindi dalum. Dan ko kabalo maglangoy na pero kung nga daw pwede lang makamangkama. Go, go, go! Anyways, oras na ito at 5:16 na mga katropa. Si kay Nung Melvin Tortola, good morning! And of course, ito na yung mga nagpamati sa atin sila mga tayo sa Karadio. Good morning sa mga taxi driver natin dyan, sa mga nanay ka nag-diga muna sa buong aga, sa mga listeners natin sila mga tayo sa Kapanimalay. Good morning! Good morning! And speaking of mga katropa, isa mong yung Biyernes sa last day na sa mga kaulubraya sa gobyerno, no? So, di ba kapo ko'y puhay sila? Pero tingnan yung mga obra pa yan till Saturday. Ay, bakas-bakas sa ito, no? No? Sa mga senador dyan sa Senado, o di ba? Kita nyo naman. Everyday nag-duty ang tao. Sana kayo rin. With that 300,000 pesos salary per month. Grabe, sa 300,000 pesos, ang iban 5,000 per month lang, 6,000 per month, or 4,000 per month. Kayo dyan, 300,000. Nagdadrama-drama lang. Kayo dyan, 300,000. Tapos, ano lang kami dyan, away-away. Ay, sus. Anyways, mga katropa, oras natin 5:17 na. And, syempre, no, sa mga katropa natin, dira, subong, nga daw nalipatan ko nung adlaw, subong, basi may mga anniversary ka mo da, birthday, and etc. Ano pa mga celebration yun da? Nasa tala niyo may birthday liwat. Happy, happy birthday! Of course, to the baby girl. Pero malaki na siya. To Ella Cuello, once again, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito.

familiar. Happy, happy birthday, Ella Coelho! Yan! Oras natin, 5:18. Sa mga nakatutok sa atong dara, padayon sa pagtutok. While we are listening to the music, nga makapagihugid sa atong mga hips. Paano? Makakiol-kiol, makakibot-kimbot gid kita. And speaking of musika, nga makapapukaw sa atong mga aga, I know you miss Shakira. Mga katrapayaring Hips Don't Lie by Shakira.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 망가 같은 오빠, 익사이팅!

0: Yan, ayan, kamusta, kamusta? Napagam ng style bala ka mo, no, by Shy. Feeling ko, na-miss na rin mga muna nga steppings mo. Mga katumbo-tumbo, bala mga pinasahe ng mga dance steps. Napagam ng style. Anyways, mga katrapasa mo, ang oras natin 5:26 na. Alas 5:26 ang aga, mga katrapa. And you're still listening here sa 96.7 and 103.9 XFM Bacolod. Of course, ongoing man ang ating Facebook Live sa XFM Bacolod News and Facebook on Public Service Authority. Sa mga katrapa natin nga nagupod sa aton, sa ilan ito to, Benji Jimenez. Good morning kay Ma'am Shirley Arevalo. Sa kay Winston Gonzaga. Good morning. Sa kay Nanay, kay Juan Abalinario Galanta. Good morning, man. Sa ilan ni Jelwin. Good morning. Ano ka pa, Mati Subogdria sa may barangay, Takuling. Of course, kay Christian, o Tristan Wyatt Kulay. Good morning, man. Sa kay Sir Benji de la Cruz Palmes. Good morning, good morning. Sa kay Andres Vincent Buno Hugo. Mayong aga. Kay John. John Mark, kay John Mark, isuli yung alam sa Facebook. Hindi ko basa. Nakabasa sa kay John Mark, ang alam tamuan sa itong Facebook Live. Good morning! Mga katrapa, Friday na kita. Friday na ha? Makasinggit na kita. TGIF! Thanks God, it's Friday! June 5, 2026. Ay, ayon. Sa liwat sa mga ginaselebrar at sa mga agaw, basta nalipat ka mo dang anniversary nyo. Matsari nyo. Tapos wala ka greet, no? This is your time to shine. Gina-remind na bala, no? So, sa liwat, sa tanang yung maginapaselebrate nila, maayo nga pagselebra. Sa may mga birthday da ha, sa may mga birthday all over the world. Happy, happy birthday! And of course, to our baby girl from New Lucena, Iloilo. From New Lucena, Iloilo, our baby girl, Ella Cuelo. Happy, happy birthday. Nalipat ka sang edad yan. And happy birthday once again, everyone nga nag-celebrate sa ilayang kaadlawan. And mga katropa, syempre, no, Friday na kita. Ay, na naman kita sa Lunes. And ulit na kita sa oras, no, kay 5:29 na. Pero padayo lang sa pagpabati, hindi nyo pang lisuangin yung mga tag sa karadyo, ha? Kay Magabulus and the Secret of Health. And after that, balitaan naman kita. Kaupon si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Salamat mga katropa, thank you so much. Enjoy your weekend or enjoy your day, etc. Sa inyong mga pakantuan, lalagawan o konolubrahan. Halong sa mga nagapauli, sa nagapakanto, halong man. Kagina nakita ko medyo duga pula-pula ng kalangitan. Ready na nga mag-ulhot si Aring Adlaw. Kunharing Adlaw, te. Bugtaw na da. Sa kaya Benji Palmis Garyo pala o to, ang napashoutout niyang asawa niya nga si Cheng, kagbata niya nga si Adrian Jerzel Kagkate. Good morning! Sa kaya James Alexander Famoso, good morning. Yun, makatropa 5:30 in the morning, 5:30 na! Alas 5:30. Salamat gin sa mga nagupod sa ato, nagatutok, nagmonitor, nagcomment nila, nagpa-shoutout, ano? Salamat! And hanggang sa muli! Happy Friday, everyone! And good morning!
1: FM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santo Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.

0: ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga buti ka.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: X FM 103.9.

sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa nga pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josiel. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa madabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan, nga siguro sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabi gid sa tong mga tawo nga apektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo dakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sining discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagis ini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sining nga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kon ilungguhon namon nang inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
2: Amo ini, Sir Josiel, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated, ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag-defecate o kung bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kon masobra pa. Ang iban Sir Josiel waay gid yan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na sa nagastay sa aton sringa o colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josiel makapamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan ang mapuslanon amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata.
2: Mm-hmm.
1: Kon sa mga tubo pa lang iya sining bagaso.
2: Mm-hmm.
1: Amo nang ginapagwata ini na namapuslan. Mm-hmm. A problema sini kang iban, deposito lang deposito.
2: Mm-hmm.
1: Why ga withdraw?
2: Mm-hmm.
1: Bangko lang yang resigi ka deposito may interest. Iniya kon sige mo ka deposito kag why gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Doc Leo.
2: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ilas sini nga kondisyon sa sulod sa tinai.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo, anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waising fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga kolor kag may mga kalamay among aton sining mas na gustuhan magluwas pa may ara gid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sining bowel movement like pag may problema ka sa thyroid hypothyroidism posible makonstipate ka man posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experiencehan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man ni. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid niya mga factors, Sir Josiel.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, tiyag nag-suffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo daw kapanamkon balanga gadigwa-digwa so ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo
2: kun lifestyle related Sir Josiel i-assess mo kun ano ang mga kabangdanan o kun mga factors sini like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pa nakaon utan hindi ka pa nakaon prutas amo nang imo sini correct dugangan mo siya i-manage mo siya tapos posible constipated kaya hindi ka pa dayong tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamatuuran sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogolingon.
1: Baliskad ang epekto. Ha?
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kay doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagani ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo. Instead, to be good dapat.
0: The secrets of health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sa nga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sa nga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaroon na ito ng aton tugalingon. Once magbatsyagan ni kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani, karon nga nagahana nga daw gabatsyag ka pero pabuyan-buyanan. Mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, huwag ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emosyon nga at yan, nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid, nga hindi gid sila magamit sa CR, kundi sa ilabalay.
0: The secret of health.
1: Pero, paano natin masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako, inang nag kau nagkambya ikaw why dayon magwa constipation na
2: isa Sir Josiel kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
1: amo na kalaba ha
2: ambot lang kung paano nila takso na
3: ako si Adonis hirap talaga akong dumumi laging masakit ang tiyan kaya hirap din ako makatulog sa gabi Santon Plus Gold Coffee Mix proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, mm-hmm. nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya niya, magwako. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ini magwa.
2: Ay, bansin na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ilan sa ding atiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So, dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta mo lang kumporming kadakon, sulod mo man ang kadakon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pa kitalan sa nika problema natin sa Sir Josiel sa subong bala.
1: Mm.
2: Kadamo sa complication. Ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabod like it. Isa pa kitna. Which is ang isa sa edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Mm. Kung nag-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kung nagahina ay muhulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga makarelease sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilan sa ringa colon.
1: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya,
1: di
2: correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami, pag na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially, kung nakabalo na kita nga utan ng isasang liabi o kung solusyon siya, hindi giyapon ta makauyon. Anong ito himuon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So, kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning Queen of Vegetable nga moringa, may aras sa sang high fiber content kag compounds nga stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sa mangustin sinikundin niya sininga panit nga nagaangkon sa santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang santhon dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amuning manami ang kombinasyon naton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kay once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagid kay mayara sa sang spirulina. spirulina. Mm-hmm. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kun makasulbar sang gitawag constipation, pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, diri sini ang mga bakterya, diri sini ang fungi, viruses dira sa aton sini nga digestive tract. Balansihon nya ina. Nga kun madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The secrets of health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abi diri kita anay sa mga utanon. Kun indi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon no kun kaldero butangan sang sangkap panakot tira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
6: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog na pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
2: Yes.
1: And the vitamin D3. Yes.
2: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate, kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sang ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josil, may mga oil ni siya.
1: Oh.
2: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kun virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josilo, kay may fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Doc Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini hindi last tonight.
2: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners, delikado ina because that could cause colon cancer ngayon na tawag nila, Doc Leo.
2: Maging factor good sa Sir Josil.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends, nga ting isa kasi mana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mag sa galabutan tig sobra isa kasi mana.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor, and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
1: Manimaho gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon susulod sang aton sini nga tinai kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
7: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikon mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagid ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon, bisan pa may fiber kadira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampat

0: nagapamersa ka kun nagapamuhin ka kun nakaagi ka na sang stroke gina-discourage man. Kagiban pagid niya mga medical condition nga hindi gid makapaayo kun nagapamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kun mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagapampa sa sang damo nga dugo. So delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
0: Imaginable, Sir Josel, kung may hapo ka. Tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na ito, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ningihigko.
2: The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pare sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas. Ang collagen na kong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pako, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalanse sa ato sining hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nagasuffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, hindi mo na yan maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH o prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakadomin yung mataas, concerned to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josil, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Balano may iba na kabalo na mag-manage sila sa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street. Atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arada nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impina.

0: Sando. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muna sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
1: The Secrets of Health.

0: clean, fast, and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Please, sa mga butika.
2: Tapos yung pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas, tungod na constipated, ginasuggest yun nato ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos, kung ang sakit, bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa the pain naton, Sir Josiel.
3: Assist the pain is a pain reliever. Huh?
2: Yes.
4: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: The Secrets of Health.
2: Kung ka-experiensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masuggest na ton tumar gyapon, Sir Josiel, sang tatlo ka kombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
3: Now,
2: para ang mga body odor bla, gamitan mo sang sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ning lawas.
3: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
5: The Secrets of Health.
3: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap sa gihapon sa suki ninyo sa mga butika kag pharmacy pwede kamo sinakabakal.
5: The Secrets of Health.
3: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
2: Yes.
3: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon naton nga tatlo.
3: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawig kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano, ano kung kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun ang pagbalik sang kondisyon sang emosyon nga tinai kag digestive system. Kaglikaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inumpirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Santhon Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to health.
6: XFM 103.9
3: Santhon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa aton nga tulan, pampagkaras ang utok, kag pampaimprove sa aton immunity. May Santhon, nga bugara sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na, super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
12: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen ang gutatayon gapa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and glutathione.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Kare ka mo dire sa Silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarad ng Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sudad ng Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa Sudad ng Silay. Gina-imbitar ka muna mon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad ng Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun sila noon.

Center. Mga balita nga una mo babala. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM time alas 6, 16 na mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsining kaman, subong nga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita subong mga katropa sang Biyernes, Hunyo 5 tuig 2026. Kag subong aga, kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinari.
1: Kag si Katropang Franz Andrew Burgos. Ay gadalong namon sa inyo mga katropa ang mga kaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa natong dira nga nagamonitor na ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City, mga katropa, sa radio frequency naman, 97.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman, 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman, mga katropa, 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And also mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bangod mas ginpahapos pagid ang pag-access sa tanan nga istasyon sa XFM Philippines sa bugos nga Pilipinas. Bangod mga katropa, inyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre mga katropa. Kag mabatian ra ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayara sa text line na dari sa itong estasyon ng atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, 18 na kag mga katropa aton padulungan ang mga pangulong din na line sa lokal, national, international, kagiman pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
1: Headline. Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Congressman sa Negros Occidental nagaduso siya na sa kupan nga distrito nga Cabigon. Persona non grata si Senate President Peter Cayetano.
2: Isa ka pribado nga bulutuan sa Bacolod, mahimo mapasiradaan bangod wala sang permit to operate.
1: 222 ka mga smart TV set gin panagtag sa mga pampubliko nga bulutuan sa Bacolod. Kag para sa aton nga mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National news.
1: 18 kanay Marines nagbuyagag sang ila ihibalo sa pagdulong sa minaleta nga kwarta sa balay sa kanay speaker kag iban pa ang mga mamalidha.
2: Senator Padilla kag Secretary Rimulya nagdisuganay sa Senado antes ang Senate hearing kahapon.
1: Kag para sa atong mga headlines sa international news.
0: Express Manila International News.
1: 21 patay sa sunog sa isa ka hotel sa New Delhi, India.
2: Isa naman patay kag masubra ang 60 ang pilason sa drone strike sa Kuwait Airport.
1: Kag para karon sa ato nga balita sa sports. San Antonio Spurs nakuha ang una nga kalutusan na batok sa New York Knicks sa NBA Finals.
2: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, miyembro sang Bini nga si Bini Ayag yan deny nga yara sila sa dating stage ni Kyle Itchari.
1: Kaya para sa ito nga balita espesyal, kaupod si katropang James King. At ano yung baluan ng istorya mga katropa? Sang babae nga nagpailis kuno sang eye color. Alas sa isbyante na, mga katropa nyo nabatian ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Ining kagining inadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mapakaw sa mga butika.
1: Para sa mga kaundan sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Mamalidalin sa Negros Occidental ang nagingyo sa mga banwa nga nasa kupan sa Ngue Distrito. Nga kabigon persona nun grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Si First District Congressman Julio Ledesma sa iya social media post nagpahayag nga ginpatumbayaan ni Cayetano ang iya obligasyon sa pungsod bangod sang hindi pagpakita sa sesyon sang Senado. Dismayado ini sa liderato ni Cayetano nga sa baylo mag-isa sang katapos sang Senado ini pa ang nangin ugat sang pagtunga. Makabing nga makauluyang nabungot ni Cayetano suno sa kay Ledesma, nagapating mamalida nga pagasundon sa tagsa kay LGU nga sakop sa First District ang iyang hinyo. Ang reaksyon ni Ledesma, nagtuhaw matapos ang natabo nga pagpili sa Senate President pro tempore sa tuwing Miyerkules ang hapon. Kahapon, nadayon ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee sa panaysayan sang 18 ka mga ex-marines nga nagsalaysay sa ilang pagdulong sa balay ni Anay Congressman Saldico. Sang minalita nga kwarta halin sa flood control kagiban pang mga pundo sang gobyerno.
2: Isa ka private school sa siyudad sa Bacolod ang ginapropose nga dagdagan sang cease and desist order kon CDO sa Department Regional o kon DepEd, Department of Education Regional nga ginaduso sang Schools Division Office o kon SDO Bacolod. Sa pahayag ni DepEd, Bacolod Schools Division Superintendent Dennis De Velos, wala sang permit to operate ang nasambit nga private elementary school sa siyudad sang Bacolod. Ang nasambit nga bulutwa na may apat man ka branches suno kay De Velos sa nagkalain-lain nga mga barangay. Isa naman sa problema sa karon nga hindi makaproceed sa higher grade ang halos 30 tanan ka mga estudyante sa eskwelahan bangod hindi makredit sa DepEd ng ilang eskwelahan. Apang suno kay Develos, magahimo sang tikang agod nga hindi masayang ang DepEd o kundi masayang sa mga estudyante ang tinuig nga ilagin tuon. Kaso naman nga administratibo ang idagdag sa nasambit ng eskwelahan sang DepEd samtang pwede pagid makasuhan sang kaso sa mga ginikanan ang nasambit samit nga bulut huan.
1: Duga nga mga emergency room nurses ang gin-deploy sa provincial capital agud mag-duty sa mga hospitals nga ginadumala sa probinsya. Ini ang isa katikang sa provincial administrator's office bilang sabat sa inyo sa mga pamuno sa hospital nga kulang ang ilang staff sa emergency response. Masami sa mga districts sa City Hospitals una nga ginadala ang mga pasyente sa tiyon sang emerhensya sa banwa sa Kag Syudad. Sila ang nagarekomenda kung bala dalon na pasyente sa Bacolod ng ospital. Sino kay Atty. Rifrando Diaz, madugay na gidman nila ginatuyo ang pasanyugon ng serbisyo sa mga district hospitals. Kagpagi sa dugang manpower, dako ini nga bulig. Magluwas ang nurses kag moderno nga medical equipment, kabayan sa mga o kung kabayan man nga ginapasanyog ang emergency response team sa tagsakabanwa kung sarina. Ang dugang nga personnel ang ginaswilduhan sa probinsya, kag hindi sa lokal nga gobyerno.
2: Ginaparawagan sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD ang mga TNVS kon traffic kon ang transport network vehicle services drivers nga wala pa nagkakuha sang ilang cash relief assistance ang nagligad nga payout nga magpadulong sa Bacolod City Government Center lobby sa maabot nga Sabado Hunyo 6 agud maklaim ang ilang mga benepisyo. Magaumpisa ang pagpanagtag sa nasambit nga assistance alas 9 sa aga sa lobby sa Bacolod City Government Center. Suno sa DSWD, kinahanglan nga dalon sa mga benepisyaryo ang ilang original nga driver's license para sa verification. Ginatugutan man ang non-professional license para sa mga kumpanya nga ginaregular sa DICT, samtang professional license naman ang kinahanglan nun para sa mga kumpanya nga ginadumalahan sa LTFRB. Ini ang special payout bangod natapos na ang original nga payout tinalikdan nga simana.
1: Dako pang duha ka mga ginapatihan hold upper sa ginpatigay nga operasyon sa kapulisan sa atubang sa Bacolod City Police Office kon BCPO sa dala magsaysay barangay sikang siyudad sa Bacolod gabisang Hunyo 3. Ang mga nadakpan gin kilala kanday alias Tomas 28 anyos kag residente sa barangay 2 siyudad sa Bacolod samtang ang upod sini kag ang iyang abayaw gin kilala sa kay alias Bernard 29 anyos kag residente sa barangay Mayaan Banwa San Don Salvador Benedicto. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Albert C. ang tagpamuno sa City Intelligence Unit, Bacolod City Police Office, kung si IUBCPO. Ilang ang ginunsa ng covert operation batok sa mga sospek. Matapos makabaton sila sa impormasyon nga magapatigayin inisang krimen. Tugang pa ni si E, ginaligar nga nawadaan sa gasolina motorsiklo sa mga sospek kagaling nga ginpalapitan sa mga kapulisaan. Kagin pakuha ang mga face mask. Apang nagkuha sa karmas lutang si Tomas kag nagpalupok. Sanig sa investigasyon, wala man sa may niigo sa natabo nga pagpangtiro, kag natigay man ini nga madakpan ang duha ka mga sospek, kag nakuha sa kay Tomas ang isa ka kalibre 45 nga pistola, 6 ka mga bala kag nakuha sa kay Bernard, ang 20 gramos nga shabu nga nagabalor sang 136,000 pesos. Ginako man sa mga sospek nga mayara sila sang biktima nga ginhold up sa barangay Mandalagan gabi sang Hunyo 1. Kag sa karon na kuno sa kustodiya sa kapulisan ang duha kag pasakaan sa nagakaigo nga kaso.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos mabunguan sa salakyan sa National Highway sa Barangay Tabigi, Banwa sang Ibi Magalona, aga sang Hunyo 3. Ang nagtaliwan ginkilala sa kay alias Leo, 53 anyos, samtang ang driver sa salakyan ginkilala sa kay alias Eva, 36 anyos, isa ka clinical instructor kag lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Ibi Magalona PNP, nagalakat ang biktima sa higad sang dalan kag ginaligar ini ang nabunguan sang salakyan nga padulong sa syudad sang Victorias. Nakaagom sang pilasang biktima kag ini ang ginhingagaw dala sa ospital apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Kag sa karon mayara na sang initial nga pag-aregilohan ay sa tunga sang driver kag pamilya sang nabungguan.
1: Ginrekomendar sa Department of National kung ginakondinar sa Department of National Defense ang kamatayon sang isa ka soldado sa nagluntad nga encuentro sa tunga sang rebelde nga grupo sa Barangay Tamlang, siyudad sang Escalante sa tung Hunyo 1. Sunod sa KDND Secretary Gilbert Chudoro, wala sang kamaturan ng mga ligasyon nga nagapatay sa mga sibilyan ng mga soldado. Kagang natabo nga enkwentro sa siyudad sang Escalante nagapamatod nga lehitimo ang operasyon. Ginatagan man sang pagkilala ni Chudoro si Private First Class Brazil, kag sa edad nga 19 anyos ara ini sa serbisyo, kag ang ginayaw nga isa ka maayo nga soldado kag ining napatay nga may dignidad. Nagpayag man ang Tiglicom, hindi dapat pagistoryahan sang gobyernong pistok sa mga rebelde bangod mahimo ining nga gamiton nga lehitimo ang ila ginahimo. Kon madumduman, nagluntad ang enkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kag Northern Negros Front dismantled kag nagresulta sa kamatayon ni Private First Class Brazil kag pag-evacuate sang 550 ka mga individual.
2: May mga natumod ng mga pagkilala sa ginapatihan kagatapos ng New People's Army o PA sa nagluntad ng enkwentro sa barangay Tamlang, siyudad sang Escalante sa Tung Hunyo 1. Suro sa kay Lieutenant Colonel Eric Alfonso, ang commander sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, nakita sa nagluntad ng enkwentro ng ara sa ang presensya ni Montuya o kon alias Kerr, kag ini ang may mga kaso ng murder, carnapping, kag act of lavishness antes pa ini magsulod sa hublag. Dugang pa ni Alfonso si Kier ang upod ni Roger Familiar o kon alias Kadyong Tapang kung madumduman si Tapang ang isa sa 19 na mga napatay sa natabong enkwentro sa Banwasang Tuboso sa tung Abril 19. Ginpahayag man sa ang commander nga si Kier ang posible ara sa likod sang pagpatay sa iyang utod sa syudad sang Victorias kag sa karon nagapadayon ang pagbantay sa iyaangot sa posible pagbulos sini bilang leader sang nasambit nga grupo.
1: Game turnover kahapon nga adlaw Hunyo 4 sa new government center labi ang sang syudad ang mga smart TVs para sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad sa Bacolod. Sa payag ni Mayor Greg Asataya, ang ining mga TV ang gamiton sa pagtudlo ang mga activities sa eskwelahan. Naibaluan 222 tanan ka mga smart TVs ang ipanagtaga. 190 kahapon ang turnover sa tanguna naman hatag ang iban pa. May kabugusan naman nga balor sang 7.4 million pesos. Ang mga TV nga sobra 33,000 pesos ang kadaisa. Nagali naman ang pondo sa Special Education Fund o kon SEF. Tatlo ka mga TV ang ihatag sa kada secondary school. Kagduwa naman ang kada sa kada primary school sa 72 ka mga eskwelahan sa syudad.
2: Nagupod inspection kahapon ng Secretary General ng Southeast Asian Basketball Association kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Sa gininspeksyon kaginlantaw ang Bacolod Mascara Coliseum. Gininspeksyon ang nasabit ng Coliseum kaginlantaw nga kung sarang bala makaakomodar ini sa mga palaabuton ng mga event. Ang nasabit ng Coliseum ang makaakomodar sa 12,000 ka mga tumalanaw para mangin venue sa palaabuton ng mga event, hinampang o concert man. Kagindayawan sa Secretary General ang nasambit nga Coliseum nga kung matapos madamo nga event ang sarang mahiwat sa nasambit nga area. Isa man na sa ginalantaw nga hiwaton una sa nasambit nga Coliseum ang Batang Pinoy 2026 nga hiwaton na sa maabot nga bulan sa Desyembre.
1: Alas 6:30 na mga katropa, inyo nabatian ang kabugusan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginiginadulong sa inyo ng Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Kagata na padulungan mga katropa ang mga kaundan sa mga balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Ang tensyon sa Senado nangin pisikal sang Huwebes samtang Sanday Senator Robin Hood Padilla kag Interior Secretary John Vic Remulla nagtiniklodanay sa isa kag isa sa sulod mismo sang Senado. Ang pagtiklodanay natabo samtang si Padilla kaupo ni Senator Pia Cayetano nagiya sa 18 ka mga anay Marines nga ginagda bilang mga resource person sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sang Cayetano Block sang Huwebes. Si Padilla kag si Cayetano kinanglan nga magkuha sa mga Marines mismo gikan sa entrada sa building samtang mga acting Senate President Sherwin Gatchalian unang nagdeklarar nga wala sang opisyal nga mga hearing sang Huwebes. Nga nagkakaulugan nga ang mga resource persons hindi pagtugutan nga magsulod sa session hall sunod sa security policy. Samtang ginagiyahan kag ginapilit sang duha ka senador nga dalon ang ginapahayag marin sa session hall nung sugatan nila si Remulla antes pa man sila makalabot sa elevator. Si Remulla nabatian nga nagasiling sir sa tiyon sang inkwentro sang gintulod niya siya si Shani Padilla. Hindi matagong tuyo gid man ni Remulla nga balabagan ng duha ka senador ang ilang mga tinawo kag ang 18 ka mga Marines.
2: Ang mga empleyado sang Senado nga nag-report sa lugar sang Huwebes ang ginpapauli sa bag-o nga liderato sang kamara sang temprano para sa ila kaluwasan kagayuhan sa mga nagaluntad nga hitabo sa Senado. Gitugutan sila nga magaling sa Senado sugod alas 10 sang aga sunod sa isa ka advisory nga ginpagwa sa bag-o nga gintagdo sang Senate President pro tempore nga si Sherwin Gatchalian. Ang direktiba ni Gatchalian wala nagasakop sa mga tinawo sa Office of the Surgeon at Arms kag sa Maintenance and General Service Bureau nga nagasunod sa nagabalikin nga schedule. Ang direktiba ginpagwa sa media pagkatapos nga ang block ni Senator Alan Petre Cayetano ang nagpadayon sa isa ka hearing sa iskandalo sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha o kon flood control projects.
1: Napaslawan ang Pilipinas nga makakuha sang pulungkuan bilang non-permanent member sa United Nations Security Council o kon UNSC matapos nagdaog ang Kyrgyzstan sa boto nga 142 batok sa 49 sa Pilipinas para sa tiglawas ang Asia Pacific Group. Sa muman kitiyon ang Zimbabwe, Austria, Portugal kag Trinidad and Tobago napilian man bilang bag-o nga hindi permanente nga mga katapos ang UNSC. Ang UNSC isa sa pinakagamhanan nga sanga sa United Nations nga may gahom sa pagpagwa sa mga resolusyon, laki pang pagpatuman sa mga sanksyon sa ekonomiya, pagbutang sa mga pwersa sa paghupot sang paghidait, kag pag-aprobar sang aksyon militar. Ang lima ka permanente nga katapos ng Security Council, among China, France, Russia, United Kingdom, kag Amerika.
2: Ginpahayag ni Chinese Ambassador Jing Quan nga nagapreparar na ang China para sa ikaapat nga hugnat sang bilateral political dialogue sa Pilipinas. Sa tunga sang mga report nga ginaligar Chinese construction sa isa ka structure sa Bajo de Masinloc o kon Scarborough Shoal sa Philippine Sea o kon WPS. Ang pahayag kasunod sa report sang Maritime Monitoring Group nga Sea Light nga nagsiling nga nakakita sila sa mga senyales sang posible nga construction sa lugar. Apang wala pa sang opisyal nga pahayag pinahayag ang Chinese Embassy sa Manila angot sini. Sunod sa kay Jing, mayaras ang positive development sa tunga sa Pilipinas kag China kag luyag sang magtimbang bahin nga padayunon ang pagsolbar sa mga isyu pinaagi sa nagaluntad nga mekanismo sang dialogo. Samtang wala pa sang opisyal nga pahayag ang Department of Foreign Affairs kon DFA angot sa report sang Sea Light.
1: Alas 6:35 na. Yan yun ang batayan ng countdown sa mga balita sa National. Kaginig na dulong sa inyong mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At napadulungan ng mga detalye sa Balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Hindi magnubos sa 21 ka persona, laki pang 12 ka mga foreigners ang napatay. Matapos ka nagluntad ng sunog sa isa ka hotel sa Malviya Nagar, South Delhi, India sa Miyerkules. Sunod sa mga otoridad, isa ini sa pinakamalala ng insidente sa sunog sa kapital sa India halin sang 2022. Naibaluan nga nagsugo ng sunog antes pa man magalas 9 sang aga sa apat ka panalgan ng building kag nasuspetsuhan nga sang mga investigador nga nagsugo ng sunog sa isa ka restaurant kan hamtang sa ground floor sa building. Marasa kay naglaptang kalayo nga sa pila ka mga tao nga naglumpat sa mga bintana agud makapalagyo. Patay ang panginahibalo sa mga otoridad ang identity sa mga foreign nationals nga napatay. Una na nga gin-report nga ang mga biktima nagikan sa Bangladesh, Nigeria, Mozambique ug Liberia. Gin-detain ang mga tag-iya sa building samtang nagapatay na investigasyon sa gitunaan sang sunog.
2: Isang patay kagapin sa isenta naman ang pilason matapos ginigo sang drone strike sa ang Kuwait International Airport sa nagataas nga tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Ang Ministry of Defense ng Kuwait naglaragway sang insidente bilang kriminal nga agresyon sang Iran samtang ang Foreign Ministry nagsiling nga pila ka mga diplomatiko nga misyon ang nahalitan sa nasambit nga pag-atake. Ginpahayag sang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC nga sila ang yara sa likod sang operasyon kaging pahayag nga ini bilang balo sa bag-ong aksyon sang US batok sa isa ka Iranian oil tanker kag Kish Island. Ginangkon sang Iran ang ginapunterya sini o ginangkon sini nga ginapunterya nila ang base militar sang US sa nagkalain-lain nga bahin sang Gulf region. Ang natpatay ginkompirmar nga isa ka Indian national samtang ang Foreign Ministry sang India nagsiling nga pila ka mga Indian citizens ang nalakip man sa mga napilasan kag nagpanawagan para sa gilayon nga de-escalation. Bilang sabat ginmanduan sang Kuwait ang duha ka diplomat sang Iran nga maghalin sa pungsod sa sulod sang 24 oras kag ginpatawag ang Iranian Charge de Affairs.
1: Alas 6:37 na mga katropa nyo nabatian ang mga detalye sa Balita sa International. Kaginingin na dulo naman sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: At naman padulungan mga katropang balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
1: Inako sa film NBA player nga si Dylan Harper nga kapoy pa ang San Antonio Spurs sa ilabag o nga natapos nga Game 7 sa Western Conference Finals. Ini ang isa sa mga rason kung nga naluto sila batok sa New York Knicks sa Game 1 sa NBA Finals. Binado man ang film shooting guard sa Spurs nga nabudlayan siya sa pagbantay sa kay Jalen Brunson sa Knicks. Pasalig sila, magabawi sila sa Game 2. Nga pati gayunon sa adlaw sa Sabado, Hunyo 6, alas 8:30 oras sa Pilipinas sa aga. Ang balita sa sports, kinadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At ang napadulungan mga katropa, ang balita naman sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, gin-deny sa miyembro sang Bini mga katropa nga si Bini Aya nga sila ni Kylie Chari, mga katropa. Ako isang aktor, ano, nga si Kylie Chari, ang yara sa dating, mga katropa, kay tungod sa mga dating rumors sa karon. Gin-clarify ni Bini Aya Arcita ang relationship nila ni Kylie Chari, mga katropa, ang friendship gid lamang. Bangod sa mga nag-viral nga video kag photo mga katropa online nga nag-spark sa rumor mga katropa nga nag-date sila nga duha. So no kay biniaya mga katropa ti you know friendship between the two as syempre no part sila sa ti showbiz celebrity sila nga duha. So ti hindi mo yung ma ano bala ma ano gid nga masugat anay sila dira, maka picture sila dira, maka updanay sila at the same time ti may mga video ginay nga ma-circulate mga katropa. That's why nga ti ining si Bini Aya ang ginpabulaanan niya, gin-deny niya nga ti sila ni Kyle ay nag-date kay ti in the first place nagambal siya nga single siya no si Aya kag ti wala sila yan nag-date ni Kyle at Chari. Kaya ting mga katropa sa June 2 daan, no, naging istorya sa TikTok. Kaya tungod nga nakuha mga katropa sa isa ka netizen ang video ni Aya kag ni Kyle sa boarding gate sa Mactan Cebu International Airport. Ako sa airport, nakita sila nga duwa nga mag-updanay. That's why, abisang iba, nag-dating na sila or they will go to a vacation something amuna mga katropa. Pero sa video, makita to daan si Bini Aya mga katropa nakaputi nga blouse, itim nga short, nakakalo, naka-face mask, may bit-bit nga maleta. Kagati mga katropa, ang tupad niya nga naka-itom nga jacket, naka-pants, nakakalo, man naka-face mask, ginkilala nga si Kylie Chari. Amuto nga tidugin link sila nga duha mga katropa sa nasambit niya nga video. So, naghatag-dason sa statement si Aya mga katropa nga they are not on the dating stage. Kag nag-share man sila dahil sa picture mga katropa with their friends no at iaragin man si Kyle si Aya with their friends nagpasibu sila mga katropa kay kumbaga nag summer vacation sila with their friends. So ati mga katropa mo na ang aton update sa balita sa showbiz sa buong adlaw sa Biyernes. Kagang aton mga balita mga katropa ang ginadulongin sa inyo sang aton habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids or early signs of skin aging, makapaputi sa itong mga panit sa inyong mga natural siya nga ingredients. Nami gamitan sa hubugos nga pamilya, makapadula gid sa ang baho kag germs sa inyong mga lawas kay ini antibacterial. Iningaton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, may isa pa kita kahabon sa mahilig naman dira sa glutathione and Kojic, may glutacojic na may virgin coconut oil pa. Gin-impon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
1: Alas 6:42 na mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz. Kag ato naman padulungan na balita espesyal kaupod si katropang James King. Ano ni bala yan ang purpose ng babae no? Nga ginpaliwat yang duag sang iya nga iris. Kumunang masiling natong balang duag sang mata mo. Okay, may nakilain-lain mga duwag sang mata. Sa iris, mga katropa. Yara, sang brown, dark brown, may green, may blue, may pula. Doon wala kita-kita sang pula. No? Pero lain niya yung nakita, kung yung aga pula. Ang puti mo na, bla. Muna ang gapula. Lain niya. Basta magpula, layan na ako na mo, no? Gapula, tapos gahuloy-huloy, blang mata.
2: Gayo po ang,
1: ano? Gayo po ang, gapula ang mata, gahuloy ang mata, gano?
2: Gayo po ang guya.
1: Nah. Pero aray ka tropang Mendel, oh. Ano purpose sa babae nga ni? Nga, agi paliwat yung duwag siya nga iris. Abi ka tropang Ed, ano na nga agad sa advice mo ay?
3: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Good morning mga katropa, mayong aga sa liwat. Ini ang Balita Espesyal, kaupod naman si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Well, sining aga katropa, makatok kita sa Russia. Gaman. Kaman, mayara sa isa ka babae sa iyang podcast ang nag-trending, nag-viral. tungod ini nga young Russian woman, mga katropa, no? Ginaklaim niya nga ginhungod niya pa isla ng iyang eye color o kung color sa iyang mata. Pagi sa cosmetic procedure, no, samtang siya ang nagabusong sa iyang baby. Kay man, gusto niya nga ang iyang baby makaangkon sa iyang blue eyes. Pagi sa bulig sa cosmetic surgery, na-change ang iyang eye color from brown to blue. Sunod sa iya, mga katropa, ang iya kuno DNA would automatically rearrange itself para i-match ang ininga pagbag-o. Kagbangkon man sa iyang baby. Ay, wow! Iya ang iyang pagpati, katropa. Ang ininga babae, mga katropa, isa ka cosmetologist nagambal sa iyang sikat na podcast kag gina-explicar nga siya nga nag-underwent o nagpaidalom sa eye color procedure antes niya ibunag ang iyang baby. Specifically, kuno, para maangkon sa iyang baby ang blue eyes. Inang iyang claim. Kung sa diin, madamo ang nag-mock, madamo nag-criticize sa iya in public kag sa social media. Madamo na ka mga paagi o kung medical procedures, mga katropa, para maistana ang kolor sa imong mata. Karon, ang Russian public nag-response sa ining claim sa sininga babae nga isa hindi kasarkasam kag wala sang kamatuoran. Kag apisar nga madamong mangin malipay sa iyang experience, nagdamugid ang iyang bashers. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata, mag-Vision X Plus. Para sa nagugyon ng Pilipinohan sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Ara na nangyay sa mga jeans, hindi mo na nangyay maliwat. Oh, kung ano nung pag, anong inborn mo, amo na nasaya. Oh, for example, Bea, no? Ang iba nagaparitoke, nagapataas ilong. Nagapa, ano, sa bibig. Oh. Pero magwa man nagyapon sa bata.
2: Amo na lang.
1: No? Sa imo nga offspring, di ba?
2: Munang bala ka naman sa mga agaparitoke. Balaw, may, ang tuod mo nga tsura, magwa, magwa sa mga bata.
1: Oh. Magwa na sa gyapon, no? So, kahit imo lang yung tsura da ang giliwat mo, which is artificial, mga katropa. Kahit sa imong offspring, magwa gina siya. Artificial lang, pag ano sang guya mo, tidugidugay do, AI ka na. Ginabalikit-balikit ko na giningisa ko. Iba, simula ko, bangod sa ka-advance ng technology, subong katropang Wendell. Kita na sang hologram.
2: Ay! Galusot.
1: Oo, ginamalikit-balikit ko din ganing aton. Ako din nga, sa piyak ko din nga, sa piyak ta din aquarium. Kaya basi kong hologram, kung AI naman isa. Abaya, warm body, kuya. Warm body. ano niya? With flesh and bone. Ha? Bone na lang ko nabilin. Ah. Isa lang nabot silingo na. Kaon kamayo. Pamatik ka sa mga healthy tips din naman, ha? Sige, alas 6:48 na. Ang oras naman ni Katropang Wendell, doon ginalang-alang na. Pero mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, sa dito ni Mabakal, Katropang Wendell.
2: Mga katropa, ang itong produkto sa Yes to Health, ang Mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, Mabakal man ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, no? Sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica South Star, kag TGP. Mga katropa, ma-order man online. Sa mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kaya sa mga katropa na ito, Draga Nega-monitor na. Good morning! Ari na sila. May aga
2: yes,
1: sa inyo.
2: Good morning sa ila ni Gary Victoriano. Good morning! Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Jessica Gonzalez, mayong aga. Sa kay Sir Lloyd Navales, panamyaw na siya sa happy weekend, advance happy weekend na. Sa kay Jovi Sarge Armodente, good morning man. Nag-alantaw subong sa aton. Dito sa May New Zealand. Oh, dito. Good morning.
1: Good morning.
2: Nag-alunch break daw siya. No? Kay Ma'am Shirley Arevalo, dra sa may... Abangkalan mo yung aga mo na kay Johnny Ordonio. Good morning, man. Thank you so much, mga katropa. Yan, nagpamati sa ato.
1: Sige. O, oras tayo ginakolabos na. Oh, sa mga gamonitor dra sa ato no. Salamat kida. Oh. Rene Destro, Jenny Ordonio, Char TV Donio, kay Cristoblar, kay Dean Bibiolata, no. Gary Victoriano. Okay. Good morning sa mga tropa nato dra, no. June 5. Happy birthday sa mga nag-birthday subo.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh.
2: Birthday.
1: Enjoy your day.
2: Yes, kay Ella Cuelo, happy birthday.
1: Ah, oh, happy birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Sa mga nag-birthday subo, happy birthday, ano? Enjoy your day, mga katropa. Kag, hindi na ka mo magliso pa kaya magkabulos ng bulsa, ikaw po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: XFM 103.9.
8: The Secrets of Health.
9: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
10: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-mm. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
11: Plus gold.
9: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
10: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
9: Amo na kalaba ha.
10: Ambot lang kung paano nila takso na.
11: Sunthon Plus Gold.
10: Ang manami sini sa Sunthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Sunthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
11: The Secrets of Health.
9: So, if constipated, maginom sa Sunthon Plus Gold, Sunthon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
10: May fiber ka na halin sa Sunthon Gold Capsule.
9: Oo.
10: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
11: The Secrets of Health.
12: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
11: The Secrets of Health.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga-detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sinin to maintain sang manami firm na ito sinin nga skin. At the same time nagapanami sa ato sinin nga mga joints. So Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sinin nga brain.
11: The Secret of
0: Supple Plus Gold.
12: Porsinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Visio Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo.
20: Turbo.
19: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
22: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Payne.
23: Si Michelle Legale, isa

0: luto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uya, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na kuan ang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo.
6: Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali. Isa ka.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
0: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthorn Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthorn kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sunthorn kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Southone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Southone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: strong pain, fast and safe. Yeah. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santhon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
4: XFM 103.9.
5: Kare ka mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome kamo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa siyudad sa Silay. Gina-imbitar ka muna mon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa siyudad sa Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o giyon Silay noon.
0: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapit mata ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin nga ito para mati. Welcome sa pagpakalagad sa Bullseye, panibagong adlaw mga katropa. Subong petsa 5 na para sa bulan sang Hunyo. Joy Desmel 26. Dasig sa mga edad daw. Daw kinulbot lang. Daw, pilan na kabulan? 3 kabulan para mag-burn month na naman? Mangyaga mga katropa sa mga kauturan ta sa bilog nga Negros Occidental, sa bilog nga Bacolod City, mga bayan. Welcome, welcome sa aton nga palatuntunan. Tutukan ta naman pila ka mga latest update, pila ka mga latest nga development sa nagakalatabo sa aton nga palibot. Medyo grabing ang istorya kahapon, no? Sa kapikapihan, pagdina na nakahapit pa ko. Dito sa kapikapihan, no? Dura sa lihis, mga biyano. Bow, ang istorya, pati naman sa 18 ex-marines. Grabing mga revelations. Grabing ang mga pagpagwa sa pila ka mga statement, no? Nga nagaulamit sa pila ka mga public officials natin. Diri sa Pungsod, Pilipinas, angot sang minaleta nga kwarta. I hope, ha? Katropa nga malaklaruhan ini, mga abyan, ang ining mga nagakalatabo sa aton Pungsod, Subong. Magapatigayon man. Asang nga hindi ito maintindihan sa mga senado. Dito maintindihan ang sitwasyon. Abot lang. Sana pa ni ang ginatawag nga reconciliation. Kagamo sa Senado. Kagamo! Sige, kaya kita iya. Sige-sige lang ang Japon. Pangita, sige na wala ta. Ang importante lang Japon niya, buhi.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Importante, pero yun lang ta. Sa aton nga mga tilimanan, sa aton nga mga obligasyon katropa para payambuon ang aton nga aton kita, aton ginapangita, ang aton nga ginapakigbato nga kabuhi katropa Subong, ha? Nga mga panahon, importante lang gid, steady pulse lang, ha, mga katropa. TJIF, no, thanks God it's Friday today. Pasalamat kita kay Biyernes. Pasalamat kita kay ti amuni ang adlaw nga pagkatapos ng mga katropa, makapulukaway kita, no? Makarelax kita. Para sa mga kultura nato nga double time, pagka Saturday, on Sunday, may ara pa sa mga aktibidades, mga katropa. Kay para pandugang-dugang, no? Sa pagkilanglan sa aton nga mga kauturan diri sa aton na pungsod katropa, sa aton nga pagpakabuhi. Anyway, padayo na kita mga katropa sa mga kabalita natin. Aryo, no? Ang update mga katropa, pagdamo sa RSSI, ha? Sa mga katubuhan sa Negros Occidental, ginakahangawaan karon sa provincial government mga katropa. Naraon tayo ng pinakamalitas natin. Samtang lingaw kita sa mga palagwaon kag mga update sa balita sa aton nga palibot katropa. Pero si Bagyong Esther gini nagapanalasa na to sa area sang Luzon katropa ho. Headlines. Check on tara karon sa pagbaragad man aton sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Plus ang pinaka latest development mga abyan, no? Matapos ang revelation sa 18 ka mga ex-marines sa Senado kahapon, First District Representative Jules Ledesma mag-inganyo sa mga alkalde sa Bacolod para mag-deklarar sa persona ng grata kontra sa kay Senator Alan Peter Cayetano katropa. Pila ka pala mangkutanon sang aton pumuluyo ang natabo nga mga Senate investigation, Senate inquiry, because nga ti may ara sang duha ka faction. Ang faction gini nga ginapalindugan ni Senate President o kun Senate President Alan Cayetano kag Senate President pro tempore si Senator Wayne Gatchalian. Si amone ang plastada karon kay may ara sang duwa ka Blue Ribbon Committee, may ara sang pila ka mga doble-doble nga mga committee ba? Hindi iya mapasupil ang iban mo. Ambal nila siya ay amone nga amonya mo. Amone yung tuntuod mo. Ha? Sige pa rin dugan man tong bago nga majority block katropa nga ay kami bakod kami ya solid kami ya kagtuod ni ha ingat ni mag-report ka mo bala sa Senado kay para diskusyon ng talang taon ta kung anong resulta apsang sining binotuhay kung may ara gidman ma atiner pa nga Senate President pa katropa ang istorya karon kung mag-resume mag-convene liwat ang Senado katropa. Anong matabo sa liderato? May ara ba lang sa pagkakas sa liderato sang Senate President Katropa? O kag mag-aapekto naman sa mga komitiba? Kagdalagan sang impeachment sa pung sa aton nga ano? Sa aton nga mga opisyal sa gobyerno Katropa? Ari pira ka simple lang gido. Ang ex-Marines ni Katropa, galing ti next year pa, no? May ara sang na-file abing impeachment mo sa presidente. Pero mas maayo ni, lang taon ta, kung na-file gid man, no? Next year Katropa sang impeachment kontra sa presidente. Kay ti kung maghambal ta giratudlo diri mga Katropa ho, ini mga tag-as ka opisyal ang aton gobyerno sa mga ginakabig na aton isyo sa Milaleta nga kwarta, hindi nga hindi pag-filan sa kaso, no? Nga hindi ma-filan sa doon nga may ara sa immunities from suit mga Katropa, pero hambal nila last year pa ni natabo tani nag-file na sila sa impeachment kontra sa presidente. Kinakudako na niyo mo kung nag-istorya kita billion-billion kag trillion of pesos mga Katropa ang nagkantos bulsa sa administrasyon. Dapat sila manabat ang ginahambal na accountability, no? Importante sa serbisyo publiko Katropa, no? Amo maning mantra sang aton pila ka mga opisyal, mga senador at tag-as ka opisyal sang pungsod nga sabton ang mga pramakutanon angot sining mga Katropa sa ining isyo sa korupsyon kay do gina patuyo ginaya do gina target o kung gaya ang iyang kanyon pakanto Japon dito sa presidente ta ha igo ang presidente nato mga Katropa angot sini, no? So we'll see, no? In the near next episode sang mga circus dito sa Senado nga nagaluntad sa sining panahon. Pero ka latest balita mga Katropa sa aton nga pagpangalagat. Ari pa ang Senate Blue Ribbon Committee sa idalom ni Senator Win Gatchalian sa grupo ni amo ni pag-describe lang naton subong kay mabasa ma-confuse ba. Kauturan ta kay ti hambal nila ara Japon Senator Pia Cayetano nga nakatindog bilang chairman sa Blue Ribbon Committee. Pero ti matapos gindeklarar to Katropa ang ining mga pila ka mga Senate possessions nag back to zero pag nag-ilihir sa bag-o nga mga committee ba mga Katropa, no? Sang nagligad nga daw ti amo nang ilabulo mantayan. Pero si Senator Irwin Tulfo mga Katropa magpatigayon man sa Sipirado nga investigation kag ginaimbitahan ang 18 ka mga ex-Marines. Headlines. Isyu ang politika sa kasunod ang korupsyon. Pila ka update pa mga Katropa. Aryo, pila ka mga ngalan na hingadlan sa mga nagbaton sang Milaleta nga kwarta sa gikan sa ginhatag kag nasaksihan sa mga 18 ka mga ex-Marines. Sadya ni balon ta lang ni mga Katropa ang pila ka mga update karon sa pagpangalagad ta daw sadya ni ano daw sadya ang aton nga dalagan sa politika there is Negros Occidental man kag dere may ara man nga hingadlan dio nga mga kongresista mga Katropa nga na ulami sa sining batunay asang Milaleta nga kwarta moray revelation no sang ex-Marines mga Katropa balindugan sa mga ex-Marines gini linya mo malang ning mga panahon nga ara kita sa political turbulent. Ang amon nga mahimo kag mangin soldado kami sa pagpahibalo sa aton nga mga pumuluyo sang mata matuod nga natabo sa panahon sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. 735 mga katropa, tatlo ka mga produkto ng aton ginapahibalo sa inyo, no? Inom kita sang aton nga mga produkto diri sa Yes to Health mga abiyan para magtaas ang aton nga depensa kontra sa mga masakit. Hindi ta mag hindi ta magligid. Amo ning medyo mabudlay mo, no? Nga panahon nga kun may problema ka na, damo ka na sa mga concerns, no? May balairan ka pa, ginalaot mo pang imo nga mga obligasyon, magmasakit ka pa, hindi ka pa katrabaho, kundi balda. So mas maayo nga tipigan taya ang aton kaugalingon katropa pinaagi sa pag-inom sa mga suplemento ka magpabakod sa aton nga sistema. Okay? Ang tatlo ka mga produkto ginapabugal naton sa pagpahibalo sa inyo katropa, ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, kag ang aton nga Santon Vitamin C. Bulig para magpataas ang aton immune system, no, sa aton nga lawas, sa aton nga aton depensa. Ang Premium D3, ang aton Sunshine Vitamin nga gina avail naton, makuha naton sa pagbutlak sang adlaw. Pero sa pagbutlak sang adlaw, kung tulog ka pa, lagi di tama basol, kahit di ka damo sa mga obligasyon, damo sa trabaho, di hindi makabugtaw para magpainit. So, ang ginahimo, katropa, pawala na lang. Kibot ka lang, na masakit ka, malain pa matyag mo because low ang immunity ni mo. Alright? So, muna, katropa, no? Ang Premium D3, ang dako nga bulig sa aton sa pag-depensa sa aton lawas kontra sa mga masakit, no? Ginapabakod niyang bones naton, ginapanamit niyang aton nga blood circulation, kag ginapanami yaman ang kondisyon sang aton paminsaron, no? Kon ara insakto ang imong nga supplementation sang Premium D3 katropa, ang matabo sa da gadasig man ang dopamine production sang imong sa imo brain to keep you happy, to keep you calm, to keep you positive sa mga kalatabo. So kung amo ni sa mga senador ta mabugat ni pero sige lang ya, Premium D3 to para mag positive to Japons pananawan tas kabuhi ta nga tanan ni mag-aagigid lamang tanan ini maagyan ta lang. Alright, 734 katropa, so pagpangalagat naton sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye ang Santon Plus Gold. May ara sa mangosteen, ang palaya, malunggay, ka-garlic, ka-tropa, spirulina, nga nagpabakod man sa aton sistema, ha? Kontra sa mga viral diseases nga posible magadapo sa aton. Ang hambal naton sa masami nga sa pagwa naton sa panimarayta, damo sa mga viruses, damo sa mga tawag naton sa mga bakterya nga nagahulat sa aton sa gwa. Waita kabalo, padayon ang infection, padayon ang nagka-infect kita sa mga viruses, pero kaya lang sang lawas ta. That's why wala tagabatsyag. Okay? So amo na ang bulig sang Santon Plus Gold katropa, no? Ang palaya, pagkatapos mga katropa, ang malunggay, garlic, spirulina, nagapabakod sa blood circulation naton, ginakontrol ya ang pagsaka sang kalamay naton sa aton nga lawas o kung pagtaas ang kalamay sa lawas ta, no, para hindi magtugas ang pila ka mga komplikasyon, no. Ang spirulina naman nami ni ang iban naghimo sa mga regimen bala mga katropa sa pagbakal sa spirulina, pero gina-process na siya, no? Gina-powderize ni siya pagkatapos amo ning i-proseso mo para imnon, no? Pero ti sobra pa sa isa ka kapsula na ang presyo naga-inflate man na ang imo nga bulsa. Ti ari na, oh. Ang ining mga ingredients katropa ara na sa Santon Plus Gold. So hindi na kinahanglan nga magbakal ka isa-isa. Ang iban ayawan o rabto sang ampalaya, gakuruit sila, pait mo. Di maproblema kapas na. Ara na Santon Plus Gold katropa, oh. Ang isa ka ang baklon yung ampalaya, Magbakal ka mo sa garlic katropa sa isa kakapsula sang Santon Plus Gold. Kumpara nyo ba na? Kung pila magasto nyo na, no? Pila ka pang itanay pa yan sang garlic kung amunang gusto nyo. Pila paanay ka podpuranay sang garlic kung amun gusto nyo, no? Oh. So Santon Plus Gold katropa, ang aton asker o kun ang aton nga Santon Plus Gold kag aton premium D3.
2: Sala kayan.
0: Parisanten lang sang Santon Vitamin C, no? Makabulig naman eh katropa sang absorption sa mga vitamins kag ginainom naton sa matag-adlaw nga tanan alin sa premium D3 pagkadto naman sa Santon Plus Gold, nako ni ang factor nga makabulig sa pag-absorb sa mga vitamins kag mo ni nga proseso niya dasig. Amo nang kinahanglan ta subong tungod sang aton nga pagtrabaho damo ang aton nga mga obligasyon katropa, kinahanglan ang ini nga mga vitamins kag supplements nga ginainom ta dasig man sa maproseso sa sarawas ta. Amo nang function, amo nang role naman sang aton nga vitamin C, pero piliun tang vitamin C nga alkaline based ha, para wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan katropa, wala sang kunano pa nga mga adverse effect, no, mabatsagan mo. Okay, ang Santon Vitamin C, alkaline based vitamin C, maayo sa aton nga pagpataas ang aton immune system. Okay, bakla nyo na sa pila ka mga pila ka mga branches ang Mercury Drug Stores, South Star Drugs sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide mga katropa.
2: Diretso Bullseye.
0: Ang ato naman nga mga produkto mabakal nyo sa Yes to Health Wellness Center, dara sa door number 46 Binko Building, Alisara Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, amo na nga ato nga mga produkto subong, okay? Oras na ito, 7:41, let's take a break. Balikan ito mga balita at karoon ka kantuan ito naman ang update sa ato nga patrol. Pila ka ba latest balita, latest information mga katropa sa aton nga pagpangaragad this morning na commercial ko na ibalikan tani pagkatapos sa mga panumdum. Ha, standby mga abiyan.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Plus Gold, mas pinalakas.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapag ang namangkad, akang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
2: Ito nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sanfon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
0: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
0: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
0: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen kag glutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sanfon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sanfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR DOR permit number 0098, series of 2026.
2: Na XFM kid how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Na XFM kid?
11: Inanyang music ah.
9: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
9: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
13: Hindi
9: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
9: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpangalagin naton sa atong talatuntunan. Ang morning lang sa mga katropa naton sa kay Sir Lloyd Davales. Morning. Salamat, kid. Nice our outside wall. No more mosquitoes. Luwas na sa dinggi, sir. Thank you. Sir Lloyd, may aga. Stay up. Junior Alegria, good morning. You know, hulat-lato na lang pinaka-updated sa patrol. Si Junior Alegria sa kay Sir Lloyd Navales, our age increased as the days goes by. First, amo rin yung mga linya daw, maano ko na din ang first of May. Yan yeah, daw kasubo mo daw, no? Sir Lloyd. Sige lang ah, mugid mo na. Amo na kanin ko, humble na nila, ganin ko no. Life is short. Make the most of it. Enjoy and die. You know, amo rin cycle of life tayo. Born, grow, live the most of it, and enjoy, die. Cycles ng life natin, mga katropa. So while may araw pa oras, while the iron is hot, strike. Morning, sakay Ma'am Elvira Ilogo, may aga. Kay sakay Shirley Arevalo. Huwag yung muna comment da sa ano. Huwag comment na gina. Ma'am Shirley Arevalo, morning. Raymel Mamilia, shout out lang sa Kapihan sa Overflow. Thank you ha, makagahay mo Jesus Padilla. Gusto ko gindi blabang kagto, no? Mga ligwada sa ma-swing kami da. No? Malakat-lakat lang yung katropang Chris ha. Shout out lang sa kay King Kong alias Iget, sa kay Punat sa Sitio Tigisan, Montilla. Morning. Hambal ni Sir Lloyd Davales, naghirit pa sa liwat. Sinya, the future of our country depends on our hands. Nawalang libog ulo. Paano ni Sir Man? Sige na, kantuan ta mga latest update na itong mga katropa. Militar, may ara na kilala na katapos ang NPA sa sudad sang Escalante. Pinaka mga latest update mga katropa sa aton nga pagpangalagad kadulong ni katropang Franz Andrew Burgos mga abian. XFM Live Reports. Aha. May ara na kuno nga na ano mo, na kilala nga isa katawo sa nga membro sang NPA. Sa Escalante, ini kasunod katropa sa pagbisita sa atong DND Secretary pagkatapos ang inkwentro nga nagluntad man to sa isa ka barangay dira sa siyudad sa Escalante. O, kung ito si Katropang Franz. Katropang Franz, morning.
1: Katropang Franz, no, may na-defining bago nga pangalan.
0: Aha.
1: O mga pagkilala ang 79th Infantry Battalion.
0: Oo.
1: Sa nga Philippine Army, sa natabuto ng ikwento sa tungkang Northern Negros Fort dismantled,
0: mm-hmm.
1: Tag 79th Infantry Battalion,
0: mm-hmm.
1: sa mm-hmm. barangay Tamlang, siyudad sa Escalante, sa tinanistan ni June 1, Katropang Irwin. Drina, po na sukiban nga ang nasumalang to nga mga rebelde,
0: mm-hmm.
1: na muman mismo ang sa likod sa kamatayon ni Private First Class Jan Ray Brazil,
0: uh-huh.
1: ang nahingadlan katropang Arwin sa pagbisita din ni DND Secretary,
0: mm-hmm.
1: Gilbert Chodoro, no?
0: Mm-hmm.
1: On Gibo Chodoro,
0: mm-hmm.
1: Dari sa aton sa probinsya sa Negros Occidental.
0: Mm-hmm.
1: And also, sa pagpadulong dito katropang Arwin sa siyudad ng Escalante man, no?
0: Mm-hmm.
1: So, dari in Pasiag, ni Lieutenant Colonel Eric Alfonso, ang commander sa 79th Infantry Battalion.
0: Uh-huh.
1: Kaya katropa Irwin, may na-identify ko sila nga do isa sa mga kilala, no? O kung makabig na may dakong influensya,
0: uh-huh.
1: sa mga nabili ng mga rebelde,
0: uh-huh.
1: o kung nabili sa NNF dismantled katropa Irwin.
0: Uh-huh.
1: Inihingat na rin ni Lieutenant Colonel Alfonso,
0: uh-huh.
1: si Montoya. Montoya,
0: mm-hmm.
1: We're not sure kung apelido yun eh,
0: mm-hmm.
1: pero alias Kier, katropang Erwin.
0: Alias Kier.
1: Uh-huh. Oh, alias Kier. Uh-huh. Kaya ang tayag na rin nilo talagang Mel Eric Alfonso.
0: Uh-huh.
1: Yan si alias Kier ng katropang Erwin. Ang may kaso ng murder, karnaping kag-act of lasciviousness katropang Erwin at this ini magsulod sa vlog.
0: Uh-huh.
1: Kaya ginapati yan o kung makabig na siyang ano siya, no? Notorious man o kung ano to, yung pinanang katropang Erwin.
0: Oho.
1: Antes pa man ini magsulod sa hublag. Kay ginapati yan, si Kier ni katropang Erwin, doon upod ni Sally Arnel Tapang, no? Ni Roger Familiar.
0: Oho.
1: Nga amot isa to napatay sa 19.
0: Oho.
1: Nga mga ginatudlo NTA, nga natabo man nga inkwentro sa Baluwas ng Tubuso sa Barangay Salamangka last April 19.
0: Uh-huh.
1: So si Kier ni katropang Erwin, amo pa ni sa karoon ginahiba lupa. Kay ano nilo kay kun ang iba pagiging mga kaso kay gintayad na rin ni Eric Alfonso ni Lieutenant Colonel Alfonso
0: mm-hmm.
1: Yan si Kerry Katropa Erwin ang posible sa likod ng sang pagpatay.
0: Oo.
1: Sa iya mismo nga utod dito sa siyudad San Victorias.
0: Oh.
1: Oo. So tayo mo ni mga kaso ni Montoya o kung ni Alice Kerry Katropa Erwin. So, ginpayag rin ni Sir Nilo Tay Colonel Alfonso nga gila ni subong ginamonitor, ginabantayan.
0: Oo.
1: So, nanugin ni ang papel ni Montoya sa Northern Negros Front sa karon. Kaya tinapatay na ang squad leader nga si Roger Familiar. O kung ni Muni si Arnel Tapang at pang Erwin. So, gila pa ni nga ginabantayan kung si Kier o kung si Montoya ang ano ka pa Erwin, no? Ang magabulos bilang leader sa Northern Negros Front. Pero, to be ano pa na, i-confirm pa na kay ongoing pa man ang intel operation sa militar, especially sa sininga mga grupo na nabilindra sa Northern Negros katropang Erwin.
0: Oho. Pero as far as grupo sa NPA, may ara pagi dyan nga nag-hukmong da sa Escalante katropang France.
1: Yes, posible kini katropang Erwin bisan di tani papangkoton ganay sa militar.
0: Oh, ketika preparation.
1: Kay di papalig nila nagligat nga encuentro sa April 19 do na posible nga ma ang time pa tagani nila ubos ang NNF. So, well, isa karon this is another question ini. O da ko ni pa namo ko tanon nga tikun na ubos na to sa last April 19 nga may nagluntad si Gapon ng mga enkwentro na mismo sa sinang na lugar katropang Erwin, no? Kahit ni Tubos o Escalante adjacent gini sila.
0: Oo, lapitan
1: namin. Which is posible nga mga hukungan din sa sining ng mga rebelde nag-resulta man katropang Erwin sa sining ng mga enkwentro sa karon.
0: Oo. So, pero identified lang siya, hindi pa siya mabalaan ko nag-re-ingit ang detail nila pa na kundi yes, is Victorias,
1: no?
0: Eh.
1: Correct na, no? Wala pa na ibaluan ng taga-DN siya, but may ano naman sila siguro, may background naman sila, but siguro tayo kung tayo din, sali na ang mga info,